0: Puso ako ro problema, ro trabaho, trabaho. Hindi, judge nag-obra. Bukong tatawa.
1: Ay, tama man, ro judge nag-obra.
0: Oo, true judge, mao.
2: Pagkagawa mo ninyo
1: ito.
0: Nanay, 2024 paro notice.
2: Alam namin doon, pero...
0: Ay, ano paro?
2: Isang, doon sa inyo maraming sitwasyon na sa inyong pamilya, ni ilang man pala
1: kapag... 2024, uwa pa taro housing, aron ko 2024. Kaya hindi, ron maobra. Uwa nga ni turn over kamon ro housing. Dapat itawan kami nga ito kami ilipat. Nag-agtun kami, nakapahawang.
0: Primo, buong court order, agot hindi madayon ra. Manangan, mag-procedure tayo. Ma-procedure ako, Margel. Manangan, mag-procedure tayo. Ito, implementar ko tara. I am very sorry. Wat ang kapilit. Obrahon ko ra. Wat ang kapilit. Obrahon ko ang trabaho. Obrahon ko ang trabaho.
2: Ambulansya. Ako si Mane, hakpat si Nino, kasadun na pangidaron.
0: Ay, ay, mag-uyuron yun.
2: Tanahin mo na ito kung nakagulit ako. Una mong turukwarta, waman mo naghambay na buong turukwarta.
3: Budget,
0: August. Budget, press.
2: Ayaw, tinakaw ninyo ro budget, pinahirapan ninyo ro tao. Ngayon sin sa tao, tagi na tao. Patintila, haligay nga ako, ibaligyan ko ng kabilya. Ay, total, ginadimulis ninyo, iyak kami gawat. Tanan na mga gamit ni Karon, patintila, pati kabilya. Hugaton ko iya, dahil haban ni mo si Rep, may demolisyon, ginagabayad ka mo. Tumpo ko ni Karon, mga kahoy. Hindi na kami ito ipilit nga, what resolusyon sa tigayon. What ginaistoryahan?
0: Musan tanawon ta temo location.
2: Hindi ko na ako, hindi. Tanawon ta giguba amon nga balay bag tinanaw ako ito.
0: Hey, anong gustong manabo?
2: Hindi yo kalibor magpatawag at meeting.
0: Trabaho na ako.
2: Hindi yo kalibor magpatawag ang DOTR. Hindi ta ako mag-agto ah. Human gali turbalan. Ano ta? Pag-inubaron, ipaguhatan ng mga gamit, base may mga gamit pa di karoon nga aywan na nagkurangan ninyo, di karoon yung tagitagalabo-labo. Kung ginuba mo, ginaiwanan mo malang, ay ano na tawag karoon? Bukod ipagpahirap sa tao, ginuba mo rabubungan at aywanan iba karoon? Isipin mo mga gamit di karoon, mabura, mabuo na mo nga. Ato, ginkuan nyo na ako na kural.
1: Mga tao nga rin.
2: Oo, abubungan nyo na, gumasto ako, 500 ka.
1: Isyo, ang sandal.
2: Kapagod. Uwa man nag-in po, kung gubaong nabubungan, inubra ko, tapos ang gubon bigla. Kung kasahin ko nga, makaragali gina-demolis, uwa ko mag-ubra, rububungan nga ron. Uwa pa sang Domingo ron. Oh, harang ging guba, doon, pinutangan ko pa ron.
1: Oh.
2: May puso ba ka, mor, tayo baguro no?
1: Oo, oh, tama.
2: Sipin mo sang Domingo, kung inubra nga, hindi ako gasto sa panday. Rino nga tabi ay baka guba nga taka mo, tapos, ay paano raan mo nakabuyan, ay hindi ba na mabukwat airport, ay doon nga pa hanigusaran, nga pa sa kurte. Naghirap ka ko? Nadulaan ako trabaho, pur dahil di kara. Ginabako rin mo nga kaganasan, may pagay, gibakon. Safety ba rin yung ginausul? Taon bago gindimulis, gipatawag ako sa LGU Kalibo nga makara ginadimulis, ay dapat gubon yun na inyong housing nga paglipatan, ay wala ni natabo. Makaroon hambaong nukusip, rumagugang. Mamatay rin, bago pong laton. Dahil gili ka mo nga bukot sip, sinanay. Inukrahan niya, makaraya. Kamu, kung siya niya sa barangay.
4: Okay. Doyon ro scenario kahapon, no? So ro gusto mata ni Herman Baltasar, plastar itos to, ag may istorya ro LGU Kalibo. Kasi medyo ro sintro gumanit kantyon ni siya, di karat sa LGU Kalibo eh. Bullseye! Kasi ro mga proseso nga ra mga katrupa, pag abot sa mga demolition, nga ginatanaw ta kung ano ro mga kakugangan. Kasi ro korte, ma-implement gila ta. Ha? Decision at korte gihapon no sundon. But prior sa raya karang nga mga pag-uwi istorya, nasitel baga ro problema ita daya karang nga mga tawo. No? Kasi bago mo ra idimulis, naplastar na nga may una nga relocation site mga katrupa. Before idimulis, may relocation. At least kung hindi ta magbaton, ro mga tawo nga ra sa bagong relocation site kasi doon malang kung amat ro problema eh. Ha? Hindi man ra basta-basta kasi mga project it government nag-agay ron sa mga insakto nga proseso. Unaong karon ro mga resettlement action plan nga ginplastar mga katrupa bago igapatigayon yung mga demolition. May mga compensation. May mga konsultasyon sa pamilya sa tanan ng mga apektado. Ah? That's why nga rong mga proseso at DOTR standard na para kandaron pag government kasi may project eh. Kinangan nga hawason roday ka ng mga tower, istruktura o nasa lugar pero tawaan ta sandara it compensation ag relocation bago ro clearing operation mga katrupa. Diba? Kasi Raya is airport expansion project. Pero aron tagaling, may kontrobersiya tayo. Oh, sa ibang mga lugar, normal nga tara. Ibangan is, siguro, lipay tayo. Kasi transfer ta sanda eh. May bag-o sanda nga mga lugar. Nga pwede paghahalinan mga katrupa, itdaya ka nga mga igmang hudaton nga naging biktima abi. Itdaya ka nga mga expansion. Although, hindi man buko makonsider nga biktima, pero kinangan mo mag-agi sa mga legal nga mga proseso. Now, sa legal ag practical, nga pananaw naton mga katrupa, misa niyang sa Pilipinas. Kasi no proseso, hindi ka pwede basta-basta nga magwasak it mga panimangay, no? Nga uwa nag-agi sa insakto nga proseso. That's why hindi man naton mabasuro kurte nga ra. Bisan pa nga Raya is government project. Kapareho ko rin ang airport expansion. Pero may mga sitwasyon nga kung kinahangan nga pasugtan o demolition bisan pa nga bukon it kumplito o pagbayad. So kung bukon it kumplito, agwa pa na plastar, komplikado mga katrupa o issue. Eh. So ano ro dapat nga mga ideal nga mga proseso? Sa idagom itaton karang right of way ag land acquisition rules kasi may layiman kita karon nga dapat tawan it nagakiigong igtong pangod ag may mga standard nga dapat karang masunod nga dapat valid identifications it mga apektado nga nga mga istruktura o apektado nga pamilya no may written notice na sa tagiya sa mga apektado nga mga tao oh naakwa nyo taron, na-appreciate ta ro offer of compensation kung pila ro iga-provide mga katrupa. Kung informal settler ka, dapat may relocation assistance nga iga-provide. Diba? Ro importante sa tanan is rong coordination sa LGU. Ag housing agencies kung si Insanda iplastar kung may una ro. So, rukorte, nakita na itkorte nga may relocation site na plaster na tanan. Ha? So, din ang problema. May mga legal nga dapat resolbahon o legal matters nga dapat matawan pa it nagakaigo ka ng action. Kasi iya sa Pilipinas, mga katrupa, bisan imurugog ta, pag hinambag at gobyerno, nga buong tanamon daw akat mahimo. No, no choice ka. Kasi tanan nga gugtaya sa Pilipinas ro nagapanag-iya ta kara gobyerno. Buon ta kimo ron pwede ta kimo mabuit gobyerno. No daya kara nga mga gugta mga katrupa bayaran kaya. Agara, expansion anat government project. Airport reservation property na. Kaap controlled na mga katrupa rong gugta. Di ba? Pero ipahagi gihapon ron sa due process. With a proper notice sa mga tawo nga mapiktuhan mga katrupa. No? So rin nung nagkakanabo. So may something between napukasya ag LGU kalibota. Ro problema makaroon mga katrupa. So magantayan ta kung ano mga next karang mga MOBA. Nga mga kaganapo pag mga katrupa. Runanay, may pahayag pagalido doy, no? May na pa. Sige, pabati ang natong proporsyon. Ita day karang pag, pakipag-angot kahapon.
3: Mas ko na ba ta sa bayad ra ako bay nga ra?
5: Ilang dagon niya ni Kawayan
3: ay. Ay, kamuy-buhay na sa'yo lang ako nagbuyang.
5: Ito kasi, may ilang dagon. Ilang dekada?
3: Ay, itil-kliyo na ko.
5: Wala kami na bayari pa. Basta makaroon, wag ito mo tabaton.
3: Uwa,
5: wag. Compensation.
3: Uwa, uwa kami tabaton.
5: Ano ni mo pangalan, Nay?
3: Erlinda.
5: Erlinda?
3: Ribokan.
5: Ribokan. Ano yung mong panawagan, makaroon, Nay?
3: Dapat bayaran man sa kami kaamon nga rang bagay. Ag, kami mandutinan sa bayaran kami. Kaboy buhay yun sa kami ni Karagay Star.
5: Panwas ko makaroon da.
3: Ay ano, alin na ta kami karaw.
5: Kung makaroon na, hindi na yung kabata sa kasko niya. Makaroon da.
3: Kung was ko makaroon sa kami mga nilong.
5: Makaroon gasto.
3: Kung ganon, ay ginoo ko man. Pag tra-tra-tra kaon. Makaragot sa kamon do pag
5: tra-tra-tra.
3: Wala kami titiraran.
4: Okay, doon ro plastada mga katropa, no? Anyway, sa aton makaroon nga pag padayon, sa aton karang pagpangalagad. Oy kay Rigi Ribokan, good morning anay ha.
6: Good morning.
4: Nag-monitor makaroon pa ring Edsel, si Spinny Orita, good morning. Ro pangutana hamat nag-issue it demolition notice kun uwa pagali maresolba ro mga vital issue. Aron ro problema sa mga tao sa inside gobyerno, puro reactive. O tama doon. Nauna pa do demolition sa relocation. Dinunto tama to. Iba mo mauron diri nampang yas Pilipinas. Pero hampa to kinat mga taga munisipyo na kuan eh gininform man si kuan eh. Si Baltasar nga mauron may anang relocation to pero gin decline kasi wa pa gani ma ayos ro, ba nga mga dapat ayoson. Kay Cyril Igat ka Kobarde, good morning. Nag-monitor sa itong karanga pag-pangalagad, mga katrop. Kay Marvin Makabinta, good morning, anay ha. Kay Ginalina Amaro, o nasa San Francisco, Agusan del Sur, sa Mindanao ra, ha. Nag-monitor. Joms Atiro, good morning, naka-bullseye sa radio. Yun, nag-monitor sa radio. O nasa Mabilo, New Washington. Si Rod Salvador, nagkakapika.
6: Good morning!
4: Morning kay Rod Salvador, mga katropa. Now, sa maurang sitwasyon, kapariho ko rayo karang demolition nga natabo kahapon, una sa barangay na Luok, yas ba no, Itkalibo, para sa airport expansion. Now, importante nga tawan taman it atensyon. Bukon niyang it emosyonal eh. Or, bukon man it puro pabor man kita sa proyekto. Itaton ka nga gobyerno.
6: Good morning!
4: On the other side, klaro, nga may kinahanganon rong gobyerno para sa proyekto nga ra. It gobyerno, especially sa Kalibo Airport nga dapat ay, aron yan niro, airport naton nga ra sa Kalibo International Airport is masyado na ka, kwan, bagsak ka. Pero still, proyekto, una tagyapo, no? Di ba? Importante ro airport para siin, para sa turismo. Di ba? Trabaho. Itaton ka nga may manghod. Ag, para sa ekonomiya. Now, kung may mga istruktura o mga panimagay nga una nakasugod sa safety zone o right of way, hindi man pwede nga isit aside naton or ibaliwala lang ro aviation safety ag long term development kasi importante ra mga no? Pero di karaman sa pihak hindi man naton pwedeng ibaliwala no? Rong kamatuoran nga may mga pamilya, may mga tawo nga direkta nga apektuhan. So kung panimagay mo nung ginaguba, bukod niyang right physical nga estruktura. Di ba? Kung makita mo una, kita mo si Baltasar, wahin mo nilag at tanaw nga ginawasak na ng bagay. Kasi, nagasugod man sing isip nga pag winasak, ro imo karon nga panimagay, restruktura nga ginpundar mo ipilang dekada. Kaibahan yun abi di karon sa ginwasak rong imo nga pangabuhian. Ro imo nga mga memories di karon sa lugar magakatrong. Agrong seguridad it mga tawo nga nag-i-star di karon sa lugar. That's why no issue. Bukon yang it kun legal ro pagplastar kundi kun baga makatawo man ro naging pag-implement kara kahapon nga ron gawin na nga naga-ursa rong mga biktima. Oh. Nga dapat patungan it aton kara nga LGU Kalibo kasi sambilog sanda sa sentro it daya kara nga. So importante sa maurang issue mga katropa dapat maayos nga pagplastar sa mga proseso. May tamang abiso, may klaro nga konsultasyon, bastante nga compensation, relocation, importante ron eh. Dapat klaro nga explanation sa mga tawo nga nga mga apektado, mga katulad. So kung kumuha nga ang imaw di kara, matik na yan magka-problema gid. Bisan pamahambaw na ton nga may mga legal basis nga magka-saray kara nga proyekto. No? So di kara nakaangkon kita it problema dayon may gainan yung dayon it buot ta. Ag masakla pa maduwaan yung takit at salig sa aton karon nga gobyerno at kung pakumara ro hinampang. Ha? So bukon yung red sukatan kung naano ka nami ro proyekto nga ron una. Oh, ag kung baga natapos yung raya nga nga airport ay expansion. Ah, rupunto na ito na kung nga dapat wait maiwan nga pamilya nga ginpabayan, ginasikaso, diba? Or bisan mamba na ito nga ginpaiway ng mga proseso sa pag-umwad. Kasi rung pag-umwad na ito, mga katropa, wat akagakip pa rung mga tao. No? Mas nagtao pa skanda it kabudlaya. Oh. Bisan nga mambag pa naton nga raya is for public good. Rupag butang it expansion it aton nga Kalibo International.
6: Bullseye!
4: Dali ka. Alas 8.21 na raton karang oras aton makaroon nga pagpropadayon. O dayang porsyon ato na katon it Santon Plus Gold. Rosanton Plus Gold may mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, ag, spirulina. Huwag ginapabasko raton karon nga resistensya ha. Kung nagainom kita adlaw-adlaw, ita Santon Plus Gold. Uy, aburo nakapatunay, kara. Kasi ro, Santon Plus Gold, ginalimpyuhan ro aton nga gawas, nagabulig sa pagtunaw it pagkaon. Ginabalansi ro blood sugar, nagabulig suporta sa aton nga tagipuso. At syempre, manggaranon kita sa antioxidants. Ang ginaproteksyonan, ro pagasama di tsilula sa aton karangaga. So, importante, nga raton nga gawas everyday may Santon Plus Golda. Mga nagpabasko kita aton nga resistensya kapin pa sa aton nga ranga panahon. Uso makarunrong bagat usip on trangkaso dapat kargador gawas ta it Santon Plus Golda. Ang right list po sa incorporated nga mga produkto bahugid ang buligra para sa aton karang may manghod nga mga aklanon. Kung adlaw-adlaw nagainom kita it Santon Plus Golda. Mga katropa, 100% herbal extract. May malunggay doon, may ampalaya, mangustin, garlic, ag spirulina. Nga, makabuli kita sa pagpanami itaton karon nga ika. Las 8.22 na, raton nga oras. Iba pagid nga mga mainit nga mga topiko. Oy, balikan ta ha. Pagkatapos yung gid, itaton ka nga mga reminders. Kindly stand by. Bullseye!

0: Get ready Cebu! Rupina ka mabahog at pinakamakulor nga running event in Tabon, Hay Iagon! Mag-intra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 si Tagaaga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawa ni chance nga magdaogit ka na miton nga mga papremyo. Apat nga maswarteng tagdaog, rusara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, at maabok nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro hon! Bisitahon o registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpalagay mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon o windsor.ph. Hindi pagpagampasuno ka sa jahan, makulor at tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwagid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw it baho, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon, nahay manami rang pamatiyag. Ngani, hay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. System Plus Herbal Soap.
4: System Pain.
7: Hi, ako si Dan. Isa ka-professional boxer. Sa lahat na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalas sa System Pain para dire-direcho ang training.
4: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
8: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Nelfa Adok, itaga Kalibo, nagpasalamat sa XFM. Agkay Dr. Melito Uy. Sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo. Himo sang entry, 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo! Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
10: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
12: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
12: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
14: Bili na!
12: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
16: XFM.
17: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
18: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
19: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Yes to health.
4: The secret of health.
5: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag Dok Leo, matong siling ni mo acquired, no?
6: Yes.
5: Nga diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botama lo sini, Dok Leo?
6: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag waga type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglan nun gid nimo nga gitatawaga mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
5: Ang iban sini naga katakta ng tiyan, kay diri nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha. Ang kalabanan gid diri sa tiyan, nagahubag na sa adlaw-adlaw aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
6: Yes.
5: Kung wala na gid.
6: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
5: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pa nga masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
4: Santon Plus Gold.
0: The secret of health.
5: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
6: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap. Like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa sarantin, vivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
5: Hindi na sa kabatsyag.
6: Yes.
5: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
6: Again.
5: Again.
6: Yes.
7: Gusto mo ba ng pinakamalaki?

0: secret of hell.
1: Kayo kung dalimbawa, gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iyasa ni mga joints, posible mabalda. Ang iyasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa kinatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang kinatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na iya nga concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila, Sir Josil, eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkaganda ka pa.
0: The secret of hell.
4: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang ay Flavon versus ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: Imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina mga abyan makabulig ato sininga Sunthon Plus Coffee Mix because may ay Flavon.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sa ning klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon herbal oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The secret of hell.
3: Sunthon Plus Gold, mas pinalakas

0: Ako, wala na. Bumalik na siya sa dati. Samsung
1: Plus Gold. Ako, si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kumyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sumapanit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.

katropa, aton nga oras sa aton makaroon nga pagpropadayon, alas 8.42 na sa agahon. Kaya porsyon na ito na katon it's Santon Vitamin C. Vitamin C, halin sa Santon, agrovitamin C nga, alkaline mga katropa. Adlaw-adlaw, mag-inom kita karaha, kapin parang mga inunga, kasi sa bagatian, ubosip, untrang kaso, una-una gidaron, di gina malikawan, dahil sa Santon Vitamin C. Ginapabas ko aton nga resistensya oro aton nga immune system. Gabi yung gid kon medyo

0: kay Ma'am Lynn Diamond o nasa California. Nagamonitor. Good morning. Now, may pahayag makaroon rong CBT MPC. Una sa Katiklan, nagmahayrong pamasahi mga katrupa ita dayakarang mga ferry boat, no? Dahil nagtaas ang presyo ita mga produktong petrolyo. So, ibalik rong pamasahi robot pair una sa Katiklan, vice versa from Katiklan to Boracay, Boracay Katiklan, ibalik sa 50 pesos. Medyo manami man nga balita. Para sa aton karang mga nagabubisita, nagatabok-tabok, adlaw-adlaw sa isla it Boracay. Now, starting sa July 1, iga-implementar. It kooperatiba. No? Dahil medyo nag-okay-okay man makaroon rong presyo ito, pero malabo ito mabalik sa dati. 50 pesos kada litro it diesel, 60 o gasolina, sa malabo-labo. No? Dahil may ginatanaw nga mga senaryo man, mga katrupa, rung mga oil companies. Pero at least, bisan pa paano, kung tumabukit at Boracay, back to 50 pesos, rung pamasahe starting sa July 1st, mga katrupa. Si Gil De Los Santos, ro sa bilog sa mga board of director at CBT MPC, mga katrupa, pamatian na nila.
1: Sir Gil, kamusta na sir? Do inyo karanga advisory ko nagdaliwan sir nung mga inadlaw nga back to 50 pesos na robot fare o nakaroon sa magatabok sa Isla Boracay vice versa nga biyahe. Implemented na ra sir?
2: Oo ma'am, bali awa pa yung mga na-implement. Nakaschedule yung mga for implementation or effectivity umpisa at July 1. As promised, it's CPT and PC kung natandaan naton nang originally high 50 gid man tayo maging nag 60 kita with approval at Marina dahil nga ni sa pagtinaas nga to at mga fuel prices dahil sa crisis ito sa Middle East, no? So as promised at CPT and PC once nga ma-stabilize ang presyo at mga fuel ag diesel specifically high igabalik naton 250 from 60. Okay. Sa kamaturan, ma'am, hay, sa karahay bukong pagilid, mana karon ka stable, medyo mataas gihapon ang diesel, pero hay, ginapamatian, ginatanaman nato ng panginahanglan at atong community. So, aton man rin nga, again, consider, habanganin namun sa sulod board, hay, kami na lang, ma'am, has subsidize at mga kakulangan or ang excess nga nga fuel para sa atong mga boat operators.
1: Mm-mm. Sir, mga pino July 1 pa pero may mga rin no tagbalita nga to sir nga base posibleng magsaraw man do Strait of Hormuz ta, no sa mga vessels ano man do mga mana sir matabo sa mga the rest ita adlaw sa June implemented matagapon sa July 1 dayang 50 pesos boat fare.
2: Haro lang nga itong gina-expect, ma'am, no, nga patupad kita natin kung ano nga mong promise dahil may threshold kita nga, nga reference nga kung ang crudo natin ay hindi man mag-abot sa sobra 150 per liter ay aton ron nga patayon nga panindugan ang 50 pesos per pamasahe. Aga waman naton nga nakita nga magsobra pa sa 150 ang per liter at diesel. Hopefully, hindi kita makaabot sa threshold nga ron.
1: Oo. Kumbaga sir, ay, kung may pagtaas matsangkiri ay kumbaga ay manageable yun man dahil do 50 pesos. At least ay hindi man gid malugi man dahil do aton yung mga sa bangka sir. Aton karon yung mga sa CBT MPC man yung part.
2: Oo, ma'am, dahil kinanglan natin nga may balance, may balance man kita dahil gusto natin magtao it is sa aton nga mga manog sakay. Pero syempre, ang intindihan man nito, atong mananakay nga ang CBT MPC, ang majority at mga boat nga gabiyahe nga ron ay nakaloan pa ron sa bangko tungod nga ni sa pag-comply natin sa government requirement nga modernization program. Agawa man kita karon it na baton nga assistance from the government so solo ra it CBT MPC so haron para fair man hay para may chance man ang mga boat operators nga makabayad sa loan sa bangko.
1: All right, oo sir, makasunod ka ra sir no i try ka ra nga implementation man dayon it

0: 50 pesos boat fare. Magwas ka, sir, wala matat iba man, no, nga, i-implement, i-pwede i-expect ita, tanan, sa July 1, nga, sir, dahil malang boat fare nga, back to 50 pesos.
1: Oh, mga mag-actually, hi, may mga added kitang karang privilege, no, benefit nga ginatao, or privilege actually nga ginatao sa atong mga mananakay, especially sa atong mga malainon nga mga estudyante, ag malainon nga mga PWD, ag malainon nga senior citizen, may aton nga special discount nga ginatao kanda nga 30 pesos. So that's 40% discount, 30% discount. Mabahoron ron nga bagay man siguro nga ma-appreciated aton mga malainon nga mga mananakay. Aga para sa tanan man nga PWD senior citizen and students sa bisan siin man sandahalin, ay may discount man gihapon sanda. So may 40 pesos man gihapon sanda nga privilege karon. Aga yes, ag may atan tagid nga para man sa Boracaynon workers, may ginatao man kita nga 40 pesos nga special rate nan para kanda. Ag actually, ma'am, sa para sa kasayuran nato noon, may ang CBTMPC nag-issue na it mga 1,000 discount cards para sa Boracay workers. Ag karang July 1, ay nag-open naman kita. There's another 100 slots na discount card na gina-offer natin para sa mga workers. So, ang andalang karoon kinahanglan obrahon ay gagto sandaigto sa CBTMPC office sa Katiklan. Magdala lang sandait andang working permit or aiming patunay or proof nga Boracay workers handa. Ang cost it ID, it discount card rather high 200 pesos, valid imaura for 1 year, renewable man dayon ni Mao.
0: Alright, so at least sir ay ano, maduwaro ka bagakat iba nga ang pabinanday, ayaw din na magbalik sa dati, mas magbalik man do presyohanan ita mga langis, so at least ay maduwaro ay karang kabarak answer it mga commuters.
1: Oo, ma'am. Basta umanan ko, may threshold kita nga ginabantayan. Basta mintras nga kaya it subsidize ang party ang fuel para sa mga boat operators natin. Ay basta hindi lang lumampas sa 150 per liter ang gasolina, gasolina or ang crude rather high, ipatupad naman ang ginapangako at CBTMPC.
0: Alright, oo. Sir, may nakita man kita nga rin nga, nakita ko man yan ni Ruimo ka rin nga, naging stand, no, sa Raya ka rin nag-post nga sitwasyon sa aton niya, Jetty Port, sir, sa Dugut-Dutan, aga, sa pag-call out sa CBTMPC regarding sa may kakuwangan sigun sa bangka. Pwede ni mo to, sir, kamun man niya mataw at kaklaruhan na tong concern itang ka nag-posted video?
1: Oo, ma'am. Ang mayad ay imuraging pamangkot dahil medyo na-surprise kani ako nga medyo ang public ay bukon gihapon sanda it informed sa sitwasyon at si BNPC internally nga which is kapilang beses man kita nagtaot information nga ang aton nga bangka ay ang total nga ferries at si BNPC karamang ay 50 plus. Galing hay o galing pagka aging atit mga pilang bulan nga kung matandaan natin nga may natabo nga diskusya ito sa Mindanao nga may nalunod nga ferry at may mga namatay dahil kato nga sitwasyon ay nagstrikto ang Coast Guard sa compliance ita mga requirements. So dati pilang tuig ang kita nga pilang dagong kita nga operate nga atong mga licenses sa gatong mga requirements for marina ay aton man ron nga na comply nga wa kita problema hanggang 50 ang sobra 50 nga lang nga ferry sa regular mataga biyahe. Galing pag-abot ita tong atong higayon nga naghimpit pag-stricto ang Coast Guard ay may mga nadugang nga mga requirements which is ang harang mga requirements ay hindi madali-dali it comply. It's because ang isa ka requirement may mga manghod pa may mga prerequisites pa bago pa ma-comply ang requirements. So, para ang status ay nagatigi pagid himos at mga paper requirements ang iba nga bangka at sa BTMPC. So, pagkakara, nasa 30 plus lang kita ang nagabiyahe. So, imaroon nga medyo bawasan ang atong 50 plus nga nagabiyahe dahil nag-comply pa sa bagong malisod na requirement Coast Guard. So, imauron ma'am, ang isa nga nagko, sa kanya matya ginakulang, pero kung tahay, kaya man taron i-manage dahil ginatanaw malang naton karang magdadinaguso ang tao. Kung may mga peak days ba lang or no, ay gin-expect naton nga ang harang-harang weekend nga Sunday ay mauli sa andang mga ginghalinan ang mga turista dahil lang weekend ka ba?
0: Yes, expected the weekend dayon sir no, pagbalikan.
1: Oo, so long weekend ato ma'am. So pagka Sunday ka to, mabalik gid ang mga nagagtot Boracay. So normal nga mabaton ma-experience ang gid naton ang influx it during check-out time. Imaron ang wa na-realize mga tao. Pag abot right mga 11, 12, 1, hasta mga alas 2, imaron ang pinaka-peak nga oras nga gadungan ni check-out ang mga turista. Siyempre, magdulungan sa daron sa support terminal. Sayran man nato ng aton nga terminal. Medyo kulang man its space para sa pre-departure holding area. So, imaroon nga masama nagdinaguso. Pero ang ginagarantiya man ito sa BTMPC, ma'am, wak man doon ka buhay, good. Once nga, continuous maroon ang dispatch, di ba, 49 passenger kada boat. So, sige maroon, continuous maroon. Pero sa volume, medyo malis lang din kita malis lang kita magpaubos it man nakaroon kadali basta magdungan-dungan ang mga pasahero. Pero in a regular day like today and other days, Mondays to Sundays, basta uwa lang gid kita ma'am it mga long weekend nga raw, uwa gid it mga Love Boracay, uwa gid it mga Holy Week, kay normal matanga tong operation. So bisan hindi sa Katiklan Boracay, bisan sa mga bus terminals naton sa Manila ug sa diyan mga parties Pilipinas, basta may mga peak days nga ron, gina-expect kita nato ng influx it mga tao tandaan naton ito sa Manila. Kung mag Holy Week, gauli ang mga tao sa mga probinsya, di ba, gakapuno man ang terminal, bisan ano ka ba, Holy Terminal, gaabo ang ginadugang mga bus. So normal nga sitwasyon, ma'am.
0: Oo. So, minko ano matabi man na, sir, bukong matbilugaad lang nga na yung makaroon sitwasyon, may mga oras sa tagin nga, gadugungan na binugin man i-check out, agdugungan lang man dahil abot sa port.
1: Tama, ma'am. So, makara ang trend karo, no? Ang normal nga sitwasyon, sir, may makara. So, pag long weekend, ito ron sa Katiklan Jeddah Port, imaron ang busy basta Friday dahil kasinulod ang mga tao sa Boracay. Tapos, ang Sunday, mauron ang busy man, check-out time iya sa Katiklan dahil gaululi na ang mga turista man alin sa Boracay.
0: May mga anong kamo karon sir, na istorya na bimana, kamo nga mga board of director, kamo sa CBTMPC. Siyempre, hindi na natin malikawan sa mga masunod pag inyayad lang kung mga karangang sitwasyon, especially kung may peak season, sir. May mga ano na kamo kara, sir, mahamba na ito niya plano, kung makarauman, rumatabo nga sitwasyon, sir, nga dutan, nag-abong gina-rin influx ita, mga ato ano natin, gasakay it bangka.
1: Oo, oh, ma'am. Actually, naisteryahan lo naman doon. Before pa natabo ang harang sitwasyon kahapon, ay naisteryahan lo doon with Kagban Port Administration, ay naisteryahan lo naman doon dahil may mga na-identify kita nga mga dates kung kasano ang BC. Galing hay, ang natabo kahapon, ma'am, ay medyo 30 plus lang abi ang nagadalagan nga po. Medyo abo-abo ang mga pasahero nga nagdungan tungod sa check-out time. So, imot ang natabo. Pero kung halimbawa lang nagabiyahe ang over 50 natin ka-ferries, so that's additional 20 ferries, medyo hindi siguro kita malisdan. Kung may mabahol man kita nga port, abo kita itong kaan, syempre ay siguro mas mga katao pag-i-dipis man. So, imaroon ma'am, sa sunod rahay, siguro may bago kita nga mga naisip ka lang, siguro butangan natin ang sistema sa dispatching at pasahero ag boat. So siguro ma-identify kita at isang kalugar kung si NGO dapat ang mga nag-depart ag nag-arrive ay specific sa harang area para uwagin nag-cross-cross nagatalang kalang ang mga pasahero.
0: So, nabasa na natin yung solusyon. Oo, nabasa na natin dun sir, no? Doon yung komento nga. Nga dati gid mata ko no, may ano, may area for departure and arrival aga ro dispatcher mismo ro nag-coordinate sa mga travel agency kaping kung good for one boat gid ana sir, no? Ro anda nga pasahero ay ginaabangan nyo taga gid ato nga boat ay min ko nadugat asigon sir aga kung ano ro bakante nga boat o nagasakay kung hindi mapuno, syempre tambayo man. Watch man it madungka aga di ka tuman din sir asa mapuno. May mga makaroon yun mata dati sir?
1: Actually ma'am hay, kung ano dati ang karahay same na sistema man gihapon ron nga ginaobra ma'am bali uwa ron na dula ginaobra man gihapon imaw o galing hay kung amatabi dahil nga ni sa medyo sa mga score of the moments pa lang ano nga sobrang abo ang gid medyo taas ang energy at mga tao so syempre kung ano ang madali hay kung ano lang ang ano nga diba kung si Enma nakapresto ang boat hay igto na lang para mas makadali mahalo gadali nga makagawa ang dayon ang boat pero hay pwede pa naton ra kay aron which is imoro na nga aron tanawon ka lang moving forward paano pag naton maging efficient ang dispatching at pasahero
0: pero so far sir makaron mahamba naton bastante ro ato nya mga bangka sir
1: ay kung makara lang number it it ang number it nagagawa ug nagasulod nga pasahero wagit problema ma'am ang haron na lang makaron nga mga sitwasyon ay pag may mga occasion man lang ron ug may mga peak dates ba lang ron ho nga parehas nga ni hambal ko is long weekend pero sa sunod nga mga long weekend sa sunod nga mga identified nga mga BT nga mga season ay preparahan doon natin doon sa part mm-hmm. CBT and BT of course with the collaboration man at Port Administration.
0: Alright. Sir, unless siguro may mga gusto kang idugang sir nga reminders sa ato niya mga magasakay no tabok Boracay ag Boracay mga gatabok paagto karon sa Katiklan especially sir sa like nga balik 50 pesos boat fare ag saruyon sir no sa naging istorya nga na naging istoryahan niya ra nga dugot-dutan o nakaroon sir sa aton niya may port bangod niya ni sa ginaaligar nga kakuangan ita baruto sir siguro may mga gusto kang i-remind pagid ka ra sir kanda
1: oo ma'am so para sa mga mananakay sa publiko sa amon sa TBTMPC nagapangayo kami at pasensya nga kung may mga karon nga mga sitwasyon nga, nga natabo tungod nga ni medyo limitado ang atong boat kara dahil sa ang ibang pambot ay wala pa nagabiyahe dahil sa naga-comply pa sa bagong mga malisod nga requirement nga ging tao at CBTMPC. Agang hato nga sitwasyon nga natabo kahapon ay this is just one of those days nga bukon ra it adlaw-adlaw natatabo nga nagadulungan ang mga tao at panakay dahil kahapon halin sa long weekend, dagang mga tao ay ga-check out sa daran before 12, 1, 2 p.m. So, imauron nga nagadulungan sa dasa at port terminal. Ginapangayuan naman at agnaintindihan natin ang mga emosyon at mga tao ay matuod matanga. Bukon man convenient, bukon man comfortable nga mag-abo, inabo ang tao sa terminal. Nagahulat sa da para makasakay. Hay, sa sunod ron ang aton nga ginagarantiya nga malikawan naton rag mas ma-preparehan pagid para hindi man malista ng atong mga pasahero. Umanan ko ang dahilan karon ay medyo kulang gid man ang aton nga boat. Ang kulang ang boat bukon sa kapabayan kundi kulang ang boat dahil sa mga gindugang nga stricto nga requirements nga ging required sa Coast Guard in response nga ni ato sa natabo nga disgrasya ito sa Mindanao. So sa atong mga mananakay, uman salamat sa padayon nga inyong pag-intindi. Kami sa CDTMPC ay nagpaninguha man nga itao ang mangyayad nga serbisyo agang kung ano ang ikatao sa mananakay pareho lang ani sa amon nga tong mga discounted rate man nga na mention nga para nga ginatao especially sa atong mga malainon nga mga mananakay magbululigan kita para sa kung ano ikamayad at Boracay ag malaya gaksan sa turismo at Boracay. Thank you guys.
0: With that nabuhin niyo salamat si Sir Hill de Los Santos Board of Director at CBTMPC. Araya man si Katropang Clarity at XFM 96.5 Kalibo ang Katropang
2: Okay. So doon yung pag pahayag, no, itaton niya si BTMPC Board of Directors si Katropang Hila de Los Santos. At least bisan pa paano, bawas-bawasan ng mga board din, itaton niya mga nagabalik-balik ko na sa may Isla Karait, Urakay, mga Katropang. Okay, ginakulabo sa kinat oras, alas 9:03 na, mga Katropa, raton karang oras. Datong porsyon na tutukaton, it Vision X Plus Soft Gel Capsule. May lutein plus beta carotene plus vitamin E, zeaxanthin, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mga katropa, namira para sa pagpasanyog ang pagpanamit aton nga pananawan at loadlaw mag-inom it Vision X Plus Soft Gel Capsule, herbal eye care solution para sa pagtaot protection sa mata. Ginasukan o pagpanganakita itaton nga mata, nagapagamuipoy kasi nagagamit kita it mga screen sa mga cellphone, mga gadget, no? Dino sa bilong nga rason. Inabuligan nga proteksyonan, ro mga long-term vision issues. Pinangan natin nga tawanit protection natin nga mata. Pinaagi sa pag-inom at law-adlaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ha? Produktor ay Tiesto Health Incorporated, mga kapatid. Okay, ginakugabos na kita, chimpo. Datong karang pag-pangalagad, ibang nga mga mainit nga mga topiko, balikan taron sa ibang nga mga news and public affairs. Ita XFM Kalibo. Naging kakbay ang kabulig naton sa aton makaroon nga pag-pangalagad. Makaroon karang agahon sa technical side. Kabulig ta katropang Cipril Kit Palmon. Yaman sa aton karang XFM News Center, kabulig naman katropang Mariani Tulintino. Sakay ita patrol, katropang Arier Colas at katropang Christian Villanueva. Kakbay ta sa pagratsarit mga balitan si katropang Claire Tiad. Standby na sa masunod nga programa, serbisyong katropa. Tangagan, kuamon karang General Manager katropang Edwin Garin. Siyempre, kuamon karang Chief Executive Officer Dr. Emilito Oy. Ako man si katropang John Alin Ascanio. Salamat na sa inyong pagpamati. Para sa 96.5 XFM Kalibo, ako ang katropa mo.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: at ready Cebu. Rupina ka mabahog at pinakamakulor nga rally event in Tabon, hay iyagon. Magintra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 itaga-aga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. Ag magdagakan para matawan ni chance nga magdaog it kanamiton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, ag maabok nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro gun, bisitahon o registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpadagay it mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon o windsor.ph. Hindi pagpagampasuno ka sa jahan, makulor ag tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm with high caffeine, overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold.
3: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng nga manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan nga bagatian. Mabahuro may gabulig it paginomit sa Santol Plus Cup Mix, bangod raya misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase it kape, uwa it side effects. Santol Plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong kapa. Santol Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: X FM.
8: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
9: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Oportunid sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
12: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
14: Kun mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
16: XFM.
17: Patropa mo!
18: Exciting!
19: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
20: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
16: X FM. Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pals.
17: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss? Ha? Oh, ma? Ikaw na? Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap? Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil. Hala, tingala ko naghuben ka. Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
20: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
18: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
20: Oh, gali. Diriyo.
18: Ah, dali na.
21: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
16: XFM.
22: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo, Philippine Standard Time. 15 minutos, mga kataliwan sa oras, italis 9 sa agahon.
1: Servisyong katropa, maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Majre një gaon Luzon Vesajas Mindanao. Majre një gaon Probinsha It Aklanda. Banot Kalibo, good morning. Welcome na karon sa ato nyo pag-arangkada pag-pangalaganda programang Serbisyong Katropa. Makaron kita nga adlaw ito Webes. At sa 18 sa buwan itunyo dagung 2026. And of course, gihapon, makaiba ninyo katropang Claire Tian. Mga katropa, ibininyo ko sa alas 10 agahon. Makipag-angot ka kung magpunat nyo mamin sa mga pagtamiyaw sa numero 0998-591-5186. So, mga katropa, 0998-591-5186. Rato nyo pagtamiyaw, rato nyo pag-abi-abi, rato nyo ka rin nyo pag-welcome sa mga katropa natin. Ngayon, nagka-monitor tutok na sa dakalan nyo mga transistor radio, FM Bonds. Naka-tune in na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning. Happy Thursday, everyone! Pao feeling ko gina-ana, hayro, anda ka nga energy, pausbong na. Pero iba'y paubos na, no? Pero kagabanan ka rahay, doon niya, pausbong gina-ana ro, umaapaw na energy, hay Thursday na. Konting kembot, konting tumbling na lang. Weekend na naman.
1: Exciting!
0: No, grabe mga katropa ka dasigon ro aton karon niya inadlaw. So happy Thursday mga katropa. And of course, syempre sa ato man yung mga government employees ay dayaro last day para makaroanta karon niya last day sa work para sa makaroon niya Domingo. Ay nagkapabilin matasandaro niya 4-day work week. So sana all, no? Feeling Friday yut anaro iba kararo ato niya mga government employees.
1: Exciting
0: morning sa mga katropa naton, yung mga drivers, sweet lovers, yung nagapropamati, nagamonitor, samtang nagataristaris sa ito niya Banuat Kalibo, Provincia Itaclan, sa ito niya mga PUV, PUJ, tricycle drivers out there. Good morning, everyone. Keep safe ha, mga katropa, drive safe gid sa tanan. Syempre, stay hydrated man sa gihapon. Ano man ropan niya po, stay hydrated mga katropa. Sa aton karon niya mga katropa nga may mga outdoor activities, may mga transactions. Ag-required magbuwad si damit sila kit adlaw under the sun, direct under the sun. Ruanda karon niya mga trabaho, stay hydrated mga katropa. Gud niya makalikaw man kamo sa pagaga. It hypertension, heat stroke, or heart attack. Budlay na tumba, why pilas mga katropa. So good morning man anay, rato niya pag-abi-abi, pag-welcome sa mga katropa natin, mga suki, ng mga tigpagamati, o nakaroon sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, and of course, sa mga katropa natin, Kutub, at magabuti natin niya pag-pangalagad, pag-ililiba sa Isla at Boracay, mainland Malaya, sa 1st and 2nd District, at natin niya probinsya Itaclan, mga kagapit, kaprobinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. So, good morning! Mayong aga, may red niya gahon, everyone. Happy monitoring man sa mga tropa natin niya overseas. Filipino workers, akong OFW. Sa mga mga partid kalibutan, anuman niya oras sa inyo karon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Mga katropa, oi download na kamo ha, XFM Radio Mobile Application. Libre mo lang man mga katropa, kutubin may internet kamo, may data kamo, you can download it for free ro aton karon nya XFM Radio Mobile Application. Kay man feels like home gid ana mga katropa kung naka-monitor sa XFM Kalibo kamo naman kabilugan XFM Network Philippines.
1: Exciting!
0: So good morning, happy Thursday mga katropa, kamusta? Ikaw nga nag-monitor makaroon, ikaw nga nagpamantaw makaroon. Uy, good morning gid anak imo, welcome sa aton karon nga programa, sa ikaw nga nagapurpamati makaroon sa imo nga radyo. Good morning. Kung tama namin yung mga bugtaw mga katropa, or kung agahon pa lang ay gina gina-testingan niya, girin yung kanilang mga pasensya. Hay, ayaw gin mga katropa pagpabayin nga, mga ibabaw, robot vibes, makaroon niya adlaw, okay? So magpamati, mag-monitor sa mga program at XFM Kalibo, agad niya, good vibes yang maislan karon ita good vibes, yung karon niya mga ginabatsyag, magkaroon niya bad energy. So, i-release the bad energy, mga katropa. Ag-islan it good energy.
1: Exciting!
0: Sa mga katropa naton, yung mga bagong bugtaw pang di karon, good morning! Hi, Nano! Ano balita? Nagurubugaw ka di karon? Waka klase, hi? Waka sugod? Ay, kung may sugod, may klase, ay baka saot a di karon. Ay, makasamit kagit kay sir or kay mama, katropa. Uy, sa mga katropa na ito na nagka-monitor tutok siya na karon yung mga radyo. Mga katropa, siya live na live. Wala tayong karon yung pagpangalaga. Wala tayong pag-iliba. Saman karon yung official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. Saman mga katropa, live kita. Asat alas G sa agahon sa amon yung Facebook page. XFM Kalibo 96.5. I-power share mga katropa ro amon yung live. Pagod niya, Zemo, or the merrier ka nag-iliba. Makaroon niya gaw, makaroon niya adlaw it. Webes. And of course, i-like and follow man XFM Kalibo 96.5. Please naman. Mga katropa, ganyan maging updated ka mo sa mga balitaan. Nagkakinatapoy sa atin yung Banwat Kalibo para Robinche at Aklan, Pungsud, Pilipinas. I-like and follow XFM Kalibo 96.5. Agad niya, everyday not only sa inyo karoon yung mga radyo kita mag-ilibati, but also mag-ilita, mag-iliba kita online. So for the go, mga katropa. Sa mga late tuners, di karoon na, magtutok siya ito niya Facebook live streaming sa amon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Oy, good morning kita, Anna. Kikaramang wow season na nakaroon sa Ganzon. Hamin din, Kapi. Zappy, happy monitoring. Sa bilog karoon niya, season family. Karapang wowi, good morning. Kay katropang Dang Villanueva from Makati. Bawgit, Anna. Tabok-tabok kang asi katropang Dang. From Banga the Beautiful to Makati, from Makati to Banga the Beautiful. So, keep safe always, katropang Dang Villanueva. And of course, katropang Arnold Altivo. Good morning sa'yo, mahal Claire. Ganda naman po. Pag-open ko ng FB, ikaw agad bumungad sa akin. Kaya napakomment ako, you look absolutely beautiful. Hope you have an amazing day. Thank you so much, katropang Arnold Altivo from Corona del City. Our avid, solid katropa from Corona del City. Keep safe always, katropa. And happy, happy monitoring. Katropang Net Neroin. Good morning, hasta sanod o paghulog it si Anton. Nga pa-promo ninyo, ma'am. Salamat po. Hi, mabuhay-buhay. Patara katropang Net. Pakashout adi karon maghugot at imo karon niya mga entry ha sa ato niya Santo Net. XFM libu-libong pa-premyo. Hay, inaga. Ro aton karon niya weekly draw. Hay, every Friday, gid anak katropang Net. Ro aton niya weekly draw. So, ihingabot makaroon or hinaga before 9 a.m. Ro paghugot inyong mga entry. Agod niya, magakip inyong karon niya entry sa panginaga nga weekly draw. So, mabuhay-buhay patara katropang Net nga ni kalit-kalit yun nyo rin paghugog ag padayon niya paggamit it mga Yes to Health products at tipunon rin mga participating products as your entry sa ato niya Senton and XFM libo-libo ang pa-premium. So for the go ha, mga katropa. Well, good morning mananay ha. Happy-happy monitoring. Always kita nga nagka-monitor ato niya mga katropa sa Kabayugan, Malina, Waklan. Sa Milogaron niya, Ibardo, Lasa, Beltran, Isuga family, good morning. Lula Mami, Lula Linda, Lula Mary, ang kolore kag sana karon niya bilog ka pamilya. Good morning everyone. Sa Dangkalan malinaw ha sa Habal-Habal Boys kay Uncle Boyet, good morning. And of course, una karon sa Biga, Malinaw Aklan, bilog nga Ekayan, Beltran family, good morning. Ag sa Mabulay Rice Mill sa City of Oblinabon, Surbanga, sa bilog nga Villanueva, Beltran family, good morning. Kay Uncle Sinting nga nagasigabong ra na karon yung monitor na sa Galingan. Good morning, good morning, good morning everyone. Oy, good morning man anay ha. Of course, sa New Buswang Mercedes Village, bilog nga Pulmones, Ligayo, Alfaro, Lau, Flores family. Good morning, everyone. Kay Lula Didang, nagapropamati una. Good morning, rakin nyo tanan na katropa. Kay Nanay Alice, sa bilog nga Tiad family, good morning. And of course, course, karapang 3 de Mayo. Hello, ma'am. Good morning. Watching from Zamboanga, Cebu, guy. Good morning. Magandang umaga po sa mga katropa natin dyan sa Zamboanga, Cebu, guy. Katropang 3 de Mayo. Good morning. Happy, happy monitoring. 26 minutos, makataliwan sa oras, at alas 9 sa agahon. Well, mga katropa, standby tuto ka mo. Sa hindi magbuhay, ato niya pag-awisteryahan o sa mga mahilig di karon magbayo. Siyempre, ibutang sa ligala. Ag, kumitalento ka mo sa pagbayo-bayo di karon. Ayaw, hindi niyo paggamitan man ha sa what now, sa white po, sa ibakasout aninyo. Di karon ninyo ipakita rin yung mga talento sa pagboxing, sa pagbayo-bayo ninyo mga katropa. Sa next week, ha, kasunod, it Feast of San St. John Baptist, the Baptist mga katropa, kung it's San Juan, kapistahan ni San Juan next week na ra, about 24. Basaan na naman, basa ako ga. So, kasunod na mga katropa, it's a Feast of St. John the Baptist next week, June 24. Rubagong kalibo ay magapatigayon it boxing tournament. So, last year, no, madumduman natin, grabit aburo, mga aktibidades, mga competition tournament, pahampang, paindis-indis, it LGU Kalibo, kasunod it kapistahan ni San Juan. So every year, gitara mga katropa, noon nga, ginapatigayon sa pagpanguna ro ni Kalibo Mayor Jerry Socro. So standby tuto ka mo regarding sa ray karanga detalye. No, ay ginagabot natin kararo linyada ni Sir J.R. Arante, Media Head, it bagong Kalibo News. So, next week, June 24, una karon sa Puok Jetty Port, sa may Kalibo. About alas 4 itapon, mag-aumpisada, raya kara, nga 4th, bagong Kalibo Boxing Tournament. So, kung may kusog, may talento ka sa pagbayo mga katropa, hay, ayaw ninyo pagkalite. Ayaw ninyo paggamita sa what now. Ha? Ayaw ninyo paggamiton sa illegal. Ayaw ninyo paggamiton sa violence mga katropa. Ayaw ka mo maging violente kung sa'yo ninyo nga may ikasarang ka mo sa pagbayo. Gamitan ninyo sa sport. Ah, mga katropa, bumakaroon nag-aarangkada sa patag it boxing nga sport. Kapin sa mga inunga. Last year, abo kita nga mga nagkaganya-inya kategory ro aton ka nga naka-uistorya. So next week, abo ka mga ganap sa raya karang bagong Kalibo celebration of the feast ni St. John the Baptist, mga katropa. So, standby tutok paano kara makapasakop? Ano rin ang kinahangan niya daon? Ano rin ang kailangan tandaan sa raya karang boxing tournament? Ha? Especially sa mga rookie o mga bago di karon, mga bago pagang. Ag first time mag-intra sa boxing tournament, ay ruibat abikaray. Bawa dagunan, matagnan niya nag-intra. So ano mga kinangan ninyo nga tandaan ha? Aroy no aton ko mga katropa nga pagadutukan with Sir J.R. Arante it bagong Kalibo News. Ag, sa iba na ito mga katropa basta't San Juan, hindi lang ito basaan mga katropa, hindi lang ito pag pagligo sa mga baybayon, mga resort o kusin man may tubig. Ang magpabasa, nagkagainyain niya paindis-indis. Competition o hagad karan ni Kalibo Mayor Jerry Socro, no? Buko niya tatanat may kaangtanan sa tubig o anak karan nga hagad mga katropa. So open para sa tanan. Depende kung ano nga tournament or competition na imo pagkapasakupan. Ay kung amat depende sa category or competition niya imo pagkapasakupan, may kumbaga ay supposedly gid ang edad jamang na no? So depende ko ano mong pagpasakupan. Last year may mga kids game man yan igto tanan ano man imong edad may paragid kimo mga katropa no. So ruin do aton kar niya pagatutukan with Sir J.R. Arante mga katropa. Mga katropa sa XFM Kalibo Philippine Standard Time 31 makataliwan sa oras alas 9 sa agan kira pang Chubby Rapizinan. Good morning kira pang Claire, shout out sa Tambuan Malinaw, sa Sabawan ni DJ Chan and DJ Chance Lechon Manok and Leampo. Solid gid pinamati solid katropa ang sa Rapiz Inan family. Exciting. Exciting morning sa mga tropa natin sa Tambuan, Malinaw, Aklan. Abaw, ginaanaw na ko sa DJ Chan, Lechon, Manok, and Liampo. Of course, sa Christian Villanueva song sa mga katropa natin out there. Good morning, good morning, good morning. Mga katropa, sabi ko rin niya, Rapis Inan Family, good morning. Minko, see you next week. Takara-kara pang chubby. Ay, kung makapiknik, ta kami sa inyo ka ng Liampo, nga ka namin ton. Ay, salamat. Makapiknik, matnita, maagto nga lang nga panit. Nagtinaliwan yung mga piyesta nga wa kita kara nakapiknit no mga katropa it maagto nga panit it nanuman di karon. So see you when we see you katropang chubby Rabis Ina nagsama katropa natin out there sa Tambuan, Malinaw, Aklan. 32 minutos, makataliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Mga katropa, standby tuto ka mo sa ito niya pagpanumbalik makaibahan na nata si Sir J.R. Arante, media head, it bagong Kalibut News. Magpanumbalik kita after yamang, it pilang ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santon Plus Gold. Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Dapat sa call center agent.
8: Burmig, ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
9: Ibalga niya ito sa akong sang
10: Sister Pain.
9: Nagsigda, sige naman hulang pagsakit ng akong ulo.
6: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo Philippine Standard Time. 36 minutos, mga katalimang sa oras, at alas 9 sa agahon. Uy, sa ito niya pagpanumbalik programang Serbisyong Katropa. Sa kaya po, makaiba ninyo, katropang Claire Tial. Uy, good morning, gidaanaya sa mga katropa natin yung mga late tuners out there. Mga bagong tutok sa aton karon nga programa, bagong monitor. Good morning, good morning, good morning, everyone. And of course, good morning man anay ha, sa mga katropa naton nga nagapuro pamahaw sa makaron nga pang orasyon. And mga katropa, raya karang anay nga porsyon hiatod man anay nata katon, it's Santon Plus Gold Herbal Capsule. Uy mga katropa, pabaskugan rin yung karun yung mga immune system. Hindi pwede nga nag-invest kita sa biga, nag-invest kita sa luho, pero wa kita nag-invest sa ikaayong ngawas. Mga katropa, mag-invest sa inyo karun niya ikaayong ngawas, sa inyo karun niya health. Mag-inom it's Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pangpabaskog it immune system. Bango dry, may mangosteen, ang palaya, malunggoy, garlic, egg, spirulina. Mga katropa, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hay, napabaskog rato niya enerhiya sa ngawas, ag resistensya. Ginalimpyuhan rin kagawasan ag nagabulig sa pagtunaw it pagkaon. Ginabalanse rin blood sugar ang nagabulig suporta sa tagipusuon. Manggaranon sa antioxidants ag nagaprotekta sa pagkasamad it selula sa kagawasan. Mga katropa, Santon Plus Gold Herbal Capsule ay manamigid kapin sa may mga ginapuro batsyag. May mga high blood, may diabetes, di karon. Mag-inom ka mo 3 times a day it's Santon Plus Gold Herbal Capsule. 30 minutes after your meal with warm water. Kasi magusto ka mga maminsain, lang takaroon yung mabasok ng immune system. Inom ka mo Santon Plus Gold Herbal Capsule once a day. 30 minutes after your meal man sa gihapon with warm water. And of course, agad niya makalikaw sa pagagit. Hypertension, heat stroke, ag heart attack ako na naman doon niya bagatian. Mag-inom gid ka mo Santon Plus Gold Herbal Capsule. 100% herbal extract. Produkto, it yes to health incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sa naman ninyong ma-order sa Shopee ag Lazada. Sa uman, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Magapabaskog sa aton nga immune system. Ang mga katropa, literal nga walang tapon dito sa Yes to Health Incorporated products. Bangod ro sugod lan o kon blister o kon banig, it's Santon Plus Gold Herbal Capsule ay pwede din yung matipon as your raffle entry sa nagapadayon naton ni Santon and XFM. Libo-libo ang papremyo. So magwas ka roin kung ikaw matay nagagamit it iba man niya kapsula, kapareho bimanite premium D3 soft gel capsule, pwede man ninyo matipon o anang sangka blister o kon sangka banig. Sangka blister o kon sangka banig man it's Herbo dietary herbal supplement for men ag limang sachet it's Santon Plus Gold Coffee Mix. Raya mga katropa, para magtaokin niyo chance nga magdaog it 3,000 pesos weekly para karon sa tanya weekly draw and more than 100,000 pesos in prizes para man sa aton nga grand draw. Mga katropa, isugod jamang ready ka rin yung mga proof of purchase sa sangka sobre. Isugod rin mong pangagan, address, proof of purchase, contact number, ag pirmahan. Ihugog rin yung ka rin yung mga entries sa amon ka rin yung mga drop boxes. So, iya ka rin sa aton nga istasyon, may aton nga drop boxes sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, ni Sabano at Calibo. May aton man na karon sa Farmacia Gomez sa may Calibo Shopping Center. Ag tomorrow, every Friday, 9 a.m. rana ka rin pick up time. Mga katropa, hindu naman, 12 noon. Yeah, iga pick up ato niya drop boxes na sa may Ruel and Junior Barbershop sa may Poblacion Banga. So mga katropa, ihingabot niya, mahihugog rin yung karan yung mga raffle entry. Agon nyo makahingabot yake pinaga sa aton niya weekly draw. Ay, kung hindi man makagaga, say pwede pang next week pa man dun nga weekly draw. Mga katropa, bakasat aninyo, ano pa rin yung ginahugat? Magamit na agtipunon yung mga participating Yes Health products ag magdaog it cash prize kada Domingo sa aton karon nga Santon and XFM libo-libong papremyo. Oras mga katropa sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 41 minutos mga kataliwan sa oras it alas 9 sa agahon. Uy, good morning gidaanay ha sa mga katropa natin out there, sa mga late tuners natin yung mga katropa di karon. Habi mga katropa, mag-monitor man sa aton karon yung Facebook live streaming, live na live na live. Raton karon yung pagpangalagad pag ililibas sa man yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Feel free mga katropa pang komento sa aton karon yung comment section kung ano man ro mga gusto ninyong ipaabot. Kung may mga kutana ka mo, kung may mga greetings ka mo, for the go. Pwede man sa numero 0998-591-5186. And of course, mga katropa ha. Sa uman yun na padumdumin nato next week, June 24, Wednesday ro na mga katropa. Raya karanga, boxing tournament, hagad katanit bagong Kalibo sa pagpanguna roon ni Kalibo Mayor Jury Sokrog. Sa piyang kalinyada ng mga katropa para sa mga dugang na detalye, si Sir J.R. Arante, Media Head at bagong Kalibo News. Sir J.R., good morning! Welcome sa dunya programang Servisyo, katropa, sir.
1: Good morning, man, katropang Claire. Of course, imo gid karon nga mga suking tagpamati sa imo karon nga programa.
0: Alright, Sir JR, no, para man sa ato yung mga boxingero, especially sa mga aspiring, no, ay paano siya na karang makapasakop next week na, raya karang 4th bagong Kalibo Boxing Tournament.
1: Yes, katropang Claire.

0: takop sa karon nga nasamitan naton karon nga boxing tournament this coming June 24, 2026.
1: Alin da sir per kumbaga ano ni tawag nanda karon per category may edad yat sir no nga ano karon gintagana.
0: May mga per category kita katropang Claire no hindi pwedeng maging marambol imaw no so kumbaga may mga kategorya kita ang ginabuo karon may mga like sa mga minor or sa mga adults man katropang Claire. So Raya hay depende sa kategorya nga ano no ginaano man din mismo ni ko namat igto man mismo sa area pwede man magpalista.
1: Kasi man gali sir.
0: Oo kasi alas 4 pa man day mo hapon ging tingwa na to no nga maging alas 4 mo hapon dahil nga masyado pa tang mainit sa lugar.
1: Yes. It
0: around mga turo timprano like sa mga natabo before nga turo timprano pa ta pero makaron katropang Claire hay tingwa na to niya, alas 4, bukod yung masyadong mainit, no, sa nasabitan ka rin yung area. So, may mga per category kita, no, and this is, again, based sa atong karong yung nabuong info, ay matya bukas na imaw, no, sa mga amateur, ng mga bisan tagasiin ka rin yung lugar.
1: Ano ka na, sir, do, ano, unang, ano, kumbaga, pinakabata ng edad niya pwedeng mag-intra?
0: Awanggit kita't idea kung pila ba edad makaroon, it una nga, like category, no, katropang Claire, since wapag nagpagawa ka ito na tao ka ito na listahan, kahapon pang manabi, rurek ka rin nga anunsyo naton. So, ginawat-wat lang nato sa makaroon kung pila rong edad, at kung pila rong premyo, no, wapag kita't nabaitan makaroon kung pila rong premyo, kung pila rong edad, nga una nga magpasakop sa rin nga nasabitan ka rin nga boxing naton.
1: Last year, sir, pila ro pinaka mabaho nga naging pa-premyo.
0: Nalipat kita kung pilagot ano kung pilagot arong ro pa premyo karon no iba-iba man abi ka tropang Claire depende man no ginatingwa man nga mapabaho man raya ko no hay natingwa man nga mapabaho since nga niya syempre hay bukol matangay no ana karon nga nga ginaintrahan itray karon yung mga nasambitan karon yung mga individual or karon yung mga pamatan-on nato no nga magapasakop sa karon yung nasambitan karon nga boxing so bukol nga mga boxing ro ana karon nga posible nga abangan sa aton karon nga may puok chat report kundi may una pa kita karon nga mga nasambitan karon nga like mga larong Pinoy nga always nato nga ginahimo
1: yes.
0: Sa aton karon nga may puok chat report ka tanan sa ronde kanyang celebration
1: so at is mat assert tanan yung mga competition mga pa indis last year ay gapatigig man Japan this year.
0: May mga gindugang nga man kita, bantay lang nanda kung ano mga klaseng ano nun, pahampang. So, syempre, daya, abi katropang Claire, no need it lista nga, ilista kaya ni, no? Ahead of time. Kumbaga,
1: matat pauna-unahan.
0: Yes, kung sino at gusto mag-join ito dahil nagapati kita nga every time nga magpahampang kita sa aton karong nga Pokjo report. Apo abo mat ang nagatanaw nga tao. So sanda mismo ro pwedeng makahampang no. So na mismo ro pwedeng maka-join sa nakaron nga sabitanan nga mga pa-games kasi may una karong mga nagapaligos gid una. So sanda man mismo ro mahampang.
1: All right, sige. So sige da sida yung preparation makaron gali kara sir una sa Office of the Mayor or ano man niya departamento rin inyo karang ka-partner.
0: I guess, oho, kaibahan natin ka na rin, atong ka nga municipal tourism, although nga wagit kita makaroon it concert, katropang Claire sa atong ka nga may puok di report nga nakasanayan, no, it maabo nga publiko.
1: Sino nga ni last year, sir?
0: Sino nga last year?
1: Pero may una last year, sir, no?
0: May una, sa kaabo-abo, tabi atong yung mga artistang na-invite, ay lilipat kita kita. So, may wagit kita makaroon nga dag-on, kasi nga ginapangatubang pa natin nung krisis, ginapinauna natin, no, mas kinahangan nga buhatan natin sa atong karong nga Banuet Kalibo. So, doon malang man doon na duha, katropang Claire, no, rong concert sa atong karong nga Pokji Report. But again, sa atong karong nga may Martelino, hay sa, di karong sa likod dito atong karong nga plaza, hay may una matagihapon kita nga kayaan sa kalye, no, for three nights. Yes, may 3 nights.
1: Hindi nito, sir, maumpisa?
0: Ma-start imaw this coming June 21 until 23, no? So, 24, abing
1: ngayon,
0: hey. About anaton na 24 ngayon ginapagamita kasi sa Pokjo report ito na mag-focus sa aton karon nga simbahan. Dahil kapistahan, gita abirin ito aton karon nga Banungang Kalibo, din gita abirin aton karon nga patron. So, kaanaan sa kalye, 3 nights imaw ron. Pero may mga banda, no? May mga banda at ibang mga series of activities na mag-himuon na sa atong karon
1: nga may
0: plus.
1: May battle pagid kamo sir no, mga battle of the band. May mga makaron pagid ako nakita.
0: May mga makaron kita nga ginaano no, under youth development doon imong katropang Claire. So abangan lang kung ano mga nagkakasari-sari karon nga mga events naton no. Bukon ita bukon gid itdagkuan but I think but at least ay dayahay para nga ni nga mapa ano man naton do aton karon nga mga local nga mga performer.

0: atong karon mga local artists, atong karon mga kalibog sa probinsya taklan.
1: All right, Sir JR, siguro rin mo makanya invitation para sa tanan sa nagkagain nga nga mga paindis-indis activities kasunod manit kapistani San Juan di Bautista aga particular sa ray kada nga fourth bagong kalibog boxing tournament.
0: Yes, no? So, nagagapit lang natin karoon yung celebration. Ito na karoon yung kapistan ni San Juan de Bautista this coming June 24. But again, may atong karoon yung mga series of activities sa atong karoon yung Banuat Kalibo, Agto Gamang Kamongkar, and sa Kalye, ag iba pa, no? Ng mga pahampang natin, makaroon na masakaw natin karoon yung LGU, ag atong karoon yung tourism, ag iba pa karoon yung mga departamento nga. At syempre, atong karoon yung mga authorities sa ginamiting natin for the safety and security at atong karoon yung mga pumuyo ng mga ligos sa bisinidad dito aton karon nga Banuwat Kalibo. So ginakangay nato no tanan yung mga gusto mag-agto magpamantaw haywa makilat mga ticket nga pagabayaran.
1: All right, Sir JR Soman, thank you so much it Anna Sir sa oras man niya ra nga gintaw nimo kamo ni sa XFM Kalibo Sir.
0: Thank you so much man katropang Claire ag of course sa XFM Kalibo.
1: All right. 49 minutos magkadaliwan sa oras at alas 9 sa gawin. Thank you so much kay Sir J.R. Arante, Media Head at bagong Kalibo News. So yung nabatian ninyo ha mga katropa, bukod na it abiman na pauna-unahan or first come first serve basis. So kung kutubit sinur na ila mag-intra sa mga paindis-indis, mga pahampang for the go. Basta tao mga rin yung karoon niya mga gawas, di ba? Hindi man pwede ka mga magsabak di ka to o kung ano man rin niya, competition niya, bukod tao mga rin yung gawas, okay. So, kawasan niya po ninyo, dapat rin yung karoon niya unaho. Aga, syempre, kung boxing ang mga katropa, dapat may proper training ka man. Nagpurupahaom ka man bagong magsabak, di ba? Hindi nga pwede nga, ay, minjong exciting tara niya, nakita mo, hindi ka tong pwede magpalista, palista ka man. Tapos, watay rin na condition rin mo karang gawas, ay, doon rin, no? Depende kung may talento ka galing sa tinatagong talento sa pagbayo ag isang bayo mo ang inkontra bawa. Di ka to ka rin paldoro ay na mga katropa di ka rin mo na ma-discover di mo ka rin yung talento. Pero syempre proper training there kinahangan ka rin mga katropa hindi pwede nga ano lang padaso-daso dahil exciting rin mga bagay-bagay ay huwag man kita na ilang mabutang ka mo sa agang-agang aga rin no abog yung mga activities since buhay ito nagpungko si Mayor last year abog mga activities sa LGU Kalibo kasunod celebration na ni San Juan de Bautista so buko niya karoon sa port mayroon naman sa ato niya may Kalibo Pastrana Park di karoon sa may likod nga ba mga katropa di ba hindi ka daw maduga rin do every year nga kagandaan sa kalye no ba nagkagainyain niya mga mga kaganaan no mga concessionaires karon ro mga nagapasakop man sa kanang activity it LGU Kalibo and nakaganyan yung mga show gina showcase nanda nga mga talento it local ro anda karon niya gina showcase kit so advance congratulations gid ana sa kay Kalibo Mayor Jerry Sucro sa bulong nga LGU Kalibo sa mga participating ag mga partner agencies. So, for the go na mga katropa, scroll, kamulik ka rin, i-check ninyo ro page it bagong Kalibo News or ni Kalibo Mayor Jerry Sucro ag it LGU Kalibo para sa mga dugang nga mga activities or competition nga gusto ninyo nga pasakupan. 52 minuto sa mataliwan sa oras, it alas 9 sa agaho, nag-raya ka rin nga portion. Hayatod katan it Santom plus Coffee Mix. Mga katropa, gusto ba ninyo maging produktibo rin yung karun niya adlaw-adlaw? Eh, syempre, dapat lang start your day with the right cup of coffee. Santo Plus Coffee Mix. Sa mga mahilig din ko mag-inumit kape, yak kita sa kape nga manami yun narulasa makabulig pagid ag manami pagid sa atin ikaayong ngawas. Magkatrapa rin Santo Plus Coffee Mix. Hay may mangosteen, moringa ag soya powder. Ina, ginasuportahan ka raro atin nga resistensya. Ginapabasko grow natural nga enerhiya ityawas nga uwa it caffeine. Nga suportahan ro panunaw ag gina ma-enjoy gid nato mga katropa ro kanami try ka nga kape bangod sa uman wa riot side effects hindi maga hindi ka mo maka-experience at palpitation ni dughan pag atakit acid after ninyo nga manamnam ro kanami ton ro aroma it Santom plus Coffee Mix bukod ni mora it sa una lang magaling mga katropa hay literal gid ang 100% nga safe ag ma-enjoy ninyo ro kanami mga katropa it Santom plus Coffee Mix sa mga nalisdan di karon mag ano ha maghigko pandiho o pasintabi di karon sa nagakaon manami gid mga 4% plus coffee mix abuta kita karang testimony nga nabuo me myself gid ana ay maka testimony karon mga katropa nga through Santo Plus Coffee Mix ay mabuligan gid nga mapanormal or atong irregular vowel movements so hindi nato mga katropa pagpabayaan niya pirmi kitang bloated hindi nato pagpabayaan niya bukon it adlaw-adlaw kitang makahigko tanan nga bukon it bukon it regular bukon it normal hay ano mga katropa ron no bukon gidrot manami sa aton nga ikaayong ngawa so tanan ron ha nga mingko nagbag-o sa aton karon nga daily routine sa aton ikaayong ngawa sa ipa-check gid dapat ron agtutukan so mga katropa ron Santo Plus Coffee Mix ay produkto it Yes to Health Incorporated available in all leading drugstores nationwide sarang maninyo nga ma-order sa Shopee at TikTok Shop so man mga katropa Santo Plus Coffee Mix nagkape kagon, may pugong ka pa. Exciting! 54 minutos. Mga taliwan sa oras, italas 9 sa agaon. Katrapang Ruth Salvador, katrapang Ritas, good morning. Bo, nagapuro pa nga pa. Pero dahil white truck, butang baon, katrapang Ritas, suwa ka nagabiyahe today. Exciting! Diba, katrapang Ritas? That's true, katrapang Claire. Diba ka? Tested and proven ni katrapang Ritas. Ruka na miton. It's Santon plus Coffee Mix. Sa isang bilog na si katrapang Ritas na naganamnama, nag-enjoy sa aroma. Kanami, it's Santon plus Coffee Mix. So, mga katropa, dapat abi sa kape pa lang, healthy ko ta kita. Aga-healthy ko, taro ato niya choices. Hindi kita pwedeng puro ka nga mga unhealthy rog na pasugod naton sa aton niya gawas eh nagatuga gidron it mga toxins no agpapakamot mga proper exercise ay malisod gidron na may bulok gidron yung epekto mga katropa sa aton ikaayong gawas diba karapang Rita karapang Rose Molina good morning nakamonitor sa atin karon niya programa katropang TJ Noynoy Itanlog Solidad from San Francisco, California. Good morning. Karapang TJ, ag sabilog karon niya Itanlog Solidad family. Good morning everyone. Uy, good morning mananay ha sa mga katropa natin sa barangay Andagaw. Sabilog karon niya Melgar family. Good morning everyone. Sa mga katropa natin nga masako-sako na sa mga dagapugan banggirahan. Bo nagauro amat na di karon hiko, pero iba nagagabagaba, pero iba nagabanlaw, bugad na. Hey, good morning mga katropa. Manami tumakarang oras magbugad. Buko pa masyado't masilak. Agod niya pagkatapos mo bugad. Hay, manami yung dosilak. Aga, manami kita bilay mga katropa para hugom it na imo karon niya ginabahan kung may insyakto nga silak it adlaw. Di ba ya? Pero challenge ang Ryan Mag. Tipig. Exciting! Do another challenge after ni mo magabaro, mag-tiklop, mag-tipig, mga katrapat. Imo ka rin yung mga ginabahan. Pero sige, ang goot, itipig talaga rin. Kuwa man ka muna ila nga mahikuan yagi, diba? Mag-ung nga ba? Tapos umog yagi. So no. Grabang Christine Dayan Rupa, good morning. Grabang Christine. How's life? Kamusta ang buhay-buhay natin dyan? Sa XFM Roja City, Capiz? Kaya pa ba today? Kaya pa ba tomorrow and the next day? Exciting! Good morning ha sa mga katropa natin out there sa XFM Roja City, Capiz. Happy monitoring, katropang teen, Dayan Rupa. Uy, good morning, mananay! Uy, sa ato niyo mga katropa, di karon nga nagahikot, nagamat-amat pang agtot-skwilahan, agtot-trabaho kung si iman wala mga panganawon. Keep safe mga katropa sa umana. Mag-inom gidit bastante nga tubig ag makaangkonit bastante nga supply itubi. Aton ikaayong nga wasay mainit, nagasingkal, rusilak it adlaw. Madangga mga katropa, ruhuyop it hangin. Ngani ay mag-inom gidit bastante nga tubig ag magdaga it payong agod niya rain or shine may pang panangga sa uwan or silak it adlaw mga katropa okay ag sa mga katropa nato niya nagamaneho hi drive safe everyone mainit hindi man pagpasugtan dapat niya madali mag init ro aton niya ugo okay dapat tay chill lang, cool lang, mga katropa. Importante, Webes 1, okay? Doon dapat kanya tandaan, especially sa mga nag-day off in aga, what's up in aga, nag-day off in weekend. Konting kembot na lang, mga katropa. Weekend na, makabuaw ka, won. Sino rin excited, pero nga, the day before your day off, ay gina-off, gina-turn off do alarm clock. Gigising nang walang tumutunog na alarm clock, di ba? Pero gigisingin tayo ng body clock.
2: Exciting!
1: Sige lang mga katropay, manamit or nga may body clock kita. Agod nga, hindi ka na magsalig sa alarm clock. Kung matabi, maskin mano pa nga siniyagit di karon kinarampag it alarm clock, ako kanamit ay mong tuwog. Baw, hindi ka galing mabugtaw. Pero kung may body clock ka, automatic mga katropa, no? Na nga nabubugtaw ka gid. So, likaw-likaw sa pagbugaw rayon. So, good morning, good morning, good morning, good Anna everyone. Sa tropang Claire Mustaon, Galero Demolition kahapon. Imulimog ang nabatean kahapon. Gawatch ako FB Live, Agradios XFM. Okay man, katropang Rita. Say, huwag ito ka to choice. No? Rung mga tao ito kahapon, mapasi sheriff man, taga LGU kalibo man, tanan, why choice? Kundi, i-implementaro demolition kay man, Raya Hay Sandig sa decision it korte, mga katropa. So, watat mahimo karon maskin si sheriff, maskin naguoy man si sheriff sa mga apektadong residente, ay wag idaron. Basta demolition for demolition, abi mga katropa, writ of demolition yut agidro decision it korte, kinahangan gidaron i-implement ni sheriff. Imo man rin do, magaskan it korte kung di na na-implement. Agro, maskin naguoy pa imo no sa mga residente. Pero makaroon na sa relocation na yata man ro mga apektadong residente natigayon man sad nga mahalin no aga igto sa na makaron naga stay na iya sa may tigayon kapit bagayon namo sa daraangan-angan. So, doon do update karon katropang Ritas. Ano na naman ang katropang Christine ang sana all. Ano, sana all? Pareho kita, wala kwarta.
2: Exciting!
1: Maga na. Maga gonro tagagbasan katropang Christine. Impunto, alas G sa agahon, mga katropa, roatan niya oras. Uy ha, thank you, thank you, thank you so much, mga katropa, sa mga nag-ibakakon. Makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw it, Webes. Magay liba, magakilita, may kitakrahin aga, adlaw it, Biyernes. Same time, same station. Alas 9, hasta it. Alas G sa agahon. Bantayan man ninyo, masunod kira nga programa Boxing Gloves. Hagad ka tunonit XFM Network Philippines. Naging ka-partner kabulig natin technical side, katropang Zipril Kit Palmon. Sa nga ganit, ato niya station manager, katropang Jen Allen Escanio. Sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing. So we're also provision, ito niya ever generous, malo mabuot niya chief executive officer, Dr. Rimi Lituoy. Ako man si katropang Claire T. Ahad niya nag-aiwan, kinyutanan. It maayad-ayad niya agahon. Keep safe everyone. Happy, happy Thursday. Yamang rin sa programang Serbisyong Katropa. It XFM. 96.5 kalibo ang katropa mo.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: akon kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Sa dambulan, kag nagapalanintog ang akong balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya? Hindi! Bagat!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras! Oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
3: Exciting!
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo base daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paag. Gidi ka ra, ay magmayad ka mo.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: X.
8: F. M.
7: X.

0: Wala gid ako magsala sa akong duha sa agi nga to. Hamak mo? Droga? Kag prostitusyon galing kabuhian niya? Kang duha ka lalaki nga to, katapo man sa sindikato, nga ginahulagan niya. Kag isa sila ni Jaja kag Chiska ang nabiktima nila.
1: Chisko?
0: Apang ang tanan may katapusan. Nagabot ng tion nga bayaran nilang ginbuhat nila nga kalainan.
1: Oh, Chisko. Naluoy ako magpanumdum kay Jaja kag Chiska. Ginhingalitan sa mga sapat ang kainosente nila.

0: Ano?
1: Hindi ka na magdamo, pusang pamangkot. Magdali ka. Kinangalan nga makahalin kita dali sa bungid. Tungod delikado kita. Nagakpa na si Wesley. Kag ang mga kaupod niya.
0: Ano? Kag paano?
1: Nakapalagyo si Jaja kag si Tiska. Kag silang nagsugid sa kapulisan sa tanan. Kag delikado kita. Tungod kitang nagtaytay agud nga makapalapit sa ilang duha ka tinao ni Wesley.
0: Ano?
1: Gani sa bungid. Mahalin kita dali. Kadelikado kung matultulan kita sa kapulisan.
0: Kag paano mga bata?
1: Ibili na nga sila sa tiya mo. Patahaw-tahawang tanay ang mga isyo. Kagamong pagkuha sila, Dre. Ganit na siga na.
0: Ay, oo.

0: Pare ng salakyan. Magsakay ka na. Nasiga.
1: Madali lang.
0: Bay.
2: Lalaki nga may kapirusa ang nawong. Kagang iya kamot. May ginasuksok nga boxing glove.
0: Kung sino ka man. Wala kami sang tiyon nga magatubang sa imo. Nagadali kami.
1: Buligan ko kamo. Nga makabot na yun sa inyo kalatuan.
0: Ano?
2: Nagbuang ka na bala?
0: Halin sa amon alagyan ha. Na ikon hindi. Masakit ka sa akon. Ikaw ana yung unahon ko.
2: Kinsumbag mong ba na ako?
0: Aripagid!
2: Ay! Oh, hindi! Jigo! Jigo! Oh, hindi! Nadulaan siya sa pangalibutan!
1: Kag hindi na siya maumpawan pa. Hasta nga makabot ang mga pulis.
2: Ay!
1: Na madala sa inyo sa presinto. Agaw na tumangon ang inyong mga sala.
2: Ano? Malagyo ako! Oh, hindi! Oh, hindi! Hindi! Mga ilaga! Nagawa mo sila! Binata! Kilila ako! Sarili na sila nagalin! Tinamagin sila! Tabang! Tabang!
1: Ba, natumbas siya.
3: Nadulaan siya sa pangalibutan sa kahatlok kisong!
1: Gusto ka, Katsuri. Manawag ako sumunggit sa kapulisan.

0: kitchen, nag-chat sa akon. Ano kuno? Si mama kagpapa niya kuno? Gindakop sa mga pulis? Tagatusubong sa prisuhan?
1: Ha?
0: Be, nga agindakop? Anong ila sala? Wala akong makaibalo. Basta, nagahibi siya nga nagapanugid sa akon. Wala pa lang kami madugay ang nagsugilanon, ma.
1: Diyos ko, kalain sang ari sa una-una ko. Si Jonas, subunggid, sugiran ko siya. Hagaran ko siya dayon, nga makikita sa akon, amiga. Kagsabana niya.

0: Oo, Gina. Natintar kami nga mag-upod sa grupo ni Wesley mo. Kang naghinulsul gina ko, Gina.
1: Amukali. Nahinali lang ang nagbago ang ilang kabuhi. Tungod gali sa droga.
0: Gina, palihog ay. Nagapangabay ako. Tulutan awa man ang akong mga anak. Samtang ari pa kami ni Jigo sa prisuhan.

0: sore?
1: Oo, Jason! Nabatian ko kayo na sa radyo! Ang ginapamatian sang tag-iyas ang boarding house! Ang bahin sa pagdakop sa grupo sang mga sindikato! Na ginapamunuhan ni Wesley!
2: Hindi na kita sinamamago. Kaginapabugal ko. Nga nangin kabahin kita sa paghatag sang hostisya sa mga nabiktima. Amo man ako, Katsuri. Oh, madali lang ha. Eh, nagaring ang cellphone ko.
1: Sige, Jason. Sapta na yun na. Basikon si lulaw mo naman yun na. Kag nakaibala na ako. Sang iya nga ihambal sa imo, Jason.
2: Ano abi, Katsuri?
1: Good job!

0: Ba, wala kang bukatigang?
1: Wala, Papa. Kinagabisyo, abisinday mo. Hindi, ginuluuluhan ko siya, anay. Kinagahibi siya. Kagula pa siya dugay na tulugan pa.
0: Yahaw! Di naman si nanay nyo?
1: Ato naman sila ni Tita Nova, eh.
0: Nagano to siya?
2: Nagapanglibak. Samta nagainom sa makahulubog kay Linnon, eh.
0: Be, oh. Nay?
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sis.

0: Nan, kaysa kadamo sang babayi, amo ginangin pili mo. Lantawa, kung anong gawi niya sang dalaga pa siya, nadala niya, hasta ka nakapamana, ka nakaangkon sa mga anak.
1: Nay, palihog. Mikay, sige na. Sugata na to si mama mo.
2: Oo, pa.
1: Nay, palihog. Nakahibalo ko nga hindi kagit buto kay Pearl na mangin asawa ko. Apang...
0: Alitse! Bayon mo gitapin sa babae nga to? Ha! Kung sa bagay, naingid man magdiskarte ang babae nga kasubong niya.
1: Nay, ukatun mo naman na nakalikad?
0: Ah! Ngintas buhi, Kuya Popoy, kag hindi magbagong gawi sa asawa mo, hindi gidwang bagong panulok ko sa iya. Magapabilin siya nga kaplog sa panulok ko.
1: Nay!

0: hanggang sa langit, kaya dyan kakik sa iloy mo yung sakon. Kung masabihin niya kinasunod-sulit niya, paklog ko. Salamo na, ya. Ibisan hindi ko yung simo. Namilit ka, Gidya.
1: Ta-ta-ta-ta. Gusto na na. Natural lang na nga mga aking sinanay. Kaya ti, dulom na. Wala ka pa ya kadiga mo. Gutom na mga bata, ta. Kaya siyempre, kapoy man ko halin sa akong trabaho. Dasun pag-abot ko. Ako pa yung madiga mo.
0: Ako, wow. Wala ginakapoy. Gabawi mo lang, kuya. Kaya wala matuod ko na gabaka-baka obra sa balay ko na lang. Pero, baby duty naman ko sa imo yan kung gabi.
1: Uy, Bert! Ang ba mo, ho? Ba't ang gaganin ni Mikay, ah? Nalipat ka? Nadalagita ng anak mo?
0: Amo na gani! Matakaan gani ko? Bulagan tagid ka? Mangita, Kuya Iban? Mayoy! Sangga duty pa, kuya, sa igpat-igpat. Kadalag ko sa tip na ginatag mo sa akon. Opong sabong yan ang ginasawa mo na ako. Bisan kaita mo, hindi ko yung kaikat. Kaya ginatago mo. Hindi lang nga dahil pag-ubusang pasensya ko po, ha? Kaya ako yung balang babae. Nga wala nadlock, madulaan ba na?
1: Sige na. Hipos na. Kaya ako na lang madiga mo. Maligo na lang to, ah. Para sa nginbakal kong asudan, mapasabaw ta.

0: Ate, gin-ano ka ni Pupoy?
1: Hmm? Anong gid niya ako? Ha? Agi lang ang pangakigaya. In the long run, winner gihapon si Pearl, no? Believe gid ko bala sa imo, Pearl mo? Mapasaot mo gid yung bana mo sa imo palad? Ako pa ya? Kita mo niya?
0: Kwarta?
1: Oo. Gin-stylan ko siya kagabi.
0: Ha? Anong ginbuhat mo?
1: Money down before lay down.
0: Wow! Sadya naman ni Karon. Inasal naman karon niya karahong isumsuman ta ah.
1: Okay ah.
0: Pero labay man ang akon day.
1: Ano na?
0: Do grabe gig ko makatulog sa imo si Makoy, no?
1: Makoy man?
0: Ang helper baladra sa batsuyan?
1: Ay, oo. Dumduman ko na siya.
0: Grabe gig ko makatulog siya sa imo. Nagsiling pagani siya kagabi. Sa nagpauli ka na bala? Nga nanamian siya kuno mag-upod sa aton. Kay wala labot kuno nga joker ka, kagwapa pa sa imo. Bisan hindi siya kuno magsumsuman, matulok lang siya sa imo. Sobra pa sa litsyon ang ginakaon niya kuno.
1: Aba?
0: Oo, tuod na. Kaghuugali day, suldo niya karun. Sigurado nga maupod naman siya inom sa aton.
1: Ate, sabayan ta siya. Kagpanilagan.

0: Bow! Kanamis ang ka-cold sa'ng ginainom ta, no?
1: Oo man, kanamit. Ilabi pa kung libre. Koy, okay ka lang?
2: Okay nga, okay ka di. Kay Susang, dugang ipos lang gani, doa ka butilya. Ano pang gusto nyo nga sumsuman man? Inasal naman ako?
0: Kumahal na iyo. Tinain lang sa manok, barato pa.
2: Saan maubos pa yung sweldo ko? Basta ikaw lang yung maka-on pearl, wala na yung problema sa ako, no?
0: Sa pearl ang gali, ya?
2: ikaw balalot. Dayon mo ginyabla pang imo, no? Siyempre, dala ka na dae. Hindi, blabar?
0: Hindi. Kinpangilayan pa niya si Pearl?
3: Ma?
0: Mikay? Nga?
3: Hindi ka pa yung magpauli, ma? Dulom na, oh. Dugay-dugay rin na si Papa. Bugnaw pa ang dapugta.
0: Mikay, ang ba-ba mo, ha?
3: Tuod man, ma. Dugay-dugay, tigparan niya po na. Ari ka pa diya sa gwa. Wala pa kita kadigamu sa ngaton kalanon.
0: Di ko nitig ang kato, eh.
3: Ako na lang yung tanan. Mayo, eh.
2: Uy, daw suya tong bata mo sa imo, Miss Beautiful, ha?
0: Tinampa ko pa na siya karun. Ay, Day, puli ilang to anay sila, ah. Boss naman, ah.
2: Malas, battle na lang ta. Okay lang si mo, Pearl.
0: Hala, kinuyatan niyang kamot ni Pearl? Dalahin, mas? Lalima, ah.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon diri sa aton drama 24 oras, sa kasaysayan Boxing Drugs, diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: daw pa? Yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Nelfa Adok, itaga kalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, sang
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid ng all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: XFM.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
8: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero, I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
9: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
12: The secret of health.
13: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini Doc Leo.
14: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
13: Okay.
14: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagit nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, sa aton sunod nga panimalay.
12: The secret of health.
13: Do amo ni nga klase ka ginabatyag ta Doc Leo nga way sang instant solution.
14: Kinahanglan gi ang tayo yun nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga makorekt ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
13: Ang triggering factor lang makita na to na kag mabatsyagan kay ti ara lang nasa guwa mo. Dini mo pala mention yan, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo ang mamuni-muni ka lang gid nga.
14: Kabudlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho, kag diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman tagit hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon ning hambal blas ang iban nga gamay diferensya ginapadako tungod na isa sa mga nagkalain nga factors sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
9: Santon Plus Gold,
14: ang Santon Gold capsule gina suggest gina recommend gid naton sa may mga mood swings base sa iya sini nga sangkap. Pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga mood. Leopoldo, ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal ka na kita nga adaptogenic kung paano kita maging resilient sa stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse taanay, makapulupamin sa rata na makarelax ta.
6: The Secret of Health.
14: Ang moringa nga sangkap sa Sunthone Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa parts ang brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
13: Short-tempered ikaw.
14: Yes, so.
6: Sunthone Plus Gold.
14: Ang isa pa gid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sa Sunthone Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton siringa nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton, nga ginapaagi sa aton siringa nerves, problemado.
6: The Secret of Health.
15: Subukan mo ang Sunthone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sunthone Vitamin C.
14: Para nga masigurado pagid, magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton siringa immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian. Lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan. Ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josel sang liabi. Nga amo ang vitamin C.
6: The Secret of Health.
16: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
14: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
13: So ang Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Sunthone Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
14: Kagara ya ti may pang buffer kasi na dira, although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
13: Oo.
14: More ka sa gidatog benefit.
13: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Sunthone Gold capsule.
14: Mm-hmm.
13: So kun hindi gi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh, mm-hmm, arad ang Sunthone Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione.

0: Game. The secret of hell.
1: XFM. XFM.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Po, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
5: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
7: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: XFM.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 10:53 sa Udrodlaw.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Centro. Centro.
1: Mayong Udo. Mayarayad ng Udradlao, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayarayad ng Udradlao, Pilipinas. Western Visayas, Mayong Udo. Provincia Raklan, Banuit, Kalibo. Mayarayad ng Udradlao. Welcome sa aton makaroon nga palatuntunan.
0: Centro. Centro.
1: Adlaw kita makaroon itayakrang Webes sa petsa 18 sa buwan ni Tunyo 2021. Ag sa inyo karangamangin alagad sa inyo karangamangin anchorman. Ako si katropang ninyo Eugene Teodosio. Well, mayad-ayad nga udro adlaw anay sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok naka-monitor katon sa aton karon nga pagrurat sa ata. Sa aton karon nga pagililiba makaron nga udro adlaw. Sa aton karon nga mga suki sa uno segundo distrito at aton karon nga may probinsya karon itaklan. Sa kabisera naton, Banuit Kalibo, sa aton karon nga may islat Boracay. Mayad-ayad nga udro adlaw, mayong udto. Sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok na ka-monitor man nagapamati na samtang nagasigabong roanda karon nga mga radio. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta? Kumusta? Kumusta? Kumusta? Kumusta ka mo mga katropa? Sa aton karon nga mga suking tagpagamati man nga naka-monitor samtang nagakinot anda karon nga mga ilabas, anda karon nga mga agro iba karon nga mga katropa naton nga wa pa nakailabas. Agwat plano nga magilabas. Mayad-ayad nga udro adlaw sa mga naga-brunch pa lang.
2: Wow!
1: Gina-iba nga breakfast at lunch. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta? Kumusta? Kumusta ro aton karon yung mga suki? Kumusta ro aton karon yung mga katropa? Nga nakatutok aton makaroon sa mga nagapahilay-hilay na mainit-init ro aton karon nga paniempo sa makaroon nga pang-orason. Abay mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Mayong udto, mayong udto, mayong udto. Sa aton karon yung mga suking tagpagamati nga nakatutok naka-monitor na. Saan da karon nga mga panimagay ha? Oo, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo. Sa aton karon nga mga suki, sa aton nga mga katropa, sa aton nga mga empleyado sa pampubliko at pribadong sektor. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Mayong udto. Sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok naka-monitor katon. Sa aton man karon nga mga mangunguma mangingisda nga nakatutok naka-monitor katon, sa aton nga mga drivers nga nagasuroy-suroy makaron na timprano pa o timprano pagid man ay alas 11 pagango. Pero nagasuroy-suroy gihapon, abay pagpupahuway man kamo og mag-uilabas na. Amat-amati na ninyo taya kara nga ilabas. Sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga tendero-tendera, bulantero-bulantera sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, sa aton karon nga mga tagsa-tagsa karon ka mga public markets. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo, kumusta may kita na?
2: Wow!
1: Kun uwa hay sige lang amat-amat. Sa aton karon nga mga suki man nga naka-monitor, nakatutok naka-monitor katon nga mga overseas Filipino workers sa iba karon nga nasyon, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Mayong udto, mayong udto.
0: Centro, centro.
1: Sa aton karon nga mga suking tagpagamati man sa iba karon nga nasyon, nakatutok sa XFM Radio mobile application. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta? Kumusta? Kumusta ka mo? Kumusta rin inyong agahon? Sang maaga nga ra, kumusta? Well, mga katropa, sa tanan-tanan aton yung mga suke nga nakatutok na ka-monitor. Yes, aton karon nga Facebook Live. Pwede ka mo nga mag-comment, mag-share it inyo karon nga mga greetings, inyo karon nga mga gustong ipadala nga mga mensahe. Ay aton nun yung pag-basahon iya sa kahanginan. Sa aton karang pag-ratsata. Sa aton karang pag-ililiba makaron. Kay Aljon Derelo Navarro, good morning. Shoutout sa Ruel and Junior Barber Shop. Sa Alpatech, cellphone repair shop sa kay Robert. ag kay Cap Junior, ag kay nung Mike Paulino kuno nga nagamonitor. Motion sir, mailabas kita. Abay, thank you, Gid. Kakatapos ko lang man. Enjoy eating. Enjoy sa pag-uilabas ka tropang Aljon De Relo. Well, sa makaron, ano rong mga balita nga aton karon nga pag-check yaron? Aton karang nga pag-atalakayon sa aton karang nga pag-rurat sada sa aton karang nga pag-ililiba. Makaron nga adlaw itaya karang Webes. Grabe no, Webes na naman kita. Tsakan ugang dudaya karang Lunes. Webes na naman kita mga katropa. Kumbrawin kita sa katunganan itdaya karangabugan it Hunyo. Ano rong mga balita nga aton karanga pag-awistoryahan pag-atalakayon sa aton karanga pagpangalagad sa aton karanga pag-ililiba makaroon nga udro adlaw. Herman Baltasar, ginakasubor pag-demolish andang bagay. Desisyon it korte, haom na nakaroon nga sundon. Regarding ra kahapon sa raya karang pagdemolish ita presidente na pukas siya kay Sir Herman Baltasar ay kahapon ginsuspendero raya nga demolisyon hasta gang sa atopto kahapon dudaya karang nga napangkakas ita raya karang demolition team ay galing hay basa utaro raya karang mga kagamitan ni Sir Herman Baltasaro. Sige, standby. Samtang dugang naton nga mga balita sa aton karang pagpangalagad. Pagbalik itdaya karang 50 pesos nga boat fare or pamasay patabok sa Islat Boracay ag vice versa. Inapahayag iga-implementar sa raya karang Hulyo 1 sa July 1 yun ron. Sa iba pagid naton karon nga mga balitaan nga aton karang pag-check yaron, aton karang pag-atalakayon banwa. Sa aton karanga pag-rurat sada, sa aton karanga pag-ililiba makaroon. May ginapatigayon man makaroon ha, kainarang National Simultaneous Earthquake Drill. In all fairness, matasaraya karanga earthquake drill nga ra. Abugid matang mga naantiguhan yun man. Aga kumbaga abugun man do nakakasunod sa ginatawag natun karon nga earthquake drill nga ra mga katropa. Importante abira kapin makaroon nga sigisigiro pag tayog pag uyog it aton karon nga mga fault lines. Importante nga aware kita sa mga marundo yun karon nga bagay. Sa dugang pagid natin karang mga balita. Sa balita national nga aton karang pag-check yaron. Aton karang pag-atalakayon banwa. Sa aton karang pag-rurat sada. May ginapatigayon na makaroon mga katropa nga pre-trial. Sa raya karang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nakaano niya ni Rao, daya karanga nakaplastar yun. Mga katropa, dudaya karanga pre-trial, wagaling itdaya karanga media karon mga katropa. Sa nasambitan karon nga pre-trial nga ra, una karon sa raya karanga Senado. Daya karanga magaserbe karon nga impeachment court. I think July 6 gihapon ro target karon. Para sa raya karang impeachment kontra sa vice presidente. Sentro. Sa iba pagid naton karon nga mga balitaan, nga aton karang pag-check yaron, aton karang pag-atalakayon. Idugang ko lang man gali. Sige, hindi na lang. Diamond anay karang si President Marcos ag si Russian President Vladimir Putin nakipagpugong karon mga katropa. Siguridad sa pagkaon, agrikultura, enerhiya, gustong papag-unon itdaywa karon nga nasyon. Sentro. Sa iba pagid naton karon nga mga balita, ginapahayag ni Pulong Duterte, ni Representative Pulong Duterte nga may ICC warrant yun man kuno si daya karang Senator Bongo. Daya karang daywa nga mga pulis, mga dating opisyal nga mga pulis ay bubantayan yung mata naton dabaw. ay ano rumanabo kararo indo sa bilog nga ginapurpangutana. For example, abi mana maaresto man si Senator Bonggo Ngara or magtago man ra imaw.
0: Sentro, sentro.
1: Ay haron man lang mano pwede nanda karon nga himuon magpanago. Ah, pares karon kay Raya Karanga. Raya Karanga Senator Bato de la Rosa.
0: Sentro, sentro.
1: Samtang sa iba pagid naton karon nga mga balitaan nga aton karon nga pag-uistoryahan, pag-check yaron sa aton karang pag-rurat sa dama karon. Raya karang para man sa aton karon nga weather update. Easterlies padayon nga nakakapekto sa mabaho nga parte it nasyon. Dayang rang easterlies or mainit nga hangin nga nagahalin sa Pacific Ocean ay nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas ag nasidlangan nga parte it Mindanao. Ginagauman rumagagumon na sa magagumon nga kangitan nga may gaptagapta nga pag-uwan-uwan pagpangilat pagpanagugdog sa Visayas. Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur ag Davao Oriental. Posible rong mga pagbaha sa nasambitan karon nga mga lugar. Samtang may isang low pressure area man nga ginabantayan sa Guat Philippine Area of Responsibility ag kasarangan or katamtaman or posibilidad karang nga mangin tropical depression sa masunod nga 24 oras. Base sa forecast, mga katropa, wa man ra ginagauman nga maga landfall ro na sambitan karon nga bagyo or daya karang nga low pressure area. Pero kung maging bagyo ra imaw, I think pagatawagon ra imaw karon nga si Francisco.
0: Sentro.
1: Hayraro mga balita naton nga aton karon nga paga-check yaron. Siyempre maga-check man kita hindu na karon it mga reports. Itaton karon nga mga katropa patrol reporters nga nakatutok na naka-standby na. Sana karon nga tagsa-tagsa karon ka mga area of responsibility. Lagi natutukan itaton karon nga patrol with katropang Ari Hercules ag katropang Christian Villanueva. Mayadayad nga untro adlaw kay Rud Salvador nga nagatutok na ka-monitor katon sa aton karang nga pagrurat sada nagabubiyahe-biyahe siguro ra imaw karon eh. So ana karong emoji puro sagakian ba. Wow. Kay Josephine Historias Valencia, good noon katropang ninyo. Watching live sa Kalibo, pa shout out to mga friends na nakunoona sa Iloilo City. Mayong udto sa mga taga Iloilo City.
0: Sentro, sentro.
1: And mayadayad nga udro adlaw man kay Sir TJ Noynoy Igtanlok Suliga, Sulidad nga nakatutok na ka-monitor katon makaroon nga udro adlaw. Daya ka nga portion, daya ka nga balitaan, mga katropa, ginahatod katon ito, daya ka nga turbo dietary food supplement for men. Uy, sa mga kakinanuna, bagay na bagay, ginaanakin nyo rakon, huwag utakamot gana karon nga maghulig kay ibahan si Mrs. Agwa utana karon nagatindogro mga manoy. Bao, nagatindogro mga manoy. Nga ni, dapat mag-turbo dietary food supplement for men na kamo. Kasi kamo nga turbo dietary food supplement for men, may una raya nga maka, ag glavowas ka. Raya rong mga ingredients kara. 100% raya nga natural, guwas ag epektibo. Ginapanami rin nyo karon nga performance, ag satisfaction. Kay bahan, si Mrs. Abay, perfect gid na ron mga katropa kami nung magulid-hulid kamo. Gusto ninyo nga maglabing-labing kamo. Ginapanami pagidro raya karang natural drive, ginabalik ro gana sa relasyon, ginapahaba ro enerhiya ag confidence sa paghulid kay Mrs. Bao. Kung gusto ninyo long lasting paglabing-labing kay ibahan si Mrs. Haragot anaro inyo karon dong turbo dietary food supplement for men mga katropa. Kaibatar imo karong boses katropa ninyo. Ani mag-turbo dietary food supplement for men na kamo, guwas ag epektibo. Mabakay sa pinakamagapit nga butika sa inyo karon nga lugar, ag pwede man ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop. Kung magbakay kamo karon, pwede man ninyo pasakop ron sa aton nga papromo. Rong Santona na XFM, libo-libong papremyo. Oras na naton, alas 11:09 sa Udro Adlaw, aton karon nga oras. Ag sa aton karanga pag-rurat sada sa aton karanga pag-ililiba. Iyan ay kita sa mga tagagupang doon naton karon nga mga balita. Iya sa balita lokal nga ra. kahapon hay gin papanaugan it pagdemolish ruraya karang panimagay ni Sir Herman Baltasar. Ah, rung na po ka siya president. Kasi gamo nga rung na po ka siya nga ra. Raya raro grupo nga nabilog. Nga mga grupo nga nabilog. Sa tiempo nga may una karang expansion. Ruaton karon nga Kalibo International Airport. Sa pagpanguna, itaton karon nga Department of Transportation. O daya karang nga DOTR. Ag umpisa pa ta dati-dati pat arang issue eh. Dumduman ko nga ni ka to nga rudaya nga nga mga grupo nga nagawelga, nagarally para sa anda karon nga kinamatarong iya sa expansion it aton nga Kalibo International Airport ay rusang bilog pa abi karay. Sige-sige, rumanga pangutana ba nga sige-sige man na rudaya karang nga expansion itaton karon nga Kalibo International Airport pero wa man manahagos it eroplano nga nagahugpa.
0: Sentro, sentro.
1: Ay hambang man yan iti ba basi man akon ma-expand basi kun magnami gon ro operasyon ay mas magabo man na dudaya kara nga mga flights una. I think may nabilin pa man yung international flights eh no sa Kalibo International Airport. Said ka mo nga rudaya kara nga Kalibo International Airport makaron is pangpilagot ah, no? Dati ra pangatlo ah sa pinakabisi nga mga airports iya sa aton karon nga pungsod Pilipinas.
0: Sentro, sentro.
1: Ah? Pero makaron hay wauta sa listahan. Itdaya karang mga busiest airports sa aton karon nga pungsod Pilipinas mga katropa. As of now ay syempre ro nagapanguna gihapon karon hayro Ninoy Aquino International Airport mga katropa. Pila tagagiro annual passenger na nakaron. Hay umpisa nga nagduga gundo mga international flights sa aton nga Kalibo International Airport hay nagaanoon man naghina man do daya karang negosyo una sa palibot it aton yung paguparan.
0: Sentro, sentro.
1: Oh. Ay mostly karahay tugot sa Raya karang Katiklan Airport. Ha? Mga katropa, tugot sa Katiklan Hagos ay wauta iya sa aton nga Kalibo International Airport. Sa bilog bro ka Katiklan Airport. Or Godofredo Ramos Airport sa ikalima nga busiest airport sa bilog karon nga pungsod Pilipinas.
0: Sentro, sentro.
1: Makon mo ron mga katropa. Halin iya sa Kalibo hasta nga igtut ang makaron sa Katiklan Airport. Hay kun magnami paruraya karang terminal building at Katiklan Airport hay sigurado. No, sigurado nga mas maabo pa nga mga flights dumagahog pa una sa Katiklan. But anyway, just to give you a little background sa Raya nga ra. Kabuhay ut ang ginapakigbato itdaya karang mga pilang ka mga pumuyo nga apektado. Itraya karang expansion project una sa aton karon nga Kalibo International Airport.
0: Sentro. Sentro.
1: Kabuhay-buhay ut anandara nga ginapakigbato. Ag makarangan ni Aragid nagabot gid dayang punto nga rumismong bagay it presidente na pukasya ro na pukasya bingarahay I think ano ra eh naluok po o kaano istansya ang mga barangay nga apektado it expansion it daya kara nga Kalibo International Airport.
0: Sentro, sentro.
1: So kaina sa interview kaina kay Sir Herman Baltasar nga sino man abi matuodo hindi magkasubo makita mo ri imong panimagay nga maurundaya ro sitwasyon eh masubuan ka gilat imo ron di ba
0: sentro sentro
1: nga kumbaga imong ginpundar hay maduga gang sa uwa ag pilang dag-on yut asandari karamatod abi nga nga nagaistar.
0: Sentro.
3: Sentro.
1: Pilang dag-on yut asanda nga una ri karuyon sa nasambitan nga ron nga lugar. Oh, ay may mga area to kapon kadali gataha demolish kasi hay tawag karan naton light materials malang. Ay dubagay ni Sir Herman dugin una hay tagraya karang ato. Hasta nga pagkahapon, I think in suspend ruraya karang ruraya karang pag demolish mga katropa ag I think we don't know kung hinuno mabalik ruraya karang demolition team kasi rubagay ni Sir Herman Baltasar naka finishing ut nga ni oh eh. No, naka-finishing utaro ana karon nga panimagay nga ra. Actually, naintindihan naton matuod ro plastada kasi kung ikaw man mga katropa, kung ikaw man matuod, kabudlay sa imo karon nga pamatsyagan, kabudlay sa imo karon nga mancha kabudlay baga isipon, no nga madugaan kat bagay wakat kapahaom-haom, sanday sir man nga ra wa gid arat kapahaom-pahaom. Ugaling duy niya ni naintindihan man naton sa part it dai karang sheriff kahapon nga kinahanggan gid anan da ipatuman kasi kabuhay unta. Pero rugi na pa ngayon nanday Sir Herman sang kiri pagid nga konsiderasyon nga mahimo siyang gid nanda. Roanda karon nga mga kagamitan ay pares karon nagugan pa abi kabi eh di ba sa ibanan ng gamit o gin pangtambakan lang ani na naro ginatabunan nanda itraya karang mga sako. No? So, actually, sa mga makarayang nga mga development, no? Rung mga makarayang nga mga development, manami akunta. Ah? Rugi na paninggitan ng day Sir Herman ay may wapat asanda habayran. Hayaman kung wapat asanda habayran gali, ag kinahanggan yut ang iimponer dudaya karang demolisyon. Diba dapat anay nga ni kunta mabay at least ay paano sanda ro compensation ruin do nang pangutanay kasi paano sanda kahalin kunwa sanda compensation diba ga pero at the end of the day daya bingara nga mga development kun amat hindi naton da malikawan no just like sa mga development nga ra sa tawag naton tag mga road widening. Di baga kung amat dagasa gidre inyo karon nya printed bagay, kung amat pangani dagasa gidre inyo man nga bagay.
0: Sentro.
3: Sentro.
1: Kung gobyerno abiro nagaimponer it mga development, okay lata kun wat madagasa, pero kung may mga madagasa sandahay masanga gid aron. Hmm? Kaping kung mga panimagay, mga ginpundar mo, dudaya karang mahalitan, masakit man matuod sa imo karon nya pamatsyagan. Rung mga maurundaya nga ra. Dahil nga rang issue sa Kalibo International Airport. As in, kabuhay-buhay gutara nga issue. Kasi rung nagaka-problema sa daruna is rung landowner. Halimbawa, abimana, syempre kagaparanday, kaganasan. May landowner, rung landowner, sanda gindong nagapanag-iyat yugta, tapos may tenant, sanda. That's why nga medyo malisod. Kasi paano rung magiging plastada kung halimbawa i-compensate yun. O, rin doon mga naging issue ka to, mga katropa. Pero at the end of the day, ginahambang matat iba man yaning mga pumuguyo, wata kita nagabagabag sa ginatawag natin karon nga development. Kasi ro development nga ron, una aron, hindi anaton mapunggan ron.
0: Sentro!
3: Sentro!
1: Pay sinobay matuod ro, wa na ila it daya karang nga development. Hay kung ro development ka ron, pag-develop sa sangkalugar, o mga magpaumwad sa sangkalugar, ay sino ka para bagabagan, di ba ga? Doon man na pangutan na. Pero sa part na ni Sir Herman, naintindihan natin eh, nga, doon yan eh, hindi natin masairan. Duduatun ka rin nga isip, syempre sa iba, hambagun man eh, syempre ginapatuman malang manarulaye, ginapatuman do court order, or nanuruna, sa part man na ni Sir Herman, singkiri man ba nga, humanity, kumbaga, saan da man karun nga part nga, at least man na makahugag-hugag, makatawag natin kara, makaano ron, makapupahaom. Huwag itabisan darat ka, kapahaom-haom kahapon. Kumbaga, hey, kahapon to sanda, nagpamalibad, gida sanda nga maghalin una sa may terrace, una sa sanda. Mga katropa, ay may mga pagay pagali rito ho. Oh, pati rong mga pagay rito, nagkagabasa. Sa first day kahapon it demolition. Pati rong mga libro, school supplies, it mga unga karon nga nag-i-star una sa panimalay. Ayan ba ni Sir Herman Baltasar Kaina sa palatuntunan karon nga bullseye sa interview nga daywang adlaw, tawan sandat daywang adlaw nga mahakot ag maisayloro andang mga kagamitan ay haumat amana kami rinda ng hambal. Baton man mana namon o desisyon it korte, agaum kami nga magsunod sa mandato. Dahil ka nga mando. Apang ginahinyo ka nga buon yun lang, matawaan sandat kahigayunan, nga mabuuro mga kagamitan, ag kagakipropuno it kahoy, nga pwede panandang mapanipuslan mga katropa. Kasi, the relocation, I think wapat ananda gin baton, no? Or kumbaga hay gin pamalibaran anay dudaya karang relocation mga katropa. Kumbaga hay hindi anay sanda maghalin dito sa ginatanyag housing mga katropa kanda ay I think dudaya karang daya kara nga ano do relocation abi kara hay iyat ara sa ano eh iya sa may Tigayon tagin pakita nga ni Rani Mayor Jury Sukro nga to nga abo man yaning naila ka to nga manami nga klase nga relocation no mga katropa do yun din importante abi kara eh sa mga maapektuhan nga nga mga pamilya mga pumuguyo rusang bilog karon sa pinaka importante ay may una sanda nga halinan. Sa tanan-tanan, relocation gid aro pinaka-importante sa tanan karon mga katropa. Ruin gid aro pinaka-importante. Eh kung uwat daya karang relocation ay waron, isa insan daram adto abi matuod. I think I don't know kung makarong adlaw magapadayon ruraya karang second day mga katropa kung may una pang demolition makaron sa daya karang bagay ni Sir Herman Baltasar mga katropa oh. Ro importante sa tanan relocation agro compensation
0: sentro
1: aro indo pinaka importante kasi kung wasan that compensation wasan that relocation ay si insan dara maistar abi matuod lang ahay aki matana matuod sa raya nga ranga plastada ay may demolition pa kuno makaron second day pa kuno it raya karanga demolition una sa raya karanga panimagay ni Sir Herman Baltasar. Oh, may una pat agali nga demolition mga katropa. So kinahanglan siguro may ngabot na day Sir Herman da. E kanugon no andang mga kagamitan no. Di ba ga e kun halimbawa man nga ma-demolish ra I don't know kung napangutanan na da kung as of now si Inda Sanda makaroon na maano anay si Inda Sanda ra may temporary shelter baga sandang adtunan no oh kasi may mga magugang may mga unga sandang kaibahan kaluoy man matuod sa minatuod-tuod yang kung ikaw matuod hindi na binaton eh kung ibutang mo ikaw sa sike nanday Sir Herman Baltasar nga ra ay una gid aro imong pagkanugon, una gid aro imo nga gasunod gid aro imo karon nga buot nga ay kanugon taron ay pilang dagon mo tabi matuod nga ginpundar tapos sa sang iglap waskon nga tana. Sakit man matuod man tawon ay imo karon nga ginkalisdan it pilang dagon nga ginasama diat nga maging ano lat aruna. Ang katon pa abo.
0: Sentro.
1: Mga katropa. No. So rindo pinaka malisod, rupina ka masaklap sa raya nga nga sitwasyon makaron. May relocation Galing, I don't know kung ano magiging plastada ka ra eh, no? Wapang nga nga kahahalini man eh. Ray ka nga relocation niya sa Mibahin it Barangay Tigayon, Kalibo. Alas 11:25 sa Udro Adlaw, aton karon nga oras, mga katropa, standby. Sa aton karon nga pagbalik, pila naton karon ka mga balita, dugang mga impormasyon, report it aton nga patrol. Balikan naton, pagarapos nga mga pila karon ka mga reminders, standby.

0: Get ready Cebu! Aro pinakamabahog at pinakamakulor nga rally event in Tagon, Hay Iagon. Mag-intra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 itaga-aga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mong challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawa ni chance nga magdaog it kanamiton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, at maabok nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro gun! Isitahon o registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpadagay mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon o windsor.ph. Hindi pagpagampasuno ka sa jahan, makulor at tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Aror balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong napakagaling ng Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain.
9: Ako Kalisi Lisa and I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
8: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
11: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine. And doctors, the secret of health.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
12: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
13: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa physical na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
10: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
14: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
15: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
18: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
19: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya lang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
20: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
21: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
22: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Oras na naton, alas 11:37 sa Udro Adlaw. Balik sa aton palatuntunan.
1: Centro! Centro!
0: Sa gihapon ako si katropang Nini Rujin Teodosio. Well, sa aton karang pagpangalaga, i-check anay naton linya na karoon ni katropang Ari Yerkulas ay ginbalikan ng daro, ma-check din mo, no? Ginbalikan ng daro area. Ito karoon sa may puok, naluok, kalibo, sa bagay ni Sir Herman Baltasar. Kasi may second day it demolition makaroon. So, ano ro plano na ni Sir Herman? Kahapon abe, hey, nagpamagabag pa sanda. Hindi sana maghalin sa andang terrace banda. So, makaroon, ayhan, madayon yun. Ano ro magiging plastada? Gubon yun, gidro mga pader nga ra. Katropang Arier, standby.
1: Live report.
0: Sa report, Katropang Arier, go ahead.
2: Yes, Katropang Rugino Bali, madayon. Noroy, karangapag guba, namukarang karangad lang sa ana mismo karang konkreto karang bagay ni Sir Herman Baltasar, pero
0: anong oras mas start
2: uwa pa matabiso eh, no, katropa nga routine kay
0: kahapon na begin suspend ro kahapon, no, mga hapon-hapon yun man to eh.
2: Medyo kanya did consideration yang gid natabo ani kahapon kasing ani uwa pa tabi na hako to iba pa mga gamit ba katropa nga routine. No, so may nagpabilin sa daw makita nimo ro pinaka mga parte bubungan nga may kwan pa bubungan pa baga mga uwa pagubusa kasing ani para nga may kanan masilungan anay ro mga gamit nga kinahanglan
0: na paano tagali ro mga gamit na dangar kabi kasi nagugan kita pa ina sa ikatropang Claire nga ginsend nga picture. Yes, may mga pagay tang nagkagabasa.
2: Correct. May rero mga pagay niya nga matamat yun makarang ginapangakot ng daman aga
0: kanugon may kailangan mga... tarni mabunag agage kundi mabunag ay gatubo taron
2: gatubo gidron o katropang na dyan ay di niya ni man kung alin aruanda lang ganyan plano ron ay makagampuwas yun sa andadlaw na yun ang damakaran
0: do yun nga ron makaroon sa do yung una sa suod ng karoon sa imong live nga ra katropang Arier kasi may nakikita ako nga mga tag ano ron mga tag LGU kalibo na no.
2: Dro katapo mga katapo ni tatong
0: ano ron nagabulig sanda ita himos it gamit
2: sanda ro mismo nga nagahakot makarangod ay karang gamit para isakay no sa truck kay man kuwa sanda ito anay sa relocation site ba no ag dito nag
0: ay ito sanda madiretso sa relocation
2: ay, hindi katropa nga Rudin kundi kay may ging rintahan anay nga budiga no si Sir Herman no para temporary anay nga mabutangan na itanda karon niya mga gamit and then sanda no hay ro anda nga plano after it was a kuray karang nga bagay ay iya man mismo no sa day karang nga gina igugta man niya nandangarang nga butangan doon it day karon niya masimbarong-barong ang baga no? Temporary nga yan ay sanda maga istar baga so wapa man git pa sanda plano abi no nga maga halin pa no katropa nga rin kasi kumbaga medyo amat-amat latagid ro anda karon niya mangin sitwasyon makara no kung paan
0: so doon yung paghakot makaroon is may truck. Do truck nga ron sino nag-provide? Ana mat aron ni Sir Herman?
2: Ano at LGU rin.
0: LGU, okay.
2: Rugin, provide man ta. Hagos tanan yun man nung gamit. Ginapang hakot yun man. Mga divider, mga bangko nga ron nanda. Mga kinangganon gito sa sugod.
0: So dayang nga rakatropang Arier, nagapamatuod imaw nga... hindi utagid pagpunggan it pamilya ni Sir Herman do demolition anytime this day do second day.
2: Hindi ut katropa nga rojen una man kunta sa bagat yagon niya abi hindi man kunta mag pugong baga o galing di niya ni amba naton niya what mahimo gid no kapinhaya kasi gusto lang gid nanda nga magpakita no makaron si para mapaabot man ba da karon niya concern
0: sino
2: no kay Mayor Joris
0: si Puro. Mayor Joris okay
2: oo kasi din do anda ba nga gusto nga mahingabot makara galing ay asta makaron medyo masakop siguro man si Mayor that's why nga asta sa gihapon ay iwa pa ta katropang no din anyway ru kan lang gid may ru pila ka mga gamit pagidto sa sugod din no nagbasa ron syempre nag inugan tahalin kay nat dai karaga aga-aga baga no aga rada may mga kayupan pa di man sandaya aga ging basugtan ng gidron nga buon baga no kutob sa mga pwede pa nang dagang magamit no para sa bima na ko mga tanom nandaya kasi may mga tanom di karang mga niyog saging no, indo mga pinaka mga pananom ng daiya. Rumay mga
0: kabi is hindi since and sir Herman nagkatugog
2: may anda biyang kuan may anda biyang katropa nga Rogin nga dati nanda nga sari-sari store separate no payag kumbaga may sopyang git ay temporary kabi ay ito lang git anay sanda karon nag kuan nagkatugog no wa man sanda ta ibang ay nagtunan yun kundi iya man gihapon baga kasi hindi man nanda matugan yun man randa karang baga kasi di niya ni may nayagawa o tagidro ibang bubungan katropa nga Rogin di niya rin medyo masakit yung matuhod man no sana karang baga tiyagon no nga of course no sa bilog na nakaroon yung pamilya ano nga masubo man kung taro natabo nga nakanda sabi kong makita mo na matuhod di mo karang bagay ka bilang years na libo nga napupuslan di baga maabot ang baga memories o nagkagatabo ay din doon masakit nga makita man na nang ginadimulis ito no raan na karoon niya dahil karang bagay nga raan na katropa ka Rogin do ginahimo lang ginandaman makanaambi ay ginapambalot ng hit no ro mga gamit no sa suod da kada karang nga panimahan din niya ako takot yung malitaton karoon yung katapo man ita LGU kalibo isigas lang ginandaman ng katropa ka Rogin. So, okay ba ta? No? Aro naging sitwasyon makararo.
0: Mga anong oras ko nung ma-start do demolition?
2: Possible, no? Matapos gitanan ita, dahil doon niya hakot ita gamit yara.
0: So, kung wagon una ta,

0: ang pasandabal ng mga tao iya or mga pananumlan na pwede pa rin nagkaroon nga pag gamiton, no? Din doon, consideration lang ito.
1: Basi ko nanda baga ang putangan matkubo-kubo ay kaparty man gihapon ni expansion ay mabudlay man gihapon ay basic sa maron malang man.
0: Katropa nga na dyan. Anyway, makaroon na bingan daw, no, road demolition. So, kung bawa na itong expansion pa, ay huwag ito bagay eh, no? So, matapo, separate lang git siguro man doon.
1: Pero anong bagay, abing arahi, maagyan git, in expansion?
0: Hindi, karoon yung airport nga na. Randa nga pa bagay. So, aro, kwan lang git ron, ay patindugan na temporary at bagay yan. At din matamba, nang hambay matakatun kayo na. At kung alin pag ito, randa nga mga masunod nga mangin. Plano ron, no? Nagpangabay lang yung sandaman nung masking ma-istorya ng darong DOTR kasi may nakabunta nga bisang sa guwa ng darong DOTR, no? Then ro LGU of course no ro ka-up nag-consult na kung sino tama na kamo dito nakabutang sa tarpaulin baga no nga anda taginya ginsugat sa guwa ko anda karang nga bagay nga katropa nga rojin. So ro mga estudyante ay rin nun walang gitisugod sa eskwela nun kasi di niya
1: nun. Ano ro magiging plastada sa demolition karahin doon na o gamitan ra it mga heavy equipment or manumano?
0: Ro may aton abi nga demolition team na no, katropa nga rojin. No? So hindi mawaga no? Ro iba ay masuhon no? Pero wapag kita information kung ano may mga heavy equipment git niya pagagamiton git baga no? Pero demolition mission team na ngara ay sandagit si Gondro matirada. Siyempre, naman niya parang kami na nakaroon doon pangkita na masok o kapin na konkretura ang kwan klase ito ay karaga bagay. So palibot na naman makaroon na ito pag-assessment ito aton karaga SWAT, police, MDRRMO o aton karoon yung BFP ay unagit nyo sa pag-assist makaroon ka rin at law nga rin. So, nang istorya man sa daman ni Sheriff, eh, wa man di manana mabaso si Sheriff kasi ginasunod man lang mananaro naghalin man baga no, sa korte no, nga dokument papilis no, para sarong raya nung aksyon nga rin. Kasi kung di man pag-imo ni Sheriff, eh, sandaman abi no, katropang Rujindro balikan ag Rwanda lang gid man ru andang mabaw ko ng putana lang gid ay ru pila ka mga katapo itahin siya like DOTR no maistorya man baga nanda no about sa anda karon niya concern makaron so
1: raya kahapon what at DOTR nga nagagtuuna
0: well din man niya ni Rwanda nga ginahingabot man kahapon no, DOTR kasi ro na ang tubang ng nakahapon ro DepEd, DILG, din na nga sheriff no. And of course ro happy na ton kare nga kalibo PNP do na gid katubang at no ni Sir Herman Baltasar nga at pag Rujin. And then makarawa pa itay karon niya DOTR man nga nagabot niya para kani kunta nga maistorya. Actually kahalin pa tani kahapon ginagauman nanda nga makaagtuman ba nga no, si Mayor Jores pag hasta makaroon nagkakauman sanda no, sa anda karoon niya concern or problema nga ginatubang nanda makaroon katropa nga Rujin. So, aro sitwasyon, no, si Gidas kang gidro pag akunday karag gamit no, aro pag-assist sa guamat aton karag kapulisan para dagon rung mga gamit no, sa ginarintaan na nanda no, nga bodega. Yaman mismo no, sa naluok nga katropang na dyan. And then no, naghakot do aton karoon niya LGU.
1: Naplasta daw na makaroon, abo pang gamit ay nga nabilin?
0: May una pa kasi may mga appliances rep no, sa sugod. Then do mga katre no, na naman aparador. No, ruin lang gid man sa sugod no. Pinatang sa ako nga ni, no, ro, mga pagay ba matutor nag kuha nag kagabasa kasi wa man na dan expectar ko man kapinigayon man sanda stress yun man sanda eh wa na dan expectar nga base baga mauganan no mga importante nanda karon o pangunahon nanda karon niya gamit ay wala din expectar kay na kratagagay na basa tanan no itay karon niya ugan din no bunagon lang gid mayad man siguro man katropa nga ro din kaysa ba naman matuod da

0: Diba? Si Tububo. Taro tayo. Tara nga. Kuan nga ra. Pangay. No? Then, may mga pabuyan, manabisandaya. May mga kanding, baka, manog. So, ginubuubungan kita nga rin. Oo. Hay, din doon. Usuyan pa
1: naman. Inumiit, ano man? Inumiit, yes, ano?
0: Sorry, get
1: bugong.
0: Bugong.
1: Sa'yo po, ano bugong karon?
0: Nag-inuman kita at bugong. Katropa nga ano dyan eh.
1: Ipat ang bugong ro, kinangan siguro karon.
0: Eh, depende ron, hindi na nga hapon.
1: Ay, abaw.
0: Ginausay na siguro ang bunga, tagarong nga
1: kan ba? Basi ko no kung kispirin, takarong bugong.
0: Kispirin na, agya capsule.
1: Agya capsule pa, matindi.
0: Lodo yun, siguro ang bugong karay. Ay, siguro sa kagayon, siguro ko chimpo man makaray.
1: Hindi, pwede rin kispirin ka rin kung may mga flute aron ay makahawa ka. Yakapsul lang niya kapsul lang.
0: Yakapsul or hagsirin lang gid siguro man.
1: Sing ka nakabot hagsirin nga ron.
0: Mina karon aton ni imbento taron nga klasing nga bugong ang pa siguro ka. Kuan karon ka kisting baga. Oh, dali man magmaya dron no. Siguro uyap ka at mga 5 minutes tapos yun siguro. Duga un siguro masakit no. Siyempre din natural man gid siguro man don ay siyempre pilang Domingo pang man kita is Pilipinas nga ra.
1: Ay, abaw.
0: Ay, baro, chimpo
1: iya. Masin ka naghalin.
0: Wow! Sa, kwan? Sa Switzerland.
1: Oh, matindi.
0: Switzerland, no? Ay, bagay tabi, chimpo ito, magamig bagay. Masking, bago na ito, mainit ro, gamig ito, kihapon ro, nagpaguna ito, katropa, gano. Diyan na, iya, be, grabe, ka, init, iya, eh, no? Masya bago na ito, habagat, makara, no? Una ro paglinugan no? Pero kaping kontra adlaw makara grabe kita ro init ay medyo uwang gid na sanay man siguro ah lato niya kwan gawas no, kumbaga ay nagapasanay pag ang mano para mag sa mag kwan sa raya karaga tempo makara nagapang itong man yan kita ay grabe kita
1: ay abaw nagapang itong matindi ang nagapang ito, ma. Yo, grabe ka man at puti, katropang arir.
2: Wow!
1: Tapos sabak at ingunay, ang pang itom, kagiting rong matutay.
0: Pero yun siguro eh. Oh, makaray. Ano, pero baton yun natin.
1: Baton niya?
0: Maitom.
1: Ah, ito oh, nga
0: maitom. Maitom. So din doon, no? Katropang dojin. Pero sitwasyon makaron pag-akot lang yun dahil karang gamit doon ag demolition o huwa pa man oras no katropang clear doon ano oras pa man doon pan makara o ilabas-ilabas pag man yun pero hagos tanan no?
1: Anyway, itpabulik man kung taon na si katropang clear ngayon itakot
0: o eh babo tanang hakot yun karang kainagon o kumbaga pagsugod na po yung ane yun ay abo talaga ng mga fans yun ay
1: matindi. Ibat agali, ibat agali rin ginahakot ni katropang Claire. Fans, taro anang ginahakot. Matinding klase.
0: Kita ka ba mga, kita ka ba dekara ng mga fan eh. May sumugod ba yung naga-concert ng artista ba?
1: Aba, matindi.
0: Anyway, no, katropang Arjen din daton karang report, no, sa Nuraya karon niya demolition, no, sa bagay nga ra ni Sir Herman Baltasar, no, nga kapartingan ni Iran, ita, dahil karang expansion, ita, ton karang Calibo International Airport.
1: Alright.
0: With katropang Christian Villanueva, katropang Clarity, ako man si katropang Arar Pulas na XFM, 96.5 Calibo, ang katropa mo.
1: Alright, thank you gid karon kay katropang Arier Culas with katropang Claire Tiad aga katropang Christian Villanueva una karon sa Naloo Calibo no sa bagay ni Sir Herman Baltasar sa raya karang second day it demolition ang ginahakot yun yan ni Sir Herman no, anak karon yung mga gamit nagrenta it bodega agud temporarily hay may butangan it gamit nga ra ay nagkabasa taro ana nga mga gamit nagugan tabi kabi eh Centro. Sige bantayin nato no hindi na kun ano magiging plastada kasi rin nga nga next nga i-demolish ay konkreto utaray kung may ano ra ba dumano or may heavy equipment pa nga pagagamiton. Oras na naton sa aton karang pagrugratsada alas 11:55 sa Udro Adlaw. Lai ka nga balita, portion ginahatod katon i Clear Skin Herbal Soap. Kombinasyon it herbal ingredients, glutathione at kojic acid. Ginalimpyohan na ginaduga rin impurities sa aton nga kagawasan. Ginabuligan o panit nga papution at panamion o aton nga skin tone. Nagabulig nga ma-achieve or healthy glow it panit. Ngani mag-Clear Skin Herbal Soap na kamo mga katropa. Aero Clear Skin Herbal Soap nga ra. Ayaro sabon nga kung gusto niyo maghimis, magnami rin yung magpanit. Clear Skin or Herbal Soap. Produkto ay Tiesto Health Incorporated mabakal sa mga drugstores or leading drugstores ng mga pizza inyong lugar. Magprodukto ay Tiesto Health Incorporated. Sa aton ka nga pagrurat sada, sa aton ka nga pagililiba makaron, antes kita magtakop sa aton ka nga palatuntunan, pero aton gihapon kinyo karon nga pag-inganyo ag pag-imbitaha nga maghugugit inyo karon nga mga entry sa Santo na Next FM libo-libong papremyo para sa aton karon gihapon nga 16th week, ika-16 na nga week para sa aton karon nga Santo na Next FM libo-libong papremyo. Maghugog na't maabong entries sa para abong mano chance karon nga kamay magadao. Apat yang gihapon nga mga produkto iti Tiesto Health Incorporated. Una karon do Santon Gold Herbal Capsule or Santon Plus Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men, ag Santon Gold Coffee Mix. Ag kung may inyo na karon ay tigsang kabanig it sang kabanig it Santon Gold Herbal Capsule equivalent sa sang ka entry sang kabanig it Premium D3 Soft Gel Capsule, sang ka entry man ag sang kabanig it Turbo Dietary Food Supplement for Men sang ka entry man noon. Ag lima nga sachet it Santon Gold Coffee Mix ay sang ka entry man noon. Ag sa puti karon nga sobre sugat rin inyo karon nga pangalan, address, proof of purchase, contact number, ag pirma. Ihugog rin inyong mga entry siya sa XFM Kalibo sa JS Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Or pwede man sa mga drop boxes sa Guwait aton karon nga istasyon sa Farmacia Gomez sa Kalibo Shopping Center. Ag sa Ruel and Junior Barber Shop sa Poblacion, Banga, Aklan. Mas maabo ang entry, mas maabo mano chance nga kamo karon hay magadaog. Gabos agang agang nakita sa oras sa aton karanga pagmangalagad makaron nga adlaw it dahil karanga Webes Sunyo 18-2021. Naging kakbay ka partner naton sa aton nga technical side si katropang Cipril Kit Palmon at sa mga ulihing minuto nga nagakamang-kamang kaina pa Adoria. Wow! Si katropang Shamina Carr. Naging kakbay sa patrol, katropang Ari Herculas, katropang Claire T. at katropang Christian Villanueva. Standby ka mo sa masunod niyo pagmangalaga at XFM News Nationwide at XFM Mega Manila. Sa supervision ni amon niya station manager, katropang John Alin Ascanio, sa amon general manager, katropang Sir Edwin Garing. Sa ngayon ni namon yung Chief Executive Officer, Dr. Emilito Uy. Ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio na nagaiwan ang nagahamba kinyo, mayad-ayad nga udro adlaw. And God bless us all. Raira XFM, 96.5 Kalibo, ang katropa mo. Centro, Centro.
2: XFM. Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Lailani Montaño at Estancia Kalibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. E akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, agsa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa agad ikara, ay magmayad ka mo.
2: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
2: Santol Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision S Plus. Mahalagang paalala, ang Vision S Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal
2: News Center Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
9: Ang mga pauning headlines, si hatid sa atin katropa ng Santon Gold Copy Mix. Pangulong Marcos Jr. inimbitahan si Russian President Putin sa 21st East Asia Summit sa Manila.
10: Senado mag-all senators caucus bago ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte.
9: Dating Senador Antonio Trillanes IV at Ramil Madriaga. Dating testigo naman sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
10: Malacanang iginit na hindi ginagawang weapon ang administrasyon ng ICC laban sa mga kritiko ng pamahalaan.
9: Blue Ribbon Committee hearing sa pamunuan Senator Erwin Tulpo. Magpapatuloy mga panuntunan po sa pagtatalaga ng witness si Higpitan.
10: Direct flights mula Russia patungong Manila at Cebu inaayos para palakasin ang turismo.
9: Balitang regional mga katropa, sundalo, binaril ang asawa bago binaril ang sarili sa Kalinog, Iloilo.
10: Sa balitang international, US at Iran lumagdana sa peace deal para tapusin ang sigalot sa gitnang silangan.
9: Showbiz, BTS nagdagdag ng isang araw para sa nalang Arirang concert sa Pilipinas.
10: Sa balitang sports, Mike Phillips kasama na sa Gilas Pilipinas pool para sa darating na FIBA Asian Qualifiers window.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
9: Mga katropa, pananghalian po ng Webes, June 18, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinggan sa pamamagitan ng mga XFM stations sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao.
10: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM radio app sa ating mga Android phones.
9: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
10: Ako si Brian De Paz.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo. Dito sa XFM News Nationwide. Nationwide.
9: Unahin po natin ang balita, katropa. Ang Pangulong Marcos ay inimbitahan si Putin sa 21st Asia Summit dito sa Maynila. Katropa natin sa balita, David Guzman ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
5: May nakikitang potensyal ang Philippine Embassy sa Russia na mapalakas ang turismo ng Pilipinas mula sa hanay ng Russian tourist. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen, interesado ang maraming Russian na bumisita sa Pilipinas kabilang sa Boracay at Palawan. Sinabi ni Bailen na hinihintay ang development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines kaugnay ng direct flights mula sa tatlong lugar partikular mula sa Siberia patungong Maynila at Cebu. May aplikasyon na rin anya ang S7 Siberian Airlines para sa naturang flights. Sa ngayon, may chartered direct flights mula sa dalawang lugar sa Russia patungo ng Kalibo, Aklan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
11: XFM News Nationwide.
10: Senado mag-all senators caucus bago ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Win Gatchalian. Narito ang report. Magkakaroon muna ng All Senators Caucus bago ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, nagkakaisa ang mga senador na may pagpatuloy ang kanilang regular na trabaho sa Senado habang isinasagawa ang impeachment proceedings. Sinabi rin ni Gatchalian na nakipag-usap na siya kina Senadora Aimee Marcos, Senador Bongo at Senadora Pia Cayetano upang mapanatili ang maayos na samahan sa loob ng Senado at matiyak na magiging maayos ang takbo ng mga susunod na sesyon. Kaugnay naman ang issue sa Senate leadership, sinabi ni Gatchalian na nakahain na sa Korte Suprema ang petisyong inihain ni Senador Alan Peter Cayetano, kaya ipinaubayan na niya ito sa mataas na hukuman. Ayon kay Gatchalian, nagseserbisyo siya sa pleasure ng kanyang mga colleagues. Iginit din ni Gatchalian na malinaw sa konstitusyon na 60 na boto o 2/3 ng mga senador ang kinakailangan para sa impeachment conviction. Ngunit tumanggi siyang magbigay ng prediksyon sa magiging resulta ng paglilitis. Samantala, may inaasahan namang mga pagbabago sa ilalim ng liderato ni Gatchalian.
12: Sa style ng leadership nyo, meron bang in-expect na major changes?
13: Gusto ko yung style ni Senator Cheese. No, malinis yung banyo, malinis yung garden, no, mabango yung Senate. In fact, kausap ko na nga siya, siningi ko sa supplier niya ng pabango, no. So
10: ang tinig ni Senate President Win Gatchalian. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
11: XFM News Nationwide.
14: Samantala, katropa, inihayag po ang mga member ng prosecution team na hahawak sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Kabilang sa mga tinagang prosecutor, sina Dinagat Island Representative Kaka Bagawa, Manila 3rd District Representative Joel Chua, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, Maamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, at Bayan Party List Representative Shell Jokno at Bukidnon 2nd District Representative Kit Flores. Kasama rin sina One Rider Party List Representative Rods Gutierrez, Batangas 2nd District Representative Jeribel Luistro, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suwan, at San Juan Representative Isabel Zamora. Ang prosecution team ang magsisilbing tagapaglahat ng mga ebidensya at argumento para suportahan ang mga reklamong nakapaloob sa articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Samantala, inaabangan pa ang susunod na mahakbang sa impeachment proceedings habang naghahanda ang Senado para sa paglilitis sa kaso.
11: XFM News Nationwide.
10: Sorpresang inilista ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga kritiko na sina dating Senador Antonio Trillanes IV at Ramil Bandriaga bilang mga testigo para sa kanyang panig sa nalalapit na impeachment trial. Ang pangalan ni Trillanes at Madriaga ay formal na isinama sa pre-trial brief na isinumite ng defense panel sa Senate Impeachment Court noong June 15 ngayong taon. Ayon sa isinumiting dokumento, ang pangunahing layunin sa pagkapatawag sa dalawa bilang mga testigo ay upang pabulaanan ang mga akusasyon laban kay Duterte at patunayan na ang mga aligasyon sa articles of impeachment ay pawang mga haka-haka o mere conclusions of law and fact lamang. Binigyan din pa ng kampo ng Vice Presidente na nasa panig ng prosekusyon ang responsibilidad na patunayan ang kanilang mga paratang.
11: XFM News Nationwide.
14: tinanggi po ng Philippine National Police, mga katropa, at ng Department of the Interior and Local Government na may natanggap silang anumang arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senator Bongo kasunod ng mga online claim ni Davao City Representative o Representative Paulo Duterte. Ayon kay Interior Secretary John Bicrimulya, agad siyang naipag-ugnayan sa Department of Justice upang beripikahin ang ulat pero wala umanong natatanggap na opisyal na dokumento kaugnay dito. Gid din ang PNP, handa silang tumugon sa namang legal na o legal warrant mula sa tamang otoridad. Una lang sinabi ni Duterte na may arrest warrant umanong inilabas ang ICC laban kay Go at dalawang dating opisyal ng pulisya batay sa impormasyon mula sa isang source. Paliwanag ng PNP, mananatili silang tapat sa kanilang mandato at handang ipatupad ang batas sa sandaling magkaroon ng valid at opisyal na warrant.
11: XFM News Nationwide.
10: Nilinaw rin ang National Bureau of Investigation na wala pa silang natatanggap na anumang opisyal na komunikasyon kaugnay ng umanoy arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senador Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya. Sinabi ni Director Melvin Matibag na wala silang anumang abiso o dokumentong nagpapatunay sa naturang ulat. Dagdag pa niya, patuloy ang NBI sa pagsilip sa mga isyong may kaugnayan sa mga kaso ng ICC, kabilang ang paghahanap kay Senador Ronald Bato de la Rosa na umano'y may nauna ng kaukulang warrant. Gait ng NBI, nagpapatuloy ang kanilang operasyon batay sa mga hawak na impormasyon, ngunit aminadong mahirap ang proseso dahil sa lawak ng koneksyon at karanasan ng ilan sa mga personalidad na kanilang tinutugis.
11: XFM News Nationwide.
14: Sa kaugnay pong balita, pinabulaan na ng Malacanang ang aligasyon ni Davao City Representative Paulo Duterte na ginagamit umano ng administrasyon ang International Criminal Court bilang armas laban sa mga kalaban sa politika. Ito ay matapos sabihin ng kongresista na may mga umano'y arrest warrant kang inilabas ang ICC kina Senator Bongo at dalawang opisyal ng PNP. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi raw po dapat sisihin ang pamahalaan dahil ang kaso ay sinampapa noong 2017 bago pa ang kasalukuyang administrasyon. Gate pa niya ang ICC ay isang korte at kung may ilalabas na warrant, ito ay bahagi ng proseso para sa pananagutan at hindi pamumulitika. Sinabi rin ng Malacanang na dapat iwasan ang paggamit ng issue upang magasik ng pagkakawatak-watak sa publiko at iginit na may mga umiiral na batas sa Pilipinas na maaaring magbigay daan sa paipagtulungan sa International Court kung kinakailangan.
11: XFM News Nationwide.
10: Iginit ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na dapat humarap sa aktual na pagdinig ng Senado ang mga tinaguriang bodyguards na sangkot sa issue ng Maleta Boys. Sa panayam sa XFM 99.5 Mega Manila, hinimok ni Tulfo ang mga ito na magpakita ng tapang at paninindigan sa kanilang mga pahayag sa imbestigasyon ng komite. Ayon sa Senador, kung naniniwala sila sa kanilang mga sinasabi, wala dapat silang ikatakot sa paghahanap sa o pagharap sa Senado at sa posibleng pag-contempt kung lalabag sa proseso ng pagdinig.
15: Kung matapang sila, bumata sila sa Blue Ribbon.
1: Tama.
15: Natatakot kasi sila na sumipot sa Blue Ribbon kasi baka makontempt sila, makulong sila doon sa ibaba ng Senado.
1: Saka magigisa.
15: Pero maganda naman ang kulungan namin. May aircon naman, may sama, pinapakain naman sila.
10: Yan ang tinig ni Senate Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo.
14: Sa kasabay pong interview, mga katropa, nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo, magpapatuloy ang investigasyon po ng Senado sa money plot control anomaly para mapanagot ang mga sangkot sa sinasabing katiwalian. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Tulfo na paigtingin ng komite ang mga patakaran sa pagtatalaga ng mga testigo sa mga susunod na pagdinig. Paliwanag po niya, bahagi yan hakbang para matiyak na maayos at epektibo ang pagdinig at mapalakas din ang accountability sa mga mapapangalan ng sangkot sa kaso.
15: Dati pwedeng mga surprise witness. Ngayon, hindi na po pwede yun.
1: Kailangan
15: ma-screen muna namin yung witness. May sasabihin ka ba? Okay, kung may sasabihin ka, meron ka bang mga ebidensya? May resibo ka ba? Hindi yung nguso ka lang ng nguso. Yung litrato na inabot. May litrato po ako, sir. Harap ng bahay. Ay, hindi resibo yun. Ang resibo, pag tinanggap ni George Bandola, at litratuhan siya na may binigay mo ng maleta.
1: Tama.
15: Or receiving copy na receipt yung pinirmahan siya papeles.
14: Iyan si Senate Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo, katropa.
11: XFM News Nationwide.
10: Samantala, hinimok din naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo ang mga media personality na nabanggit sa isang press conference ng tinaguriang Maleta Boys na magsampa ng kaso laban sa mga ito. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, iginit ni Tulfo na tila minamali tumano ng mga nagsagawa ng press conference ang mga maumahayag at agbitaw ng mga akusasyong wala o manong sapat na ebidensya.
15: Nilalahat nila dahil inaabutan, binibigyan. Hindi mo lang kabastusan yan. Paano naman yung pamilya ng mga journalist? Yung siyempre mga anak. Sabi nila, pinapakain ni daddy, ni mami sa amin dahil sa flood control.
16: Ang masakit nun.
15: Siyempre masasaktan.
10: Yan ang tinig ni Senate Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo.
11: XFM News Nationwide.
9: Ibang balita tayo, katropa. Umakyat na sa 78 ang bilang ng mga namatay matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasim sa Rangani noong June 8. Ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa pinakahuling ulat, mahigit sa 1.4 million na katao na rin ang naapektuhan sa buong Mindanao. Habang nasa 1,339 ang sugatan at 30 iba pa ang patuloy na pinaghahanap. Aabot din sa mahigit sa 346,000 na pamilya ang naapektuhan sa Regions 9, 11, 12 at sa Barm. Habang mahigit, 81,000 na katao na tili sa evacuation centers at pansamantalang tirahan. Malawak din ang pinsala sa imprastruktura kung saan mahigit 74,000 kabahayan ang napinsala. Kabilang po ang libo-libong totally at partially damaged houses. Naitala rin ang mahigit sa 7,400 na aftershocks kasunod ng pangunahing lindol. Kabilang ilan na naramdaman ng mga residente. Patuloy po ang rescue, relief at rehabilitation efforts ng pamahalaan sa maapektadong lugar.
11: XFM News Nationwide.
10: Philippine Red Cross pinalalakas ang tulong sa mga apektado ng lindol sa Sarangani. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
17: Patuloy ang operasyon ng Philippine Red Cross o PRC para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani, General Santos City, Davao Occidental at South Cotabato. May 260 kawani ang voluntaryo na nakadeploy upang maghatid ng pagkain, malinis na tubig, serbisyong medikal at iba pang tulong sa mga apektadong komunidad. Ayon kay PRC Chairman at CEO Richard Gordon, magpapatuloy ang organisasyon sa pagbibigay ng ayuda at suporta sa mga pamilyang naapektuhan habang nagpapatuloy ang mga aftershock sa Mindanao. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
11: XFM News Nationwide.
9: Ito naman, Katropa, yung direct flights mula po Russia patungong Manila at Cebu. Inaayos na para palakasin ang turismo. Katropa natin sa balita, Daddy Guzman, XFM Mega Manila.
5: May nakikitang potensyal ang Philippine Embassy sa Russia na mapalakas ang turismo ng Pilipinas mula sa hanay ng Russian tourist. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen, interesado ang maraming Russian na bumisita sa Pilipinas kabilang sa Boracay at Palawan. Sinabi ni Bailen na hinihintay ang development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines kaugnay ng direct flights mula sa tatlong lugar, partikular mula sa Siberia patungong Maynila at Cebu. May aplikasyon na rin anya ang S7 Siberian Airlines para sa naturang flights. Sa ngayon, may chartered direct flights mula sa dalawang lugar sa Russia patungo ng Kalibo, Aklan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dale D. Guzman para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
11: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
9: Alas 12:18 ang tamang oras. Sa XFM 99.5 Mega Manila at sa XFM News Nationwide. Live po tayo sa lahat ng Solid FM Station at XFM Philippines Radio Stations sa buong bansa.
11: XFM News Nationwide. Balitang regional.
9: Diretso na tayo sa balitang pang-probinsya. Sundalo, binaril ang asawa. Bago po, binaril ang sarili din sa Kalinog, Iloilo. Katropa natin sa balita, R. Espinosa na XFM Iloilo.
16: Ang matagpuan ng 35 anyos na miyembro ng Philippine Army, ganun rin ang 37 anyos na asawa nito. Sila natagpuan sa loob ng kanilang tahanan sa Barangay Badlan, Pequeño, Kalinog, sa probinsya ng Iloilo. Ayon kay Police Captain Melvin Mercado, ang officer in charge ng Kalinog,

0: Mindanao, 101.7 XFM Bukidnon, para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Mariko Dino, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Katropang Brian, maaranas tayo ng pagulan sa Southern Luzon, Visayas din po katropa, at Eastern Section ng Mindanao dahil sa Easterlies, sabi ng PAGASA. Sunday, maaranas na isolated rain shower, thunderstorm, ang Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, at Dinagat Island, Surigao del Norte at del Sur, ganyan din po ang Damao Oriental.
3: Katropang Buddy, nagbabala naman ang Weather Bureau na makararanas ng localized thunderstorms ang Metro Manila at nalabing bahagi ng bansa.
2: Samantala mga katropa, sumigat pong araw kanina, 5:28 na umaga, lulubog po mamaya, 6:27 pa ng gabi.
1: Balitang International.
2: Atid sa atin to ng Santon Gold, subukan niyo po katropa ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Lumagdana ng isang kasunduan ng US at Iran, layuning wakasan ang digmaan sa Middle East kapalit ng pag-dilute ng enriched uranium ng Tehran at malawakan economic relief mula po sa Washington. Ayon sa US official, nilagdaan ni US President Donald Trump ang Memorandum of Understanding sa isang dinner kasama si French President Emmanuel Macron sa Palace of Versailles matapos ang G7 Summit. Sinabi ni Trump na formal na niyang napirmahan ang dokumento.
1: XFM News Nationwide. Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Good news, ARMY fans! Nagdagdag ang BTS ng isa pang araw para sa kanilang BTS World Tour arirang sa Pilipinas matapos maubos ang ticket para sa naunang concert dates. Ayon sa Live Nation Philippines, isasagawa ang dagdag na concert sa March 16, 2027 sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Nauna nang sold out ang mga concert na nakatakda sa March 13 at 14, 2027 dahil sa matinding demanda mula sa kanilang fans. Magsisimula ang ARMY membership pre-sale para sa bagong concert date bukas, habang ang general ticket selling ay sa June 2026. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Happy birthday!
6: Sa'yo ang pagkain.
2: Happy birthday, Miss Melay, at ikaw na yung bahala sa aming lunch mamaya.
1: Balitang sports.
2: Ang balitang sports katropa, hatid po sa atin ng Premium D3, ang lakas sa bawat kapsula. Bumalik na sa Gilas, Pilipinas, ang mga big man na sina Justin Baltazar at Mike Phillips para sa Window 3 ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Gaganapin mula sa July 3 hanggang 6, 2026. Kasama sila sa 12-man roster na inanunsyo po katropa ng samang basketball ng Pilipinas. Habang inaasahan natin na mas may pinalakas na front court ng ating national team. Mahalaga po ang pagbabalik nito ng dalawa kahit o dahil kapos nga ang Gilas sa malalaking manlalaro matapos ma-sideline sina Kai Soto at Quintin Meliora Brown dahil naman sa NBA Summer League at sa injury. Mga kasama nila sa lineup sina Justin Brownlee, Scottie Thompson, RJ Abarrientos, Junmar Pajardo, Carl Damayo, Kevin Cambao at AJ... Alam ko, de pass nila pa. AJ Edu. Bago tayo magpaalam, katropang Brian, again, happy birthday sa ating producer sa XFM News Nationwide. Walang iba kundi si katropang Melay Ocampo. Ayan, happy birthday, Miss Melay. Ay, sorry, wala kang mic.
3: Ayan, happy birthday, Melay. At bahala ka na sa tanghalian namin.
2: Oo nga. Pakita mo naman yung... Yan ang live na talagang kuha. Thank you so much, Miss Melay. At mga katropa, sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide ngayong pananghalian ng Webes, June 18, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Overa.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sister Pain.
3: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
7: Bili na.
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
8: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
9: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Katropa, yari na ang atun winner sa atun weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasagamat sa XFM. Agkay Dr. Melito Uy. Sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Samton kag XFM kalibu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa pag Himo sang entry, 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevial glycosides. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Saliwat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa din na no, pinagi sa aton sir nga pagpangalagad, padayon kita nga mga dulong sa inyo, sa pila sa ni ka mga informasyon, pila sa ni ka mga detalye, may angot sini sa natural nga mga pamaagi sa pagabulong, kag pagpaayo sa aton sini mga ginabatyag sa kalawasan. Of course, ang pagpabakod, no, mismo sa aton sini nga ikaing lawas, para nga mahimo bala nga mga balatian na aton sini malikawan. Kati sa patagya sa naturopathic medicine, ginatinguhagid na aton, ano, nga mapabakod ang aton lawas malikaw sa balatian. Ito nagapati, kumbinsido kita sa balanon, that an ounce of prevention is worth a pound of a cure. Isa na naman katupika ang aton sa napag-estoryan sa nangyedisyon sa aton sa nga pagpangalagad. Kag nagatutok naman ini, no? Sa pagpabakod sa aton sa nga lawas. More man ang aton sa nga napuntarya about sa prevention sa nangyedisyon sa aton sa nga pagpangalagad. Pero bago yun na, no? Gina-welcome ta ang aton sa mga tagpalamati. Sa tanan sering nga mga XFM station sa Bugo sering nga isla sang Panay. Kag sa mga XFM stations sa Negros Island region. Welcome, welcome kita sa aton sering nga pagpangalagad. Ayan, may mga concern kamo sa inyo sering nga ikaayong lawas. May mo nalang isend sa aton sering nga text line 0950-975-6950. Iwaton ko ang aton sering nga text hotline 0950-975-6970 para makahatag magkita sa inyo sa pinasarik ang mga panugyan. Kung ano, makabulig sa inyo sa maginabatsyag sa lawas, mga giyadira, mga suwestyon. Sa kung ano makapaayo na sa inyo sa maginabatsyag sa kalawasan, ngayon yung iban sa inyo sa madugay nyo na ginadala-dala, kadamo naman kamo sa isang mga natilawan ng mga pamaagi. Pero sa Gyapon, nagabalik-balik ang inyo sa ginabatsyag o kunabatsyagan. Bala no pinakaman nami, no, aton gin maamat-amat tungkad bala ang kabangdanan uko ng root cause ng aton sini mga sintomas nga nabatyagan. Kay karon kun puro lang kita sini symptomatic, diri lang kita karon nagatan-aw sa mga mabatyagan, mga sinyales ukon mga makitaan sa aton sini nga lawas. Imnan aton karon sang di ba, ang galingin sang ulo, ang galingin ni mo ulo, imnan mo sang para sa sakit sa ulo. Nagasakit ulo, imnan mo sa nisang ginatawag para man sa sakit sang ulo, para sa pain. Amo man ang imo sa nga arthritis, kung nagabusog dira. Tumarano man sang para sa nagangot-ngot ni mo sa nga mga luta-lutahan. At rin, hindi man din na malain na, no? Kung gino-updan natin sa isang lifestyle modification. Ang problema, alin sinang ako nag-salig na lang bala kita pirmi sa mga pampaampat bala o kung mga pampauntat sang sintomas without thinking deeply kung ano ay hanap posible niya kausa o kung kabangdanan sang abalatian o kung sintomas nga nabatsyagan. Kati kung naton karon matutukan ang mga kabangdanan o kung ang root cause, kag dito naton karon matumod, ano, kag mahatagan karon sang pagtutok pinagi sinisa kung ano nga mga metodo nga nagakabagay para dira. Kundi kung makorekt mo karon ng kabangdanan ang mga simptomas karon nga imong mabatsyagan na mataamat man na madula, ano? Para bala sa kon na nagainulan bala makakita kita o kon na kabalo kita nga may matulo gitsusulod sa aton sa nga balay tungod nga may buslot ng aton sa nga atop. At talite, hambal sa iban sa niya. Gatulo mo lang akong gaulan, ha? Sige, kung ay kuno gaulan, ay magatulo mo. Te, ang ideya sa iban sa natin, saluran. Pero kung gusto ka iya, nga masolusyonan, gid,

Why sila sang ginatawag sering na tawag niya traditional memory bala? Kagang isa iya ka ginatawag type man o kon branch man sa aton sa nga immune system. Ang una kundi ang aton sa nga innate immune system o kon innate immunity. Dili naman kita sa ikaduha mo ning adaptive immunity nato na mo ning special defense system nato nag-include din ako nag-abugusan ni sa aton sa nga B cells sa mo ning antibody making cells nato na no. Ang antibodies ngayon yung timon ni mga germ fighting proteins adra sa sulod sa aton sa ring lawas ara man no sa ginatawag adaptive immunity nato ng T cells sa muning white blood cells bala naton nga nagabulig sa immune system nga patyon ang mga infected cells o kun neutralize ang mga infected cells. Ang karakteristik nila sa ni kumpara sa innate immunity nga maabtik sa pagresponde, iniya slower ang ila sining initial response pero highly specific ang ila sining recognition kag hindi ni sila kon sa aton pa hindi ni madali dali malipat kay may long term memory ini sila para nga kon halimbawa masudlan ka sang amog hapon sining pathogen na kon kagaw sa palabuton madasig nila sining makilala kag ma neutralize amuning isa bala ka ginatawag purpose kung ginaturukan ka mo kung may ginatawag vaccination bala napasudlan ka mo dira sang ginatawag sahi sang kagaw man na ginapaluya para nga makilala sang aton sining immune system dira matraining sila para pag-abot sang matuntuod iyang sakit o kung what you call this mga makalalaton sining balatian di may ara na sang ginatawag memory ang aton sininga immune system kag sanglit nga na train na sila madasig nila kag mahapos nga ma neutralize. Pero paano no nag-learn o kung nagatuon ng aton sininga immune system sa ginatawag infection? Nag-learn sila no pinaagi number one sa detection. Step 1 na i-detect nila sini ang ginatawag foreign molecules

0: ukon mga antigens ano sa aton sa nga immune cells kilalahon nila pagkatapos response ang immune system nato na nag-activate ni siya, no? That's why kung may infection, may ara sang inflammation, may ara sang antibody production, kag may killer T cells production kita. And then step 3, amuning elimination. Ang pathogens ni gina-neutralize kung ginaguba nila. And then memory formation. Pagkatapos sila ma-neutralize, pila sini ka immune cells become memory cells nga nagabulig, ano? Para nga magpabilin sa aton sini nga lawas sa ang iban sini years or even decades nga gilang response mas faster upon re-exposure. Mutong ginahambal lang na to niya kung may amog yapon niya kagaw. Halimbawa, na-expose ka subong nga tuig, sunod nga tuig, sunod nga duha ka tuig pagid. Kung may ara kasi niya sa ginatawag cells nga may memory siya para sa sinang kagaw. Tungod nga may memory formation kita ngang inang ginatawag memory cells nga ina nagapabilin sa lawas at sa tinuig or even denikada. So mahapos nila nga ma-neutralize ang amog yapon nga kagaw. Kag ma-reduce ang disease severity or prevention of illness entirely. Amo ning proseso no nga nagaporma sa aton sining biological basis sa aton sining immune learning. So dapat gyud naton kinanglan gyud nga i-train naton ang aton sining immune system para nga mangin maalamon sila, mangin ma-abdik sila pag abot sini sa pagpangapin sang aton sini lawas pag protect sa aton sini nga lawas kag ti expose kita sini sa ginatawag mga kagaw sa aton palibot nga parts and training sa aton sini nga immune system dira sini ang duta, ang mga tanom, ang mga kasapatan sa aton palibot bisan pa ang tubig gani naton kag bisan pa sa kaparehas naton nga tawo no, nga nagadala bala sang kagaw nga posible mag laton sa aton nga mangin part sang pagkilala sang aton immune system sa sulod sang lawas. Pero ari karon sa aton sini mga tagpanamati. Kita bala mismo sa aton sini nga pangginawi may papel bala kita sa ginatawag immune system training. Ang sabat sinadira tuman kadako ang aton sini nga papel para sa pagpabako do kon pagpaluya sang aton sini nga immune system. That's why matingala kita. May mga tao yang kabako sila sining lawas, kabakod sila sining health. Kag may mga tao man iyang masakiton, madali sini matapikan sang infeksyon ukon balatian. Ano bala ang nag-aapekto sini sa aton sini mga ginahimo ukon paano naton mapaluya ukon ano ginahimo naton nga nagapahina sang aton sining immune system kag nagabuhin sang ila sining kaalam ukon nagapahinay sa ila sining learning. Ang isa diri no sa aton sini mga tagpanamati, kun ikaw sini ang kulang sa husto nga nutrisyon. Kaya suppose para magbakod ang aton sa nga immune system, kaon ka regularly o kung nadlaw-adlaw sa prutas, utanon, legumes, whole grains, nuts, seeds, fermented foods. Magkaon ikaw sa nino. Kaya nga aman, ini nga mga pagkaon nag-provide sang vitamins, minerals, antioxidant, kag fiber. Samantala no sa aton sini mga tagpalamati, kun kita man ang hindi mahilig sini sa masustansya nga mga pagkaon, instead ang mga ultra processed food, ang mga makalamay o kun may added sugar, may mga trans fat nga mga kalanoan ang masamin aton gina-consume, nagapahina ini sa aton sini nga immune system. Ginabulubanta no, 70% sa aton sini nga immune cells are associated with tissue in and around the gastrointestinal tract, making the gut a major immune training center. So that's why kinanglan noon digali naton nga magkaon sang husto sini nga mga pagkaon, masustansya nga mga pagkaon para ang aton sini nga tinai ang tiyan naton. Ang lawas naton sa sulod, mahatagan naton sa nagkakaigo sa nga vitamins, minerals, antioxidants, fiber. Kay dira gali sa aton sa nga tinai, 70% sa nga sa mga cells sa naton nga nagpabakod sa aton sa nga lawas. Dira gali nila sa nga major immune training center. That's why ang mga tao gali nga hindi mahiligon magkaon sa mga ma-fiber, ng mga pagkaon, naman yung mga prutas kag utanon. Kargado sini sa mga bitamina kag minerals, eventually amat-amat nga mangin maluya kag mangin masakiton kay kulang sini sa nagkakaigo kag gusto sini nga nutrisyon. Ikaduha, Ano pa gid ang pwede naton mahimo nga makabulig pa bakod sa aton sininga immune system? Kapin pa sa paghanas, pagpaalam sini sa ila. Ang nagakaigo mangali no sa aton sini mga tagparamati mga viewers, ang nagakaigo nga pagtulog. Tuman kadako ang papel sini sa pagbalanse sang aton sininga ginatawag immune system, especially sa aton sininga ginatawag memory cells dira sa aton sininga immunity. Kay kung nagatulog kita, amunin siya ang major period nga aton sininga immune regulation and memory consolidation nagakatabo sa aton sininga pagtulog. Ang cytokine sini ginaproduce, ang immune signaling is coordinated, ang memory cells are strengthened, antibody responses are reinforced. Amunin kinanglanon galino, amunin gali ang ginatawag makita na ton bala ng isa ka healthy nga tao sa actual seria sa ton seri palibot sa mga upod na ton sa balay mga ulubrahan na ton kung healthy ng isa ka tao pamangkuta bala kung anong isa sang iya sini nga ginahimo masilingin na siya nga nagakaigo nga pagtulog kay ang nutrisyon kung waay sa nagakaigo nga pagtulog hindi mangin bugos ang iya sining efekto amo man ang pagtulog kung kulang man sa nutrisyon nagabinuligay ining duha para mapabako o ng aton sininga lawas nga nga libutod sina no dira sa pagpabakod sang aton sininga immune system. Pero balik kita sa balano nako na no kung pamangkot bala nakon tagina nga nga may mga tao iya nga masakiton naga balik-balik ang ila sininga infection o kon kadali sa ila sini malatunan. In fact may namangkot ya rin sa akon siya dokti ko may memory cells kita sa aton sininga immune system. Tiyang trangkaso seasonal man ni halos kada tuig may ginatawag mga trangkaso kita abi. Tinga ang ako iya kada tuig halos nagabatya gid ako iya sa mga symptoms sa ginatawag cold and flu kun may ara ako sang memory cells. Inabangod ang trangkaso ano lain-lain ang mga ginatawag strains sini ha naglain-lain nga mga kagaw no which is ti ang previous iya kun hindi na amo ang nag laton sa imo sa subong tuig tiko di man dayon madali-dali sang aton ni na nga cellula kati waay na to sa ginatawag memory mo kung baga sa computer po ay sa database tiko di waay dayon makilala nakalusot nakabatsag ikaw sa isang sintoma pero bintaha kung padayon gihapon na to na ginatraining nga aton sa nga immune system at least kung magbatsag ka hindi magdugay ang mga sintomas nga imo sin mabatsagan kag madasig ikaw sininga ma umpawan. Pero kung halimbawa nangin masakiton ka tungod sa ginatawag kulang sa imo sininga effort sa paghimo sa imo sininga counterpart para magbakod imo sininga lawas tungod nga hindi ka nagatulog sinisang husto nga oras o kung kulang ka sa tulog pagkatapos masami ikaw sininga nagaugtas tuman lang imo sininga pagkakapoy nagaresulta sa chronic stress kulang sa husto sininga mga pagkaon instead ng maginakaon karon mga processed ultra-processed nga mga pagkaon karon salig ka lang sa order sa nipa deliver instead magkaon kasi isang nutritious nga mga pagkaon ang nutritional deficiencies nagapahina sa immune system kag ang kakulang sa nisa paghulag o kon physical inactivity hindi lang nagapahina sa lawas nagapahina man sa aton sa nga immune system timasiling na ton nga partly may sala kita o kon guilty kita sa pagluya sa aton sa nga immune system kag isa karason kun nga may mga tao nga mahina ang ila defensa batok sini sa makalalaton nga sakit nga madali sila malatunan sang mga balatian pero ari no sa aton sini mga tagpalamati kun may mga ginahimo kita nga nagapahina sa aton sininga immune system para gali mapabakod ang aton sininga immune system part sang aton sininga immune system training aton likawan yadtong mga factors nga nagapahina like halimbawa kung kulang ka permiso sa tulog tinguhaon mo nga magtulog kasi ni 7 tubtob 8 ka oras sa gabi ha pagkatapos karon kung ay ka nag-exercise syempre physical activity ang kapisan dira kag try mo suguran yung mag-exercise and then kung di ka pala ka on sa isang healthy nga mga pagkaon amat-amaton mo man train ang imo sinikaw galingon o kung hanason ang imo sinikaw galingon kasubo nga aton immune system kani naghahanas man no? Asulod sa aton lawas sa tingwa sa pagdefensa sa rin sa aton, kita, tingwa untuman nga madefensahan man mismo ng aton sa nga lawas, aton sa nga kaugalingon. Diri kita karon sa papel sa nga aton sa nga ultimate trio sa pagpabakod kag pag-train sa aton sa nga immune system. Paano naton mabuligan ang aton sa nga immune system sa padayon nila nga pag-training sa nga pagpabakod sa ila kapag hatag sa ila sa isang dugang nga support para mangin maalam sila sa isang pag-defensa sa aton pinagi sa pagkilala sa ni sang mga kaaway, mga ginatawag kagaw nga posible magpabalatian sa aton. Isa din no, sang masuggest naton para magbakod ng aton sa nga immune system kag sa adlaw-adlaw ukon sa mga eksperyensya naton padayon nga parts and training ukon pag-train paghana sa aton immune system among gali ang ginatawag pag take ukon pag-consume sa isang spirulina. Nga man, ang spirulina gali no, isa actually isa ni siya ka nutrient rich nga blue algae nga kargado ukon dagaya sa protina, vitamina, minerals kag antioxidants. Nga nagasupport ni siya no sa activity of immune cells kasubong sa isang natural killer cells. Amo ni nag-neutralize sa mga kagaw dito ano nga parang hindi pala maglinapta o kung magmuad sa aton sininga lawas nga mahimo magresulta sa balatian o kung nagarindain sininga mga discomfort mga sintomas nga aton sininga mabatsagan kaya nagabulig man regulate sang inflammatory response kag may ara sang compounds nga nagabulig stimulate sang certain immune functions kag may mabasko gani nga antioxidant nga beneficial gid sa aton lawas sa immune system amoning phycocyanin nga makuha naton sa spirulina. Kag ang isa sang source naton sang ginatawag spirulina para mapasulod naton sa aton lawas amo ang pagtumar sa ni sang Sunthorn Plus Gold capsule. That's why may mga mabatian kita sa ni ang mga ginatawag feedback alin mismo sa mga nagagamit sini mga nagatumar sini kag sa mga text messages mga chats naton ang mga gina-update balang ginahatag nga update sa aton sa mga users sini Sunthorn Plus Gold capsule manotice nila nga hindi na sila basta-basta ginakalatnan sini sa ginatawag trangkaso sang mga ubo-ubo o kon termino pa sang isa gani sini why na ko basta-basta dok nagaiga iga mo. Kagawin na nag-aalay, kag nag-sakit perming akon sa nga likod. Sugod sang sige ko tumar sa Sunthorn Plus Gold Capsule. Ang isa sa sangkap sina, no? Among spirulina nga nagabulig gali, no? Pabakod sa aton sa nga lawas, sa aton sa nga immune system sa pag-provide sang mga kinahanglanon nga material kasubong sa isang protina, vitamina, minerals, and antioxidants. Kag ang manami pagit sini kay hindi lang spirulina, kundi isa pagit kasangkap nga makita diri sa Sunthorn Plus Gold capsule amo sini ang garlic o kun ahos. Ano naman niya ang papel sang ahos pag-abot sa aton sini nga ginatawag immune system? Kung ano ba lang immune system benefit sini? Nagabulig para ang aton sini nga lawas ang natural nga defensa sa aton sini nga lawas magnami bala ang pagpanghikot o kun pagtrabaho sini. Doon nga nagabulig sa papagsik sa aktibidades ng aton sini mga immune cells para bala nga mangin update sila sa pagresponde kag pag-neutralize sa mga kagaw sini no magluwas nga nagabulig pagin siya no pinaagi sa pag-neutralize sini sang mga kagaw mismo mga bakterya kag mga viruses dira may ara sa sang antibacterial may ara sa sang antiviral properties suno sini sa mga pagtuon. That's why kung naga-consume gali kita sang ahos regularly hindi lang siling na ginapabakod ang aton sini nga immune system kundi mismo ang ahos nagabulig gali papas neutralize sini kun paluya sini sa mga kagaw bakterya o kun virus dira nga mahimo maghalit sa aton kag isa sa sangkap upod sa spirulina sang aton sini nga Sunthorn Plus Gold capsule kag hindi lang ina mayara pagdating ni sang Sunthorn halin sari sa panit sang mangustin nga may anti-inflammatory properties may ara pagdating ni sang queen of all vegetable ang manggaranon kag dagaya man sa sustansya sari nga malunggay kag may ara man ano sang gidatawag ampalaya o kon bitter melon nga nagabulig panami sang aton sari nga digestive system function para nga maabsorb naton ang mga nutrients nga kinanglanon kag para mapabakod naton ang aton sari nga immune system. system. So simple lang gali. Ang pagtumarsa ni isang Sunthone Plus Gold Capsule makabulig para mapabakod. Hindi lang mga nga tonsil ng lawas kundi nga tonsil ng immune system. Kaya ang mabakod sa nga immune system nagaresulta sa mabakod na tonsil nga panglawason kag mabakod na tonsil nga ikaayong lawas nga may bato kita. Batok sini sa mga infeksyon ukon mga balatian nga tugas ang kagaw. Balan mo lain-lain ng factors ang aton sa balatian ukon mga causes man sini mo. May ginatawag kita sini nga mga balatian nga makalalaton amoning tuga ukon tungod sang kagaw. May ara man sang ginatawag mga balatian nga hindi makalalaton amo niya ang mga lifestyle diseases tungod sa aton sini hindi husto nga mga pangginawi. Which is ang hindi man aton husto nga pangginawi laki pang kakulang sini sa nutrisyon, may labot man sa pagluya sini sa aton nga immune system. So diri kita karon sa pagpabakod sa aton defensa batok sa mga ginatawag balatian nga makalalaton tuga sini sang kagaw. Diri ang focus naton subong. Pag-abot naman niya sa lifestyle diseases, tilain naman niya ang istorya no sa mga previous naton sa mga topics kadamo na sa aton sini na istoryahan na hanungod sa lifestyle diseases. Pero balik kita no sa ginatawag Sunthone Plus Gold Capsule. Pwede kita makatumar sini no. Like kung namulan nito maron mo is twice or thrice daily sa aga, sa udto, kag sa hapon. Like mga 10 minutes before sini ang kaon o kung 30 minutes pagkatapos naton sini sang kaon. Pero base sa pagtuon na no, may isa pagigaling nga makabulig pabakod kag makabulig paabtik man sa aton sini nga immune na system. Kag while nga nagapadayon ang pag-train sang aton sa nga immune system kung paghanas sa pinagi sa adlaw-adlaw na ton yung mga experience kag exposure sa sa mga kagaw, mabuligan pagigali mas mapanami sa no ang pag-function kag response sa aton sa nga immune system kung nagapasilak kita sini sa adlaw regularly sa aton sa mga tagpanamati nga man tungod nga makapanghikot gali ang vitamin D once nga may igo sang silak sang adlaw ang aton sininga panit ang problema ha kay ang iban subong hindi magpasilak sa adlaw kay hadlok magitom. Amo nang masami ka mabatian mo o kun di gani may ginagamit sininga moisturizer o kun may ginagamit sininga pampa gina-apply sa ila sininga panit ah. That's why ang iban kun magwa sini may sunscreen may sunblock tikundi maapektuhan karon ang ginatawag pag-function sang ginatawag silak sang adlaw nga makapanghikot kon tani in full potential o kon benefit sa aton sininga lawas kon direkta kon tani nga mag-igo no sa aton sininga panit. Ang but naton ng balon ano, nagakaigo lang nga pagpasilak sini sa adlaw, hindi nga magpabatok man kamo o kon magpasunog kamo sini sa silak sang adlaw kon magpapaso bala sang inyo sininga panit. Ang husto lang nga mga mininuto sa duration sa pagpabulad sini like for example, dira kita sa mga 5 or 10 minutes nga pagpabulad o kung pagpasilak sini sa adlaw, kaya depende man sa imo sini nga kulor. Kung puti ka, at siyempre shorter ang duration sa imo sini nga pagpasilak. Pero kung medyo maitom-itom ka, medyo malawig-lawig man, ano, depende sa aton sini nga kulor sang panit. Kaya ang vitamin D, gali, no, sa aton sini mga tagpanamati, especially ang vitamin D3 is one of the most important nutrients for immune regulation. Nagabulig para ma-activate ang immune cells kasubong sa isang T cells kag macrophages makabulig para nga ma-prevent the excessive inflammatory response. Kaya nga to ni immune system nga healthy dapat hindi man siya maluya o kundi man siya mahinay sa pag-responde sa nisa dapat niya dito respondihan sa sulod sa nga to sa nga lawas pero hindi man dapat over response o kung over active kay para malikawan man nato ng tuman nga inflammation nga kung nagasigisigi gani ina damage sa sulod man sang aton sa ringa lawas. Di mo ni ginahimo gali no sang vitamin D3 mabuligan para tama-tama lang ang response sang aton sa ringa immune system. Nagabulig man ni parang aton sa ringa immune tolerance nagreduce ang risk sini sa overreaction para hindi man magbalik sa aton bala ang sobra-sobra nga reaksyon sa aton sa nga immunity nga hindi man makapayo sa aton sa nga lawas. That's why ang pag-inom sa isang premium D3 capsule mabuligan gali no sa aton sa mga tagparamati mga viewers naton para ang aton sa nga immune system mangin balanse ang ila sa nga pag-function, mangin balanse man ang ila sa nga reaksyon o kung ang pag-aksyon dira sa mga dapat i-neutralize kag defensahan sa aton sa nga lawas. Hindi man kulang, hindi man sobra. Kag manami pagining epekto kuni upod gali naton sa pagtumar sa isang Sunthone Plus Gold capsule. Kati ang premium D3 yan nagabulig para nga mabuloban ako na mabalanse ang reaction o kung ang pag-function sa aton sa nga immune system. Samantala ang premium o kung ang Sunthone Plus Gold capsule yan nagabulig provide sang nutrisyon na para sa pagpabakod man kag pagpa-abtik man sa aton sa nga immune system. Kag nakahibalo bala ka mo no, sa aton sa mga tagpalamati nga may isa gali ka bitamina nga nagabulig para man nga mapabilin man ang kabakod nagka-abdik sa aton sininga immune system nga nagabulig man sa aton para nga in kaso malatunan kita sa balatian madasig kita sinima umpawan ini nga bitamina way nagaproduser ang aton sininga lawas pero tuman ka importante kag makuha naton ani sa pagkaon sa mga utanon nagaya sa bell peppers nagaya sa especially sa bayabas ano kung may bayabas kung madara kaunig ka mo kay manggaranon ini sa vitamin C. Kaya ang role sa vitamin C sa aton sa nga lawas, isa ni siya ka powerful antioxidant nga involbado kung may angot ini sa many immune system processes. Ang nagapabakod, isa nagapabakod sa aton sa nga immune system, ginabuligan, magluwas pa dira, ginabuligan niya ma-maintain ang nga healthy ng aton sa nga panit, yung mga mucosal barriers naton, especially dira sa aton sa nga baba, sa tilaok naton, sa ilong naton sa mata naton yung mga mucosal barriers na dira no nga kun may imo pa lang hindi na makapenetrate ang mga kagaw dito sa sulod sa aton sa nga lawas sa organs sa naton kun matrap na nga daan sila dira kun mag-agi sa aton ilong magsulod sa aton sa nga baba or sa mata or din man nga bahin sa lawas naton nga may buho nga posible makasulod sila itrap anay ina no ako nagapanghikot maayo ang aton sini nga lawas kag especially ang aton sini mucosal barriers nga mapabakod naton ina kung may ara kita nagkaigo sini nga vitamin C kag manami pagyud ang epekto gali kun ang vitamin C nga ini iupod naton sa pag-inom sa premium D3 capsule kag Sunthone Plus kun Sunthone Plus Gold capsule so ang ultimate trio ano kun updon gali naton dinhi Sunthone Plus Gold capsule premium D3 capsule kag Sunthone vitamin C hindi lamang nga nagabulig ini no para sa paghanas ng aton sini nga immune system nga mangin maabtik sila kag mangin na mabakod sila kundi mismo sa aton lawas physically sa aton sininga ginatawaga pamatyag sa aton sininga paminsaron may ara man sila sininga benepisyo tungod nga may nagabulig pabakod sa aton sininga immune system mismo kag nagabulig pabakod man sa aton sininga lawas physical mismo sa patag iya sang nutrisyon tungod nga may mga masustansya nga sangkap kasubong sang queen of all vegetables nga banunggay kag queen of all fruits sini nga mangustin kag iban pagid sini mga masustansya nga mga sangkap nga makabulig balanse sa makinanglanon naton pagabot sa nutrisyon kay isa man nga nagabulig feed ukon pabakod sa aton sini nga immunity para magbakod man ang aton sini defensa batok sa makalalaton nga balatian ang nagakaigo sini nga nutrisyon nga isa ka pundasyon para sini sa mabakod nga panglawas kag healthy lifestyle. So, kung nag-inom kita sa ning Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C, regularly, mabuligan nga, mangin mabakod, sa amat-amat, nagsasigi-sigi ang aton defensa batok sa nagkalain-lain sa ning infeksyon, tugas ang kagaw, virus, bakterya, kag iban pagid sini nga mahimo mong pabalatian sa aton, kag maglinaton laton, ano, nga magsuprer, ukon, magpabudlay sa aton sini nga, pamatyag, kag ti, kung nag-obra ka sa ni kapin pa kung no work, no pay, ti, pasensya na ano muna ka hindi kakabangon kay nalatnan ka sa balatian. Pero, pinaagi galin no, sa pagpabakod naton sa aton lawas ang adlaw-adlaw nga pagtumarsa ni Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C. Kita mabuligan nya kun may balatian madasig kita sini maong pawan, pero kun mabakod aton sini nga panglawas mabuligan nga mentinado ang maayo naton sini nga pamatyagan. Sa nagapinabangkot dali kung pila kuno ka beses magtumarsa ni bisan twice daily lang no, kun updo nimo ining tatlo bala like sa aga abi Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule and Santhon Vitamin C 10 minutes before kaon o kon 30 minutes tapos kaon. Kag sa hapon naman like mga alas 5 abi Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule and Santhon Vitamin C naman mga 5 PM or mga 1 hour before panyapon. Kay namin naton diri parang isa sa suggestion naton para magbakod ng aton sa lawas temprano pakita sa ni magpanihapon. Like kung mahimo naton alas 6 pa lang sa sirom o kung sa gabi nakakao na kita sa panihapon. Dugang pagid ano sa aton sini mga tagpalamati nga mga impormasyon o kung dugang pagid sini nga mga detalye kag pagbasa sini sang inyo nga mga text messages may angot sini sa aton topiko kag ma-concern nyo sa ikaayong lawas ang aton sini gapanumbalik pagkatapos gid lamang sa ma-report naton sini nga mga pahibalo.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhone kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo.

0: Ano kamo? Kung may migraine man kamo, amo ni dapat ka Pinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga kutika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dahil pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, bleeding, malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Pabalik sa aton sa pagpangalaga diri sa aton programa.
7: The secret of health.
6: Ayan yung palagas, baka mo sa mga palamang kutanon, mahimo na rin isend sa aton sa text line 0950-975-6970. Dok, nami, gid ang pamatsyag kuya kung makainom ko sang premium D3 coffee mix. Daw hindi ko naguro pag-islan ang coffee ko, Dok. Kay nagapagsikgid ang akon pamatsyag si Nuno ni sang Baluarte. Thank you, sir, na sa imo sa ring feedback. Ate, why mo siya nagapilit si mo? Why mo siya nagapilit si mga mag-inom sang coffee? Why mo siya nagapilit si mga islan mo na? Pero kung hiyang ka dira, much better nga. Tuloy-tuloy mo na lang, ano, kati ang isa sa nisang aton tinguha, nablang nagahimo kita o kung nagakaon kita, nagainom kita sa mga nauyunan taman pero beneficial sa aton sa nga lawas. Hindi ba lang tungod lang sa sabor, tungod lang sa nami, bala? Tungod lang may pleasure kita sa nga mabatsyagan, bisan pa hindi healthy sa aton lawas, sigihon gyapon naton. Kita ganang perde sina. Pero konti, nakasaho ka sa premium D3 coffee mix. Ka nagapagsik, imo sa nipamatsyag. Actually, nagabulig, imo papagsik sa aton sa nipamatsyag mo. Ito yung vitamin D3, bala? Nagabulig na, no? Sa aton sa nga mitochondria. Kasubong bala kon sa cellphone pa, sa battery pa, daw full charge lang pirme. Pero gina-advise na ito na kung mag-inom ka mo sa premium D3 coffee mix, kung may mo pala ang pinakalast yung inom sina, is mga alas dos sa hapon. Kaya ti may iban sining pagsik yapon, bisan hapon dyan gabi na. Pero kung gusto ka mo iya, nga makabulig pa nami man sa inyo sining tulog, pwede ka mo sining makainom sa Santon Gold Herbal Tea. Ang Santon Gold Herbal Tea, nagapanami sa pagtulog. Sa ano nga pamaagi? Tuyod ginabuligan nga makondisyon ng aton sining tiyan. Kaya kung nang aton ka tiyan karon hindi disturbo, daw hindi buto, daw ay nagadinaguok, hindi kondisyon ng aton sa ni pamatsyag, kag nami aton sa nga panunaw o kon digestion na nutrient absorption, isa sa resulta sina manami naton sa nga katulugon. Kagaminta hapagid, kag mag-inom ka sini tungod sa iya sininga cinnamon bar, kag turmeric sininga sangkap, nagabulig man panami sa aton sa nga pagpamuhin o kon bowel movement pagkaaga. Magluwas nga nagabulig pa no, para nga ang aton sa nga insulin, kutob sa may mapabilin, ininga sensitibo, para nga hindi magresulta sini sa insulin resistance sa magpataas sa tonsri ng blood sugar level. So kung diabetes, ano, sa ulihi, kung hindi ini maagapan. Santon Plus Gold Sunthorn Plus Gold Herbal Tea, 1 hour before bedtime, pwede ka mo sina makainom. O kung hindi gani, may ara man yan, no? Gisabi sa gabi, may nag-message sa aton, na pangagda, kafe. Siya, ariya, kafe, dok, hindi niya makapakwan mo, hindi niya makapadisturbo sa akon sila nga tulog, ang Sunthorn Plus Coffee Mix. Nga, aman di makapadisturbo sa tulog, ang Sunthorn Plus Coffee Mix, inibangod nga why iasing caffeine. Ang ara sina diraya is mga sangkap kasubong sang malunggay, kasubong sa nisang spirulina, may garlic, may xanthone halin sa panit, sa nisang mangustin, tagiban pagin niya mga sangkap, plus may ara pagin siya sang soya bean powder. Nagabuli gani iya parilax mo. Ining Sunthorn Plus Coffee Mix. Kapin pa kung ang imo sininga problema, dugay-dugay ka ginagutom, naghilabi mo sulok-sulok, gusto ka magtimo-timo sini. Kung Sunthorn Plus Coffee Mix imo ginainom, bangod sa protina halin sa balunggay, halin sini sa spirulina, protina halin sini sa soya bean powder, dugay ka gutumon. So in effect, malikawan mo sini ang masaming pagkima-kima. Ngayon di makapaayo sa aton sininga digest system akon sa aton sininga tiyan kun magsigisigi no nga amo nang aton sininga pangginawi madali kita sina mag masakiton kagabintaha pa kay ti ining Sunthorn Plus Coffee Mix magluwas nga nagabuhin sa aton sininga cravings sa mga matamis nga mga pagkaon kun kalan tungod sa ginatawag na gaya sa protina makabulig man ni panami sa aton sininga brain function because of lecithin makabulig man ni pabalanse sa isang hormone both sa kalalakihan kaysa kababaihan no especially sa makababaihan iya nga nag-experience na sang mga sintomas ni sa pagmenopause makabulig ang pag-inom sang Sunthorn Plus Coffee Mix pero kung ang imo ya target is bisan pa ano no samtang ikaw sini nagaedad madugang-dugangan man lang ang imo sini nga glutathione kag collagen sa lawas kadi samtang nagaedad kita nagaamat-amat tagamay mo ang ginaproducer sinis nga aton sininga lawas. That's why nagaabot nga nagabatyag kita sang pagpalang alay ukon pagpalanakit sa aton sininga mga lutalutahan. Kagti makita gidang visible signs ang aging ang pagkurinot sang aton sininga panit. Hindi tayo na malikawan no. In fact, maswerte ganinin nang nagtiligulang pa mo kay butang balon nahatagan sa dasang dugang nga pribilehiyo sa paghimo sa kung ano makapaayo sa ila sininga lawas kasi ila sininga pamilya kasi ila sininga isig katao ang problema karon kon bataon pang edad mo pero naunahan ka na sang lawas mas pagtigulang bata pa pero may kurinot na bata pa pag pala nakit na mga joints ni ang isang makabulig dira ang glutathione and collagen mga anti-aging sina ini sila nga mga sangkap nga dira makita sa aton sininga Sunthorn Gold Coffee Mix. That's why kung nag-inom ka sa Sunthorn Gold Coffee Mix, mag-inisiling blan natin nga kasubo nga nag-cafe ka na, nag-tahom ka pa. Pwede ka makainom sa niya, no? Twice daily. Pero may nag-feedback ka niya sa aton nga duhang niya sa niya coffee. Ginabulos-bulos niya ining Sunthorn Gold Coffee Mix, premium D3 Coffee Mix. May time kung kaisa nga sinya, duha sa agadok, tapos isa sa hapon, duha ka Sunthorn Gold Coffee Mix sa aga, isa ka premium D3 sa hapon, o kung hindi gani, duha ka premium D3 sa aga, kag isa ka Sunthorn Gold Coffee Mix sa hapon. Magambal kita nga duha, kaduha sa mag-inom, hindi nga duha ka sa shea, sa isa sa nika, timpla. Regular, o kung yun na-recommend, no? Pwede kita makainom gani, no? Hasta apat sa nika serving, o kung apat na cups sa kafe sa isa ka. Adlaw, pero depende, iya sa individual kami, aray ang tolerance niya medyo mataas ano nga ang iban sini nagahambal nga naga-feedback dari sa aton siya do ka anom ko ya magpangape pero nami lang gyapon na konsa ni pamatsak do ka pagros gyapon na nga pagsik gyapon ko depende na ina sa inyo ining Sunthorn Gold Coffee Mix premium D3 Coffee Mix ining Sunthorn Plus Coffee Mix Sunthorn Gold Coffee Mix kag ining aton yung ultimate trio like Sunthorn Plus Gold Capsule premium D3 Capsule like Sunthorn Vitamin C available sa nagapinamangkot ha Available hagsarang ini mabakal sa mga butika hag parmasya marapit sa inyo sininga lugar. Way na magliwat to message ato nang nangita sa malayo nga butika. Nambalan. Ginahambalan ka mo nga sa malapit nga butika mabakal, may masiling gid niya. Gusto ya, way ko na sa malayo nga butika. Hala lakat. Lakato sa malayo nga butika kung gusto ka mag-exercise niyo. Lakton mo lang. Pero sa Mercury Drugstore available man din no. Sa Rose Pharmacy, mabakal man din yung mga products na ginamention na ito. Andre, ginapakilala, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica. Kadto lang ka mo dala sa mga namention na ito yung mga butika. Kagbisan sa mga butika, dala sa inyo sa kabanuhanan, ano, kabarangayan, kag magpamangkot sa mga products kay available na halos sa mga bisan magagmay pa nga mga butika para sa inyo sa mga kapusan, para sa inyo sa mga convenience nga makatilaw ka mo sa inyo, makatesting ka mo sa inyo, kag mabinipisyuhan ka mo sa inyo mga ginatawag di kalidad kag FDA approved nga mga products ni sa Yes to Health Incorporated. Pero kung gusto ka mo, pwede ka mo makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center. Ginasuggest ko iniyang Yes to Health Wellness Center sa so, may mga concerns sa ika aing lawas bala, gusto mo magpamangkot, dugang sini nga kaatagan sa imo sini ginabatyag sa lawas, ano mga do's and don'ts, mga pros and cons sa mga imo sini nga dapat himuon kag mga protocol nga imo sini pagasundon kun magkadto kamo dira sa Yes to Health Wellness Center. Dira ini nahamtang sa Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, tabok lang gid diri sira sang Iloilo Midtown Hotel. May ara dira libre nga konsultasyon, pinaagi sa ladrang alternative medicine consultant, magluwas nga makabakal kapag idira sang tanan nga mga quality products sa FDA approved ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Alas 9 takna saga nag-open na sila Domingo tubto Biyernes. Sa mga taga Negros Island region, pwede ka mo makalagaw-lagaw dira ukon makalagaw-lagaw ka mo sa sudad sang Bacolod, pwede ka mo dira makahapit ano antes ka mo magpuli sa inyo sa inyong mga kabanuhanan ka mga sudad dira. Hapit na ka mo sa Yes to Health store sa pagpangumpra sini kung sa pagbakal sini sang inyo sini mga natilawa na mga proven and tested kaysa mga first timer sa gusto magtilaw sini sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Yes to Health store na hamtang sa Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok lang gid ini sila sang Marayo Bangka. Kadto lang kamo dira sa inyo sini mga kinanglanon sa sining mga quality and FDA approved sini nga mga produkto nga makapaayo sa aton sini nga ikaing lawas. Husto ginadok ako patigid ko nga makapabakod gid sa immune system kag sa lawas ang Santhon Gold Capsule Premium D3 kag Santhon Vitamin C ninyo doc. Kaysang una masakiton ako, madali ko latnan sinisang ubo kag sipon, matunugan lang sakto ng hambal mo doc nga nagabatyag dayon pagkaaga. Subong bako doc kung kaisa nagapulaw pa gani ko, pero do may ibato pa akong lawas, pero ginabulubanta ko lang kay basi kon magbalik naman ang akong ginabatyag kag regular kag adlaw-adlaw nga gatumara ko sang Santhon Gold, sang Vitamin D3 kag Vitamin C nga nabatian ko sa inyo program. More power kag salamat sa inyo sini nga mga suggestion sa ikaayong lawas. Thank you man ano sa aton sini mga updates o kon mga texter naton nga nagahatag sang updates sa kaayuhan nga ila na baton sa paggamit pag usar sining mga dekalidad nga produkto nga nagabulig sa aton sini nga ika ayong lawas. Kung ang inyo sini problema, nagapanglis nga ang lawas, balik-balik ang mga rashes o kung katol-katol sini nga dugay magpali sa inyo sini mga panit. Damo naman kamo sa na-try sini nga mga gin-apply or gin-habon dira. Pero do ara gihapon na. Why not try? I-considerar nyo abing paggamit sini isang Santhon Plus Herbal Soap. Ang Santhon Plus Herbal Soap may natural ini nga mga sangkap kag may antibacterial benefit ka mga makuha diri tungod sa mga sangkap kasubong sini isang balungay, kasubong sang kapayas, kasubong sini isang bayabas, kag iban pagid nga mga sangkap nga makabulig kag paborable sa aton sini nga panit. Gamiton kung kamo sini magpanibin, kung kamo sini ang magpaligo sa bilog o kung sa bugos sini nga lawas. Kung may mga katol-katol kamo tira nga daw kadugay magpalig nga nagabalik-balik, try nyo bala nga pabukalon ining Santhon Plus Herbal Soap sa inyo sini nga kamot kag i-apply, ihabon dira sa apektado sini nga parte o kung may body odor kamo, try nyo man nga pabukalon sa inyo kamot kag ihabon sa inyo sini nga ilo. ilok, pabayaan mga isa tumtum duha sa nika minutos antes bunlawan. Pero sa para sa paghalong sang aton sininga guya, sa may mga dark spots dira ano problema ang iba sini nagaka-stress sa may mga pinalian sang punggod sini, pwede ka makagamit sini sang Clear Skin Herbal Soap. May glutathione kag may kojic na makabulig pahamis sa aton sininga kutis, at dili pwede magamit ano hindi lamang sa aton sininga guya, pati sa liog pati sa butkon pwede gamiton ni ning Clear Skin Herbal Soap. Nagabulig, amat-amat, taputi, kagpahami sa aton sininga panit. Available man din sa mga butika, kagparma sa malapit sa inyo sininga lugar. Pero ang concern sa ibang sini, ang ila sini kabalaka, pag-abot sini sang tingulan, nagadagsa naman sini ang lamok, kag ang paglaton-laton sini o kung pag-infect sini sa ginatawag dengue. So paano makalikaw kita sini sa dengue infection? Dapat tinguhaon naton, hindi kita mapalapitan, mahapunan o kung makagat, especially sang lamok nga nagadala sining kagaw kag sining infection. So pinakamanami naton nga buhaton sini may defensa kita sa aton panit. Paano? Pinaagi sa pagpamanyos sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang Sunthorn Plus Herbal Oil mabuligan kita para ni mapalapitan sa mga sapat-sapat kag lamok nga nagadala sang dengue infection. So in effect, malikawan nato ng dengue fever o kung dengue infection, malikawan nato ng dako nga kagastuhanan. Kag manami pagid sini kay kung nagapalang alay imo kalawasan, nagapalamuy poy, nagasugod niya pala maol, mabuligan pang maremedyohan dag masolusyonan sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Pero always gina remind naton, kung nang pala nakit sang lawas, hindi na madala sini sa hilot-hilot o kung banyos-banyos sini sang Sunthorn Plus Herbal Oil, pwede kita makatumar sang sas the pain. Halimbawa sa may mga migraine headache dira, halimbawa sa may mga arthritis o kung may mga rayuma dira, halimbawa sa mga nasulpo dira o kung isa ka best sini may nag-message sa aton nga na katipalo siya, perte kasakit sang iya sini nga tiil nga halos hindi niya mahulag pero gusto niya i-pahilot pero sa niya, dok, hindi ko kaagwanta kung matandog na ang afektado sa nga part, pwede ko kainom sa the pain. So, siguro try mo, bakal ka sa butika kang magtumar ka. Nagtawa iya sa isa nga pamatsyag, nahilot kag asubong tinami ng iya sa nga panglakat. Available na ni sila no, sa mga butika kag parmasa malapit man sa aton sa nga lugar. Kag sa nga pinamangkot gali, no? Kung available man ko no online, ba? Hindi gini makubusan ng pamangkot na ton. Available na bala ko no online kag pwede mabakal ang Turbo Dietary Food Supplement adira sa online. Actually, available ang tanan ng products ng ESL Incorporated online. Kung may TikTok and Shopee account ka mo, i-type nyo lang sa inyo sa nga search box ang Yes to Health Inc. 2011. Amo ng ilang official store, dira sina ang ila sinitanan nga mga produkto. Kag special mention, ginipirmi ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Sa mga kalalakihan, yung medyo nagaluya na ang inyo sa nga lawas, inyo sa nga sexual performance, nagahina na, why don't you try sa pagtumara sa isang Turbo Dietary Food Supplement for Men, ang maca, kaglabo, huwaska, nga sangkap sini, nagabulig panami sang ginatawag mudo, nagabulig amat-amat dugang sa aton puwersa, gabulig amat-amat pukaw sang gana, nagabulig pa nami sini sang aton nga blood circulation. Resulta, tinagabulig no para nga mag amat-amat panumbalik no ang aton sini nga gana kag aton sini nga ginatawag puwersa pagabot sini sa obligasyon sa mga bana kay misis ano. Maayo sini kag healthy nga sexual activity. So kung nagahina si Manoy, try nyo tumar sini sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Liwaton ko, available sa mga butika, parmasya sa inyo lugar, available man ni online sa TikTok kag sa Shopee. Kung gusto ka mo sini mag order, kag hulaton na lang sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay. Order ka mo sini online sa Yes to Health Inc. 2011 nga official store sa sining mga produkto. Well, ang iban sining nga mga palamangkutanon, ang iban sining nga mga kaathagan na siguro sa sunod nga edisyon sa aton sini pagpangalaga at aton na ni pagasabton, pag aton na ni hatagan sang pagatarupangod, ano? Ang iban sini pagareplyan man aton hulat-hulatan nyo na lang ah. Kaya daw walang alam na ganyan aton sa nga oras sa aton sa nga pagpangalagad. Pero kabay pangabisan pa ano nakabulig-bulig ano nga aton sa nga programa sa inyo sa mga tinguha sa pagpabakod sa inyo sa nga lawas, pagpasanyog sa inyo sa nga ihibalo na hanungod sa nga prevention para hindi lamang sa pagbulong ano, kundi labi kaglabaw sa tanan sa paglikaw sa mga balatian. Subaybayan na masunod naton sa nga talakayan para sa dugang pagitsin nga mga kayuhan sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa ginasiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
8: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: FM.
1: XFM.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
4: Check.
0: Regular exercise?
4: Check.
0: Visionex Plus?
4: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagpasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
1: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Hi, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa Dad Long Trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
14: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustine na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
1: X FM.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
16: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
17: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal.

0: mga Kitropa Philippines at our time, alauna 58 na sa hapon. Good afternoon, mga ketropa. We happy Thursday, everyone. At huwag kita magkaroon ito, Wabas, June 18, 2026. And welcome, welcome, welcome na sa ito niya programang X-Rated! At syempre, kami yung magkaibahan. Ako si Katropang Yani.
1: At si Katropang Mengay.
0: Yes, mga Katropa, tutok na naman kami sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo. So, ibahan naman kami Katropang Mengay sa alas 13, medyo makaroon niya hapon. Of course, naka-live kita sa itong karoon Facebook pages. Ro XFM 96.5 Kalibo, agro XFM Kalibo 96.5 ang Katropa mo nga page. So pwedeng-pwede gid ka mo naka-comment, magapa-shoutout ag sa aton man yung mga katropang nakatutok sa anakar niya XFM Radio mobile app, especially sa aton yung mga overseas Filipino workers around the world. Happy happy Thursday kinyo mga katropa. Ag sa aton matang mga radio listeners, pwedeng-pwede gid ka mo makapaabot man ito niya kami sa pagtamiyaw sa aton yung hotline number 0998-591-5186. Katropang Mengay, happy Thursday.
1: Yes, katropang Yadi, happy Thursday gid anag. Siyempre, sa mga katropa at anaton ha, nga nakatutok, nakamonitor sa nakarang mga radyo sa tangkarang Facebook Live, makaroon nga hapon. Kunta na kailapas yung kintigrabit na natinit, no? Kaina, katropang yan, yung mga bandang alas G's, mupag ang nag-ilabas ratoy ka ng mga tricycle drivers. Reiba ha?
0: Mahaba na tong brunch.
1: Oo. Oh, oh.
0: Singod mo ro, breakfast, yes, at lunch.
1: Kasi habang binanda, binanda, karoon iba, kaso man ay workman. Kasi habang binanda, katropang yan, pagtatak abit alas 12, di ba rush hour abit?
0: Yes, gabay. Kaulian.
1: Oo. Tato galiraan da, karang ginahinga buwan.
0: Tama.
1: Kaya iba'y nag-lunch gagi, aga, bago sanda mag-guwa, nag-kaon niya, gigono lang sanda.
0: True.
1: Kasi, said, natin, or gina-advance lang natin niya, giratin karang piniino, mga katropa, kung sisiin kita, pwede maka-racket o maka-
0: Yes, kasi dir-diretso na, bigat katropa Mengga. Eh, hindi man pwede nga, mapun. Dali ang anay, hay, makaon na na ako.
1: Yes.
0: Huwag tayo yung 30 minutes.
1: Oo, dali ang anay, matag. Hindi man pwede habang nag-biyahe kayo, nag-kaon ka, di ba?
0: Yes.
1: Okay, nata kami mga dulce at ay nakaon. Pero kung mga literal nga gailabas kapag at imo, I mean, kung hindi man naman
0: katropa,
1: agang-agang man.
0: Yes, pero iba nga ni Karun kung nag-sigarilyo sa nag-papinit anay,
1: yes,
0: eh. Di ba tambay anay sanda sa area kung sin mahandong, kung sin pwede sa makasmoke.
1: Oo. Oh,
0: Ligmat akong nag-inom tube.
1: Mm-hmm.
0: Mas cute, no? Iba ka na pang mayingay, gabit-bitin tinapay.
1: Yes.
0: Diba, no? May mga gatinapay.
1: Taga, kahit pa paano ba ang ginatawag ba ang arang pang pa sugod yan sa tiyana. Kahit pa paano may energy. Kasi tautod, abin na karapang yan, kung nagahugag ka, nagatrabaho ka, madali ka magutom.
0: Yes.
1: Diba okay lahat, ah, diba kung ikumpara ninyo mga katropa sa nagalinubog at ana, mm-hmm, aga, ama man, nagalinubog ka, pero permit ka nang nagutom. Diba may inam at ana karon, pero saan tabi mga katropa, gahugag at ana nga, syempre, anang kagawasan,
0: mm-hmm,
1: ay, sila man ang kita nagabawit energy, syempre sa aton karang ginakaon. Pero iba karon ay, kaya gawi-gawi kita sa mga katropa, kasi mm-hmm, did nandaron ita,
0: energy
1: man sa anda.
0: Yes,

0: ni kanyang mga katropa, hindi lang ma-enjoy masyado ang dako niya pagkaon. Kapin ko may makita sa dang group of friends, mag-family, isip na day kanugon, lakman yes, patato, so, di ba?
1: Di lang sa'yo, gida natin nga, doble kayod man, natin karang mga tricycle drivers, ro na, mga mahuhugod natin, no, nga, aber gabi, ipang ni karang pangyan, isi gida sanda karang nga pag-arangkada, kasi nag-purpanggak man to, sanda mga katropa sa pangadadlaw, yes. Kasi, kung wak, agiting abit na ubra, ag nagatilidilinuhong ka,
0: wakit
1: na, wakit sa kimuro na, nga, abe, abe, kung ani mga katropa, kung pwede yung mga magbisita si Ivana Alawi.
0: Oo.
1: Na, ang bago,
0: karapan, tanan kita, sayo, no, pangutan, na ko ano yung gusto,
1: yes,
0: diba?
1: Dahil ka, nakarapang yan, nagtaas ang standard sa mga vlogger.
0: Yes.
1: At nagtaas akong standard, makarapang sa pagpilit kinamantaw. Sana, kasi grabe to, si Ivana, no, mabaho to, di mo mag, mabaho kami mamagtao. Kaya, true, may ko feeling ko, ay, syempre, naiintindihan na to, ibang matang vlogger, pero kana, abe, mga katropa, ay, nakikita ko, rupo ko, at magiging mga arte.
0: Tanang gina, kumbaga, gataon ko, man, ito, yes, no,
1: di ba may mga kagakihan yan, naila kay Ivana Alawi. Ako man, naila man ako kay Ivana Alawi.
0: Sana,
1: pero kung kita na bang abangan ra nakaron yung mga video na nakarang vlog ko masubot ang makon kung di ko ta makita ro bagong vlog
0: what
1: ni Ivana
0: update, no? Aghan yung mga katropa rin ro ginatawag nga ginalove naton ro sang katawo bukod niya mang sanang
1: yes,
0: physical appearance kundi sanda karon niya acts of service sanda karon niya mga ability sanda karon niya talent sanda karon niya sport or kung alin pa not just in sa del sexy sanda sa gwapa sanda di ba kasi ro physical picture ng mga katropa pwede ka maperdit iba
1: aro
0: pwede mas guwapa diba? Kimo, mas sexy kimo,
1: yes,
0: diba?
1: Ang iba gita tood, karapang yan, kung halingid anaron sa tagipusuon,
0: yes,
1: mga katropa.
0: Oh.
1: Kaya, bukoy, libay tamakon ka na. Kasi, para sabi sa mga tricycle drivers, na agtunan na ito, ginasurprise na tanana, naka-follow ka, habang kung ano, kung iya, tamag-agtur, pakita ko gano'n, naka-follow
0: ko,
1: ako.
0: Feeling ko gano'n, dahil katuloy tatanaw mo, diba? Follow ka.
1: Oo, kasi yan, iba ko, raya gita mga kodromahambo natin nga, madali, para sa iba mga katropa,
0: simple lang.
1: Simple, pero may ina mat anang nakaka-appreciate kita na.
0: Oh.
1: Parehas ka to, kung gintawan kay ima, nagipapili ka, at imo it's eta. Kung meron sa Ray Adlaw, karapang yan, niruswerte-swerte, bibihira, anang kayo mga katropa mag-aabot.
0: Mas madami eh, kasi unexpected.
1: Oh, oh.
0: Madya, ano rin mga katropa, just like man niya sa XFM, sa Aton Carnia page, always ka muna katutok. Pero iba kinyo, nawa pa naka-follow.
1: Yes.
0: So mas madami kayo mga katropa, i-visit ninyo ro Aton Carnia page and pindutin niyo ro follow para always kita magawa.
1: Oh,
0: diba? Aside sa inyo, kanya pag-react, pag-comment, pag-share, sa mga programa and Aton Carnia News posting, mas malami kong naka-follow pag ina-ana
1: ka mo. Yes. Aga, isa gidabi karon mga katropa, rumahambon natin nga, iyon doon tanan eh, nakaka-good vibes. May mga balita, mga katropa nga live na live gid-ana ron sa mga mahugod natin riyan ng mga katropa. Aga, isa pa kung amat abino karapang hindi kung masubo ka, gausoy ka gid-ing itas ang kabagay nga pwede ka gid-ing kalingawan.
0: Oo. Oh, oh.
1: Pwede ka mag-ibayag. Diba nga ni mga katropa, literal ko amat nga medyo magain imo nga pamatch tapos kung mapamantaw ka sa mga reels sa Facebook minko
0: naiibar imong mood
1: nga nagahibayag kawuting nagahagak ka kawuting
0: agamat na nakikarried away ka man sa istorya
1: diba?
0: Nakapatangis ka
1: yes.
0: At kung may mga rants ka mo runar mga katropa mga problem ka mo sa inyong sex life sa inyong love life pwede nyo gidaron niya ay hindi man pag-comment siyempre para mawasa yung privacy
1: yes.
0: Kundi i-message yamang sa Aton Carnia page para ato nang tawuan ni ta oras yes, sa Aton Carnia program ay pwedeng gid anamon ka mabuligan ni katropa pang mengga
1: yes,
0: sa inyo kanyang mga problems
1: aga, kung may mga problema matanawan mga katropa hay aton ron nga pag uistoryahan ang maabo pag mga katropa matanaton nyo magatao itanda karang mga advices anda karang mga kinahangan man kimo nga ipa
0: andang experience kung
1: pero,
0: paano nandun na overcome the same situation
1: pero yung gida no katropa yan haman ita kung amatay nahantong gida na sa ray karang makalearn kagang pag once nga magkasaga kagun or magsisi ka gun.
0: Yes. Depende, abir, mga katropa, sa pagkasaga nga inubra mo. May pagkasaga, abi nga, wa mo na-anticipate. Di ba? Nagkasaga ka, butang ta, sa pagpili, abi, man ang tawo. Hay, diya, karon is, hindi mo masairan, eh. Nga, saga
1: yes,
0: ang tawo, nga, para kimo. Later on, yata ron. Pero may mga saga kita, mga katropa, nga, halimbawa, nag-cheat ka. Sa hindi mo saga or mag-cheat, pero ginpili mo. So, sayod ni mo beforehand ron. So, do yun is a choice. Di ba?
1: Yes.
0: Ikaw matana, biro lesson, mga katropa, sa saga nga, what animo gina-expect, abi, man, na, nga, halimbawa, lukuhon kasing partner. Sino ba naman ro partner ga expect at imo nga lukuhon ka?
1: Yes, aron gid ana. Aga sa tanan nga bagay abi mga katropa pag mag palangga gid abi no. Hindi gid pwede mawaga ro pag palangga naton nga ra sa isang katawo.
0: Yes.
1: Eh. medyo itodo-todot naro aton karang ginapakita kanda nga pagpalang
0: biskit. Maskin hambawan pat kaabuan nga karapang may nga dapat nga pabilin kasing sarili. Pero pag once una ka sa relationship, gusto mo gid anang maging all
1: yes.
0: out. Diba?
1: Literal gid anang karapang yani nga na si zero ka.
0: Yes, ibibigay diba? Ko ang langit at lupa.
1: Wow, gid asa na ko
0: titulo.
1: Sa diba may kanta pa nga ni diba karong nga susungkitin ko ang bituin nagkaya na ko nung papunduhon roogan parang
0: yes.
1: imo wow
0: makarang kagin imo ka kumbaga dati na kornihan ka magpamati sa mga matatalinhan salita sa mga pick up lines
1: yes miski ano kung mayo ko bag isa pagin garon ay miski maabo pa man ako makita ikaw gihapon man naro nangunguna
0: sana diba,
1: medyo ikaw sa gihapon man naro kulay nga rikato ka ko nagataw
0: sa madilim kong buhay
1: ay, ginanak ka mo. Ang syempre, mga katropa, part of na it life natin nga kung amatay, nagapalangga kita, pero bukon ita, ano no, bukon it's worthyhan
0: bukon ko amat sa pagmala.
1: Bukon it parakat. Pabayaan lang natin. Yes. Hindi lang natin pagpiliton ro hindi.
0: Ang isipon lang natin do mga, pwede na itong ma-learn. Halimbawa, ay man na, dahil bata ka pa ka to, so medyo immature pa. Hindi pa kamukhang tigo mag-handle sa things or may mga bagay ikaw ang gustong ubrahon pero wala na ubra. So sa next relationship, pwede mo ma-apply. Di ba ga? Kaya may chance sa gihapon kita mga katropa to improve.
1: Yes.
0: So aton ka niya sarili, bukon nga mang itaton ka niya partner, kundi rin aton niya choice sa aton niya kabuhi.
1: Grabe gid ano, aga, syempre mga katropa yan sa aton gid ano, nga programa sa X-Rated. Haya, miski alin niya klaseng problema ni Moron niya, iga-share ka mo.
0: Maliban sa isa.
1: Hindi, ang financial eh, pati kami nga mga katropa, nagakagot man kami tuwo.
0: Basi kung parehas kita yung mag-tuwo aton yung buha.
1: Diba?
0: At nag-istorya, imbis katropa may kay hibuligan sanda sa nang problema.
1: Yes.
0: Isistoryahan sa nang diba? Atong problema.
1: Pero sir, mo katukang yan, ni Rapina, kanabudlayan na akong nga ma-i-advise gid mata, tag-financial. Taga, syempre, naging ano man ako karoon na nag-agyan ko ba mga katropa.
0: You felt that, diba?
1: Diba? Tag-mucho side mo nga, huuga kinahangan man kita ita, maruyo niya klase nga harga, pero wa kita choice.
0: Yes.
1: Kundi, ay pabaskugon lang natin rana, karangabuot. Kasi, kita man mga katropa, tag ako man yan, itag mga time nga financial gid, financial gid, arang ginauso eh. May mga tao ka ako niya. Siyempre, nakikiramay. Naintindihan mo man sanda
0: yes.
1: nga. Uwas ang daki mo ita. As
0: may
1: pa,
0: may tao.
1: May tao. Pero, roan dagit ang nga presensya. Roon niya tagit mga katropa.
0: Yes. Kaya grateful man yapon kita karon. And, of course, mga katropa. Haroon niya, di ba nga? Kamba ko nga ni kayo ng mga katropa, kung amatay, kung dangop ka ton, it problema rin sa katao, may anak ko niya, financial problem. Di ba, iba ka rin isa, huwag man nagpahugam, pero naka-istorya man sanda sa andang problema.
1: Yes.
0: Ako man yan ni Manaw, pang Manaw ka bayad, matakon niya bills.
1: Basta
0: bilog na tong gahugam dapat is gabayad mo tuition. Ay, ikaw man niya rin ginahugaman, ginahamba mo, ay, hopa nang man niya ikabayad.
1: Eh, Raya, rin strategy, kaya pang yan, para mapunggan, di ba? Raya, rin isa, ay, ba, mga katropa, ubra man natin dun eh. Bawa,
0: paabu-abuan lang kita problema.
1: Kumata sa pagiging, ano ha, syempre, gaamin mat kami nga rin mga katropa kung katon ay,
0: ginakugang man kita.
1: Ginakugang man kita. Gabot, kidro punto nga kung amat, may tao nga nagagapit kima, pero sa
0: yes.
1: mo, gina nga, nagapakayo man na kimo ita.
0: Bulig.
1: Kinahangan. Pero paalin man yan, kung ikaw man mismo, ro, nagaproblema man.
0: True.
1: Aga, kunta, mga katropa, kung may mga makaroon niya tao, itindihon nyo lang. Kasi, bukod matabit, ibig sabihin, gina nga, may pang solusyon mo sa na problema.
0: Sakop ka?
1: Marami rin iba, katropa nga ni, mas malala pa nga ni mana akon. Kaya may kurong dating bagay, mas ako dapat imbuligan.
0: Yes.
1: Kasi problema ni nga ron.
0: Sa'yo mo, katropa Mengay, mas kalisod mag-isip it reason. Kapin pa halimbawa, yung mga nakakabakal mo't gamit. In my day mo bukod para maipahilay
1: yes.
0: la. Kundi gusto man mo nga i-share nga ay sagamat nakabakal ako para dahil sa ako yung hard work or first 12 do
1: yes,
0: handumanan ko or nagpano kabi man akong siin tapos may humugam kimo.
1: At
0: siya kalisod mag-isip kung paano mo balibaran.
1: Yes.
0: Kasi ubos niya ng kwarta kasi nagbakal ka.
1: Di ba may, diba? May nakaroon ka pang yan eh tag mga kapanohangunan pa taba mga katropa nga nagbuo baga itry ka ng motor o example
0: yes.
1: na nagbuuhugugan man ng motor. Eh, syempre ikaw nga rin gina-flex mo kasi kahit paano nakagampo na ikaw
0: dating nagbabike lang ngayon nagmo-motor
1: na tapos syempre ikaw yung flex ni mura motor yung bago ni mong motor tapos may nagkapit
0: yes.
1: mo nga
0: no.
1: may magahugama ano man ay pwede man ako kahugam ay yung bayad ko tama na sa motor nga ni mana may inyo ni mana nga may
0: inyo na motor
1: may inyo man na motor tapos hindi ka man na makapahugam
0: hugam sang libo malang mana
1: grabe hindi man na rin maka hindi man nakatunga rin sing ginasto
0: yes.
1: diba?
0: May pang down ka nga ni
1: aron ay tao nga mga katropa no may mga utok abi kong amat nga itaw nga abi gid ananday nga maabo-abo-abo kagit imo nga kwarta para
0: syempre na mag-gets the point katropang menggay nga basi na nakugang kagun or naubsan kon kwarta kasi nagbakal ka.
1: Yes.
0: Diba? Dahil nagpagawa kayo.
1: Aga. Ro, mga tao nga nagapaubra it. Bagay.
0: Yes, actually, Roy, kita kabuabog, kita kita sumagang sa dunyar niya part, mga yes, katropa. Kasi isip, abitaw, halimbawa, may ginapaubra ka, may project ka, or may imo karon niya, bagong baka gabi man na, like, appliances, sagakyan, or kung nano pa, isip nanda, gabaha in kwarta.
1: Oo.
0: Diba, gabaha in kwarta.
1: Taga, tamatagmaman, imo nga, agrosyalak, at imana, ito ba na si Kumari, hoy, may abuabo, ba't naman ang bagas, ro, nag-deliver, yes. Mga sa
0: mga
1: pero, wala ninyo naisipan, mga katropa, kung sinoro mga nagapaubra, sinoro nag pa-flex. Santa yes. Mga katropa ro, gakinahanggan pag itkwarta. Kasi binuunan da ro, mauruyo niya rin niya. Kumiyari ro, kaya nga motor, nagpaubra sa datbagay. Ay, ano tagitan na da mga katropa, magtinguha kasi nga ni, kinahanggan na da mapatapos ro bagay.
0: Yes.
1: Aga, kwarta gidlat aran ng grabe, kinahanggan.
0: Grabe, pagtipid, diba pagtiis, doon ako niya ginubra para mo pisahan.
1: Dapat nga ni ka mga katropa, makapag-isip ka, ayaw man nagkwarta ra kasi nagpaubra yung matbagay.
0: Ano po, tabi katropa mo yung kay isip, malistan, tabi nanda, abuti mong kwarta kasi nga ni gapa ubra ka. May kwarta gin man pang paubra bukod pang yes. Pautang. Bukod man siguro 5-6 lang.
1: Oo. Oh, oh. Ang isa pa karapang yan, haragin na dati ro na relate man ka ako ni. Di ba nga ni sa may alaga, di ba nga ni mako na kong ayam.
0: Yes.
1: Siyempre may alaga ko dati nga tong taga Shih Tzu, di ba si Sinobi. Ay, ababo, nagahambag. Ang magit ama na, nagastusan mo git ama na rin karang mga pagkaon. Kung kwarta maging kumpara na ta, karapang yan, pagkaon it ayam sa pagkaon nanda. Ama na, damay, tama naman na ro ayam ko magmahal ta, na social ta. Ay, siyempre sabat man ako makatropa, ay ako matabi ginatinguhaan ko matana. Hindi matama ko na ako magbuot, ay yes. Sayod na ako niya, malisdan ako. Kaya hindi mo ako ginatinguhaan, makunakon. Kasi sayod natin, ro, ibang lahi, matana nga mga ayam, ro na ay iba si matara.
0: Iba ro care na iba. Kailangan
1: kaya,
0: mo.
1: Kaya relate man ako sa makatropa, natuno na nga, permanent na ginihinambang nga may pamanaro ayam, may pamanaro makato, may pamanaro mauraya.
0: Saka mo ron hambagon, kung ro tawo nga ramanog alaga, ro tag-anat sapat, is ugala ta
1: yes, pero oh.
0: Organi noodles at parang i-priority ro anang diba sapat, di ba?
1: Kaya grabe tama ko ng mga problema nga itaw. Pero tuod no mga katropa pag ginambo na tong problema. Hindi maubos ron.
0: Yes.
1: Maabo ron mga katropa, Mrs. Kamo man siguro
0: at
1: may mga
0: kanya kita
1: nga guy, ra.
0: Buko man niya problema para kimo nga tagawa.
1: Oh.
0: Pero ibang tao taga problema. Oh,
1: yes.
0: Di ba?
1: No.
0: Para kimo ay simple lang yun, di ba? Para sa karon given normal ta kimo kasi kaya mo man.
1: Yes.
0: Aga wa ka man nalisdan mag-provide para sa imo kanya alaga. Pero ibang tao ta nagalitik.
1: Yes. Tapos eh, syempre may inaman karon mga katropa nga, ay mana, ay, kung ako managimo, magnegosyo ka. Di ba?
0: Yes.
1: May mamakar, may manami matanga suggestion ko amat mga katropa.
0: Kaso may di, iba, pero
1: may,
0: paghambal.
1: Diin, abe, di ba, amin ko, ay, may ano, kung ako managimo, magnegosyo ka, wot
0: yes.
1: Pisahag, wot amana.
0: Iba, abe, katropa, may ngay do advice nga, tag-plain lang.
1: Oh.
0: May independe, abe, sa paghambal, gita, sa
1: yes.
0: Tono.
1: Yes. Diba? Pero syempre, ikaw nga nga ginakapos ka, utang ang mana ito sa kuwan ho.
0: Yes.
1: Di ba, may inaman matanga, may mga advice matatuod doon mga katrotood ba't aron na. Pero pag sa ida na nga nakauharat akara pang yan, di ba sinugo man na magnegosyo man imaw.
0: Yes.
1: Utang man ito sa mga makara-makara.
0: Oo, sa lindingan.
1: Umutang si anti mo. Pagkautang na na, uwaharaan ay puwam anima na ako. Ay, sa ligid ama na nga kakautang.
0: Kakarilis diba, mo lang.
1: Ang isa pa, mahambag kang ako man yan ima na kimo nagsuggest nga iyak. Ano ba takpakaroon ba ga?
0: Tama yung utang na loob ta.
1: Eh syempre masabat imaw ay alang-alang tama na Mars kasi nga ni ay ging ano kot ama na oo ging capital kot ama na ra aga ga butang man akot maura maura to ay raya karang babae
0: naakig
1: sa dahil
0: uwag
1: gin pahuwam ug pinahugam chinismis na sa ibang barangay
0: abo-abo ta man ra utang karon
1: ay sa pakarapang yan ni di ba imo nagsuggest nga magnegosyo ayaw man nakamot bakaw ri kato hay bulok-bulok man na ay gid
0: magawa man at batasan no di ta man magpahugam
1: oo ayaw man nakamuri karon
0: so ano iba-iba ta matod niya isit tao, mahamba mo kita nga, huwa kita at maskara, pero sa ato niya mga ugali, may kanya-kanya kitang maskara.
1: Yes.
0: Diba?
1: Aga, hindi mo man pwede mga katropang buksan mo gid ana ron. Tsaka mo at ana ma-realize ro ugali at tao pag once nga nakilala ni
0: yes.
1: Mo.
0: Yes, ang depende sa sitwasyon kung siin imaw.
1: Diba? Grabe, tara ato niya mga nauistoryahan
0: sa
1: mga katropa.
0: Sa intro pa lang, pero grabe, mainit alagi.
1: Kaya umpisa at alagi sa mga marites natin ron na ay,
0: true.
1: Sige yung mga katropa.
0: May manami abe, kasi abo-abong makarelate. Mm-hmm. Maskin sa andang bay, habang pamatisan dahil nga ni, no, matya ako tama na to, matya ako tama na nga ni ito, nga, experience
1: yes.
0: Man na to.
1: Aga, sa itsura, pabi ko, amat, katrapang yan, sa aura, ita, sang katawo, mahamal, sa nga, ay, may kwarta, utangan, manatry, mananatong utangan, nartong, ay, medyo
0: yes.
1: Nartong, yayamanin, di ba?
0: Ay, katrapang menggay, medyo malisod, abi ron, looks can be deceiving, abi mga katropa, nga, buko ni Tanya, nakaporma, maayos, mga ano, isa pong kwarta.
1: Yes.
0: Di ba pa inanda mga katropa ro mga millionaire, billionaire, dumagamhanan ko ng tao, there is no need kanda mag-flex kasi sa inanda ro anda ka niya capacity. Oh, oh. Eh di ba ro iba is todo man na borloloy, dapat man na puno at gold. Di ba ro? Yes. Haron yan eh, may nabasa ko sa Facebook ang mga katropa. Nga ro, iya ko na sa Pilipinas, hay napansin ko no nga, may kumbaga status symbol. Mm-mm. Halimbawa sa imong bag, kung may tatak rin imong bag, halimbawa,
1: yes, like
0: Chanel,
1: LV,
0: de karon nga Hermes, hay mahambag gid ana, ibagit ro respect imo, mahambag gid mayaman don.
1: Yes.
0: Di ba? Mayaman don.
1: Ato, sa bag pa lang kay agna ka nails.
0: True.
1: Aron man di ba? Naka nails man na imaw.
0: Yes, di ba? Sa tuod yung mga katropa, iba gid ana status symbol,
1: yes,
0: pero ibang mga tawo nga para sa may mana sa gambong, ay ano ta man ang gambong aron no? Kita niyo man na branded, di ba? Branded yung mga katropa.
1: Yes. May ano gid tatakid ama na hoy.
0: Yes.
1: Gid ama na ron, ruyon gid ana man ang ginakahilingan niya suksokon. Wag gid ama nagasuksok ron ita tag mga
0: baratohon
1: nga padali man na magisi, di
0: yes, ba? Yes, masabat ikaw nga. So okay man lang ni ako niya, di ba? Mas manami pa.
1: Ay gid ana. Hindi kita mawaga bi mga katropa nga ginakumpara nga. May pagkumpara bi ko amat kira pang yani nga dapat ikaw arubida.
0: Yes.
1: Nga dapat ikaw dapat ro ano.
0: Hindi dapat masapawan ka.
1: Dapat ama ay di ba ko may mga isang
0: dapat
1: katawo
0: angat ka. Ra, ha?
1: Yes, mas ang katawo ikaw na kumpara makatropa oi kumere ra nang buhok ay ay na ay nagpariban ka ako ani miski idiot ang magpariban ka straight to ang. Ay mama makaroin.
0: Ako man natural ra.
1: Oo, natural. Di ba man ra anang gambong branded mana pero kung kana tanaw ni bucubukot angay ako ani bukon man branded
0: pero okay malaman na
1: pero dami ta mo chu yamanin ang di ba nagkumpara makatropang ikaw at dapat ro
0: mas lamang
1: pas lamang ang pinaka mataas ko with ing mo sa tanan.
0: Yes, ag sa iba man ay nawa man nagwapa ta may man na imo to masabat pa sa bilog hay naka make up buhi way man at make up to
1: diba mamakar ang isa pagit kira pang yani ala ka namin to taraan naman na nga kutis ka namin to taman naraan ng kagawa
0: pakinis
1: naman na ay abo biman ng kwarta diba mamakar
0: may side comment gina, no? Hindi kita pwede nga maging maayos
1: yes,
0: sa katawo
1: abo biman ni mo tong kwarta ag side mo man na mincho raan naman baga man ng pamilya yung mga halin baga man na sa ibang lugar.
0: True.
1: Diba mamakar na mga
0: yes.
1: Istorya
0: hindi kita maduga rin mga katropa
1: abo gina na kamong araw makatropa syempre bani natin haya okay ito nagiging normal na nagiging normal man abi mo karapang yan.
0: Hindi sanay ka lang. Masa,
1: yes.
0: Kung dati ginabig deal mo par na nasasakitan ka na, offend ka, makabatik at doon. Pero later on, iisip mo, sige lang ah. Total medyo na, sinanay ka
1: yes.
0: Lang imo
1: so,
0: sa sitwasyon.
1: Aga, isa dati ako napansin mga katropa. Di ba dati ko may mga birthday, may mga piyestahan, may mga celebration, may okasyon. Nag-announce gid ah.
0: Yes.
1: Kung katunay, harama na, may kuhan kami, may handa. Pero hindi mo masadaka ngayon. Di ba mo naman na ginakama.
0: Ginapapati
1: mo ta. Pero makarama ka, tropa, ginahipos mo gun.
0: Kasi sulong ka.
1: Karon. Kasi mas hindi mo ka ngayon dun, makatropa, mapabati-bati, ron.
0: Yes, aga, mas digital makakatapamigay. Uwa ka nagpangangay, pero nag-story ka.
1: Karon.
0: Reply na darons, baka naman.
1: Yes. Isang, ay wow, di ba mga, sana all.
0: Ha, may habilin pa.
1: Oo. Ay, syempre, kung masabat ka, ay wow, what, anay, base may iba pa.
0: Oh. Ay, pwede mo, ng tagay lang?
1: Yes, haron gid ana mga katropa. Kasi nga ni bukod ita nang gid mga katropa nga oras ay gapabor gid ana kinyo.
0: Yes.
1: Diba? Ba ni naton ko amat paldo kita may adlaw nga ku nakugang kita.
0: True.
1: Pero at least mga katropa ay naga-survive ba kita sa pang
0: adlaw-adlaw,
1: diba? Kanamiton man naraamon niya nga suga dati todo flex ka makaray workout ing naila mag-flex kasi adlaw ka pangayuan. Adlaw ka agtunan sa inyong bagay.
0: Gusto mo maging low key. Importante sa imo si sadin busog ka ag nag-lig up ka.
1: Yes. Haron gid ana ron mga katropa. Sa mga makarang paniempo abo bihira ut ana ron may mga nag-celebrate no karapang yani.
0: Yes.
1: Mas pili na pili lat anang dagid mat anang maging practical, magtipid.
0: Ag mag-family lat anang gid. Wan masyado it mass gathering. Uy sige ra pang Boss William ha. Good afternoon. Pa shout out sa Puis New Washington. Always gid ang nakatutok sa XFM. And shout out sa nang katrabaho sa construction nga si Borbor. Ag si at si Nuno, katagin man mo, si Nuno Mukri. Sana abo, all ka. May kilala man kaming Mukri, pero si Nuno.
1: Abi ko, burbur. Abi ko haya.
0: Maya letter R ra ka tapos
1: ay kung maging L ra makatropa taugang.
0: Galitik
1: tapos. Iba sir ibaw na nagapanghawan pagat ana sa makarang pang orasyon.
0: Iba taro ginagagap.
1: Oo. Ano man yung ginabuhay, ginabawas-bawasan kumana ho.
0: Happy ko mana sa ganas kagaag. To ha matamad di karon sige pagitan sing hita.
1: Ay good luck mana ye. Di karon man makabatsa kita init. Excited na to ko mainit makatropa dapat presko gid ana kita.
0: Oo, makasugod ro hangin. Sige ra pang Aljun, good afternoon. Happy po listening. Gita na kimo ka na pang Aljun. Nag-thank you to the boss William ha. Nagkabuabog gita na rin yes, mo kanya comment.
1: Oo, aga. Pahalin ay nalinukon malang manabi ko ni Matbayi.
0: Abaw, gita.
1: Abaw, kada pang boss William mayad gawa ka nakita ni kada pang Marlene. Ikaw yes. Gita na ko tanon karo nagtalang buhay mo gita ikwento.
0: Pero, agpas isang bilog malang kimor nagloko kada pang William.
1: Ay, hindi may tanan. Boss,
0: hindi kami pagdahiga. Oo,
1: kami diba manyan. Waka ni kasayad sa mga
0: pinagdadaanan. Babayi malang kami, pero bukod kami nag-ubra karon kimo. It's like para sa mga laki mga katropa. Kung ginloko ka't sa bilog, kaya hindi pag habang tanan ka ng laki.
1: Yes. Abo, sige na pang dang ito. Ano mo sa Makati? Watching wow. It, anak ko ni Ma. Nag-vacation, anay ko no imo.
0: Ay, harap, sana ana. All.
1: Perfect na roon life ni Karapang Dang. Ara. Magdahan, ikaw una, yes. Ah, Karapang Dang.
0: Thank you so much. Ito, maskin magayu ka ut imo, ha. Iga, takatutok kagihapon. Harap kita namin, Karapang Mega, it Facebook Live. Kasi maskin siin ka, basta may imo at ang internet, makatanaw kagit imo.
1: Yes. Pero iba man ro datingan ni Karapang Pailong ara Karapang Yani. Iba ra eh. Iba ko na sa ikaw lang sapat na. Sa akin mo na lang ibigay Karapang Yani yung langit at lupa na yan na sinasabi. Grabe't ana.
0: Di ba haba ko kay Karapang Pailong, pwede na tong hambagon ron pero gin klaro kay nawa ko titulo.
1: Oo. Pwede na tong gid man nga ako unya. Raya man ang langit nga ra.
0: Oo.
1: Imo ra ba ubra ko itaw ko man na para kimo ra.
0: Yes.
1: Pero tama matagid man nga wa
0: titulo. Oo. Ay paano to? Sige na pang Arvis kay Chris Caceres, good afternoon. Happy po listening man kimo. Sige na pang Pailong. Happy Thursday mga katropa. Fresh na fresh gid anak ko no. And by the way, guwapa kita ka mga daywa. And shout out, sanda ko no sa Crossing Tagaytay, Barangay Tamalagong Tangalan, sa mga habal-habal driver runa. Thank you so much.
1: Shout out kita na kinyo una ha. Agsatalan na tumakatrapang nakatuto. Kaya na pang Philips. Una ka na sa Tala Store. Thank you. Gidaan na ka na pang Philips. Imo ka pag at highlights.
0: Yes, very good. Ito imo no. Ginakareer kita ginanaro pag at highlights.
1: Yes, may ko adladlaw. Tagit imo nag at highlights sa medyo kugang. Tara ato. May karang comment section kung
0: uwairan
1: na narang
0: yes.
1: Kaya dito, imo mag-shoutout mas nag-at highlights imo ay wakat kaso ka na pang
0: kasi sa ina nana nga hindi man nakinahangan yung mag-type ako kasi kilagod man ako daywang ara shoutout man yung ako
1: raya man lang man naro daywang perming na iibog sa mga ginagaha
0: true
1: raya man lang man
0: pero literal kita yung ka pang Philips kamali ka pang dang lahat naman tayo na loko para daw lalo tayong maging matatag swerte lang yung hindi na loko kasi baka mahina imo sana all
1: in fairness ka pang dang ha garibat ka sa aton karang mga ginauistoryahan.
0: Yes, thank you so much gid ana. Si kada pang Bobet or Tibo Vlogs. Good afternoon mga katropa. Una kimo sa Barangay Bulwang sa Banwait wow. Numan.
1: Hello gid ana kinyo. Good afternoon mga katropa. Kada pang Boss William aray mo gid ana kuno ag bomba chismis. Hay alino naton ya.
0: Banatan ut aron.
1: Oh, init ana aton pwede ro sandang punggan ay gagas literal mga katropa mabratatat aran ninyo.
0: Indi sungod kada pang Pailong Hebaso ni namo rimo kanyo. Oh. Pwede ko pa introhon kinyo ang kagapitbagay Iya Gamarites.
1: Ayun.
0: Hindi ko basi kugangan kada it oras kada pang Pailong. Basi kong kana pagang hay ubos won ro aton yes. Pag oras agtunga.
1: Ag di ba may Marites abi kada pang yani nga what ana it priniprino kung sumugid.
0: Yes. Dire-diretso.
1: Oh di di what apa? Hindi ta makahambaw ro sa bilog makaribat. Dapat ta imot arokwan. Imo git may mahaba man ang listahan para igasugid ro gahat-hat git ama na kinyo.
0: Madami ron kapi kuwakat entry. Ay syempre sa gamat ya pamati kada ti mag ah sig ah mag-
1: Madami matagid man magpamati kung amati chismis mga katropa. At least safe cutting.
0: True, kapamati cutting mo.
1: Ikaw, may kaistorya. Siyempre, ginaayos mo parun kung ano paano ang pag-umpisa.
0: Yes.
1: Paano ro katunga karag, paano ro pag-ulihin.
0: Oo, nga mag-uptanan na. No, diba no? Ag si katropang Elky, good afternoon. Aba gita, hay marites na lang katropa. Ay, go git anak katropang Elky. Go na go git anak kami ka ni katropang Menggay. Basta para ginanakin niya. Shout yes. Out sa Josephine Store, ha?
1: Diba, grabe. Gid ana ro hapon nato niya ra makatropa na umpisa gid sa pagiging Marites nga ra di kita mawa kumbaga bituod makatropa since in kitang kanto mundo.
0: Yes. Ay, actually nagiging realistic ang gid kami mga katropa. Bukon toy pag marites kundi ginapakita namon kinyo nga ro amo mga observation sa atong kanya palibot niya. Just like you, kami man nakaka-experience karon, yes. Diba ga? O nakikita man namon doon.
1: Parang kita ron, agahon kapag panilhig. Mm-hmm. Kumiyari ka panilhig. Siyempre, kung agad, nabi ka na pangyanirahin, gidang pagbutuwa, gidat agahon. Adlaw. Eh. Diba, rung pagbutuwa, gidat adlaw. Karoon, marung pagbutuwa, dapat it mga marites.
0: Oh, bagong pero, chismis.
1: Pero at least, kada pangyanin, may mga tao, matanang, ay gusto ko tama na makipagmarites, ha, rikaraya, nga rin makipag-chismis. At yes. least, may manami matang chismis, may manami matang medyo ibawot anaman.
0: Kaumat tayo sa andang pananom, ay ano mo ni ginatanom di karon. Di ba kaumat di ka nag-start eh. Kapin pa ko nga, haman matagahilamon ka. What? Ay, gatanom, abimana ako ita buhok. Ah, ano mo na klase, di ba? Di ba? Sa bilog, malang kapangutana. Nag-umpisa sa sang kapangutana, pero natapos ito alas 12.
1: Pero sa'yo, bukar pa nga ni Manami, kaya nga imarites, may mga Indian Mingo.
0: Ah, yes.
1: May mga puno it Indian Mingo.
0: Pero grabe ito, alas 6 pa kagan ho. Makao.
1: Malay mo na to kasi rang kilaga ka to kahapon sigit ang ilinuso it Indian Mingo eh.
0: Grabe ta.
1: Kabatas mo ako mamakarang sila kon kinit idet ta kuhiton mo pamako na ko wa pa ko tigaong. Daywa pamako na ra ako mabatsyagan wa ako nakagaong. Yes. Masilak pa may tapo-tapo. Hasakitan pati yan eh di. Oy, malisod gid lat aron mga katropa.
0: Grabe ta cravings. Sige na pag Josephine Valencia, good afternoon mga katropa watching live from Calibo. Pa shout out lang sa ako mga friends sa Iloilo.
1: Ah, wow, gid. Shout out gidasan mo mga friendy nga ra karapang Josephine.
0: Very good you demo. No?
1: At least ay nadudumduman gid ana nga gina shout out. Tagaragot yes. Ana si karapang Jory. Oh, good afternoon mga cute asus gid. Totoo naman ang mga tao kanya-kanyang mga ugali. Hindi lahat magkapareho.
0: Tama gid ang karapang Jory kasi tan kita is unique, di ba ga? Maski ni rokambal mga katropa pwede magkaitsura pero sa ugali magkaiba,
1: yes.
0: Di ba? Even sa magmanghod iba-iba raton niya height. Bukod ni porke magugang, imorang pinakamataas. Diba? Something
1: aga,
0: like that.
1: Siyempre, mga katropa, ay rato lang tayo isipon karon ay kung kita lang agi, maghalin niya gikaton ay magimayad yung kita nga tao. Mm-hmm.
0: Yes. Always be good, mga katropa. So, anyway, oras na to, alas 2:28 na sa hapon. Ag-record niyo oras, ginatod katon, it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ro capsule nga para gid sa inyong mga mata para makita ninyo, ro itsurat, inyo kanya kamaritisan. Mm-hmm. Ay, basi ko saga tayo kung iistoryahan kung tawong ginaistorya mo hatot agad yung ginalibak mo
1: or kaya ka na pangyani matahamahaba tara buhok pero sinimot aka na matagod
0: yes ay. Kaya dapat tanawon yung ginatamay mga katropa para klaro kinyo yes. Tanan klaro istorya klaro pagid sa inyong
1: tama.
0: Mata
1: oh, no. Kasi mga katropa Revision X Plus of Gel Capsule nga ra makabulig abira kung hindi maglalari mo karang
0: eye problem
1: akong wamat na mga katropa it problema yung mata pwede sa gihapon na lang inom kasi maka-prevent abira yes. Karapang yan eh. Mm-hmm. O kung maka ano yung mga maka-protect imaro makatropa sa imong mga sinyong mga mata
0: and of course makabulig pagid para mas maging healthy medyo kung may vitamins kita mga katropa diba healthy ka man sa pamatsyagan mo pero ga-take man yung vitamins para dugang
1: yes
0: mapapasok.
1: Pero tuod
0: like
1: no
0: man sa mata naton
1: yes manami gid mat anong karapang yan nga klarot ara aton karang pamantawan
0: yes.
1: Taga uwa itamin ko may pagkasambo
0: masagong
1: tag literal nga nakikita mo dapat ro mga bagay nga nakikita mo.
0: Yes, tanan-tanan. Kasi Revision X Plus na ito mga katropa is may lutein, may beta-carotene, may vitamin E, ag zeaxanthin. So, perfect gid ana rin mo para sa ato.
1: Yes.
0: Kaya pag-alaga it mata.
1: Ikaw nga, paro kagabasa kuno ay pampalinaw it mata, pwede man sa Vision X Plus of Gel Capsule ron makita.
0: True. Kung isipon yung mga katropa, di ba ro ato niya ba-ba, gina-toothbrush ang ato to maintain
1: yes.
0: Ro freshness, ag syempre malikawan o cavity, mga tartar ro na. Sa ato man yung mga mata mga katropa, ano ro dapat yung pag-alaga? Magtugat insakto, ag mag-healthy lifestyle, and of course, dunganan natin it Vision X Plus para mas maging healthy pag inimaw ag protected.
1: Yes, mas pwede ito mga katropa nga, gina-invest, ga-invest kita sa aton nga gawas para hindi kita mga katropa mas malisdan. Kasi yung habang ni Nanda, kung grabe rin imong pagtirinabaho, parabi yung pagtilinipon.
0: Yes.
1: Pero bulok man nga rin, tinipon niya ito maagto, gina-ano
0: sa pambungong.
1: Sa pambungong lang.
0: Kaya dapat mga katropa, gina-alagaan, gina-raton niya eye guys, kapin pa sa mga tao nga bugbog sa trabaho, ag masami nga nagapugaw, nagababad sa computer, sa screen, sa cellphone, sa nakanya tablet, sa nang laptop mga katropa, mag Vision X kagut imo. So Vision X mga katropa, pwede gid nyo mabagkal sa mga butika nationwide, ag pwede man yung ma-order through Shopee ag TikTok Shop. So go na kamo mga katropa. And later on ha, standby tutok ang kamoy raton kanya pagaw istoryahan. Haro pila ka mga incriminating signs mga katropa. Ngaro imo ko ng partner hay nakipagbembang sa
1: abaw,
0: iba.
1: Abaw, sige. Makaram mo makita, makaram or mahugom. Basi oh, pwede na itong mahugom. Pwede na itong
0: mag-check. Na?
1: Oo, para sa tubig. Kaya ina, tapos siya, ba't na makarugom ka? Kasi kahinalo, tariyara.
0: Grabe, ano?
1: Aron, kita mga katropa. Medyo, ano, rakatropang ini in, medyo curious na itong karang ibang mga katropa. Oh, ngani,
0: paano
1: no?
0: Masairan?
1: Paano masairan?
0: Oh, yes.
1: Ay, kagabanan, nabi sa mga pelikula, rapang itag mga lipstick, karang naiwanan oh, sa
0: gambong,
1: itiagaki.
0: Yes. Sa mga kwelyo. Pero, kung perfume.
1: Oh, pero malay na itong moves man. Haron.
0: Yes, kasi iba-iba, may matuod. Una nga, makita mo gagi physically. Pero may una man niya, uwa mo nahahalata.
1: Aga, sa act, gagi na sa panghugag, kung anong yes, panghugag to mga katropa. Baw, sige kita. Basi mag-overthink kung anak ka
0: mo
1: na. Haron
0: niya ro problema, pero hindi niyo pag-isipin yung partner ha, porque, ay, may signs naman.
1: Or base, or base, karapang yan, guhitan mo, igturo, kuhan, agad, hambaw mo, pag napagara, sigurado ra. Sigurado man ang pag mapagara, may iba man nakara.
0: Yes, may iba man ang kumaw.
1: May iba man ang gumamit kara.
0: Hindi kamot minakar mga katropa. Huwag tayo maging
1: yes,
0: praning.
1: Grabe matana to, no? Kung may palatandaan, kung yes, habaw mo nga, haram man naraha, hindi ba napagpagasay ra? Buta nga mo tatutpintilpin or kung na, no?
0: Grabe,
1: para...
0: grabe ka't imo ka, sigurista kung mga katokaw at imo, gano? Agay,
1: hindi mo, pwede ba, ano, no? Pwede na, may ina, karapang yan, nga ginasuksukan ko na ita, bakal, tas may yakandado. Grabe, ano ko, katumakagong.
0: Mas matindi, katropang may diba? Kung inginobra, hinugo mo, anay.
1: Ay, grabe.
0: Dapat ba na makaring hugo,
1: grabe na to. Grabe na to, ha. Pero sige, galing
0: na. So, yun doon na mga katropa, ha. Sa atong karnya pagbalik, kay ato niya istoryahan. Ay, base kung yes, so, riba ka ra, is na-experience doon, ha.
1: Duda ako, karapang yan, ni Reddit, aro pag-type ni karapang jury, nga ra.
0: True.
1: Doon na, kagaling, ha.
0: Kalma ka, ni karapang jury. And, mga katropa, mga commercial break, ane, kitag sa atong karnya pagbalik, istoryahan doon, makataliwan gamang, rupilang ka mga reminders.

0: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: XFM.
9: Yes, to help.
10: The secret of health.
11: Nga dapat tatagan 2 to 3 hours ang aton niya pagkaon before ang ato siya nga pagtulog.
12: Number 1, dire kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton siya nga pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kay nga man, Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kunami, gidihilay-hilay, kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kung halimbawa gali late na nga ton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kag especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
1: Santone Plus Gold.
11: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santone Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
12: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santone Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep akong sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, nga nagatumar kita sa Santone Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pag-inang aton sining digestion. Iupod pag ginato ng garlic na sangkap sa Santone Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josiel, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sininga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga ng aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sige-sige naton inisya gamit ginupod ni sa mga sangkap sang Santhon Plus Gold Capsule.
10: The secret of health.
12: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport ni sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kun sigi-sigi ang aton sining pagatumar. Okay gid ang ila sining tulog.
8: Yes.
12: Ang VCO nagabulig ni Saton para nga makabatsya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb na mga pagkaon. Ang oil nga halin sa lisos ang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kagiupod pagid na ito, Sir Josiel, ang Santhon Gold Herbal Capsule na nagabulig pa-relax bangod sa tryptophan na magnesium, na nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kagiban pagid ng mga benepisyo, lakip na ang garlic, magbalansis ang kolesterol, balansis ang blood pressure. Makuha na ito, Sir Josiel, hindi lang ang quality nga pagtulog, kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sini nga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sini nga panghuna-huna kag paminsaron.
10: The secret of health.
11: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede kamo ka pangapi Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
12: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
10: The secret of health.
11: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule, bla, before meals, mga timprano, pabe, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix, gali, Doc Leo, sweetener stevia, para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals, nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
10: The secret of health.
11: And then, naman yung Santhon Gold Coffee Mix, Doc Leo, nga may collagen kag glutathione.
12: Mabuligan, gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gin naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santhon Gold Coffee Mix.
8: Yes!
11: So ini tanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining lugar.
10: The secret of health.
9: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santhon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santhon kag XFM libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santhon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo. Himo sang entry, 1 blister sang Santhon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Santhon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Yes, mga Ketropa Philippines, at our time, alas 2:42 na sa hapon. Good afternoon once again, mga Ketropa. Siyempre, magpanambali kita sa ato niya programang
1: X-Rated!
0: At sige, hapon, kami yung magkaibahan. Ako si Ketropang Yanni.
1: At si Ketropang Menggay.
0: Yes, mga Ketropa. Tutok sa gihapon ka ma sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Ketropa mo. So, pati yung kinang naka-live, mga Ketropa, sa atong karnyo Facebook page. So, don't forget to follow kita na ha sa atong karnyo page. And of course, happy pa listening ni Ketropang Randy Santisas. Yun, ito sa atong karnyo comment section.
1: Nakatuto ko ta si Ketropang Randy. Good afternoon, gita na Kimo ha. Pero kumusta ikaw? Nakakaon ka gud imo, dapat may musugat imo. Dapat
0: nagapis gid imo. Merienda gud hay.
1: Ayo ni na merienda ta nagali ba ka tropa for presensya yo. Ninyo kasi na feel pa namon iya medyo.
0: Ilabas
1: pagat ana aga no wa pa kita nakita it nagapangapi kaya
0: yes.
1: May magpangapi aberya isa ya ginaton
0: merienda.
1: Merienda time.
0: Sign gid ar mga ka tropa maskin mauno pa kay inir pa niyan po tatak Pinoy yan
1: yes.
0: Ang kape.
1: Aga isa biran ka tropa gyud no masayuran nato gid man pag matapos yun man X-rated nga program at alas stress yun
0: yes.
1: Diba mga 3:30 yun kaya kadasig ba kung kaya nang ninibaguhan ako kung amat kong wakita ka rin nagka-program eh kasi kabuhay makunda ilinoras
0: yes mas manami ginman kung may ginaubrag ng mga katropa para you're keeping yourself busy gawa mo na papanuhan do oras wa pa kita kaumpisa sa ato niya tupiko pero mani ka na pang jowry kapag ginawa sa'yo ng partner mo nakipagbembang sa iba tumabla ka abaw gitaan na yasaga taron ka na pang jowry eh, bukong taani rin it manami nga klase dahil sa unya ni tapos sa maubra kapag eda habang ina na mga katropa hindi matatama ng isang pagkakamali ang paggawa ng isa pang mali
1: so,
0: diba
1: agini na to pwedeng ubra niya revenge ay nagano mga
0: panay mo kayo ano man ako quits kung kita
1: mabawas ang magmana ako
0: yes hindi pwede mga katropa dahil nga di ba na hurt ikaw kasi nasaktan ka sa nakaw niya inubra tapos inubra mo man so pauta mo sarili masadya ka ba? Siguro masadya physically kasi siyempre bang na yun eh.
1: Pero ano kami ka nakatapang yan kung sa una masadya tapos sa ulihi karon mo na, may mga bagay kang ma-realize tapos
0: nagsisi
1: ka kimot ka subo.
0: Oo, kasi nga sa isip mo ginubra mo to dahil naakig ka iba tabi mga katropa ro nag make love ka with a person you love dahil palangga mo gitana bukon it dahil sa gusto mo ang makabagos di ba?
1: Yes. Ag mag-isip lang kita gagi mga katropa kung side na to nga raya yung pwede ikasakit sa ibang partner.
0: Yes. Nga ikasama din ninyo kanya relationship. Agas, hindi mo siguro kinahangan magbagos. Kung wakong ginaila sa tao after ka na ng lukuhon, pwede mo mang aywan
1: yes,
0: eh. Pwede mo mang tapuson. Hamat mabagos ka pa. Eh pwede ka magpalangga it iba.
1: Aram diba? Niya, no? Karapang niya, niro raso nanda nga, giwaan matananda ko na nasa siya, pero palangga gapo na. Diba kung ginapapili, masanday sa asawa, may gapo na sanda partner, may gapo na napili. Kasi sanda ko na palangga, pero haubra mo nga, hindi
0: so, ano ro purpose nga nag summit ka rito iba ano para ma iba ro raya ka ron niya timpla pero dinuguan na bimana iga bisikan habo na tong dinuguan iba iba man at lasa ron eh umagto ka sa kalibo hararo lasa pag abot sa banga iba man
1: yes
0: padya bi kuno sa gagaha
1: wow kamayan din anang abilidad ron ha
0: kamayan din tama man no pero pagkaon ta to mga katropa pero pag abot sa tawo sa asawa ninyo sa mga partner ninyo dapat sambilog at ana ron maskin na baliswaon par imo karon niya kalibutan
1: yes
0: diba?
1: Grabe tabi no kung kung mga makaroon na bing isyo karon pag gani pag abot gid ana sa pag ipag submit man na sa iba siguro feel that imong partner karahaya syempre sakit gid ang mayadrom
0: yes.
1: Ng mga katropa di nandaron nga ni kung amat mabato ni
0: tama ag imong isipon kada pang may amat mabagos pa ako pwede ta mang aywanan mo total manobloko ka
1: yes.
0: Ang magstart ana ako at panibago di ba para sa sadya
1: aga mahambal kat imong maabo pa ngayon ang pwedeng iba amat
0: yes.
1: Tiniis ako kay mo
0: agad hindi pa ako hiliba kasi kung mag-inalin mataming daywa magpartner ta kami
1: yes so
0: diba? Kesa naman sa magbinagos ko na pinaumang so mas manami gyapon mga katropa nga mag-isip ka mo it magawig mag hindi ka mo magpadaog sa inyo kanya kaakig kasi ko amat abi hindi kita makaisip it maya dahil naakig ka
1: yes.
0: Diba okay lang maakig pero hard yan eh. Hindi ani ka mag-entertain it kung ano-anong thoughts sa inyo kanya isip
1: oo kasi raw ulihi bigan mga katropa pero pagnuugit ana.
0: Yes, o habang ikaw pang jewelry para malaman niya na kung anong sakit ang binigay niya sa iyo kapag hindi niyo na mahal ang isa't isa. Just let go and move on. Tatama gid ang karapang jewelry.
1: Oh, oh,
0: ag sa imong pagbagos kada pamigay, yes. Imbis ka mabuuro sakit, nagkaroon katik sakit.
1: Oh, oh haron. Haron. Sa gusto mo gid ano pila mananang indugging ano, taiwa akong kalimana lima.
0: Yes.
1: Akong kalimana na napugo ko.
0: Kasi unprotected bitay mong ginubra karon. So anyway, mga katrop, para una, hay kung uwa ko no nagasabat ita cellphone halimbawa, nagtawag.
1: Mm-hmm.
0: Nagtawag no sa imo kanya partner whether gakira or bayi, mm-hmm, basta sa inyong partner mga katropa. Halimbawa, may nagtawag pero uwa tay mo nagsabat.
1: Okay.
0: Siyempre ikaw di ba ko amatay kung may mga gatawag ka
1: sino to, di ba gay?
0: Bakit ay hindi pag sabton yo. Friends na turn or medyo natamad kating sa tawo. Pero may mga tawag abi ko no mga katropa.
1: Tapos medyo patago gid na no.
0: Something.
1: Yes. Mas lalo kung mm-hmm giging bigla nang binaliktad sa cellphone.
0: Yes.
1: Aron mga katropa or kabe nag vibrate tapos gin tanaw or sa mata gat analisik at mata na nang oo tapos bigla na nang tinalik. Oo gin talikod na ro. Ra kareya karang screen or cellphone mga katropa. Di ba magkakaroon mo magataka ka nga dapat na nay imo man manang
0: sabton.
1: Pero may ina may karapang ni kung ginasabot mat anandar cellphone.
0: Makara hinahina
1: mo. Hina yata. Aga may ina bigang karapang yan. Siyempre ya mitsuro ro imo that okay lat aman sa imo partner ka kung magtawag ka.
0: Yes.
1: Di ba expect na kilaga. Pero uwa mo ito ginapahambang aw haraho si Kwan.
0: Yes.
1: Di ba imo tay ay katawag ko nga ni mana si Maria. Di ba katawag ko man nga ni si Crystal.
0: Kasi tama matod. Kuwa kat ginatago all out kabiskan di ba sa imo katrabaho ay kamatay. O mag-hi ka anay. Something like that. Kasi you're comfortable.
1: Yes.
0: Wa para kay mo man abin itago-tago ko ay kilaga ka man nanda or something. Pero iba gid ang matuod mga katropa kung may ginatago or sang katawag. Iba matana ro taktik kung
1: aga,
0: may surprise.
1: Kung mga makaroon abin karapang yan, ibig sisbok sa ibang bagay, madali mo ba dakpan do tao kung nagakubaan? Nakubaan, kakurog, rababa.
0: Ag hindi ba sa'yo, medyo aligaga? Medyo bukong niyo at komportable.
1: Yes.
0: Diba?
1: Kaya karoon mo ma-realize nga, alam mo, ano man, natubasin may something, tama na siguro imong kaistorya ra.
0: Aga, kumbaga iba ng huga. Sa usual nga kung may gatawag ka na dati napasabat na kito.
1: Yes, oo.
0: Di ba pa amat paligos manabi ikaw?
1: Sabta lang man.
0: Sabta lang anay labay pa. Kapag CR pa ko.
1: Oo, pero makarang ipi ko tapos si cellphone.
0: Yes, ginadagaw ito kong siin. Agro next ko ng mga katropa ay manotis ninyo ro pagbago ba saan ako niya schedule at saan ako niya paghugag.
1: Okay.
0: Karoon yan, di ba saan ako niya hugag kung dati abi manay gauli saan dagagi after work or was at iba ka niya activity makaroon madalas sa tagapanaw.
1: Oo.
0: Ulit at tiga anong oras, diba?
1: Agra, yun ang isa katrapang yan para ka kunya madali ni mo
0: maisipan.
1: Kasi yun, pag uli yag iita, bukod it na sa trata.
0: True.
1: Na sa tamang oras, tapos ay, syempre, kabuabot ang rasunan ng mga katrapang. Maubos, ang maubos, gidaro rason yun.
0: Sabi kong sunod-sunod katrapang mengay. Kaya syempre, ayawan nyo yung mag-isip. Eh. Hambang mga niyo, maubusan ko at rason. Kung dati, kung kahapon, naghambang kang nag-overtime. Ay, di ba pwedeng adlaw-adlaw, nag-overtime ka.
1: Yes. Mag-uutaw, mataasing sweldo yung sinagtura.
0: Yes. Agro sa bilog pa man dati man, huwag man go-overtime. Di ba? If
1: aga,
0: may mga work, matakamat mga katropang
1: diba?
0: Napagustuhan ka mag-overtime.
1: Kaya di ba mga katropa, pamayad-mayad sa rason, pero miskin, ano pa rin irason mga katropa, magagawa ka gidron.
0: Kaya nga ni, dapat bago ka mo magpangloko, isipon nyo ane ron ang impact karon. Kung kaya mo baga ang aywanan ka, kung kaya mo baga ang mag-start it panibago, kung hidakpan ka.
1: Yes. Grabe ba't ana si Karapang Joe ringara iba ang ibig kong iba ang ibig kong sa kanila kung pinalitan ka ng isa palitan mo ng sampo o lima ay ikaw gid ang ara ka naman
0: jowry. Bahala ka ra pang jowry
1: ay nag-uumpisa ang isang babae kapag may kalaguyo na laging galit sa iyo laging pinag-iinitan ka kahit wala kang mali magduda ka na mabugid na
0: hustler
1: na ako sa mga ganyan
0: papunta pa lang kayo pabalik na ako sana all
1: sige maliso so katrapang jewelry ay abangan tarika to.
0: Sing kita bang lik-lik?
1: Oo. Ay, gidad. Kasi ano no, kasi sa mga sign, abi katrapang yan, nga, kung abat napapaisip ka nga, nauubra kaya man na sa partner na kunda.
0: Yes.
1: Aga, ro, imong ginaisip ka, mga katropa, kaya na gid man bag ako nga lukuhon.
0: Kasi duy na bingar mga katropa, ikaw ta mismo ka makabatsyag eh, di ba? Kuwa man yaro mga signs nga mamit lang abi. Ikaw sa ni mo ron sa pila ka pipo na da live in ka mo na mag-asawaan ka mo, so syempre you're living in one roof
1: aga,
0: na.
1: Aga isa no, madali nga sign karapang yan ni kung naga cellphone nga gataga pagayo.
0: Yes,
1: no?
0: Wak mo ginapabox yung cellphone. Kung may magtawag kaya.
1: Ag may bingkit do cellphone.
0: Yes, doon gid ana ro mga ano kar mga katropa. Wabit ibang makasabat kan kundi ka mo. Say da bininyo kung mauno imaw.
1: Yes, ah.
0: Tapos biglang nag-iba.
1: Ag say jo mga katropa, kung gusto ninyo masayuran, ta istorya ta waya ba. Pwede makahuwag ako sa cellphone.
0: Yes.
1: Diba? Kung pag once magre anali mura, di ba? Tapo ka unyo kung kato pa isog. Para kigra nang al.
0: Pero matawhay matawi mo nga pag humble ka na.
1: Diba, mabay mo nga. Nali mo na ra, may cellphone ka man mana buo. Oh, man akon may natanaw nga ko ano man ang natanaw ya ba
0: wa man naman, may una man mo sing likod di ba magiwa ka na ginatawan it free will nga magbutingting kasi ro tao maskin ay wala nakimo ng cellphone may cellphone all day
1: or, what the problema sinugo may magaha tapos nakatungtong sa cellphone man sa lamisa
0: good thing binalikan
1: mas mayat man aro cellphone nabantayan mo ring ginagaha wa di ba
0: true agar isa pagid mga katropa mas kahagadlo katropang mengero wa kagitik na pansin kasi kumbaga tanan is normal, tanan is ano, tapos sasalisihan ka.
1: Ah, yes.
0: Grabe, taka-professional nga cheater na.
1: Oo, taga-adagan ka. Itag na nakikita mo, nga sa reels, kaya pangyani, o nga, gakatug ko no sanda, tapos ano, may mga, may gakamangkamang, rito ko nakana. Tapos ito, kung sa ubos, may mga milagrong, eh, naubra, tapos ano nga, partner, anong jowas, eh, kugog tawa, at kamuang muwang. Grabe, tagid rin mga strategy, nga, rana, ano, tama ko mga tao, nga raman.
0: Pero, syempre, di kita natural, ikawan mga katropa, pero iba, kita ka naka-experience.
1: Yes, ag sa mga story ya mga katropa kung kamo nakatutok ita na permit sa programa ya sa X-rated. Mabong istorya no ra pangyani nga may mga partner man nga. Syempre sa si man nga kung kato madali kung tamad ako pero kamayad magpanago.
0: Yes, nga hindi kita madakpan gagi, di ba? Mitsi ikaw pa trabalis karon.
1: Yes,
0: like ka pa. Nga saga kat imo nga ikaw para saga kasi iisip pag shit imo.
1: Pero grabe man to no karon pa nato siguro ro para ka kur pinakamasakit.
0: Yes, saga kapan-o.
1: Wa ka kapan-o nga ha sa imo galing pagngirit sa imo galing pagmugo ka na may mga ginaubrot agali kimong magain.
0: Yes.
1: Garon nga ni mga katropa sa bagay nga ron, kumira sa sudit bagay, di ba nga ni ay radagan ka nga, ay okay, ta kami mana, okay, masadya ta kami.
0: Adlaw-adlaw man mo yung gaunin.
1: Oo, adlaw-adlaw. Diba? Pero iya pat agali sa bagay na naginaubra.
0: True. Kaya mas malisod to, grabing pagtraidor. Matya hindi kita mabaton pa. Bukod na matya, kundi hindi kita mabaton pa.
1: Kaya di ba mga katropa, may nakikita ka mo nga ron sa mga Facebook, manyaron niya.
0: Iba-ibang sitwasyon.
1: Ginasugod lang nandaraan daw mga babae or yaki sa sangkakabinit. Oo, no, gatago-tago.
0: Pinawit, gugban.
1: Oh, haroy.
0: Anag, eh.
1: Kaya nga ni mga katropa.
0: Ay, gagamitin ko pala yung banyo. Ay, wag, sira pa yung gripo.
1: Oh, di ba? di mana, nakalimutan ko yung ano, susi. Nalak.
0: Grabe ang mga rasonan. And, kung imo ko ng mga katropa nga partner, hay medyo, wow, tana, ano eh, huwag mo na ila nga magplano ka mo about your future. Siyempre, may iba, tana, nagabagabag ka na eh. Kung dati, game na game mo, ay, ano man na yung motive kung ikasay man nakita someday, ano man yung gusto?
1: Kasi, diba? Dugagaki man, nabigarapang gano'n, or dubabayi nga nagaloko, nag-aisip sa andan kung sinuro mas mag-tib, yes. Mag, kung ano, kung kato na
0: sinuro mas lamang.
1: Oo, mas lamang. Kasi, kung anang asawa or nang jowa, or jowa, ay, buko na naman at asawa, jowa,
0: yes,
1: ni man na, napapasad siya imaw, tapos nakilala na rin yung babae, dali yung man, nakilatison ko, di man na rin yung babae, para
0: yes.
1: Makilaga kung ginman, mayad,
0: medyo para, timbang
1: para makadesisyon din man akong sinurang piliun.
0: True. Ay, pero bulok man doon mga katropa. Kung bago ko magsunod sa relasyon, dapat sa inyo, ane ko, ano inyong gusto. Di ba ga? Hamanta, dayang tauri mo ko na ginapili. Kasi sa una pa lang, bago ka mo naging magkarelasyon, may something ka kanang nakita.
1: Oo. Oh, so, oh.
0: Sa kabuabo nga bayi, kabuabo nga gaki sa kalibutan, ka na katinamaan.
1: Yes. Ag dayan, no, karapang yan, nero kasugubo gang. Sa una nga, grabe yung pagtsaga. Raya lang inyong isipo, makarapa ba? Para lang ang advice, ah, para sa mga tao, din akong pagabaw yaki, basi isipan yes. Kami yung matmana. Mari ako masikara pang jowre.
0: Wag ibayi, manak mo ng daywa.
1: Di ba ha? Para rin mga katropa, bago ka magloko, bago ka mag-cheat sa inyong mga partner
0: Karlasyon.
1: Asawa, isipan niyo kung paano lang ani ka mo umpisang nagkakilala.
0: Yes.
1: Tag mga oras, mga katropa, nga gingtsagaan, may mamapa-oo. Di ba? Nagrabe rin mo, mga katropang effort dati nga,

0: person. Mas manaming yabong tapusun mo maayos. At least, kung na-hurt man, hay, naging honest ka. Diba? Honesty man yan hapon.
1: Pero harap, nakarabang yan. Ni Josep, kanami man pagpitik, ikarap pang joring, aray. Wala na ako na-delete. Lala ko na nariba karang mga
0: comment.
1: Mas makita ko ng Dragoon, ah. Ba, mga talking about, ah, ba? Ay, ah, Robert,
0: bahala ka, di mo ka na pang joring. Sige. Ikaw at Anna,
1: Mr. Chesto, sige, bahala ka lang ani, basi kung ano, mabuhit naman ako, joker na lang. Basi feeling, tabi naman ni Karapang ani, kung basaho na mo tanan ni mga comment nga ra.
0: Pag inawit, ang mutay mo.
1: Basi balik-balikan, kagiting na nakara. Sige, habaga.
0: Ay, naku, good luck lang, kimo Karapang Jory. And si Karapang Van Melvin Clavel Bartulo, good afternoon. Happy listening kita na kimo Karapang Van. And thank you so much, ito si mo kanya pag-comment. Pero hato niya ni mga katropa, bago kita mag-ubra itsaga, di ba, may hamba ko nga ni Kay na may mga saga nga, kita kasayod nga saga abi man ang lugar saga nga ano wa mutar na sayran eh pero ray abi may mga pagkasagabi or may mga wrong doings mga katropa nga beforehand sayod mo gun eh
1: yes.
0: Di ba una aga, na pagluko
1: diba akong ina mo na bi mga katropa nga may mga sa una manami pero sa ulihi sayod mo gid ana nga mag ano kagakagulo gid aron eh
0: yes.
1: Aron nabitanan no katropang yani kinapa tangis lang rin kita sa ulihi pag once nga naging saga atong desisyon
0: tama pag-isip mo na bigarapang mengi hamat pagpangloko ka pa iko masadya kon sa bago iti una ka lang diba no bukon yun it pasakitan mo patari imo kanya present partner
1: pero harang ni garapang yan diba kaya ni istoryahan niya maki nakikipag jembaros imo sa iba pero maisip ni mo parehas man sanda nga
0: bye sa nagtawo
1: tawo man sa gapon sanda alin to maka tropa may mga ano inyong arong rason kung inyong ginafeel bukuring man dibimana
0: pat may na pwede niyo mang Quran.
1: Pwede
0: niyo mahambaw niya, ay babe, gusto ko tamaton, ito, makarayaw.
1: Para sa kaina nga to, di ba? Sa gilog, kaniila, imo maghugong.
0: Yes.
1: Ay, maghugong, magkano.
0: Magkaon.
1: Magkaon.
0: Habawin mo ka na, basi pwede mo matmatong itry. Diba? Gusto ko manabi maton.
1: Sa kaina mo,
0: di ba?
1: Yes, sa kaina mo man piliton. Pero at least, yes. Agraya ba niya raman? Kung tayo, ay, bukong galing.
0: Ay, di pa Quran.
1: Dapat diba nung no, mag-edit ko raya ang sitwasyon kung sa di mo nga di mong partner ay nailait makaraya imong isipon niya ita ako kaya manaro pagkakaligayahan na, na. Pero yes. Taglabag mo si imong abuot ha
0: tag okay matong sa imong abuot sa imong buot
1: ay, buka,
0: dapat abe biskan sa labing-labing mga katropa giniistoryahan niyo ron eh kailangan niyo man kamat niya mag-talk
1: yes.
0: Something dirty
1: diba
0: halimbawa gusto ko talabit makaraya ako try abinaton pero dapat paras ka mong gasugot
1: paano tabi ka rapangin ako nga ni Manag ako man na permila taga kinaon tapos
0: yes.
1: Ikaw wagat
0: di ka magkaon
1: ay paalin lang ra
0: ay dapat ay.
1: Inyo taron mga katropa nga pag-uistorya
0: yes hindi mo kinahangar ang usuyon sa iba halimbawa kung feeling ni mo ay wataga-ayos yung nubya imo kar niya asawa ay imbis nga magtawag at oras sa iba tawin mo pampagwapa
1: yes.
0: Tawin mo it oras para ikaw may mag-alaga sa inyong diba, uga para maka-parlor man
1: kung gabi iwot amana labi may ko feel ko amana medyo
0: tagapagwapa ka
1: ibawot amana or bahara ka na pag hindi ba si kung amat man na feel ko medyo ibawot nakakunog kakamang diba gami ko kaya nga ni makatropa istuyahan niya ginin niyo ron
0: yes para dapat klaro
1: solusyonan niya
0: kasi mag-partner naman ka mo diba ga hamanta mahuya ka mag humble sing partner kung may mga concerns ka. Pero normal mat or mga katropa, mas manaming open ka mo para aware yung mga gusto na nadaya, wa kagal na ilat daya, diba? Bukod yung kinahangan mong ihambag pa sa ibang, uso yun sa iba. Kana lang mismo ubraha ag hambaga.
1: Yes. Oo. Pag, syempre, mga katropa, kung nagalabing-labing, abing nga ron eh, parehas din yung ginagusto.
0: Yes.
1: Diba nga, ni Karapang yan, may inang nagalabing-labing, maski kung amat alinraana ang klaseng hugong, nga parehas kay Karapang William, nga, bukot kay parehas kay Karapang yan, anak comment, oo. Ang banana,
0: maslom,
1: diba? Maski may inang kaslom hugon,
0: yes.
1: Pero gigil na gigil, no?
0: Hugas na hugas ka man, okay lang, anak.
1: Yes.
0: Kasi nga, palangga niyo rokada isa, ba?
1: Nagkayat, anana, ikaw nga, katanong din, mga katropa, kaya katina na nga si
0: pasadyahon.
1: Pasadya nagsikibon kagit ina na ito.
0: Sisirin mo, 'di ba? Kaya go with ang mga katropa. So oras na to, alas 1:00 na sa hapon. So standby to ka mga katropa. May commercial break anay kita bangod may aton pa kuno 3 o'clock prayers magpanumbalik kay programang X-rated makataliwan gamang rupilang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila ay manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: XFM Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: botika.
5: Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Nelfa Adok, itagakalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay, Dr. Milito Uy. Sa ako niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon, kag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
9: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
10: XFM
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
13: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
16: Sister Pain.
17: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
16: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.
19: Wow!

alas 3:10 na sa hapon. Good afternoon mga katropag! Siyempre manumbali kita ha sa itong karang programang X-Rated! At sa gihapon mga kaibahan ninyo si katropang Menggay. Okay, good afternoon ha sa mga katropa na itong nakatutok, nakamonitor sa gihapon sa nakarang mga radyo. Padayon ka mga katropa nga magtutok eh, dahil nakalive sa gihapon kita sa itong karang Facebook page. Yes, XFM Kalibo 96.5. Bawid ana. Oras yun ana ita nagmerienda ho? Oras yun ana mga katropa para magatur timpla-timpla it mainit-init kid ana nga kape. Agaber mainit abi mga katropa nagausoy gihapon kita no it kape. Pero kung ro kape mat ana nga ginapili ninyo, ginainom ninyo, Hero Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix or Santon Plus Coffee Mix. Ro trio naton mga katropa nga kape nga makabuli gid ana katon. Aga syempre may iba-iba karon mga katropa nga benepisyo sa aton karang ikaayo nga gawas. Umpisahan naton sa Premium D3 Coffee Mix. Raya mga katropa, pwedeng-pwede raha sa may mga diabetes. Bukon it mahilig sa raya karang mga matatamis. Kasi raana, abi karang mga katropa ang gamit nga pang patamis, ro is stevia. At syempre, pampawasko gra, it inyo karang mga tuyan. Said naton mga katropa, nga medyo adlaw-adlaw ng gaguya kita, pero kinahangan naton mga katropa magpabaskog man sa aton karang mga tuyan. Manami raha, perfect kid anara mga katropa. Kasi makataugid anak katon ra mga katropa itraya karang puwer sa energy sa pang-adlaw-adlaw. Ro pangaywa, ro Santon Plus Coffee Mix. So Santon Plus Coffee Mix mat ama katropa kung nalisdan ka magpaguwa, magpautwas sa it higo sa imo nga gawas. Mga katropa, raya ay perfect kid anak imo pakabulig makapanunaw. Ag syempre makapanami mga katropa ita gana, di ba? Sa pang-adlaw-adlaw. Syempre gabaskog ba na imo karang gawas mga katropa maghalin abiron sa raya karang mangostina. Aga syempre may ana abi karang moringa and soya powder drink mix. Pwede raha sa mga chikiting. Pwede sa gihapon sa darang painom mo ninyo para mas energetic sanda kasi nga ni mga katropa manami sa soya yagi nga ra raya ro abo gid anang benepisyo gid ana katon. Aga ro bagong kape man ita Yes to Health Incorporated ro Santon Gold Coffee Mix. Ro Santon Gold Coffee Mix mga katropa, ro pang patamis man na nakarahay raya ka nga is stevia. Agya, ro tanan mga katropa ang ingrediente ay makabuli kimo kasi may malunggay, ang palaya, may garlic, kaagray ka nga mangustin. Siyempre, hindi ut ang mawaga mga katropa ro mangustin. Raya, biro pinakamaabo gid na katon nga makabulig sa gawas eh. Aga, siyempre may ana pagid nga pang pagwapa, pang pakinis, ag pang panami it kutis kasi nga ni may san may anak karang sangkap nga glutathione ag collagen. O diba nagkape kagon nagnami para imong gawas nagwapa ag nagwapo ka pa hay siin ka pa nakikigid ana pero syempre mga katropa tutanan niya rang kape ita Yes Health Incorporated sigurado gid ang mga katropa hindi ka magsisi kasi sa pang adlaw-adlaw dapat ay mag-invest kita sa atong karang ika ayaw nga gawas ag pwede ninyo ra maging entry sa atong man karang Santon and XFM libo-libong papremyo. Oy mga katropa, hinaga na akong karangadro ha. Adlaw karaita, Biyernes. Kaya sige, tipon nga mga katropa. O, sa makarang adlaw, pwede ka maghugog. Reinyo ka rang pwedeng maging entry para makagakult ka mo, maka-intra ka mo kara. Ay, paha-umagang ha. Reinyo ka rang isang blister nga Santon Gold nga capsule. Isang blister Premium D3 Softgel Capsule. Isang blister. Itry ka rang Turbo Food Supplement for Men. Ang lima ka sa siya. Is Santon Gold Coffee Mix. Sa apat nga rang mga katropa, pili ka gamang itsang bilog pwede nagpili ka gawin medyo parehas basta pag-ibig ro mga katropa dapat isa lang ayos may makita ka mga katropa sang bilog kara ay ipwede di mo maging ender rod isugod mo ro na sa raya ka nga puti nga sobre ibutang rekator imo pangalan imo karang address contact number agray karang proof of purchase mga katropa kung turbo kung premium D3 tapos ikakipagider imo nga signature do aton kilang drop boxes hay makitaan mga katropa una ka
para sa may Kalibo Shopping Center, sa may Farmacia Gomez, ina mga katropa sa Banga, sa Poblasyon Banga, sa may Ruel and Junior Barbershop. Ag mga katropa, kung kamoy tagalinabuan, tagatigayon, imagapit iya sa itong karang istasyon, pwede niyong igahugro na sa Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Pwede niyong manonon i-search sa Google. Ay literal gid nga igahatlod gid anang kamo mga katropa sa itong karang XFM station. Kasi nga ni mga katropa, every week ka, hay may magadaog, itraya ka nga 3,000 pesos. Kaya gakman yun ang mga katropa sa inyo ginanang pang adlaw-adlaw. Magtipo na ha, magakot na mga katropa para magachansa ginanang magadaog it mga bonggang-bonggang-bonggang papremyo. Oras mga katropa, alas 3:15 na sa hapon. Siyempre kaparte gitaan ng mga katropa sa ating karang programa rog baga purpamati permi. Itry ka ng mga sunatay at ating karang mga aklanon baday. Sige ah, sige mga katropa, umpisahan man ay naton sa rekarang kanta nga Hey Beautiful.

0: mga katropa! Alas 3:23 na sa hapon. Nabatian natin mga katropa. Rupila karang ka mga kanta, itatun karang aklanon band. Nga ko sa siin, magatukarda sa iba karang area, isa atun karang probinsya, it aklan. Oy, good afternoon, ane ha. Kandi Uncle Bibot, nakara sa tabang ka, anuman siya nakatutok, nakamonitor, gid anak ato na. Sa kawaling family, gid anak ka din. Nung doon, nung Eric ng Ivy, ag kay Rexy. Garapang charm, Donato Sikat. Good afternoon, karapang Mengay, ag karapang yan, ipatamyaw. Si Mr. Donato nagapinamati gid ana permi. Oy shout out ha kay Mr. Donato nga permi gid ana nagapur pamati katon aga kay karapang charm syempre nga nag shout out gid ana. Aga syempre kay karapang Tix Roldan na naman kada sa may back house or shout out gid akimo una mga katropa kay Tatay Bog ito kara sa Bajangan sa Ingala family man kay Lola Merly sa may Venturanza banga kay Lola Didang sa Mercedes Village New Buswang Kalibo. Mga katropa, thank you so much, Idana, ha, sa inyo karang pagtutok mag-monitor ka ton. Umpisa ka alas dos, sa makara-karang oras, naging ka-partner na tong technical side. Si katropang Daddy Lods, Noel Estelliero. Sana support money, tamon ka station manager kay katropang John Allen Ascanio. Samon man ka general manager kay Sir Edwin Garing sa pinakamabuot, pinakamaluan, pinagidana sa tanan. Raamon ka rang big boss, Doc Remelito Uya. Kaibanyan ka ron, nakarang beautiful wife, kay Madam Olivine Uya. Mga katropa, magkililitaw, magkitakarahin aga ha. Anagat Biyernes. Thanks God, it's Friday na bukas. Bukas pa man mga katropa. Ging remind ko ba lang.
1: Ayoy!
0: Thank you ha mga katropa. Naging ka-partner man nato si Karapang Yani kay Ina. Siyempre, aga ko mga katropa. Si Katropang Menga. Igamang ran ha sa programang X-Rated Rex FM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: Sana all.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayan yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdating sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 3:42 sa hapon. XFM News Break.

Formal yun yung ginumpisahan it Senate Impeachment Court or pre-trial conference para sa impeachment case kontra kay Vice President Sara Duterte. Pangunahan ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantog Jr. Ibahan sa Deputy Clerk of Court Attorney Marivec Laurel Garcia. Nag-Attorney Maria Valentina Cruz rung nasambitan ng preliminary meeting. Nagtambong sa pagpugong ro prosecution panel maghalin sa House of Representatives na ginapangunahan ni Batangas 2nd District Representative Jerwell Luistro. Na una man do defense team nga ginapangunahan ni Attorney Michael Pua bilang nagrepresenta kay Vice President Sara Duterte nga nakipagtalakayan sa prosecution panel may kaangtanan sa mga issue nga pagatubad ngon sa hearing. Do pre-trial conference ay nagserbing initial nga pugong panel ag defense at prosecution ante sa formal nga pagpamatit impeachment trial sa atubang it mga senator judges sa Senate Impeachment Court. Para sa dugang pagid natin ng mga balita, ginklaro ni Senate President Sherwin Gatchalian nga bukon it pinal ro issue kung si Senator Francis Escudero ro mag-serving ang presiding officer sa naghilapit ng impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Sunod kay Gatchalian, ginapa-istoryahan pa it mayorya at senador na sambitan nga tikang. Antes nga makaangkon it pinal nga desisyon, raya ro naging sabat ni Senate President sa pangutana it media kung si Escudero baga aron mag-serving ang Senate Justice sa pagpamati kontra sa Vice Presidente. Patag ni Gatchalian, bukon it gusto ka na nga pangunahan ni preempt pero magiging desisyon it Senado. Mga kinahangan parayang talakayon it majority senators. Apisar, ginpahayag na nga nakaplastar o nakabaghag sa nagairal nga pulisiya at Senado. Pero Senate President, aron masami nga nagapamuno sa impeachment trial, magwas gamang kung magdesidero Senado sa ibang kaayusan. Dugang panana, white nakita nga problema kung rair magiging desisyon ni Senado. Apang kinahangan parayang istoryahan ag kasugtanan it mayo. Sa pihakaroon nga parte, ginpasiguro ni Senate President Win Gatchalian nga nagahiliusar o mga senador nga maipadayon o anang regular nga trabaho sa Senado samtang ginapatigayon o impeachment proceeding kontra sa Vice Presidente. Sano kay Gatchalian, makaangkon-anay it all senators caucus at isumpisahan no impeachment trial agud nga masiguro nga haomrutanan nga mga senador sa proseso. Ipahayag man ni Gatchalian nga nagkapag-istory yung raya kay Senator Amy Marcos, Senator Bongo, Senator Pia Cayetano para nga mapabilin nga maayos ro anda karon nga pag-agamiguhan sa Senado. May kaangtanan sa issue at Senate leadership ginpahayag ni Gatchalian nga nakadihon yon sa Korte Suprema ro petisyon nga ginfile ni Senator Alan Peter Cayetano ag ginataugon lang na naro desisyon kara sa mataas nga hukuman. Gininsister man ni Gatchalian niya klaro sa konstitusyon o 16 nga boto, 2/3 it senador na kinahanggan para sa impeachment conviction hapang ginpamalibaran kara na magtaot prediction sa maging resulta it trial. Raya nga balita, ginahatod katon it Santon Plus Herbal Oil. Ginabuligan ng gawas nga buo no body pain ag inflammation. Manami para sa relaxation ag pampabuit stress. Ginapakalmar o gawas ag pinuino. Ginapanami rupanit. Santon Plus Herbal Oil. Raya man si katropang Nino Rugin Teodosio, XFM News. XFM News Break.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Santan Plus Herbal Soap.
4: Okay, Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
3: Santan Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
3: Santan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako si Sara sa aking kututan ni Luilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nag-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibalig-detect sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika.

0: The secret of health.
1: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
2: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
0: The secret of health.
3: Southern Plus Gold.
2: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din nga sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Idugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini, kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani, pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Idugang pa diri ang vitamin E, kag may ara man sang beta-carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
3: Southern Plus Gold.
0: The secret of health.
2: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahalungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, ang isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isang makabulig para ma-prevent na ito nina tungkol siya sa ringa omega-3.
3: Southern Plus Gold.
0: The secret of health.
1: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang binipisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
2: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
1: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil.
1: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
2: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa ringa omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
0: The secret of health.
2: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisa-gisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang sa ringa oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
0: The secret of health.
1: And pwede, gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
2: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ton, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton, sir, nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton, dira. That's why, nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence sa Sir Josil sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
1: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sa nga alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
2: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
0: The secret of health.
1: Maginom ka mo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, eh. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
4: Ko si Amelia, di pwede pa gigo sa mabatian kong Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
0: The
5: The secret of health.
6: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
9: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
9: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santone Gold Herbal Tea.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May lingakas, ah. Pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusod.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Pag-assist pain.
4: Muscle fever.
3: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
4: Pag-assist pain.
3: Pangkalang pain.
4: Fast and safe.
3: Yahoo!
4: Assist pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Assist pain.
3: Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.

0: The secret of health.
1: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
2: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josiel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon na ton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde ngaw tanon. So kung manotice na ton, Sir Josiel, sa ginatawaga protein, calcium na ton, potassium and magnesium, aragad per may mga madahon, kag biyerde nga mga utanon.
1: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningilawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa solusyon mo sa tingin at yan.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
0: The secret of health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest, kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halakapang puga tubla. Sa sulod, parang nga kwaon niyang duga, mambala ari ako kinanglanon duga, awo gasip, ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josiel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga danya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josiel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sa phycocyanin, isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa namin ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag circulation kag magpanami pagid ang pagfunctionar sa aton sa ninyo korason. Ang garlic nga nagaangkon ni siya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josiel, nagabulig panami sa aton sa ninyo pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sa ninyo pagpahanunot kag may manami man, Sir Josiel, nga epekto pagabot sa aton sa ninyo lipid profile, sa aton sa ninyo cholesterol, sa aton sa ninyo triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Seal sa nitric oxide production. Nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka maprodukto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
0: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo. inyo ang imo sa mga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. May ara sa sanggi na tawag glutathione kag may collagen.
0: The Secret of Health.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo base daya hay makapamayad man kin. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, hay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ito makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Oh. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-clear. Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya.

Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Canton Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Canton Plus Gold.
0: Canton Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Canton Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Canton Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Canton and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Canton kag XFM kalibu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Canton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo. Ibo sang entry, 1 blister sang Canton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Canton Gold Coffee Mix. Canton and XFM, libu-libong papremyo! Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Canton Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, taga-Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Canton Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Canton Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

tropa, alas 6, 13 na sa gabi.

naton nga naka-tune in sa anda karang mga radyo. At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa ating karang programang Extra Drive. Makaibahan ninyo mga katropa sa pagbomba-bomba hanot-hanot ag pag-kiay-kiay si katropang menggay. Kumusta mga katropa? Kumusta rin inyo karang Webes mga katropa? Punta okay pa kita no? Punta nagahibayag para atong mga busa? Ag punta malipayan sa gihapon kita? Kasi nga ni excited gitana kita no? Pagtatak itry karang Biyernes kasi angan-angan thanks God it's Friday na naman. Di ba nga bakaraya taratong kabuhi nga mga katropa? Medyo patiyog-tiyog lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot, diba? Baka rin gilat-aron mga katropa. Pero anyways, sa mga katropa na itong nakatutok, sa nakarang mga radyo, abay, nakalive kita ha, sa tukarang Facebook page. Iya sa XFM Kalibo 96.5. Pwedeng-pwede gid ka mo mga katropa mag-like, follow, and share ha, para mas mabura itong karang mga birra, mahanot, ag mapakiay-kiay gid ana si dance floor. Oy, good evening, anay, sa mga katropa na ito sa Kalibo Shopping Center, sa Kalibo Public Market, iya sa Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Ag sa tanan niya baabot, itatong karang programa. Mayd ay di gabi, kinyo tanan mga katropa. Nakaihapon yung baga rutanan. Ano ra ginaaso-aso sa inyong mga dagapugan? Ano ginaan mga katropa ra inyo karang ang ginakasakuan sa makaroon niya pang orasyon? Oy mga katropa, sudyon sa inyo karang sulit bagay. Ginausoy ka ni nanay ni tatay. Tama agon na chinilis, Miss Roen. Hindi kita mawaga man ano nga. Hasta pataman at gabi, isiging chismes. Sa mga vendors nato na nga mahuhugod. Sa mga tricycle drivers natong mga sweet lover. Sa mga pasahero at pasahera nato na nga nagahugat. Magapuno rada karang ginasakyan. Ag angan-angan. Maarangkada na. Oy, good evening. Gida na ha. Sa mga nag-running, walking. Ag sa mga katropa natong una nga nag-burn it fats and calories. Oy, mga katropa. Iya sa atong karang programa sa Extra Drive. Ay, mapakiay-kiay, mapakimbot-kimbot. Kahit paano mga katropa. Wow, makalikaw-likaw man kita sa raykerang istres. Kasi yun mga katropa, dapat hugag-hugagon man ron ah. Dapat mga katropa, nagahugag man atong karang kagawasan. Hindi kita magtinamad. Hindi kita mga katropa madugaan gid-an na itga na dapat. Pero syempre, dapat pangalagaan gid nato no, atong karang kalusugan. Hayro yung gid-an na mga katropa, ro importante sa tan. Okay lang, hindi ka na naalagaan. At least, sayo di mo sa imong kaulagalingon. Sayo mo nga, kaya mo man, di ba ga? Kaya mo man nga ikaw isaga, pero sa minatuod-tuod, hindi mo kaya. Ah! Ay, pagtingon, kring ugo nga ron. Ay, syempre, mga katropa, sa igina nato, no? Manami gid ana magkaangkon, itry karang inspirasyon, di ba ga? Nalipay kita, mga katropa, nga nai-inspire kita sa mga bagay-bagay nga pwede ka ton ikasadya. Ang may naman, mga katropa, nga gaabot sa punto, nga nagiging inspirasyon mo man, ro mga words or mga hinambaki mo nga masasakit. Di ba ga? Mauruin man lang ron, nasa kimo kung paano nimo i-handle, nasa imo, mga katropa, kung paano baga nimo pag-dagon. Kasi, ikaw man abigi hapon, mga katropa, ikaw rumaga desisyon, at ikaw man sa gihapon, rumaga solusyon. Oy, good evening, anay, sa mga katropa man ako na, nga nakatutok sa atong karang Facebook Live. Mag-aywan yung kamo mga katropa, eat inyo karang mga komento, inyo karang inog pa shoutout. Ag sa mga nakatutok, matana o nakarasin na karang radyo, pwede man sa gihapon kamo magpadaga, eat inyo karang mensahe sa 0998-591-5186. 0998-591-5186. Agong sigida sa gihapon mga katropa, ratong karang pagbagan, haganutan, baganatan, ag pagkiniay-kiay. Oy, kasi ka mga katropa, may kung nagiging iba't ana rumining sa iba pag once ganahambay mong haganutan. Kasi kung gaganutan, abi mga katropa, syempre, bag-bag it, ana ron. Bag-bag it, silinaot. Kasi wa kita choice, kundi sa atong karang programa, dapat may energy kita, dapat may pwersa, gid-ana kita mga katropa.
Kasi kung maguya kita, mga katropa sa live sa Facebook o kon iya sa aton kaya nga la radyo. I mean, kung ma-feel man na ano man manarawa, man manat energy. Dugang man manat guya sa akon kaya nga watsugod nga kahita. Pero syempre mga katropa, side ko man, haya, kinahangan gyapon natin nga makusog at kinahangan natin nga maging matapang. Aber side, kung amat mga katropa, hindi ut agid natin makaya. Ang kinahangan nito natin ay tabang. Pero believe, gidaan ako no, sa mga kilala ninyo ro na, sa mga, syempre pa kung kamuhay makaranga ugali at klaseng nga tao nga. Wani nyo ginapakita kanda nga masubo ka. Wani mo mga katropa ginapabatsyag na magain imong buot. Or may something ikaw nga nababatsyagay. Kasi gusto mo nga, kilaga ikaw eh. Kilaga ikaw sa masinadyakon nga tao. Kilaga ikaw mga katropa sa super jolly. But, manarun hay. Iba't ang jolly to ah. Pero syempre, ikaw nga rayo. Why ko na ila nga, ruyon do pamantaon kay mo nga maguya ka. Kaya, ginagampanan mo lang, di ba nga? Aron abi, no, kung amat abi mga katropa ka mo, magpurpamatsyag ka mo sa mga tao gidana. Nga, sa inyo ron, may pinagdadaanan. Di ba nga, ro joke abi kung amat mga katropa, may joke mat abi nga napapasadya ka, may joke mat ang mga katropa nga haragid arubalisod. Tag, medyo nakaka-offend na. Kaya magpanimbang ka mo ha sa mga tao ang ginahambagan ninyo. Bulok man yan eh kung amatro joke mga katropa nga nagagamit ka itawo or nagasunlog ka baga mga katropa itsang katawo. Aga, pag once ikaw rin magasunlog ka to, syempre magsighakakan yun rin iba. Okay lahat anak kung wain mo na offend. Okay lahat anak ka na mga katropa kung wain mo na sakitan, wain mataba mga katropa, wain effect mat. Ay paalin kung sensitive rato nga tao. Di mo man kinahanglan mga katropa maging bida sa mga istorya. Diba nga? Kasi mas manamit na mga katropa taga ikaw ta mismo ginapilit nandang mag-istorya taga santa mismo mga katropa nag-ausoy gid anak imo ag naila sa da sa imo karanga ugali. Nagabanan abi kong amatay sa mga chismis-chismis, sa mga istorya, ay hindi na ba mga katropa magpa-perde nga raho? Dapat ikaw, gitaro lamang. Dapat uwag, gitana ita, makatupong si imo, gitana karang ginaong istorya. Eh di ba, nagagawa rin, hay medyo, bida-bida man manang taura. Bida-bida man manang klaseng taura. Ay kaya ikaw, magano ang mga katropa, magdandan. May mga joke mo sa gihapon yung napapasadya na to rin iba. Di ba nga ni Aya, may mga tao nga uwa nag-effort. Pero grabit asanda magpasadya itaw. Harat ana Roma name. Anyways, good evening anay ha. Kay rapang Graciel isuga kahilig. Hi kay rapang Mengke, good evening gid ana ha. Shout out gid kimo kay rapang Graciel. Hi kay rapang Brent Paul Castillo. Kumusta na Miss Mengke? Extra drive kahapon hindi ako naka-active. Sorry absent po ako dahil masama ako no ra ana karang pakiramdam. Nilalagnat at sinisipon. Karapang Brent Paul, magpamayad ikaw ha. Wala ko sa'yo kung Tagalog ra or ano eh. Pero magpagaling ka, karapang Brent Paul. Unahin mo muna ang iyong sarili. O, di ba? Magdahan ikaw, Fermi ha. Medyo magaling na po ako at meron na rin sipon at problema. Ito ang update ko ngayong gabi. Bogit, Anna. Medyo jowa lang, no? Gin-update. Sana all, gid Anna. Magpamayad, agod. Magbalik, kidari imo karang energy. Kay karapang Leopoldo, kay Tay Leopold. Good evening, gid Anna Kimo, karapang Leopold. Shout out, gid Anna kay Nay Elda, kay Leoski, ag sa bilog nga Martinez, Cesar, Randoy, family. Sana tulong nyo ako bagali. Yes, ipag-pray, gid Anna, aton doon. Kahit may sakit po ako, naka-air pa rin. Sa sister station sa XFM 107, Iloilo. Uy, mga katropa, isupport ninyo ha. Kamon ka ng mga sister station na sa Rojas, ag maabo pagid mga katropa. Ag sa tanan-tanan natong yung mga katropa ro na nga nakatutok. Thank you so much gid Anna. Karapang Josephine Sistorias Valencia. Good evening watching live from Kalibo. Oy shout out gid Anna kimo karapang Josephine na nakatutok na ka monitor kagid imo. Ag syempre yes aton karang TikTok live mga katropa haya. Gid atinguhaan ko nga everyday ako nga maga-live o mga katropa roen. Literal nga naka-live man kita sa TikTok. So iya mag-greet man kita at mga katropa naton iya nga nakatutok. Thank you so much gid ha sa mga viewers naton riya. Aga kay katropang Rose Via. Hello gid Anna kimo katropang Rose, medyo hugom ko gid Anna fresh nga bunga. Thank you so much gid Anna kimo. Ah
kikira pang Jos Jose Vlog. Pa-shoutout kay Jose Vlog iya sa Mambog Banga Aklan. Bawo ro mga katropa na ako ni Ria. Shoutout kita na Kimo na kada sa Mambog Banga. Nakatutok agharago taro pinakagwapa, pinakasexy. Agwawot iba. Kikira pang Joanna Bantang Bogitana. Ibogit ay bagar mga katropa ro pinaka-idol na ako sa DK eh. Ibogit ay akong ginaabang-abangan eh. Kasi kung paye ibe mga katropa nakakakul mi ko kung amat ngani mahamba ako mis ibot ang pamatsyag makod kay katropang Joanna. Charo. Naging ano ni mga katropa ho. Bigla akong natiklop. Pero syempre iba gid abi mga katropa miski babayi kita. May ano ba kita nga ra may mga babayi kitang nagwapahan, na sexyhan. Na, agwa mat at magain karon kaysa matana sa mga katropa nga may ibang balak, di ba ga? Pero kita nga ra mga katropa mumuray at kita ay maabo kitang nagwapuhan, maabo kitang nagwapahan, di ba ga? May mga idol matana kita nga ra mga katropa. Okay, lat ana ron ay nagiging ano naton rin eh, na nagkatao ka at kabaskog mo, git ana. Medyo mahamba ko, ikaw ang kabaskog, katropang Joanna. Medyo agawan ka, tatara rin mo nga jowa ah. O hindi magselos ah. Basi magselos ra ana karang pinakamamahal na si Ezekiel, di ba? Yung mga Ezekiel, labing pangan nga mga katropa, medyo yayamanin eh, di ba? Nakikita ninyo mga katropa sa mga drama nga ron, no? Di ba ga? Tag sa mga ano Chinese drama hingan doon. Di ba basta mga katropa kung nagagawa sa inyo karang mga reels. So, ay karapang Miguel! Shoutout kita na Kimo, ha? Ah. Ay pang Rose V, pa-shoutout sa anak ko ng nga friend niya sa nga face card never decline gid ana kay Ashley Felizardo. Oy haron gid ana oh isa gid si karapang Roseby. No, kung ako may nagwapahan, syempre imaw man. Ag shoutout gid ana kay Ashley Felizardo. Iba gid ana mga katropa kung may natural beauty, di ba ga? May makeup man or wa man. Ay, importante gid ana may mga tao gid ana nang nakaka-appreciate gid ana. Haron gid ana karon mga katropa ro na mas nagigibabaw. Hello kay katropang Marlon Salazar. Good evening po, idol from Zamboanga del Sur. Tambulig shoutout kita na kung sa Salazar family. Aga, Gaam family. Oy, thank you so much kita na karapang Marlon ha. Ag-abot kita ikaw na kara sa may Zamboanga. Thank you kita na sa pagtutok. Ag, harawot ah. Isa na akong karang favorite. Ikarapang Dayanti Pai. Kumusta ikaw na pang Dayan? Punta okay kagit imo ron na. Punta ay masadya ka sa makaroon nga pang orason. Aga, syempre, wish ko gina mga katropa nga tanan kita ha. Hay, makakasurvive gina ano, sa adlaw nga ra. May masubo man niya adlaw, may masadya mga niya adlaw. Importante, makausad kita mga katropa. Diba? Run to importante gina eh. Ika na pang Dang Villanueva. Good evening gina na Kimo katropang Dang. Aga, ika na pang Ja. Listen yung tagid, ibalik ro dati ha. Kat kami pa abo grabe gid araana karanga Ilinarte dali lang ayuso nato ra akon karanga bangko imagine nagahugag-hugag ut ah haro yan ni mga katropa no gabot sa punto nga gusto mo ayuson gusto mo pang makaiad pero wala na sirang sira na ara iyo bro obrahon la karon ro bag move on kasi abi na binaton mga katropa kung amata pag once nga nasama diyon may pag-asa pagidmat ang maayos bukon itanan ha nabay ko bata sa gihapon bukon itanan may inamat ana sa gihapon nga nasama pero kaya sa gihapong ayuson pero may ina nga pag nasamad, ratiwala, gita. Pag ratiwala, mga katropa na samad, kabulisod-lisod, kabudlay ron, mga katropa nga, mabuo ito man. Di ba nga? Kasi kung magpalangga ikaw, dapat partner, datiwala ang pagpalangga nga ron eh. Di ba, manana, alinon ko man ang pagpalangga nga ra, kung uwaon man ako, Kimo, itiwala. Di ba? Alinon ko man ang tiwala nga ra, Kimo, kung bukon taman, itpalangga. Kaya dapat, rodaywa nga ron, kaya syempre mga katropa, magkaibahan sa gihapon ron, uwa ita, nagabuguhian. Aga, kunta, pag once kagitawaan ka mo itiwala sa imong family, sa imong loved ones, sa imong barkada, or kung sino man ron importante, gid anak mo, hindi ni mo ron mga katropa pagsayangon. Kasi, tao nga ron, sa kabuabo nga tao, sa kabuabo nga barkada na ikaw nga, nga raana karang ginakapag, ano, pagkatiwalaan. Kita mo
mag dito to mamitlak na yan. Pero syempre ro niyan no, atong gidro nya pahalagahan. Di ba karapang dayan tipay haron sa ano pinaka importante, di ba karon eh. Siguro may friend ba ni kaw nga ginkatiwalaan nimo pero jumaha kalating. Kasi nga niya may mga tao sa gihapon nga medyo wa na daro yun na appreciate. Sa kabo-abo kandahaman it ikaw pa bo, di ba? Kaya ang mahambal katrapang dia sa akong gid-ana nga problema. Sang problema nga rahamat iyat ka ako na kasi napipili matar makatropa. May reason haman ita nasa Kimoron. Kay karapang ano kuno to? Kay Bella pa shoutout po dito si Joel at si Mario. So shoutout gid ana kay Joel at kay Mario nga ron ha. Nagatuto kid ana katon. Kay karapang hola bonita bo gid ana. Tama ug medyo feel ko si ano ra eh, si nang buni, ah, di ba? Medyo feel ko malang pero kung bukot imo di bukod. Pero thank you gid ana sa mga katropa na to nakatutok riya. Ah, kay karapang Christian Cristobal Ate Mengay. Bow shout out gid ana kimo ah. Shout out gid ana kahalin ron kay Conrad bukod na mitong gid ba pangalan si Conrad. Conrad, di ba? Mga acting-acting nga ron. Conrad, saan ka pumunta? Sa video di, medyo damak na pamasihan. Anyways, kay karapang Mak-mak, bawal pa shout out gid ana kuno sa sa numan siya nakara sa Bulwang. Okay, Flory J. Pa-shout out po from Essing Family sa Muging Banga. Wow, mga katropa na tunon na sa Banga. Thank you so much, Hidana. Ah, kaya na pang A-Heart Purple. Pa-shout out kay Ann at kay Marbe Castro. Watching fly from Kuwait. Wow, mga mahuhugot na itong mga OFW. Thank you so much, Hidana. Happy listening, Hidana, kinyo mga katropa. Pero oras natin. Alas 6:30 na sa gabi. Dali ang mga katropa ha, ay ma-commercial break ani kita. Agod sa aton karangapagbalik ka. Dere-diretso, uwat preno-preno, ro aton karangapaga. Arang kada. Mga katropa, mabalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly, stand by.

0: The secret of hell.
1: Nga abala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
0: Gusto mo ba ng pinakamalukas?

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sen nga depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sen nga lawas. Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gin naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthon Plus Coffee Mix, a Sunthon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen, nga sangkap sining Sunthon Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sining nga tulaan, sa aton sining mga joints, sa aton sining cartilage, sa aton sining nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sining nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.

alas 6:37 na sa gabi. Ag syempre manumbali kita ha sa atong karang programa nga Extra Drive. Ag sa gihapon makaibahan ninyo si Katropang Menggay. Oy, kumusta ka mo mga katropa? Say good, anang excited good anang kamo ha sa atong karang musika nga iga plastar atong karang iga waswas ag ikahanot-hanot mga katropa sa kahanginan. E ready ninyo rin imong po. Pusog-pusogan. Riimong buh! Botcon! Ay, maarang kada na kita mga katropa. Si Lolang, si Lolo, ha? Gisayin ko gidaan na kainap at ana na ginaburbaskugan duraan siya na tay kiay-kiay at ana. Pero harangon mga katropa, hindi ko ka mapagpabitinon. Bomba Marilo! Hano, Trolando! Birahi, Anselmo! Kaguta, Carlota! Dali yang base malipat ako kay Rapang Dang nagpahabol si Rapang Dang gid ikaw gid hahamat na late kagit imo nga ra. Oy shout out ani kay Rapang Dang Villanueva una kara sa Makati nakatutok gid ani mo ra nagaburba ka siya. Dai sige. Padayon mga katropa, padayon sa pag-arangkada.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok, itaga Kalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Melito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibo-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junelis, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one.
7: Sa presyong
8: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Canton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain Miss. The one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
0: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: X.

Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: San Manila. Itong aking kamay ko may bukol. Binang po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala ang Vision X Plus.

0: kay Ran isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Cess the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix. Kagintilangan ko man. O kikidibala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Woo!

0: Ano to? Why pa ganyan ka so good?
1: Uy, sa lakas si Liana, nag-ulan sing ice.
0: O toon?
1: Yes! Tapos subong agabi sa San Carlos, bunog-bunog ang ulan.
0: Yes, kag some parts ang Iloilo, I just don't know kung sa diin nga ano
1: ba. Sige, hambal mo pa, I just don't know, malangali.
2: Rana pa siya. Mo gani. I just don't know gani.
1: Basta may itugda ka lang yun dyan, no? Bago Kuya Bala magatubang sa microphone, nag-research sa Kuya Bala nga daan.
0: Somewhere in Barota. Oo, bala.
1: Wala na. Nando, may ano? Transition ako sa Imoya.
0: Bala kaya. Kasanagsanag sang kalangitan. Hala. Na gamay color siya.
1: Dito yan sa Barutak ya, sa Kapis to ya.
2: May arap pag sa Barutak.
1: Sa Kapis to ya. Lagpat kayong Barutak, Imoya man.
2: Ate, oo.
0: Ang sa Kapis, siya kagabi pa to ya.
1: Kagabi, nagligan ba yung adlaw?
2: Pag-usaw lang ko
1: Basta may itong dalang ko sa'yo, ha? Masang phone ko sa'yo,
0: ha? Oo, eh.
1: Daw, tumblok lawi ka, ha? Daw, nami pa na pungol sa bunga.
0: Wow! Bagong haircut, siya ba?
1: Ang managaling yung segue, nami pa na pungol kayo daw si Manny Pacquiao Gunting ko sa bunga.
0: Hindi, ha? Sa nariga, tuya daw si Richard Gomez.
1: Sa bunga yan, Richard Poon?
0: Si Richard Mork.
1: Ay, welcome na sa phone pal. Makaupo nyo, Katropang Troy Tisoy.
0: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
1: Guwapo na LL pa.
0: Ako naman niya, bigala na, tamsi pa.
1: Kina, mag-inop the night until...
0: Until 12 midnight.
1: Gabi sang...
0: Sang June 18, 20 and 26. It's a Thursday.
1: Yes, day off was.
0: Yo, happy charter anniversary sa Bacola.
1: 88, no?
0: I think so.
1: Happy 88 charter day sa 88 man.
0: Ambuta. Masaya ako yung nagtamiyaw lang kuya.
1: Sa happy charter sa mga taga Bacolod City. Kasi sa tanan nga Bacolod nun. So, maumbisa na kita, mabatian na kita sa tanan nga XFM radio station sa NIR kag sa Panay. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang...
0: Chris.
1: Correct. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang...
0: Paparudel.
1: Correct. Sa San Carlos, XFM 101.7 with katropang...
0: Supremo.
1: San Carlos?
0: Ikaw gito nagambal ka, Supremo.
1: Kanlaon balambal ko.
0: San Carlos?
1: Kanlaon ginambal ko. XFM Kanlaon 101.7.
0: Bago lang sa nagambal San Carlos, bro.
1: Saliton ko, saliton ko.
0: Kasa Kanlaon si Baby Ron.
1: Shutty boy.
0: O, tikita mo lang.
1: San Carlos 98.9 with katropang...
0: Supremo.
1: Supremo?
0: Si Supremo, good man. Pati si Samurai naman.
1: Correct. Sa Sagay, batian kita sa XFM Sagay 87.5 kasi sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29 via Star Cable, Silay, EB Magalona, Victorious, Manapla, Kadi, Sagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
0: Alec.
1: Baw, natandaan na gid ba? Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
0: Noel.
1: Correct. Sa Rojas, 106.5 with katropang
0: Neil.
1: Correct. Sa Antique, 93.3 XFM with katropang
0: Kuya Jay.
1: Correct. Grabe, nagamarot ka naging sumong, no?
0: Love us pa na klase nga marot.
1: Mayo, gali ko mo burn outan, kapila ka oras.
0: Ate ka, kagina, gani ka sa last set ang agi.
1: O, hindi lang bala diri sa ato na ma-experience siya ng brownout, even dira sa Panay area. Amo-amo man lang, brownout man, kay ano naman, ang drug loading ang
0: siguro
1: in GCP. Mm-hmm. Tapos, daw ginakulang na kita sa kurente, Dolph.
0: Ang supply sa kurente, siguro, tiyan mo na eh.
1: Hindi ba, wala, hindi ba taguro ginakulang sa kurente? Basi kung ginakulang lang ta sa ginagatong sa kurente.
0: Amo gadya.
1: Pero okay naman to, di ba? Nag-pistock naman.
0: Ambot la.
1: Amo na, kaya wala ka-resort. Ay, hindi na lang ko gani. Yung mag-tokib-tokib sa mga ano ah. Sa mga current events. Kaya nga ah, ako lang giyaw mga nga. Gini sa iya sa upod ko, yaya.
2: Sagay, man ko iya pa.
1: Pero nag-ulang ito, odlasing ay sa ano, kadlagko, dol. Kadlagko daw mo na yun. Si, Nasala sa net, nakita ko sa social media.
2: Hindi mala siguro, ano, na amunin nga time nga na gulan. Sang ice da. Kay...
1: Oo, no, kay mostly ang sa may pipila ka mga apartment sa sur nga na bahay sa Negros. Oo. Hindi lang sa Lakas Silian na may nagligad to. Dumay sa La Carlota, mantugan kay Isabela.
2: Oo, di ba?
1: Oo, dumduman ko na. Mm. At least may panumdumon ka man gali ah.
2: Kaon pa utok ang ano abat soy ah.
1: XFM call and text line sa mga gusto mag-intra sa buong gabi eh.
2: 0912-0076-793
1: and 0915-831-1431. Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa mga gusto magwapagwapo. Makakapi ka na, healthy ka pa.
2: Kaginadulong mo sa aton sa Santon Plus Vitamin C, babas ko ga ang inyo-inyo
1: or system.
2: Pinahagi sa pagkumahan sa Santon Plus Vitamin C.
1: Ang talagang ESL products, harap ang bakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores. Kag Watson's Pharmacy Nationwide. Ako, Migo, nga taga-sagay, nga rasubong sa Pabia, naka-tune in na ang Migo ko nga disalakyan na subong nga katropang dolt. Si Migo
2: wow,
1: ko.
2: Mayo, eh.
1: Si Migo ko, dudes. Mapuli siya kuno base mga July makipag-meet up siya sa imo.
2: Wow.
1: Ato pa lang ipakita ko sa imo tong taga Pabia gani kapag break time niya aga pamati sa sarakyan niya tong kalbo-kalbo.
2: Oh. Na. Sige lang bisan kalbo. Total dabong man sa dalong.
1: Babalik pa ang phone pal, it's 928. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag Katropang Dolphy lang ka.
1: Ining XFM Katropa mo.
2: Exciting.

Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM. X.

0: Xanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active ba ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Surigan ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Mission Next, marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
6: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: tatay. Balik na sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Santon Plus Gold, pinaka the best para sa aton nga body. Ang food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Ara man ang premium D3 coffee mix, stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Ang tanan ng Yesol product si Boss Rem Saramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Dali lang. Ang mga gusto mag-intra, pwede na kamukha matamat dial sang amon nga mga numeros.
1: 0912-0076-793
0: 0915-8311-431 Again, it's 0915-8311-431 Mayang gabi kay Jamaica Lucas ang Quezon City, Philippines.
1: Hello, kag mayang gabi lang dat sa kay Jenny Matarong dra sa may Malaysia. O, pwede ka katawag sa akong messenger kung gusto mo hindi mag-intra.
0: Line number one, good evening.
1: Hello?
2: Katropang Troy, Katropang Dolph.
0: Oh, wow.
2: Yan, Papi, si Pai, Champalit, Wakuan.
0: Sino liwat? Si?
2: Yan, Papi, si Pai, Champalit, Wakuan.
0: Hindi, klaro.
1: Eh, ano ba yung imo nga?
0: Naka-loudspeaker, ano, sir, naka-loudspeaker. Cellphone mo naka-loud, ang cellphone mo naka-loudspeaker?
2: Wala ka pa pang
0: toy. Sige, beluwat bingalan.
2: Grandpa.
0: Si Grandpa. Hi, Grandpa. 55 years old ka na.
2: Hello. Yes, mandagi. Tumaliwa.
0: Din ka sa Kalibo, Aklan?
2: Din sa Kalibo. Gita, ano na, Mabiro, Kalibo.
0: Taon proper na siya, no? Kamusta, Grandpa? Nga nga nakapanawag ka? Ginasubaybayan mo si Grandma?
2: I'm sorry, wala. Na-widowed na ako. 1 year and 4 months.
0: Amo bala ini ang ginatawag ang pagbabalik sa ang aton nga palagwaon nga Peppa Pig?
1: O kung ba si ano?
0: Yes, sir?
2: Nakulog din ako. Barangay 6, Alandon 6.
0: At taga Bakulod gid ikaw nga dugayan ikaw diyan sa Aklanay.
2: Dere ko na kapangasawa. Taga Balete ang asawa.
0: Mhm. Taga Balete Aklan ang imo nga na pangasawa, then dira na kamo nag pangabuhi sa Aklan na.
2: Dili ta mga kabataan, wala. Ako lang isa di sa balay.
0: So wala ka na misis, Subong?
2: So, wala na, 1 year and 4 months na siya na patay.
0: Napatay siya nga, napatay cancer. Siya? Cancer. Sir, din ikaw diri sa Bakulod, nagapulian?
2: Wala na, diri nakita ko gani, sir.
0: Hindi gani, sa D&D gani, lugar mo sa Bakulod?
2: Barangay 6, Salandon 6, sa Palag.
0: Salandoni.
1: Salandoni, ho.
0: Halandoni.
2: Ako magsanaya.
0: Tuloy mo, Dol?
1: Sa may ano ba pa kato na yun sa...
2: Palapala.
0: Sa Palapala, gali.
1: Sa may...
0: Kato sa pier.
1: Hindi, sa may ubo-subo. Sa likod-likod lang sa Ayala, bala?
0: Ang ano ah? Likod.
1: Palapala, gadya.
0: Likod. Sa may Palapala, diri dapit ka maagi sa may intersection sa Ayala. Kagsang
1: provincial capital.
0: Oh, diretso gamay, no? Tapos may mga kalan-an na dira ng mga seafood.
1: Amo na siya.
0: Tidugay
2: Palapala.
0: Tidugay-dugay ka na, Grandpa. Wala ka uli sa Bakulod.
2: Kada puli-puli mo kada?
0: Kada pila ka bulan?
2: Kadis.
0: Oh, may kadis kapag igali.
1: May kadis kapag gid.
0: Daw feeling ko.
2: Pag-alabigyan,
0: pag-alabigyan, pag-alabigyan, pag-alabigyan. Ay, di ka gidya bala, may bakulon, may katis, eskalante, tugalingin man ulo namon niya.
1: Tapos may duinyas, pag-alabigyan. Sigurado ka nga wala ka.
2: Pag-alabigyan, pag-alabigyan,
0: mother side niya sa Eskalante, din ang iyang father sa Bakulon.
2: Ang mother side niya, pag-alabigyan, Ilo.
0: Ay, na, ano man yun yung history. Walk out ako dugay dugay ba? Do, hindi tagad yung matakot-takot ng iyang family tree ba, no?
1: Tagadiin kagad bala.
2: Kaya napakulod dito ya. Sa nabata dito ya, napakulod.
0: Tapos? Ya, transfer ka mo.
2: Hindi ko yan agad. So, pag nasawa ko yan, dyan ako naging SAC lang.
0: Ate, amo na lang na. Dira na lang tao. Dira na lang tao. Hindi na lang pagalungkat to ng mga Eskalante, ang Cadiz, ano pag ito, Duenas. O, sige, o. So, bali, pila kabilog kabataan nyo, sir?
2: Kastilo. Bali, apat nyo sila namatay ng kamugulangan.
0: Oo. Okay.
2: Tapos ko lang sila bilhin. So, ano na, may nakatapos sila sa sila.
0: So, may mga family na sila kada isa. Bali, sa...
2: Ang isa lang.
0: Ah.
2: Ang sa Boracay.
0: Ang sa Boracay mo nang may...
2: Ang kabilog ko.
0: Ang imo palang niya bata, itong ni Suryahan, sir, wala pa nga po, sir, na ano man niya man. Dogalingin man yung ulo ko si imo yaman man, sir, man.
1: Alin sa
0: lugar, asa sa kabataan.
1: Correct.
0: Nagrikta na ta sa apo, kabataan palang ginapamangkot. Okay, di ba na-mention mo, lima ka... Sir, dali lang it, sir. Sir, bali, hambal mo kay ina, lima kabataan mo, napatay ang kamagulangan, apat na lang bilhin. And tsakto? Apat. Okay.
2: Apat lang.
0: So, tatlo na lang nabilhin. Ang isa mo kabata, may family na nga tuya sa Boracay. Tapos, ang dua ara ka ni mo?
2: Wala. Ang isa sa Ilong Bunso, tapos ang isa sa Manila.
0: Mga dalaga soltero pa na, sir? Single?
2: Mga lalaki pa na. Lalaki pa na.
0: O, mga single pa na? Wala pa sila family?
2: Ang dua. Kung kaya mo lang sa Boracay, may asawa na.
0: Huwag yun na. Ang imugin mention ang sa Boracay lang isa. Pero duha nang may family, isa na lang wala.
1: Isa lang ang may family.
0: Matatlo na may matatlo. Ah, okay. Duha ang wala family, isa lang may haram na sa Boracay. Basi sa dalala yun, sa sorry, at abala sir, basi ang tatlo, may mga pamilya na natanan mula. Sir, ano dati mga work, sir? Ano dati mga trabaho?
2: Kaya sa
0: DNR, Bacolod. Oh, sa DNR, Bacolod siya gali. Retire ka na, sir? O kung bago ka lang yung nag-retire? Anong plastada?
2: Wala na. Medyo na-workout na pag-alin sa ngamon nga. Ano, ng ngamon din nga pinakapuno. Medyo, ano ka may...
0: Layoff ka mo? Pang-layoff ka mo?
2: Pang-layoff kami.
0: Oo. So, bali pila ka di katuig sa unang office sa DNR, sir? Sa Bacolod?
2: 9 years.
0: Lawig man, no?
2: Sa forestry din ako, 9 years. Forestry din ako, ay sa plant dito, rabi ko.
1: Sa may drat na yun, sa may provincial capital, gidang yun yung opisina sa una, di ba?
2: Oo.
0: Sa mga... Sa mga karon, sir, sa pagkat sa ilo mo dyan sa Kalibo, wala gid ikaw da nakaobra na sa Kalibo?
2: Nakaobra na eh, nakaobra. Pag-alig ko sa din na, nag-Manila ako, nag-wardy ako sa Manila, 5 years. Tapos pagbalik ko din, nag-farmer ako.
0: Okay.
1: Wow.
0: So sa Subong nag-uma-uma ikaw diyan sa Kalibo.
2: Wala na, gayon pa kawayan ng mga kabataan.
0: Ah, so bali
2: kapatay ni Mama Nila.
0: Bali may approval na ni sa imong kabataan nga mangita ka nagi jaya sing kaupod mo da sa balay nyo para hindi ka mamingawan.
2: Tawag lang ko ay tawag na namiyan kasi nga duwa.
0: Ay, salamat.
2: Nakadulat ang Katubo. Kadulad ang Katubo, tapos daw nagkadulad ang ako nga, ano, siyempre, huwag yung kanon. Yung kanon na lang pala.
0: Amugina, kung kaisang arang ara ka sa time nga sa imo nga kasulubon, kung ang imo na andan radyo, mangita ka ginaiya sa imo pala matinaan kung sa diin ka malingaw.
1: Yes.
0: So sa diri, sir, malingaw ka na, sir. Maka-pites ka pa kung mayo ka lang din. Kung matigayon, tani, sir, laban-laban, maka-pites ka gini, sir, ya.
2: Ako lang nagtawag ako ay simpre nag-lubabi ako niya si may ano di diyan may mga train tapos sa kit sana sa inbox lang kung bata ko si Italo kung nag-ngawling ako na ako pero simpre wala tapos ay nakayo ang aking akong mga train ang mula na naging na ano ko
0: kabudlay kabudlay man bala Dolph nga mag-move on ko kaisa kung na andan mo na bala imo partner bala no nga mamo nang mambal sila nga nga sambuhi pa ngarang kung mag-away-away kadasig lang makambal nga sige ah mabulag tayo kay mangita na kuya dahil pero mabudlay na iya nga proseso
1: correct
0: dol. Kay ang imo nga tagipusoon na hook na sa iya then pagadula niya ang imo day to day bala nga pangabuhi bala dol
1: dog na pangita mo siya
0: malain na kay correct. Nahidlaw ka na, na sa iya tinatawa pala o isa nakatuig nagliga do wala pa sa gyapo naka move on si grandpa.
2: Hindi lang bonding moment ng mga family. May sinasang una di ay tingin kami sanan. Kasi sandig, parigyo kami sa bye-bye.
0: Amo na bala, grandpa. Grandpa, amo na bala kita nga mga tao bala, amo niho. Kita nga mga tao bala, no? Kung imugid isip-isipon, mahambal gid man tatuod nga temporaryo lang kita dere pero ang memories bala kung kaisa bala dol kabudlay gid jay erase bala ya grandpa amo na kung kaisa bala ang mga tawo nga mahambal tatuod plastado na ila pang abuhi damo na sila kwarta pero deep inside kag kung makahibalo lang kita sang ila nga pinagdadaanan
1: kakamingaw man sa Japan
0: hindi man na sila Japan malipayon kay do may something man na sila Japan nga kulang siguro grandpa pamati grandpa dali lang gid grandpa siguro grandpa ang imo nga kamingaw grandpa kung ipakuti mo na siya kay Dolpa sigurado malipay ka gid grandpa
1: te ano gusto mo lipayon ta ka
0: oh di ba grandpa siguro kung matilawan mo ni si Dolpo grandpa hindi na ikaw mauli diyan sa Aklan diri na lang ikaw guro ma-stay in sa Bacolod mauli ikaw sa Palapala.
1: Oh, grandpa. Grandpa. Gatindog pa na.
2: I think so.
1: O, ano gusto mo?
0: Pungkuan mo?
1: Pwede.
0: Grandpa, damo-damo.
2: Hindi, nagtawag na ako ay gusto ko lang ba mabatid ng mga tino. Kaya kung pwede ko makita sa Facebook ko yung mga tura.
0: Ay, hindi na lang gid sa grandpa, sir. Hindi na lang paghando mga makita mo kami sa Facebook, ha? Kaya ma-dismaya ka lang gid ko makita. Hindi na gani, grandpa, paghando mga makita. Hindi na gani paghando mga makita kami sa Facebook kay madismaya ka lang gid sa makita mo.
1: Basi bangunguton ka. Pero
2: basi ka tulog lang ka tulog.
1: Oh, amo na gani.
0: Pero grandpa, sa mga gabi, tigayunan ka na mo na. Basi may matext da. Friend ma lang niya. Pero kung malabot gin man ang point nga maglabot sa more than a friend, huwag gina yung problema. Kahit single ka naman, subong.
1: Pero kung daw, ano gin man.

0: Putri.
1: Putri.
0: Hindi, baliktad sir. 3-2 sir. Ah, 2-3 gali. Tama, 2. Lewat on ta ha. Lewat on ta sir ha.
1: 09 63 63 63
0: pagid. Tapos 2-3 5-7-2. Oh, lewat. Mga pila lang edad ngayon pangita mo, grandpa?
1: 15 okay.
0: Oh, sige, 50 to 60 nga mga girls ha. 09 63 63 63 23 572 09 63 63 23 572 Good luck, grandpa.
1: Thank you. Katabang toy, katabang do.
0: Salamat gid, salamat gid. Bigay sa mga taga Kalibo ha. Labay man akon, grandpa, kung natigayon ko to sa unas ang saburakay ko laban-laban. Akon ugangan tali do principal da sa Makato.
2: Wala na.
0: Babay na, grandpa. Babay.
2: Ang una na nga mag-text siya si Mabel.
0: Mabel?
2: Mabel lahat.
0: Oras, 2 minutes after 10 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palupon niyo si Katropan Troy Tisoy.
2: Ikaw si Katropan Dolphy lang ka. Principal.
0: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil.
1: Ang hangin ko, Salzone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Salzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Espilahan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang inyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang inyong pamatya.
2: Xanthon Gold Coffee Mix.
4: Nakakapi ka na.
2: Nagagwapo ka pa.
4: Xanthon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.

0: Ah, abri uma mudona. Gapo. Padayon si Gapo na programa ng phone pal sa buong evening sang Thursday. Opod nyo, yours truly, Troy TT.
1: And Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kagi na dulo man sa aton sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprayer sa nanay-sari nga balatian, mag-Santon Plus Gold na.
0: Ang mga YesL products, sa ramabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Tawag na, XFM call and text line, Smart and TNT subscribers.
1: 0912-007-6793.
0: And 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Kag siyempre, Friday, tabwas.
1: Yo!
0: Mga, tag naman kita sing 3,000 pesos nga cash para yes sa aton nga Santon and XFM libo-libong pa-premyo! Paano mag-intra? Baka lang sila, Dolph, sa mga YesL products. Ang pwede nyo gamiton nga entry sa muin niyang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa sobrang puti. Kag sulatan nyo sa inyo complete name, address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog sa mga drop boxes nga nahamtang sa tanan nga XFM radio station sa tanan nga lugar sa Negros Island Region kag Panay Island. Then, hulaton nyo, kung magabutan ngalan nyo, may 3,000 pesos ka mo. Kaya nagaulat ang 50,000 sa grand draw, 30,000, 20,000, 10,000, kag 5,000 pesos pulo kabilog. What are you waiting for? Join na.
1: Correct.
0: Line number one, good evening.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo base daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ako
7: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami Gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent.
10: Burmy, gina ko nagkakamigrain. Bungod sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige niya matulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Early sa mga butika.
11: Yes, to help.
12: The secret of
13: health. We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
14: Yes.
13: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalos ni Dok Leo?
14: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes.
13: Mm.
14: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, tidiri ni saton sa mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag-tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
13: Ang iban sini nag-kata ta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya din nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha?
14: Mm-hmm.
13: Ang kalabanan gindi rin sa tiyan. Nagahubag na. sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
14: Yes.
13: Kung wala na gid,
14: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
13: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pa nga masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Santon Plus Gold.
12: The secret of health.
13: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Layot, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
14: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sininga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sininga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sa ni Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa sarantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
13: Hindi na sa kabatsyag.
14: Yes.
13: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
14: Again.
13: Again.
14: Yes.
0: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: The secret of health.
14: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pating iya sa ni mga joints, posibleng mabalda. Ang iya sa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix sa Sir Josil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na iya nga concern. Pero kung health benefit ang aton sa ni nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian sa Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapian adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining nga benepisyo.
3: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
12: The secret of health.
13: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So parang magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon, versus ara sa Santon Plus Coffee Mix.
14: Correct.
13: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
14: Correct.
13: And imbalances.
14: Correct.
13: So pwede ina, mga abyan, makabulig ang ito sininga Santon Plus Coffee Mix because may iso Flavon.
8: Yes!
13: Subong baylo-baylo ato sa ninyong klima, ulan-init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
14: Yes.
13: Possibly, carrier na sang dengue. So, dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So, para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santon Herbal Oil kaya pwede niyong papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
12: The secret of health.

0: Kusya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diri yun.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
7: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupo pus lang kung pwede, pero yun lang ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako it Santon coffee mix. Ay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw itbaho di karasang Alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon ay manami rang pamatiyag. Gani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan. Ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X.
4: X.
3: F. M.
4: X. F. M.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3, para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa lahat na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustine na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biebo. Nagka-pay ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Canton Plus Gold. Take pay ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa paako yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
2: Canton Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Canton Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang Balbayro Hasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ibilis sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: ng all-in-one sa presyong magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Danton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Danton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa.

0: nga mahilig magkapiperme, imnon ro kape nga manamigon, healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga bagatian, mabahuro may kabulig it paginomit Santong Plus Cup Mix, bangod dry ay misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klasit kape, uwa it side effects. Santong Plus Cup Mix, may kapikagon, may buong ka pa. Ro Santong Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan nga butika sa inyong mga lugar.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
1: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw.
6: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagtugin sa mawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Sakit ng katawan?
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
16: Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa. Gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, hay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Sa call center agent. Gumigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig na ito sa akong sang Sister Pain. Manasigda, sige naman hulang pagsakit ng akong ulo.
6: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ng bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
3: FM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Komplikado, Ibalob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man duuna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales team

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
5: X.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.

0: Alisan Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Santone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Matya ko gid bala ang epekto.
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
12: Symptoms persist.
11: Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pagininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Kahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit nidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: alam.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Phantom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloan Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Canton Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Canton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Canton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Canton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Xanthol at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthol at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthol Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
8: Xanthol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, kitwar ko ako. Hinahalit ko yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo magkabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klasit kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapikahon, may buong kapa. Rusanto Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, Tagasibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Pili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, binangako ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen or Pals.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Intagli mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Anthon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Anthon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Ipunto din sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropa, alas 4:19 sa gahod na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines, ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang, exciting na!

0: Morning.
1: Bayar ayat ka nga gawang banwa kara ikalibo. Good morning, probinsya Itaclan. Mayong aga Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kinagapaga ililiba paga pangalagad exciting Pilipinas. Kabagkaroon kita nga adlaw daya karang Biyernes. Na pizza 19 sa bugan kara ita Hunyo kagong 2021. And of course sa gihapon ako rin yung karanyo mga inkiban, mga inangkorman, katropang RR Kulas. Mga inkiban aton partner technical side, katropang si Pril Kit Palmon. Hoy, sa aton man karang programa, ha? Maga secure man kita, daya karo niya police report, pinagiman na kay katropang Christian Villanueva. Sa aton na karo niya mga ibang hod, yung nagkatutok na. No, pinagay sa aton karo niya Facebook Live. Nagpamati or nagamonitor sa inyo karaga tagsa-tagsa ka mga radyo. Good morning.
0: Good morning.
1: Kamusta rin inyo karaga adlaw karaga Biyernes. Dari ba karakaton ba bagong bugtaw mga katropa? Araga kapi-kapi rupila na aton na karo niya mga ibang hod. Sa makaroon karaga pang orason. Balik opisina, balik trabaho. Narato nun na karoon yung mga igmang hon. Balik ka klase. Narato nun na karoon yung mga estudyante. Na sa makaroon karang adlaw nga Biyernes. Okay, naga adlaw karang sa banubaw. Inong pahuwayo matpila karang. Kapi-kapi ang gidaan na yun na, no? Samta naga tutok, naga pamati sa aton karagapag waragwag exciting Pilipinas. And of course mga katropa, pwedeng-pwedegid ka mo, no? Ga magpanagamat inyong karoon yung mga mensahe, no? Sa aton karagapag ililiba. Agad aton karoon yung pag basahon or i-follow aton karang Facebook page rong XFM Kalibo 96.5. Kama naman i-share mga katropa nara aton karanga programa sa makaroon niya adlaw karanga Biyernes. Ay Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, good morning. Kabukusan karanga Public Market sa aton karanga probinsya Karataklan. Ara aton na karon yung mga negosyante, oh. Naga amat-amat na mga plastari tanda karanga balikya. Mga karamiton, huwag pamakay, makarabarato. Kama mga katropa, puro priskarong tanan. Raya rong ginatawag ng gabas. Gabas nga klasit isda. Sa mga pangunguma naton, good morning ha. Nag-amat-amat man makaranga. Nag-kuan. Pahaom, no? Kanda karon nga inugamit. No? Sa ganas. O kon sa bukid nagapananom ay sa mga bukid karaga porsyon na karon sa may banwa karat libaka. Good morning gid, ah. Sa mga katropa naton una no, nga always gid no nagatutok sa aton karaga pagpanganagan una karon sa may banwa karat madala. Good morning man. Sa mga katropa naton una karon ha agaon pa naga kwan naga sigabungs. Ay kay Dang Villanueva anay, good morning. Naga pamati una karon sa Makati. Kung yung tayo tagagbaro, ayun na. Una, kung tayo kuno sa may Makati. Nakakapi na, katropang dang. Okay, pilang years yun man, umpisa nga natuko, daya karang XFM. Yagid forever si katropang dang nagapinamati. Okay, na, and girl, good morning. Pakibati, kunurakon ka nga pamilya. Kay Baraka, kay Albert, kay Eugene, kay Eman, kay Gayan, kay LG, Talisay. Para karon sa may barangay Pandan Antique. Good morning, kid. Watching from Riyadh. Kay Leopoldo Martinez Jr., good morning. Para karon sa Aliputos Numancha. Shout out sa Nakaroon Yoga. No, kay Yoski Randoy Martinez. Kay Maria Fe Temporasa. Or good morning again, okay, Mafe Temporasa. Yan aga, tuktok man sa aton ka nagapaga, ililiba magkaroon ha. Oy, good morning gid ha. Mga katropa. Anyway, yan ay kita sa mga kuan, balita no, nga ito natipon pag-istoryahan makaroon ka ng agaw. Stretching ano yun na kamo karon ha, paunat-unat anay. Bugnoton do dapat, bugnoton magaling karon sa saksakan. Mga katropa. Now, may ginabantayan kita karanga kagain itdaya karanga chimpo. Anong klaseng kagain niya chimpo? Bukot kagain itbuot, kagain yun itchimpo ha? May daywa ka mga low pressure area. Ro, ginabantayan makara sa guwa itatong karanga Philippine Area of Responsibility. Maskin may habagat, posibleng maga baskog na sa pila ka mga nagtaliwan kara nga Domingo.
0: Exciting Pilipinas!
1: So di kara, una kara, wrong low pressure area nga mabahol wrong chance nga mangin bagyo sa sugod it 24 hours ag posibleng magasugod sa Philippine Area of Responsibility makaroon nga weekend.
0: Exciting Pilipinas!
1: Posible kasi adlaw karang nga Domingo. No, mga katropa. Now, sa oras nga sumgod raya sa aton karang nga Philippine Area of Responsibility, pagatawgon rayang si Bagyong Francisco. Kilala niyo ron? Ano? Raya ro ikaanom nga bagyo sa sugod. Itaton karang nga Philippine Area of Responsibility, makaron karang nga dagon. Aga ikayuang bagyo man, makaron karang nga Hunyo. Ginabantayan man ro sang bilog pagid nga low pressure area sa Pacific Ocean. Bangod nagataas man rong posibilidad kara nga mangin bagyo sa mga masunod kara nga mga inadlaw. Pero hindi pa sa makaron, nakikita nga makasunod sa aton kara nga PAR. No? That's why nga padayon rong pagbantay. E deraan na karaw niya paghugag kara sa mga pag-abuton kara nga mga inadlaw. Samtang, uwa nakikita sa makaroon nga mag-igorize sa nasyon. Rong potensyal nga bagong bagyo nga magasugod sa aton karang Philippine Area of Responsibility sa weekend. That's why nga ginagauman nga pabaskugo naman kara rong habagat next week nga uman nga magpadaga it pagapta-gapta karang pag-ilinugan sa aton karang nasyon. Particular sa kanlurang parte. That's why nga padayon kita no nga magbantay hindi man aton kara mapunggan pero may aton kara nga paghimuon no standby karon sa pila ka mga magasunod karon yung update sa nasambitan kara nga gain kara nga tempo ag habagat sa mga magasunod kara nga mga inadlaw ang mga katropa. Kay Jimag Iswaning, good morning, Ed. Katropang RR watching from Bacoor, Cavite. Oy, good morning, Ed. Ang daming karanga tiyempo na karoon katropang Jimag Iswaning. Kay Dang Villanueva, syempre solid katropa. Oy, ikaw ang gidron katropang Dang. Ay, agos nga iwat at pangpangroon mo. Karoon niya radyo, una man. Ikaw nga di, una makaroon sa imong ginistaroon na sa Banawan. Duda ko, iniwanan mo mang bukas radyo to eh. sa aton karanga pag-talakayon anay, no? Mga katropa, sa pag-abuton karanga San Juan de Bautista, announcement, no? Sa aton anay, una karoon yung mga katropa. Imbitahan it local karga gobyerno it aton karga kalibo rong publiko nga makisadya sa mga act aktibidad nga andang ginprepara para sa kapiestahan ni San Juan de Bautista sa June 24. Boy, kung ano mga aktibidad to, ano adlaw to, June 24. O, Miyerkules, next week, karaga adlaw ra, mga katropa. So, pagakip kun kararo, pagpatigayon it fourth bagong kalibo boxing tournament, nga mag-aumpisa it alas 4 it hapon, una karon sa Puok GT Port. O, masadya, tara, may pa-boxing, ana. Suro ka na ka JR Arante, medya head it aton ka nga bagong kalibo news nga bukas raya, na sa tanan niya amateur boxer nga gustong magpasakop. O, pwedeng mag-intra basta may training or nakaagit experience ato. Kaysa sumalang una, gawa ka man kaagit experience sa raya karaga boxing, mabudlahi bakugan. So kinahangan niya mang sigunanda nga magkipag-angot sa mayor's office para magiyahan aga maakomodar ruanda karon niya entry. So may ginplastar man sigun sanda karang nga nagakainyain karang nga kategorya ang may gintaga na man no, nga papremyo para sa magiging kampyon. So magawa sa boxing, mabu pang paindis-indis ro dapat abangan kadungan it kapistahan ni San Juan mga ako sa sindro kagan-an sa kalye, sa bahay ni Martelino Street ay mag-umpisa man no, sa Honyo 21 hasta 23. That's why makarami dyan masako sa ako man raton karon yung LGU Kalibo no, sa pagpaom no, para sa mga aktibidad. No. Mga tayan doon ha!
0: Exciting Pilipinas!
1: Mga katropa, ay, kung ikaw may mga background kasi makaroon yun, pinding-pindigin. Ara, gubos mga katropa, ginkasubo ni Napukasya President Herman Baltasar rugubusan karang pagdemolis no, sa anda karang bagay una karon sa may barangay na loo kalibo no, may daywang adlaw na mga katropa.
0: Exciting Pilipinas!
1: May daywang adlaw na nga pagdemolis sana karon nga bagay no. So sa pihak itana karang paghinyo nga batawan anay sanda it maskin daywang adlaw gamang para makahakot ug may sailor anda karagagamit hay na tigayon gihapon rupaguba ita struktura ara anda karaga ginisip-isip pa makara no, kung si insan darama ista kay man yung panauganas na daya karon niya kwandra demolish order no mga katropa. So ginapatag naman kara nga baton yun anda runga decision man et korte agaom sanda kara nga magsunod no sa mandato no, kumbaga may ginahinyo lang manra kara imaw nga pasugtan sanda nga bugon na iba pagit yung mga gamit yung pwedeng mapuslan kagaki propono ita bagay. Anyway, may ana kara nga pahayag no, mga katropa, saan na karoon niya reaksyon? No, samtang ginahakot it LGU Kalibo, roan na karoon niya mga gamit or gamit ko na kara nga bilog kara nga pamilya. Agro, wa na wa pagkaintindihan. Itpila kara ka mga ehinsya, no? Ag kay Baltasar or kay Herman Baltasar nga istoryahan ta man dun ha. Now sa piyag karaga parte ginpahatag ba ni taton karaga katiklan bura kay multi-purpose cooperative nga sigidas paro anda karaga pag-comply itdugang karaga mga requisito kasunod ito pag-stricto it Philippine Coast Guard oron sa mga nagabiyaheng motor bangka rason nga nabuhinan rong numero it anda kar nga bangka nga nagapaadto it katiklan tuburo kay Burakay vice versa. So ginpayag man ni Hill de los Santos rong board of director ita CBT MPC nga halin sa dating masubra 50 ka mga motor bangka ay kapin 30 taon lang ro aktibo karagaraga biyahe. So gintinguhaan man nanda nga mapadasig ro pagpasa ita ginapangayo no nga mga requirement para makabalikon sa dati kara Rwanda karon niya operation.
0: Exciting Pilipinas!
1: Alright, oras mga katropa. Malas 4:35 na raton karang oras na magkaroon karaga agahon. So, talaga pamati. Oy, good morning, Gida. Kay Juan Randy Santisas. Bono, kapinamati man sa aton karaga paga ililiba man no magkaroon. Anyway, no, yari kita sa produkto, no, ita yes to alta incorporated, no, raya karang santon gold coffee, kapin makaroon karang agahon.
2: Good morning!
1: Bigamig raton karang chimpo karamiton, maghigup-higup kape. Gumilit initan man daton karang kagawasan. Pero raya nga kape mga katropa, bukon ita, hambago na aton nga, may mga side effect imaw, no, or halimbawa, okay lang, no, nga gamiton. Well, may mga beneficyo ra imaw. No, raya karang santon gold coffee, himo ra imaw sa santon, malunggay, spirulina, garlic, gubat si nga nun kara purong natural, no, nga sangkap, nga makabulig kontra sa nagakainyain kara nga bagatian. So, nagapabasko gra imaw sa resistensya, wa kara ita side effects, mga katropa. So, mabaho ra na kara ikabulig sa aton kara nga gawas, ha, kaya ba nagkapikagon, no, nagwapo, nagwapa ka pa, baka na miton kita na. Kapino nagapaamlik sa imo karang kawasan panit aga itsura. Rosanton plus gold coffee ay sarang mabakay sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, ag generika nationwide mga katropa. Alright?
2: Good morning!
1: Okay. Kay TJ Noynoy Itanlok Solidad, good morning. No, nagapinamati man, no, nagkaroon sa San Francisco, California.
2: Good morning!
1: Kaway-kaway, ginunar ato nung nagkaroon yung mga ibang hod niya sa pihak nga nasyon. Ang mga migamig, no, nga nasyon. Now, balikan ta mga katropa, runag kagatabo kapon. Sa daya karanga padayon nga expansion, ita Calibo International Airport.
0: Exciting Pilipinas!
1: Nga pila ka mga panimbagay una na apektuhan kara. No? So sa nga ganyan apektuhan ro pila ka mga panimbagay una, kinahanggan nga papilion kung bayran ro mga propiedad it aton karaga mga pamuya una karon sa may barangay po na loob.
0: Exciting
1: or
0: Pilipinas!
1: Mga katropa, i-agto sa housing unit o raya karon niya relocation site iya sa barangay Tigayon, Calibo.
0: Exciting Pilipinas!
1: Now, 2024 ginaligar na padaghana ita demolition order. No? Raya karon nga si Mr. Herman Baltasar. No? Dagdi karama katropa, may mga gimpromisa kana rong ahensya nga raya matabo once nga ikaw mapahalin o mademolis ra imo karang bagay. So may mga igabulig sa pagpangabuian, no, pagabayran mga katropa.
0: Exciting Pilipinas!
1: Ro hindi na nakaranga maintindihan, no, agro na karanga concern ginasugid nga uwa nag sunod. No, sa tama karaga proseso, raya karaga nagkagatabo. No? Agpaalin man mana kami maagto ito sa relocation site, wa man mana kami to kagto.
0: Exciting Pilipinas.
1: Aga wa man mana kamo turnover karaga nag kagatabo, no? Verbal gat amana eh. Wa tama nat pinirmahan or papel nga raya mana nagapamatuod nga raya nga sangka unit iya karon sa Tigayon. Amon.
0: Exciting Pilipinas!
1: Huwag kita pakita. Mga katropa. Well, suno ra kay napukasya presidenta Herman Baltasar. No? Ay sa pihakit anay karang paghinyo ang matawan anay sanda. It maskin abe daywang adlaw gabang para mahakot ang misaylor anda karang gamit na hay na tigayon gihapon ro paggubait day karang struktura. Well, ro. So sheriff nagatrabaho gamang eh. Pag may mando na halin sa korte, no? Ko alin di kato sa korte na tumando sundot daya karang sheriff eh. Wabat mahimo, di ba ga?
0: Exciting Pilipinas!
1: So, ginpatag man kara, nga, back to nyo nandarong desisyon at korte. Aga, di kara, haumsanda nga, magsunod sa mandato. Apang ginihin nyo, gun lang kara, nga, pasugtan sanda nga buon, ro iba pang gamit nga pwedeng mapuslan. Kagakipropuno it kahoy. So nagagao man si Baltasar nga matawan sanda it kaklaruhan pag-abot sa relocation. Kama naman, plano itatungdan nga mga ahensya sa turnover it housing unit para sa mga apektado nga rin ita expansion project itaton ka na Kalibo International Airport.
0: Exciting Pilipinas!
1: No? Mga katropa, kasi what nang gagawa? No nga, abi man na, i-turnover baga kanda. May karang relocation site. Well, ara, mga katropa, pamatian taanay, no? Ro pahayag kara. No? Ni Napukasya President Herman Baltasar, kahapon pamatian ta.
3: Stress kami bago naghalin dika sa aming dito.
4: Ano ba yung story? Tortillang ro makapahalin kamon. Bukod kamo nga tao palaya sa mga. Haraw nagabot, agdaya, ay ginabaton natin. Pero mga ibang ara nga mga concern ay legal yun ro mga ibang mga problema. Dahil nga balaw ko ro abogado, legal to legal yun ra. Dahil ilan yun ro. Sa akin lang ginahinyo kay sheriff. Pero iba ka mga gamit ay wanan ko ano ya dahil hindi ko tanong nahakot, ipamat-amat ko. At pasalamat lang ako sa security ya, ma-coordinate mo sa DOTR. Dahil yung mga puno nga rin i-clearing ko ano, doon to ro, dapat kong magamit anay di kara. Dahil na ading ibang mga gamit di kara, history o tarong ibang mga gamit di kara.
5: So nagpasugot na ta?
4: Pasugot matasanda, ay siyempre tao malang sanda. Tao man ako, at least kapasalamat ako kay sirip sa security. Kaya man ako, ipabot mo sa DOTR, bro akong na-concern, what ang gago kung ka. Buon na tara akong iyong mga gamit at naayos, at bantayan ninyo, iwa ko na ila na isabutay at ibang tao ang ibalik ka.
5: So napasugot yung mo, sir, mahalin sa atong relocation, ano, na housing unit?
4: Sa amin na po, no? Hindi nang maghambal na mahalin dahil uwi mo itong over kamon. Pero matabo na karon, temporary akong garinta, hindi ako nabutangan it gamit.
5: Okay.
4: Kung ano man ro ay sigiyo kalibong nga housing, dapat aron pungkuan anay ag mag-istorya kami.
5: Do you think ida kamo anay ito mag-temporarily ang
4: temporarily anay iya either nga iya sa gilid kansada mo bra kami barong-barong. O bra kami iya ito na iya kami matunggong gabi eh. Ay siyempre ayuso namo ng mga gamit nera. Daya do akong mga ungahay. Siyempre waman mo din ko ano ba na kan may ani. Pati
5: mga unga mga gato mga unga.
4: Mga gatoon. Dahil nga sayod man ninyo kahapon ro deped. Verbal malang tanong to gina-istorya.
5: Gusto kita nyo tayo may kasugatan?
4: May kasugatan.
5: Sigurado.
4: Si Deped niya ron. Under man diya po ron kay Niyo kung ano ro dapat i-hiyo ron. Si Niyo man diya po tanong ka ron ng bakaman. No? Kaya ro, ginahatot nang inatumbo kara, Rogio Kalibo. Hindi ta pwede sisihin mo si Dipid. Si Dipid pas, yung maginambay sa Dakakon, na Makaro Brown, kung wala man gina-implement it, Rogio Kalibo.
5: Oh no, so inyo lang direct na tanang niya panawagan si Mayor.
4: Kay Mayor, dahil kung basihan na ito sa akong mga surat, Paman Nasyonal, Rogio Kalibo Rogi na turo. Dahil Rogio Kalibo Rogi tawon ng authority, EDOTR. Sanda gitawat memorandum agreement, naalaala nyo dati naging pusok ka ni Mayor Ron na sanda na makabuhay kontrata ito sa nasional kay Ibano de Ulloa. Ano pa ng pusok rin? Naalaala mo ko 2024 ito sa Barangay Council, yung tao kakapin mo rap o recital ng action plan na daya rin nasunod. Hindi yun kita mag-discuss kung ano pa rin ibang discussan, kundi ito sa sugod ko rap o recital ng action plan. Ito sana nung nakabutang kung maintindihan nila. At side kong naintindihan nila rin ako na ginagawa.
5: Ay, ano yung mukha na nagtatanan ang awan? No compensation, mabatong paninyo, or alin?
4: Tama isirin, pagtama mo lang ang balita ko. Na roo, compensation is bagay ay una.
5: Una mata.
4: Una mata. Kaso lang, may kakuwangan na dero, korte nga, uway mo nagtaw nga di mo
5: abiso.
4: To abiso nga, to withdraw. Kaya siyempre, may isirin na yun. Pero compensation is bagay malang to, ang akong yung mga problem. Problema, rutinan si tagali. Tinansi, wa ka ba rin mo i-disturba niya o tinas na may lisod o naka-star di ka.
5: Una rin sa unang inyong istorya.
4: Una rin sa among istorya. Una rin sa una na nagpasa sa expropriation na may unang disturba. Baga po ti desisyon, naduga na rin disturba.
5: Bagay lata.
4: Bagay lata. Kaya doon nga ron, hindi na ako na-discussan si Sheriff dahil legal to legal yung taro.
5: Yes, implementation na lang si Sheriff eh.
4: Legal to legal yung tamakaroon. Hindi ko tamakontra si Sheriff dahil implementation na lang yung maw. Pero ako na legal to legal lang yung ginawa. Tabala ko tara mga abogado ko.
6: Gamit sa Indagon, nagrenta kita. Kamu mismo nagrenta.
4: May ginarintan ako yas na loob.
6: Okay, yaman
4: naman. Temporary nga bodiga.
6: Okay.
4: Yung ako nagamit. Habang agaplano ako kasi ito, ito, ito. Mga obra, pang-temporary nga amo na ginamit.
5: Kali niyo, ano, habang makarain yung sitwasyon, inyong source of income everyday, inyong pangkaon, sikang
4: ba? Siguro, sanay man kami nga, mabuhi man kami dahil sanay man kami sa sa kaganasan. Kung turmi, dangog, basta importante ang abi kamon, iya, bilang farmers, may amo na ginatugon at lawad-law. Doon yung taro pinaka-importante kamon, mabuhi ta kami sa mabuhi.
5: So, ano yung mga pagpakaungan sa yung kaugalingon niya, syempre makaroon niya pangayong adlaw, basi imasugon, imo nga naging balisdan niya, tukod niya bagay, sir. May simintado kita, abi, ma.
4: Ay, huwag kita karoon eh. Di yung, huwag kita karoon eh, di yung pag kontra dahil gimbayaran matarihi mo nga bagay. Agro-project nga ra, iwa man amon din kontra ra.
5: Emotional na tanong,
4: preparation. Emotional yan ni Moron dahil siyempre nakita mo, iya ka na tao, iya mo na tao. History lang punta. Pero history na doon na umabot imaw sa tension, ang naabot imaw sa stress. Dapat nga hindi takong takaabot sa stress, pati ramaw nga na stress. Ging historyahan na takong dahil. Pero natapaw abe karon ma'am, 2024.
5: Oo, doon ang desisyon eh.
4: May desisyon. Do yun no last na desisyon wa kuna. Do yun no last na desisyon na nagpatawag ito sa Barangay Council with Nasnalingin. Kaibahan si PCOP. Nagpasalamat din ako dahil nakasulod yung amount. Dahil, pag nakasulod ka, abe karon yung discussan ito sa Barangay Council. Dahil PCOP ka pero naghampa. Na pag makasugod yung mana karon, maayos yung tanan. Hindi nagpasalamat yun ako dahil abi ako ng pirma-pirma. Ito gindiskasan, yung patawag si DOTR, yung patawag ro DILG, yung patawag ro DEPED, Senior Marlo Blanoyba, ito si Serep, ito hipik ato eh, Kalibo. Hipik kay Kalibo, naging discussion ito regarding sa pagbinulis.
7: Oo.
4: 2024, something December o October, ganun ka. Tapos, ito na tabo, UP-CUP, si Ma'am Sheila na ako naging request, dahil UP-CUP, Trigon, Bag-Oro, Iyas, Aklan, Bukunyot, si Ma'am Sheila. Ngayon ko, si Ma'am Sheila, Makon, UP-CUP, pero ma-attend. Dahil kapag hindi mo mag-attend, dahil imo kasayid ko iso, hindi ako mag-attend. Nagpasalamat ako dahil pag katong pizza, nag-attend mo, hindi nag-attend na kami. Siyempre, nakibat ka ito, patawag UP-CUP, patawag ro DEPED, patawag ro DOTR, yung patawag ro unar di ayog yung mga puli. Kasahit saan ako mga isyo. Paano ro pagpugang? Una takit sa pagdimulis ay alat ko si Yuki. Pero di OTR, mabayaran ba kami itisturban? Sarama nga ba sa bagay yung anay? Una, taron. Sino ro, saan kami bayaran? Tapos mga iba ba yung mga isyo sa DEPED man? Paano naman na inunga? Dulo na ko sa DEPED. Paano yung mga dislocate ay yung mga tuon? Paano PWD? Paano senior citizen? Mga doon ba mga ganyang diskasan? Pag-abot sa PCUP, may pamunta na si Angel Marlo nga puro housing sa mga apektado ay una ron. Dahil ro, ana ko ang itsirit, 10 days mo lang ro, ana nga panugit itsirit. Ay, ipangunta na po si Angel Marlo, paano ba kung ro housing may tubig baga, kami ba gabayad? Ro kuryente? Ano ba kung ro status? Naka-transfer baga kamon? O sa pag-transfer ay kami pa mag-gasto?
7: Patakod.
4: Ganyan, mag-transfer yung mga gamit. Ano nasabat ni Angel Marlo Villarriba? Dahil na kami nito asabat na hindi ko rin masabat.
7: What assurance?
4: What remote assurance? Kaya naman na ito, humanya na ba ito sa UP? Uwa, mana, o patama na ito natapos, o patama na ba ito namin. Kaya paano umaman ni Ma'am Sheila ito, hindi naman, makasuhan ka. Makasuhan ang LGU Kalibo din. Dahil, ilunggo to. Makasuhan din ang mga LGU Kalibo dahil, ayun no, may sirip na sila eh. 10 days. Di ka ito muna ako nag-ako niya, madili yung manmakon ra. Kaya ba ako PCUP nga? Ba't ko nung umana ng housing? Di ka ito ako nakasabat nga, hindi at ang magbaton.
7: So, kaya, nga ni Kapo, nakambat yung mga bukong yung tikwiling.
4: Bukong ako tikwiling. Bukong ako human ro. Kaya ka ba una, hindi ako magbaton? Hindi na magbaton dahil
7: bukong tuman.
4: Hindi pa nasabat ni Jer Maloy.
7: Oo.
4: Oo. Hindi, what ato na dayon. Maghinuwat kami, di ba? 2 years ago mo ni.
7: Oo.
4: Kita mo ay sirit nga gano'y yung demolition 2 years ago. Dapat abe daya-daya ay what ako pa magkagasungkuan. Dapat nagpatawag yung matuman. Pero natabo ka to, natapos na meeting no. Nagtingo nga si Ma'am Sheila nga masong meeting si Arturo Valdiras. Iyan mismo sa opisina, IDOTR. Nagsong meeting kami. Ano man na Engineer Marlo, si Valdiras, may budget ba sa pagpa-transfer? Sa ba't ni Engineer Valdiras, kay PCO PM ako, walang problema yun ma'am. Dahil lahat naman yan may budget, puro yung mga concern nila sa mga transfer eh. Kami ang magkagasto yan, IDOTR. Di, willing ta akong. Pero akong inaisip, paano matrasto ko ang balay?
7: Oh.
4: Di ka toon na pundo, aging hinuwat, yung dalawano.
7: Asa makaroon yun?
4: Asa makaroon, binigla ko din ako kahapon.
7: May transferan nyo tagali?
4: May transferan nyo, may turnover. Na klaro man kay Jewel Fiola, nga ro transfer eh. Bago eh, Mahuman Ro Housing, turnover si UTR. Bago turnover pa.
7: Sa DOTR, naka-istorya ka mo, sir? Wagit. Anong tahap? Maskin representative.
4: Hay, motive na nakasabat ko. Kuha man di ako.
7: Pero, pa siguro mataka mo nga ro, compensation sa bagay, mabato nyo ano, mga manot buhay, or insigida man mabato ninyo.
4: Ngayon wala mataroon na na-download. Ako na gina-discuss nito sa court, ang na-discuss ko sa anang
7: asin. Doon na unang kasugtanan.
4: Hama na duwa, ro, doon nga, disturbance compensation sa tenants. Doon mo lang na amok ang na-discussan. Hama ni mo na duga.
8: Sino ro magbayad? Makaw niya, naturo kami sa landowner. Kahit nag-meeting kami to sa barangay istansya, nga si D.O.T.R. kung nabala sa landowner, magsukot, kamo nga disturban. Hindi na nga akong naginahinuat. Pero makaw niya, bayad na landowner, nawa ka muna patuloy.
7: Sige. Sir, imong hurong panawagan, ayan ba mo abay imong mga direct panawagan pag ito kay Mayor ta? Ano imong gusto nga ba kay Mayor?
8: Ako na panawagan kay Mayor ay, magpatawag yung mga meeting. No, Mayor, no? Kung ano yung status sa amon yung housing, hindi tabi nga, maato yan imong assistant, no? Kung narispito ko man imaw, pero why mo i-acknowledge sa mga resolusyon, kung ano ro, resolusyon di ka to, ka natabo ka housing yun. Bukong ito ang over, ito ka mo, nga awaan ni ka mo na itong over, idiotiyan ang housing yun.
7: May ipaabot niya bulig si Mayor?
8: Ay, Mayor, abe ka kung sana
7: Assistant.
8: Ay, hindi ko lang anay kung ano ay Mayor ang ipaabot.
7: Oh, okay, pero may una.
8: May una ni mo, pero uwa pagbato na. Ay, siyempre si nanay, una patala sakit sa dughan. Ay, hindi ko lang limit lang kung ano ron.
7: Okay.
8: Bala ko nung nakasayod ko, pero uwa ni nanay pagbato
7: na. Bato na. Sige. Sige, sir.
1: Okay, sige, no, mga katropa. So, daya ro nangin reaction, no, ni Baltasar, mga katropa. Now, may kinamataro. Ro nangin desisyon itana karanga pamilya. Nga, hindi anay mag-silo. No, sa daya karon niya ginatao, kanda karanga housing. Hasta nga wapait klaro nga kasugtanan or kasiguraduhan sa anda karon niya relocation. So importante ana nga masigurado sigon nga masunod rong mga nakabutang sa resettlement action plan ag may klaro nga suporta para sa anda karon nga pangabuhian.
0: Exciting Pilipinas.
1: So that's why nga importante nga magpadayon rong pagistoryahanan sa tunga it mga residente ag mga pila ka mga ahensya, no? Agod mausuyan itpatas ag pangmatagalan nga solusyon para sa tanan it apektado karon nga pamilya sa expansion itaton karang kalibo international airport.
0: Exciting Pilipinas.
1: May alas 4:57 raton karang oras magkaroon may katropa bawa naga inugan na mabaskog-baskog raya karon niya pag ilinugan nga ginexperyensahan sa hagos pila ka mga banwa sa aton karanga probinsya karat aklan maskin sa aton niya ni karanga ginapungkuan magkara bawag katunog-tunog gidraya karanga bukbot ugan well na bintaha man mana katropang RR kay man makalibre man mana kamit daya karanga pananom no? I mean daya karanga pagbunyag sa amon karanga pananom. Kay John Krish Balinsha, good morning, Ged. Nagatutok sa aton karanga pagwaragwag. Kay katropa Mafe Temporasa, may dropbox man, magbutang man kamot dropbox. Iya katropang RR, no, sa may makato para sa inyo nga ron nga promo. It's Anton. Anyway, no problem ron na katropang Mafe. No, basin doon na, mapadagahan kit ikaw na akon. Itao mo lang rin mo karanga information. Kusina ton iga butang una karon sa makato no ray karon niya drop box it santon kay Marlene de los Santos good morning happy Friday watching from Tabok Libertad Antique bo nga pinamati man makarao
0: exciting
1: good
0: Pilipinas.
1: Morning guys sa mga katropa naton from Libertad Antique sa Sarakanlaw family una karon na good morning guys
2: good morning
1: Santon and XFM libo-libong papremyo. Sigida sa pagbaton mga katropa kita daya karon niya sobre no produkto it aton karanga Yes to Health Incorporated halimbawa kumaimo karanga sangka baningit Santon Gold Capsule may imong karanga entry sangka banigman at premium D3 soft gel capsule may imong man karanga entry ag sangka baningit turbo food supplement for men may imong man karanga entry ag kung uwa karon pero maimo karaga lima ka mga sachet Santon Gold Coffee maimo man karanga sangka entry mga katropa. So every week, you can win 3,000 pesos. Pero pag himuon, ibutang sa envelope nga puti with your complete name, address, contact number, agree mo karon niya signature. And then ihugog sa mga drop boxes naton, no? Iya karon sa Ruel and Junior Barbershop, mga katropa. No? Ag kung magapit ka sa Kalibo Shopping Center, una ron may aton naman una karon sa may Parmasya Gomez, Kalibo Shopping Center. Sa hindi na nga adlaw, no? Mga base mga ultra adlaw, mga katropa, i-raffle na naton, no? Para sa magadaoga i 3,000 pesos. And then sa grand draw prizes naton, bye-bye para mga Disyembre pa. No, first prize 50,000, second prize 30,000, third prize 20,000, agraton ka nga 10 consolation prizes nga tiga 5,000 cash each, mga katropa.
0: Exciting Pilipinas.
1: That's why nga paldong-paldog it karon, or ato no nagkaron yung mga igmanghod kara kung kamuhay magdaog. Anyway, sa aton kinagapag ililiba o pag pangalagad. Sindi ka rin magbuhay, magasikyar man kita daya karon niya police report ni katropang Christian Villanueva. Pila ka mga minit-init ka rin mga balita ka aton ka rin pagatutukan, pagistoryahan, panambalikan tap. Tiga mga itapila ka reminders, kindly stand by.

0: Get ready Cebu! Rupina ka mabahog at pinakamakulor nga running event in Tabon, Hay Iagon! Mag-intra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 itaga-aga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawa ni chance nga magdaogit ka na miton nga mga papremyo. Apat nga maswarteng tagdaog, rusara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, at maabok nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro hon! Isitahon o registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpalagay mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon o windsor.ph. Hindi pagpagampasuno ka sa jahan, makulor ag tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-ag ito ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health.

0: ikaw.
1: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
2: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagpuntunin sa mawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
5: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
6: Natropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Nelfa Adok, itaga kalibo, nagpasagamat sa XFM. Agkay, Dr. Milito Uy. Sa ako niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibo-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
12: Coffee break na naman.
13: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
15: XFM.
16: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
17: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagal

0: ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Southern Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Southern Plus Herbal Oil. Santon Gold. Live Testimony.
2: May linda ka sa sinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus

0: oras, mga tropa, alas 5:11 sa gahon. Good morning! Kaga, panubalik kita mga tropa, no, sa aton karagapag waragwag Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas! Sa gihapon, ako rin yung karanyang may itibahan, katropa nga RR Pasta. Alright, no, sa aton karagapag parayon, no, si partner naka-standby kara sa piyag karangalin niya, no, para man sana karanganatipon, no, nga police report. Katropang Christian sa Police Report, standby.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Sa Police Report, Katropang Christian, yes, good morning.
2: Good morning!
3: Yes, Katropang RR, no, nag-dinugdog at nag-apangilat o atong karkalino.
0: O gani, grabe ito, baskog ko ugan man.
3: Yes. No? Ay, ilog na Katropang RR ang patimaan, nga ikaw karahe magbagoon, simo ka lang, pangabuhi.
0: Kita mo hagdot sa ato nyo pangabuhi ro. Kagain ni Chimpo. Ah. Maski nga nero Chimpo nga ra, pabalik-balik man yan ni Gihapon.
3: Ay, di nga nero Chimpo, nagbalik. Kung mong kilaya ka to, wag yung nagbalik.
0: Ay, depende sa sitwasyon doon. Pero Chimpo, eh, natural yung mataya katunda eh.
3: Hmm. Ay, palin mo, wag nagbalik.
0: Ay, bala ko, timur, wag nagbalik. Sa'yo mo maging steady ro, saan ka tawo, katropang Christian, kung... mayad ka mag-alaga, mayad ka magpalangga. O, oh, di ba ka?
3: At siyempre, ha, speaking ng Ligatro Pangar, maunulado na itong agaon ka na ito, mag-igup-igup, it max, kwano, it santun gold copy mix.
0: Ba, parabiton doon, o. But sige na pa, mati-mati, mong gitara imong karoon niya kape, ka gina, higup-higup.
3: Santun gold copy mix, Ligatro Pangar, so na ito, ibigo na itong garang agaon. At siyempre, sa itong karang mga katropa natin una, no, medyo, makwanda aton ka ng maligosyante sa may aton ka ng public market.
0: Magasa-gasa.
3: Yes, so particularly sa may aton yung bahay dito, Toting Reyes Street.
0: Mm.
3: Ay, teka, uy man, rato na ka ng mga ginabaligya. Eh, grabe nung ugan, no? Kwan, bukong man ni Maura Itan, hambang naton nga bilog din nga Banwa Karat Kalibo. Mm. Ang mga kabarangay ko ni may mga portion, ta? Nung kay inaabi rumabaskog sa may bahay nito, ito karaw Toting Reyes. And then iyo na may baskog do sa pihak ng portion pagid na sa may Jaime Cardinal scene. And then no, I think basi una sa barangay Tigayon medyo mauwanwano nakita nato no, medyo magpangilat no na karang portion.
0: Oh, mga baskog yag. Sige na sa barangay paginugan ni Tigayon.
3: Oo, magdandaan ka basi ugusan kasi imo kang kisam yon sa babaw.
0: Sa imo ba tong ginapungkuan?
3: Atong ugusan ako sa ginapungkuan, madami rang kilaya ra kagupara. Pagkitain kami.
0: Ay, dahil wagid ka mga mataw.
3: So anyway, sa ato karang tipon ka nga ma-report ha. Sa iprangasan ka pa ni mga guys sa atong karaban wakarat na basruging sirbihan, no? Ito yung karang search warrant nga kung sinan ni Karun, no? Particularly, may party at barangay union na sa Banwa Karat Navas na buhat ra, no? Ito yung karangasan ka rifle grenade, 38 revolver nga baril, apat yung mga bala matapos ka ni Karun. No, nga raw pag halughog, no, sa anak ka na nga panimagay. Ngayon, ay ginapanagiyahan na ni Robert Adowarski. Adowarski, Adowarski.
0: Ano ko, timo man.
3: No, Robert, 31 anyos. Ag residente, di ka na nasabitan ka nga lugar. Ag posibleng gid. No, nga mga pangatubang imbo ka sa kaso nga pag-pasit Republic Act 10591. Pareka Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Ag temporary yung makarang sa custody at ato karang nabas sa municipal police station ag kusing gani ay para sa nagkakigo ng disposition tra no katropang arang dahil sa mga panawagan ni tatong karang kapulisan sa mga hupot-hupot no ito yung karang mga hinangiban no kapin para yung karang inatawag natin ng mga baril nga wa ita di akarang malisensya
0: yes.
3: Ay pwede surrender no katropang arang hindi nato pagugaton nakitarahay
0: katokot
3: or serbihan it a search warrant. Siyempre, mga gun owner nga may mga expired nga mga license ay gaban-gaban nabigarang nakatok kita no katropa nga RR nga kumbaga i-surrender anay temporary no sa ato karang municipal police station para sa ginatawag naton yung safekeeping and then no pag-renew mo mata pag-renew mo mata katropa nga RR natawag naton nga nasinsa ni mo. So pwede matanim mo ba oras, no? Hindi na ito pagkakataon ngayon katokon pa kita or serbihan pa kita at search warrant, no? Sa mga paltik o nakarang mga baril ay may baylo ng bugas ra, no? Doon na itong isipon.
0: Pilang, pa. Pilang sako?
3: Ha?
0: Pilang sako man?
3: Depende ko. Depende ko. puno. Ay, kanimi ko, kita gugawin ko, kita saan tunggol ko, Pimex. Nagdami ko na itong panimpo. So anyway, dito panawagan, no, itatong nga kapulisan na sa ato pag-iadong nga pag-iadong mga report, diya pag-iad sa daya karambahin, tabo kita sa Banua Karatlezo, na kung sige, medyo emotional man doong sangka person under police custody. No, matapos nga itawaan ni Motcake mismo sa nakarang kadlawan o nakarang birthday. Samtang nasa kustudiya at atong karang Lezo Municipal Police Station. Basta sa pagpangunara ha, ito atong karang bago ng officer in charge at Lezo PNP no, kay Police Captain Dextrel Tortuya. Uy! No, katupang RR. No? Congratulations ha, kay Sir Dextrel kay Moro atong karang officer in charge at Lezo PNP. At syempre kay Bahanman no, na karang mga personnel at para sa pagtaon mo, hindi ka ng birthday cake. Basta gusto, basta gusto mo birthday cake, magpakulong ka sa Lizo PNP ka tropang RR.
0: Ah, hindi yun na. May nagatao man ka ako, maskiwa man ako nakakulong.
3: Maamot yan kami katropang Zipreli at Juan Pagedo. Manok nga pinamaghan sa payok.
0: Ara, kung ikaw ro mag-birthday soon, prisuhan, may litson ka pa. Kako na len.
3: Litson nga len.
0: Baboy!
3: Ah, baboy!
0: Kung baka, pili kang. Gusto pa, dinosaur pa gini.
3: Nag-kinartons ka umating una. Ayon kung Sir Toya, nga mapa-detain na ako ito, basta tawag mo ako lechon.
0: Oo, oh, ang bagay ba ito?
3: Tingraduwa, matawag ako sa lechon. Tawag lechon mag-abot. Oo.
0: Una taron, una gitaron. Ikaw gud ang gidron. Oh, hindi man pwede nga alba birthday mo. Pero pag birthday mo pat adi ka tawo pati mo pakulong ay kumakaron, ay di pat ana pwede ra mo mamut birthday.
3: Birthday nga to pwede man makaron. Okay.
0: Advance.
3: Magbago yung kanino katro pangaraan. Makaron ay agiro na yung dunya nga naisipan mo agiro yon. Med ganiro na good sa pagtawag natin sa Lizo Pimping.
0: Hindi, era lang, ipanawagan mo lang sa naila mag-birthday.
3: Pero atong ka na nga deputy.
0: Oo. Ipanawagan mo lang sa naila mag-birthday sa mga nagapamatin ato yung mga ibang hodmakara.
3: Ha?
0: Nga may palibring cake, bro, Lizo PNP.
3: Anyway, sa atong ka na nga mga katropa, kung kake, no, si ka na nga birthday, agto ka mo iya sa XFM, magusto yun si katropa nga rin, arakula sa imo mismo. No, personal nga magkatawakin nyo yung cake, no, mga katropa. No, seryoso sa taro na tapan eh. Patayin mo, on the record, manggihapon ng mga katropa, ha? May TOA ka mo si katropang si Prel Kitpalmon. Atong nga, i-rewind mo, mabatiang kitit atong ka na may manghod. Anyway, ha, sunod sa diya karang PNP naton, diya karang nasabitan karang atikang, no, hindi ka pakita lamang rasa, diya karang padayon, nga pagkasunod sa diya karang organization, sa diya karang prinsipyo, nga may una karang pagkabaga ka, no? Aga dignidad, no? Aga syempre pagrespeto sa aton karang isig katawo karang katropang aral bilang individual. Syempre, bitaw na, biskan na sandara, no? Ay una sa aton karang presuhan, despite nga wapas na naging papanaugan at ato nga korte nga bilang guilty, sa naging hapon na nagpabilin, no? Katropang aral inosente, no? Aga kumbaga bukong patasandara it tinatawag natin yung suspect pa lang no katropa nga RR so simple nga pag celebrar so nagiserbi man gihapon no nga do PNP naton wa ta naton nga wa sa sandara naga naga down no sa daya karang mga igmangod naton kaya una sa nakara ko sudiya itaadlaw sa ala capsule kundi no hay kaparti gihapon sa naron katropa pagpangabuhi naton pero syempre sa nga ganong no, ikaw sa bilog sa mga suspect kinahanglan kita nimo no to bangon do dia karang reklamo or kaso nimo kara no katropa ng RR but anyway matutaway ra to karang banwa kara kilibo ang kahapon na naday natigayon tangani nong na demolish at ano ay napukas siya President Herman Baltasar nga panimalay matapos nga ni no nga mas kapin sa sang-adlaw, no? Na karang pag-negosyar, pag-hinyo, no? Sugilanon, no? Karang sheriff ay natigayon sa gihapon because do aton kara 14 nagpa nao kita a threat of demolition dahil sa bilog hindi kita aton ma balibaran hindi kita aton kara teatro pangaraan nga ma ibutang no sa pilang adlaw kita bimana maghinyo kay di kita pwede unless kung dahil ka na nasa bilog kara 14 nga nagpang panao kita threat of demolition nagpapanaog man ATRO or temporary restraining order hay pwede pero ay wagid no katropang RR so natigay din no kay karang na demolish ya mga pero anyway sana ka nang makagapit man una nakipag sudilanon man kita kara kahapon dahil nga ni nga sa bilog man sanda sa mga apektado pero ready matasanda just in case no nga buon kanda nakarangguta kasi may una namin nga magugta kara katropang RR like sa atong karang din parking kara kahapon nga ging tao ang gigyan ni kita at Injan Mingo no ay thank you kita nakarakay manang nga kasi nga ni Coronel Adam at ang ugta is titulado ready matasanda just in case nga buong kandat gobyerno basta ipaagi yan sa due process no natan ag syempre pagbayad no sa ugta karon ka tropang araw pinaka-importante kita dahil nga ni nga once nga mapahalin sa nauna ay may anda ka rin kagasto nga kung sino sa nakarang maka halin no ita nakarang panibago nga panimahi ka na katropang nga rin. Anyway, doon ito ka rin natin kung karang mga report na sa pagsikara na ito ni Plan ng mga police station yung karang sa ito karang probinsya at land report. Mga lang sa Kalibo PNP, ako si Katropa Christian Villan Mueva at XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Thank you so much no, sa police report ni katropang Christian Villanueva na magaling sa nagkarang area of responsibility. Ay kay Michael Villanueva Solina, good morning gid. Katropang RR Patamyawa, rakon karang kasi Mario na karon sa may barangay Lagin Banwa with Numancia. Good morning.
2: Good morning.
0: Sa taga Numancia, good morning boss RR. Happy Friday. Maugan karang gaon shout out from Panado Barita Apostol Family. Lalo gid ko no kay Papa Barit no alias first time ba grabe ta or alias one time ko tara na gali kara nga hayo boss may nagapangutan na gali iya kang kung matuod kuno tag sabatan na to minatuod to ay pero ay katropang Kristen tanga ginagtunan to may ito gid matasabatan kumbaga ako nga bit-bit mga cake no. Hindi mo ako saligmat, eh. Tapos naman na. Sige, no? Kay katropang Mikey De La Torre. No? Good morning, Gid.
2: Good morning!
0: No? Sa aton ka nagapag ililiba man magkaroon kay Joy Rejorfo. No? Good morning. Maadto gali ako na sa inyo. Cake akon ang readers. Na nasa Liso PNP. Oh, may palibre na sa inyo. Yeah, okay ko no, no sila katropang Christian Villanueva, katropang Joy Re. Pwede, Gid. No, mag-agto, dagang rin mo karoon niya truck. Ang dagon na bilog ni mo kang ranga pamilya. Good morning ha, katropa nga Joy Ray. No, nag-totok, nag-pinamati. Gid makaroon na sa aton ka nagapag ililiba. So, mga katropa, tawan ta na itdaya ka ranga pag-istoryahan ro pagpanaog, no? It warrant of arrest. Ha? Itraya ka ron niya ICC.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kona si Digong, pangaywa si Bato de la Rosa. Now, sa makaroon mga katropa, ginasugid na, nakataga na nga dakpon or aristohon, raya karon niya si Senator Bongo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Bangod sa pagkagakot kara, no? Sa raya karon nga war on drugs ana sa administrasyon ni Didong Digong no at agro kwanta ni karang mga katropa hay bagantayan yung man makaraman naton doon kon nano may manago si Bongo kasi si Senator De La Rosa nagpanago na eh. Si Kwan, si Bongo, huwag matanaga panago mga katropa. Pero I don't know lang, no? Hindi naton mahambag. Now, ginapabalibaran tanan ni Bongo. raya karon nya ligasyon. No, nga wa tama na ako it kasayod-sayod kara. Pangaywa, wa tama na ako ginhimo, no? Nga ikasamad sa bilog karanga nasyon. Kasi kung mapanuhan naton hagos sa mga nagtaliwan karanga mga administrasyon nga gakip kay Digong, no, mga katropa, hagos ginapanaugan itraya karon nga ariswaran it aton karanga ICC.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Ay sinubar man naman matuod nga masugot. Okay lang kung iya, imbestigahan kayo sa Pilipinas eh. Pero kung ginestoryahan, banyaga mga katropa o nag-imbestiga kimo, ha? Imposible nga makabalik ka pa iya karon sa nasyon karat Pilipinas. No? Kasi iba na ro patakaran it na iya karon niya ICC. Unlike iya karon sa Philippine Court. Now, pag-abot man sa aton karanga Philippine Court, no? Man o ka id-id ro anda karanga matao karanga investigasyon, no? Ano kaya it Philippine Court nga imbestigahan nga hamat naabot sa punto nga daghon pa to sa ICC mga katropa raya karon nya mga personalidad nga gakot sa daya karon nya war on drugs.
1: Exciting Pilipinas.
0: Baga? May aton iya nga sariling korte. Pero nagagawa makara nga ginapakita man sa di ta kaya. Isang bilog man si Trillanes nga ra. Mga katropa nga nagapamalibad man ko no nga may ICC warrant no si Bongo pero sa part ni Davao Representative Paulo Pulong Duterte may una na nga ginpagwa karanga aris warrant rong international criminal ang suno kara kay Trillanes wa pa kunot ginpagwa karanga warrant kontra no sa daywa ka mga pulis karanga opisyal ang kay Bongo no so di karaman ginamba ni Pulong Duterte nga may highly reliable source sigon imaw nga nagasugid nga may warrant kontra sa pila ka mga personalidad ang kaibahan si Christopher Bongo mga katropa aga para kay Trillanes wa pa kuno aga suno sa pila ka mahinsa ita gobyerno kaibahan rong Department of the Interior Local Government or DILG agraton karanga Philippine National Police nga nagahambag nga wa sandat na babaton nga opisyal nga communication halin sa ICC. Ara 5:29 mga katropa aton karanga oras sa ira ko gabus na gid kita no sa tempo ito aton karaga pagwaragwag exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sa mga katropa na aton yung nagtutok, pinagi sa aton karagang Facebook Live. Inyong karagang tagsa-tagsa, ka mga radio, good morning. Hawan ugan karagang tempo sa aton na nagkaroon yung mga katropang bagong bugtaw. Okay, Norming Placido, ha? Good morning, man. Aga sa tanan niya nagatutok sa XFM Kalibo. Of course, shout-out ko noon na karoon kay Maria Cristina. Sa Maria Cristina, sa Madalag, no, mga katropa, from Family Placido, Magsipok Islaw Fernando, from Nini Norming Placido. Good morning! Sa mga taga Madalag noon. Abo-abo nga sagamat no, sa inyong karaga pagtutok pag-monitor. Nangin kibahan naton partner technical side katropang si Pril Kid Palmana sa kahit aton karaga patrol para sa police report katropang Christian Villanueva. Aga sangaga ni taton karaga station manager katropang Janalyn Ascanio. Sa aton man karaga CEO President Dr. Remilitoy. Ako man ninyo karadya naging kibahan katropang RR Class. Karagay 1, it may lahat karagagawa nito XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas!
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Andito naman po tayo maghahatid ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin nagsumakasubok ng produkto natin ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo, especially ang ating pong ultimate trio mga kababayan ha. At pwede rin pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta mga kaibigan sa pagbili ng ating pong mga produkto. Hi Sir Michelle Hines ulito, mga kasama din sa ating pong programa at syempre mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
2: Magandang hapon partner at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa. Sana po yung may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
1: And at sa mga kabayan na gusto pong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health, no? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Batiin ko lang, Doc, yung napapabati sa atin, no? Mm-hmm. Kung baka magtampo, ha? Magandang pakikinig po sa inyo dyan, ha? Kay Sir Renato De Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita De Mesa. Magandang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan, ha? At sa lahat sa mga avid listeners ng ating pong programa, ganoon na rin sa ating pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat mga kababayan, ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede niyo po ipadala yan sa ating pong numero. At yung text line 0969-609-6545.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan, yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kaibigan, eh bisitahan kagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa atin pong mga papromos. Updated po kayo sa mga announcement po natin at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto, mga kababayan.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang atin pong pangangatawan. Ito ha, ako sa mga kababayan po natin dyan na madalas kumakambyo, Dok, pagka nagbabawas. Meron ganito yun, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, no? Pasintabi sa mga nagkatanghalian pa lang sa ngayon, for the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc.
2: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakakaapekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa. Yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito doon sa mula sa loob, palabas. Mm-hmm. Kung i-imagine mo, parang kakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Mm-hmm. Yan, parang polyps ang dating, ano, na doon sa loob at labas ng ating pong colon, na ito po ay maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka, na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na ito. Siyempre, ito yung mga taong, alam niyo naman, pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalumasa, na kadalasan ay nadidevelop ito sa mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, unang-una sa lahat, ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
1: Mm-hmm. So, sa mga kababayan natin dyan, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Eh, kadalasan naman ng mga pagkain ngayon na available ngayon, Dok, ano? Eh, talagang kukunti na lang, ano? O, kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? O, sa, mag-ingat kayo, ha, sa mga kababayan natin dyan, ano? Na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods. Ako, eh, baka tamaan kayo na ganitong uri ng sakit.
2: Dietary fiber po ito, pinag-uusapan natin. Maraming fiber, eh.
1: Oo, Dok.
2: Ayan, alam nyo, yung sanhi, ano, maituturing na pangunahing dahilan eh yung ng diverticulitis, yung kinakain natin nga, 'di ba? Sabi nga eh kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber yung ating pagkain, eh alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is parang propeller 'yan eh. Parang yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Kapag kulang 'yon, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle ng colon, sobrang persado siya. At kapag nangyari yon, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga diverticula. Yung mga diverticula, yun yung parang bulsa na yan po ay pwedeng pagmulan ng pagdurugo o development ng ibang mga sakit. Pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po, ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, no? Na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer Institute, Harvard TH Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa kanilang pananaliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation or kumakain ng pagkaing mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, humihina yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon, or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain or kung wala at nahihirapan kayong kunin sa pagkain nito, pwede pong supplement.
1: Yun. So mga kabayan po natin, nakulang ano, sa vitamin D. Karamihan nito nakukuha po natin ano. Unang-una, sikat ng araw. Pangalawa, doon sa mga dietary and sources, mga kaibigan, ano. At pagkulang pa rin doon, pagkapos pa rin doon, mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation, mga kasama, ano. So pwede kayong uminom ng ating pong premium D3 na pagkukunan po natin ano ng potent form ng vitamin D, which is yun yung D3 niya, yung most potent form ng vitamin D, mga kabayan, ano. So sa mga kaibigan natin na kulang kayo nito, dapat araw-arawin po, mga kaibigan, ano, yung pag-inom ng premium D3. Isabay niyo yan sa mga suplemento, ganun din sa ano po ninyo, sa lifestyle po ninyo, mga kaibigan, yung atin pong premium D3 at iba pa natin produkto para masapatan yung mga nutrition na ito na kulang, mga kaibigan, sa atin pong pangangatawan, ha. Pwede po mabili yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Premium D3, ang bago!
4: Ako si Carla, hirap akong humiga, feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Couple Plus Gold.
5: Ako si Mirna, may bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol. Kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Kung radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Santon Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. The Secret of Health.
1: Balik po tayo sa ating pong programa, The Secret of Health. Sa mga kabayan po natin na meron mga katanungan or meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Upon text line 0969-609-6545. Balik tayo, Dok, sa tema po natin. Ano? Itong karamdaman na diverticulitis. Ano-ano po ba, Dok, yung mga sinyales na pwedeng i-observe or pwedeng tingnan ng mga kabayan natin once na nakakaranas sila ng karamdaman na diverticulitis?
2: So, pwede lang natin mabigay yung mga symptoms na sometimes common din lang naman na ito'y kahalintulad din ng ilang mga sakit sa gastrointestinal, pero pinakamainam talaga din magpapacheck up. Pag meron na kayong nararamdaman gaya po ng pananakit dito sa bahagi po ng kaliwang ibabang bahagi ng colon, ang tawag natin dyan is yung descending colon. Yan, dito sa kaliwang bahagi, malapit sa parting singit sa kaliwa. Yan ang most common na tumutubo yung diverticulitis kasi yan yung area ng colon na laging pwersado. Diyan, kumbaga, diyan bumabara yung mga dumi. Ano? At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan, yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit ang tiyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagiliran, nakahawak. Lalo na kung nadudumi ka, no? Sinyalis na po yun o yung may mga infection na pwedeng nagiging dahilan nun, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente ay yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin, yung constipation mo, hindi lang itong madadadala ng pag uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually bumabalik na naman ang matindi mong problema sa pagdumi, ano. Yung iba naman nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali silang mag LBM, yan. At yung iba naman yung tiya nila parang laging ibang pakiramdam. Tapos yung pagsakit, parang yung lumalakad yung ano, pain. Dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag, yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan, yung iba dumudumi na may bahid ng dugo, yung iba naman nagkakaroon ng cramps doon sa kanilang tiyan na party doon sa may diverticulitis. So itong mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka the best talaga nito, tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagdumi, na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pagdevelop po ng ganitong klase ng sakit.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha? If ever nakakaramdam kayo no, ng parang discomfort dito madalas daw no, sa lower left,
2: yes,
1: sa bandang ibaba na kaliwa ng inyong puntian mga kaibigan, na nandyan yung inyong pong descending colon na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi. Especially doc, kung yung mga kinakain nila yung mga sticky, yung dumidikit talaga ng husto sa wall ng colon.
2: Yung mga mahilig sa mga produktong galing sa refined flour.
1: Nako.
2: Mm-hmm. Yung kumakain ng karne. Kasi alam mo bang karne ay mataas ang protein pero walang fiber.
1: Mm-hmm.
2: Kumbaga ito sa katawan natin, sa colon natin, hirap na hirap itong mag-cross o lumusot. Kaya pag may ganyan na kayong problema, bawas talaga sa pagkain ng mga meat para maging healthy yung colon natin.
1: Mm-hmm. Ayun po ha. So mga kabayan, dapat more on kayo. At least mga 70% siguro doon. Ano?
2: Vegetables.
1: Vegetables.
2: Plant-based dapat yung ating kakain. Especially mga dahong gulay, yan po ang taas ng fiber niya. No? Malunggay pa lang eh.
1: Yan.
2: Di ba? Tapos yung mga talbos ng kamote o saging na saba na dilaga or mga kamoting kahoy, kamoting bagin, yan yung mga matataas yung fiber mga kaibigan.
1: Ayun. Dapat isama niyo po yan palagi sa inyo pong diet mga kaibigan para maiwasan po yung constipation na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis mga kaibigan. No? Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang nahihirapan ng gusto to move the bowels mga kaibigan. Ha? So dapat freely lang kasi yun eh. Dapat kumbaga parang dumadaloy lang na maayos yung dumi dun sa atin pong colon mga kaibigan. Ha? At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto nyo makaiwas sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, dapat po mga kaibigan, unang-una, yun na nga, mga dietary fibers, kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers na nakakatulong din para po sa inyo mga kasama. Yung papaya, berry, yan siya. Hindi lang fiber, meron din yan siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon. Napakaganda ito, Dok. Every morning.
2: Oo. Kasi yung papaya, may pa-pain enzyme yan. So, yun ay panunaw na rin. Para dun sa mga nahihirapan makatunaw. Saka lagi may kabag o kaya naman ang inyong. Kaya nga ang ginagawa natin sa papaya kasama yung kasama yung buto.
1: Buto.
2: I-blend mo tapos lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may konting pait yan pero anti-parasitic na rin yun.
1: Mm-hmm.
2: Para yung mga mikrobyo, yung mga parasite ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. Yung kagandahan ng papaya.
1: Pwede yan, Dok, sa mga kababayan natin na mayroon diverticulitis?
2: Yes, pwede yan kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
1: Yan. Karagdagan dyan, mga kaibigan, yung pinya. Maganda rin po yan kasi meron naman siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan. Ha?
2: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka the best partner talaga dyan ay bromelain enzyme, yung galing sa pinya.
1: Ayun. At syempre, fiber kinakailangan at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Iba kasi daw, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
2: Ibang iniinom nila May kulay.
1: Mm-hmm.
2: Diba? So, inom din ng tubig pag may time. Huwag sobra. Tama lang. Ang ratio ng water, mga kaibigan, is 1 liter every 25 kilograms of weight. So, kung kayo 50 kilograms, at least 2 liters of water a day. Saka huwag nyo inumin one at a time. Kasi yung iba, iniinom ng isang beses lang . No, hindi po pwede yun. So, water is life, pero pag sobra at hindi tama ang pag-inom, hindi rin maganda.
1: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat sakto yung dami at sakto yung panahon ng pag-inom ng tubig. Minsan yung iba, Dok, umiinom lang ng tubig habang kumakain. Pagkatapos na pagkatapos kumain, yun daw yung nagpapabusog sa kanila. No?
2: Saka pag nauhaw.
1: Yun nga.
2: Pag nauhaw, saka lang.
1: Mm-hmm.
2: Kung hindi pa, minsan nadadaya pa pag nauhaw, kung ano man ang maiinom, para natatanggal yung uhaw. Pero ang tama pag-inom ng tubig, it's as much as possible, in every 2 hours or 1 hour, itetake kayo ng water even you're not thirsty. Kasi pag thirsty na kayo, ibig sabihin may konting pagbawas na ng water reserve sa katawan.
1: Mm-hmm. Ayan na. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama, no? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas, ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po, mga kaibigan, ay nakakapag-ehersisyo ng regular. Kaya sa mga kabayan dyan, ng mga sedentary workers or halos hindi man lang makapag-ehersisyo, kahit yung walking, mga kaibigan, the best exercise yan. Dahil na kung consistent, mga kasama, ano? So, dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi nakakatulong yan ng malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold. Dahil lang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayan nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3, pinapalakas niyan yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin. Nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Kumbaga yung parang hindi mo na kinakailangan i-push ng husto yung dumi ninyo, mga kaibigan, para lang po lumabas, mga kasama. Ano? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gata nga ng nyugdok, ano? Eh maganda pang ano yan, pang purga or pampadumi.
2: Lalo na kung may ganyan ng diverticulitis, ano, yung pag-inom ng kalahating basong fresh coconut milk, eh pwede nyo gawin every week, ano, para makatulong sa pagpapaganda ng movement ng inyong colon.
1: Ayun, ha? So, yan ha, sa mga kabayan po natin, so, kung medyo tinatamad, ay inom po kayo, mga kaibigan, ng premium D3. Huwag kaligtaan, mga kaibigan, no? Na mag-take ng atin pong premium D3. Sabayan nyo rin ng vitamin C. Ilang vitamin C, napakahalaga din yan para sa mga kalamnan, especially sa atin pong muscle sa colon, mga kaibigan, ha? Ang atin pong ultimate trio, ay bilhin na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Santon Gold, live testimony.
7: Ako ay si Rafael Herman, 59 years old, nakatira sa Purok, Maligaya, Barangay Pagkupanggaw, Puerto Princesa City, Palawan. Nakaranas ako ng pamamaga at may bukol ang aking leg at masakit ang paglunok ko na may kasamang dugo ang aking plema. After ng isang linggong gamutan dito sa Yes to Health Clinic at pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C, may malaking pagbabago sa aking leeg. Lumambot na ang bukol at lumiit unti-unti ang pamamaga. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Mga kabayan po natin na may iniinda na mga karamdaman sa kanila pong pangangatawan, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan kayo ng mga dietary guidelines, modification of your diet para mas mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman, mga kaubayan. Yung iba kasi, Doc, nalilito na kung ano yung dapat nilang unahing gamutin. Kasi patong-patong yung mga sakit. Ano?
2: Ay, hindi natin na-realize na yung mga sakit, dugtong-dugtong lang yan. Ibig sabihin, may mga consequences. Nagsisimula sa simple.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, pag napabayaan, lalala na ito. So, ang pamamaraan sa naturopathy, holistic, kinakailangan hindi lang isa ang titingnan natin. And majority ng mga problema ngayon, lifestyle-related. Ibig sabihin nun, yung mga diet natin, yung ating habits ng araw-araw, ang siyang nagko-contribute sa majority ng paglala ng karamdaman. So, pag kinorek mo yung mga, kumbaga, sabutas partner, hindi ang ginagawa kasi ng iba, diba, nabutas yung bangka, kunwari lang, ano, analogy lang nyo, limas ka ng limas.
1: Mm-hmm.
2: Eh, mapapagod ka talaga, kalilimas. Pero kung ang gagawin mo, tapalan mo yung butas, hindi ka na maglilimas. Mm-hmm. Diba? Yun yung tinatawag na holistic healing. Hindi yung yung mga symptoms ang tinitreat natin, but yung cause, why mahina tayo, bakit tayo mayroong high blood. So yun yung way. So ang ginagawa namin sa clinic, ina-assess natin kung ano yung priority na ng isang pasyente using our health assessment protocol. Okay? Kaya punta po kayo, bisita kayo sa lahat ng ating mga wellness clinic.
1: Ayan ha. Sabot na po ang ating mga clinic na malapit sa lugar po ninyo mga kaibigan para bigyan po ng saktong kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kabay. Kaya so may mga inquiries dyan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-6096-545.
3: Secret of Health Live Advice.
1: Meron po nag-text dito, Doc, ano? Ang pag-inom ko ng Santon Plus Gold ay ilang beses po ba sa isang araw? Ang problema ko po kasi pag ginagalo ko po yung ulo ko ay parang nahihilo po ako. Yung mga binigay naman na gamot yung doktor, mga multivitamins. So pwede daw ba isabay, Doc, yung ang Santon Plus Gold?
2: Yes, maaaring may vertigo ka. Kasi yung vertigo, subjective yan sa movement.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Kaya pakiramdam mo, umiikot yung paligid o ikaw ang umiikot.
1: Mm-hmm.
2: So, uminom po kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day pag may ganyan kayong kondisyon. Sabayan nyo na ng premium D3 at vitamin C, yung tatlong yon. Kasi pag may vertigo ang isang tao, may kinalaman din yan. Depende yan, hindi ko alam yung inyong case. Pero kung i-relate lang natin sa tenga, sa mga senses natin, yan ang most commonly may problema. Kaya binigyan ka ng multivitamin, especially dyan, mga B-complex, diba? So pumunta rin kayo dun sa ating Yes to Health Clinic dahil meron silang mga specific na support na pwedeng ipayo sa inyo kung kayo ay may ganyang klase ng kondisyon.
1: Para maging maganda yung blood flow, normal blood circulation papunta sa brain area na kadalasan pag kulang na kulang yung oxygenated blood papunta sa ulo, mga kaibigan. Doon na nagkakaroon ng malfunction. Ano? Yung ating pong ulo, mabilis mahilo. And parang umiikot din yung paligid po, mga kabayan. Ha? So mas maganda yan, mabigyan kayo ng complete health assessment. Punta kayo sa ating pong Yes to Health Clinic kung malapit-lapit kayo sa mga clinics po natin para mabigyan kayo ng saktong advices din, mga kabayan. Ha? Okay, sa mga kasamahan po natin, ako, kulang na kulang ang ating pong oras. Napakabilis ng oras sa atin, Doc. Baka may pahabol ka na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
2: So salamat po sa ating mga tagapakinig. Ano, lagi nating isipin na ang karamdaman ay may solusyon. Unless kung hindi natin kumbaga sisimulan ngayon yung mga solusyon na yon, pwedeng lalala talaga. Kaya sa tulong ng natural na pamamaraan, mga produkto ng Yes to Health, nawa po makatulong ito. At yung mga information na ito, inyong tandaan lang, dahil malay mo, minsan ay kailanganin po ninyo ito sa inyong sarili at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po at naway pakinggang muli sa susunod na mga araw. Ating palatuntunan, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bacla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners. Ang ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli mga kabayan, ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po ang kapaalam, makarinigan po muli tayo sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin po sa ating pong mga himpilan. Aming pong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
8: X FM. Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilin.

0: una sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Yes, mga katropa Philippines, sa Dar Tamalasay, just sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maya Danyagaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Madagadlao, Filipinos, Lover the World. Ako si Katropang Maria Antolino. Yan ang mga headlines, mga headlines, Biyernes, June 19, 2026. Thank God, it's Friday. Headlines. At para man sa kanyang headlines, sa kapan ng balita, lokal, pagbalik sa 50 pesos nga boat fare, patabok sa Islay Boracay, sa vice versa, iga-implementar sa July 1. Samtang Herman Baltasar, ubos naging kasuburo pag-demolish, sa antang pagay, decision.

0: Ngunit korte haom nga sundon na. Samtang LGU Kalibo masakogon sa pagpahaom para sa mga aktibidad sa kapistahan ni San Juan Boxing Tournament bukas sa tanan niyo gustong mag-entra. Katumahan niyo hotlines balita, National Pilipinas sa Grasya Pagapabaskugon, Reconnection sa Kalakalan Enerhiya at Food Security. Samtang Senator Bongo haom nga magpabilin sa minorya maskin ay wan itanan na. Katumahan niyo hotlines balita, International Trump ginakonsiderang magtambong sa pagperma ita peace agreement ng Daytirana. Ang Israel nagpatigay ng panibagong airstrike sa Lebanon sa pihakit panawagan ni Trump. Sa tumaan yung headlines, balita, entertainment, BTS nagdugang isang bilog pang adlaw sa andang Arirang World Tour. At sa tumaan yung balita, sports, sa SBP ginpagwagon o final roster it gilas Pilipinas para sa Window 3 at 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. At sa tumaan yung health news, pagkaunit date sa uling Domingo at pagnabdos, posibleng makabulig sa mas madali nga pag-unga.
1: Express, balita sa agahon, itang dukan, balita sa dukan.
0: Ag sa maditalyo man, balita lokal, larit magkaton it Santon Vitamins. Gain compromise katiklan Boracay Multipurpose Cooperative kon CBT MPC umani pagbalik sa 50 pesos it panuktan sa pamasayit mga motorbangka halin sa katiklan Boracay Vice Versa umpisa Hulyo 1. Sa Tigray, sa mga naunago niya ginpromesa it kooperatiba nga igabalik sa dating pressure boat fee kung nagstable goon o pressure it diesel. Pagdumdumaan niya nagpasaka Sunday 10 pesos nga ginaprobahan man it marina kasunod it na-experensyahan niya fuel crisis kung nagtaliwan niya bulan. Kay Gil de los Santos, Board of Director at CBT MPC, nga ginkasugtanan man it mga miyembro nga isubsidize o kugang o konsobra sa gastos para sa krudo it mga boat operator. Ginpasiguro man karang madayon o pagbalik sa dating pressure it pamasahe it motorbangka pagod mga sundan-sanda nga threshold. Magawas ka ra, may gintanyag mansanda nga 30 pesos nga special discount para sa mga sumagakay nga malaino ni estudyante, PWD ag senior citizen. Samtang nagpabilin mataas sa 40 pesos nga discounted fare para sa mga estudyante, PWD ag senior citizen halin sa ibang lugar. Dugang pagkarangan na nagonsanda nag-issue 1,000 ka mga discount card para sa mga tourism worker ag sa Hulyo ay umanya magbukas it 100 slot. Bukas itong resetan niya Boracay worker nga gusto mag-avail para magka-discount kung sin kinahangan nga mga mag-agto sa opisina at magdait ID ka keep pang pamatuod nga rin nagatrabaho sa Islet Boracay. Pero discount card nagabalori 200 pesos nga valid sa sulit sang dagon at pwedeng i-renew.
2: Nakaschedule lima ra for implementation or effectivity umpisa at July 1. As promised, it's a PTMPC kung natandaan naton. Originally, high 50 gid man tayo maging nag-60 kita with approval at Marina dahil nga ni sa pagtinaas nga to at mga fuel prices dahil sa crisis ito sa Middle East. As promised, it's a PTMPC once nga ma-stabilize ang presyo at mga fuel at diesel specifically high. Iga balik naton 250 from 60. Sa kamatuoran mamahay sa karahay bukon pagilid man nakaroon ka stable medyo mataas gihapon ang diesel pero hay ginapamatian ginatanaman nato ng panginahanglan at atong community so aton man ron nga ging consider ag kambangan namon sa sulod board hay kami na lang ma-subsidize it mga kakulangan or ang excess nga fuel para sa atong mga boat operators.
0: Si Mr. Hill de los Santos, Board of Director at CBT MPC, saan naman nga pagpahayag?
1: Express, balita sa agahon.
0: Ag sa dugang pagiging balita, lokal, rubos agin kasubo ni napakasya President Herman Baltasar, rubusan nga pag-demolish asan ang bagay sa barangay na Luo, Kalibo, Miyerkules, Hunyo 17. Sa piyakita ng hinyo, ang matauan na ni Sunday at maskin daywang adlaw gamang para makahakot ag maisailuran ang mga gamit ang tatigayin gihapon o paggawa at struktura. Ipalagman tara nga bato nun na nandar, desisyon at korte ag haom sandang magsunod sa mandato. Apang ganinion lang karanga pasugtan sandang abugon, riba pang gamit yung pwedeng mapuslan kakipropuno it kahoy. Nagagaoman si Baltasar ang matauan Sunday at kaklaruhan pag abot sa relocation kakip akong kamanamaro plan itatungdan yung mga hensya sa turnover at housing unit para sa mga apektado at expansion project at Kalibo International Airport.
3: Doon nga niya akong ginahinyo kahapon sa sirit nga tawan mo ako masing 2 days lang kung hindi ro 5 days, 2 days lang at kung may pabahay man galing ko ay dapat magpatawag si Mayor dahil ro pabahay abin na lang ginatao uwa pa it di yung turnover sino ka mabato nga uwa ka turnover o housing kaysa ito ra ako na ginawagan through demolition 10 days lang. Ito ko na sa Tigayon, raamon nga pabahay. Pero niya ko na guminato dito sa Tigayon, nakabutang gin man ito sa guwa, may pangalan nga affected sa Alibo International Airport. Ay, sabi na ilaon ako at makaroon, raamon na ginawagat, saan mo ito nober? Makaroon na plano kay pagagubo nyo nra, ra ako lang ginahin nyo di kara dahil nga iyaon ra, natabuon ra, masking tina sa iwa kami na bayre, it disturban. Ay, ginahin nyo ko lang nga rumanga puno nga ra, kaya amon lang nga buon iya, kung ano pa rin yung mapuslan yung mga gamit, buon namon. Sunod yuta kami sa proseso dahil korte yuta.
0: Sina po kasya President Herman Baltasar sa anuman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa gahod.
0: Ag sa tapusan man yung balita lokal, darit man katot Vision X Plus Subgel Capsule, recapsule ang paragid sa aton yung mamata. Ginibitahan tukal gobyerno ni Kalibo o publiko makisandya sa mga aktividad ni andang ginaprepara para sa kapistahan ni Senior ni San Juan de Bautista sa Hunyo 24. Kasapuntara rin pagpatigan ni Ford bagong Kalibo Boxing Tournament kung mag-aumpi sa talas 4 at hapon sa Puok GT Porta. Sulit kay J. Ararante Media Hide bagong Kalibo News nga bukas rin sa tanan niya amateur boxer nga gustong magpasakop. Kinahal niya mang sigaw nandang makipag-angot sa mayor's office para magiyahan ag maakomodaro andang entry. May entrestar man si Gonsanda na kanya niya kategorya ag may gintaga naman niya papremyo para sa maging kampiyona. Magluwa sa boxing, maabo pang paindis-indis so dapat abangan kadungay kapistahan ni San Juan. Sa siena, rukaganaan sa kalye sa Bayan Martelin Street ay mag-aumpisa it Hunyo 21-23 sa magkaroon na sa kagungan o lokal ng gobyerno sa pagpahaom para sa mga aktibidad.
4: Since nga niya mga pitlang roaton karoon niya celebration, ito na karoon niya kapistahan ni San Juan de Bautista ay may una uman kita karoon niya 4th Kalibo Boxing Tournament sa may Puok Duty Port kang tanan sa roon niya na sa mitan natin karoon niya celebration. So sa mga gustong mag-inta karahay, I think kailangan na makipag-communicate no, sa aton karoon niya mayor's office. May una kita karoon niya team nga sandaro mag-entertain sa roon karoon niya mga gustong magpasakop. Not only Kalibunhor, no, kundi open ra sa tanan nga mga gustong magpasakop sa roon karoon niya na sa mitan natin karoon niya boxing tournament this coming June 24, 2026. Bukod niya mga boxing, roon na karoon niya posible nga abangan sa aton karoon niya may Puok City Port, kundi may una pa kita karoon niya mga nasambitan karoon nga like mga larong Pinoy nga always na ito yung ginahimo sa atong karoon nga may Puok at report ang tanan sa Runeca yung celebration.
0: Si Mr. J.R. Arante Romidia headed bagong Kalibo News sa naman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa gahod, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katrapa Philippines sa their time alasayas sa Nuwabe Saga. Ang sa malitali mga balita nasyonal nga tamangkaton Santom Plus Gold Herbal Capsule. Nagpugong sa day of President Bongbong Marcos Jr. ag Russian President Vladimir Putin sa sideline ASEAN, Connect Asian, Russia Commemorative Summit para talaga ng pagpagawig at kooperasyon sa kalakalan, enerhiya, agrikultura ag food security. Itawa ni punto ni President Marcos sa importansya at regular konsultasyon sa tungkol itiwang nasyon ag mabu pang posibleng pagbuligan ng bigon sa enerhiya ag food security. Bilang chairman ni ASEAN, gibitahan man ni PBBM si President Putin sa ika-21 nga East Asia Summit nga paghihwaton sa Manila sa Nobyembre. Sa parlimentary Russian President, anangin punto nga may mapag-unya tradisyon, paghatod at pag-amigohan ro Pilipinas ag Russia. Kinmit lang man kararo potensyal para sa mas magapad nga operasyon sa kalikalan, agrikultura ag enerhiya. So pagpugong, higit patigay ng kadungan pag-celebrate di ka 50 anniversary at diplomatikong relasyon sa tunga at Pilipinas ag Russia.
1: Express, balita sa gahod.
0: Ang sinapusan man yung balita national, nagpanidugan si Senator Bongko ng pagpapabilin imaw sa minority bloc nga may kaibahan man o kunuwa. So, kana prinsipyo, pagpati at panindugan o ano ginabuitan sa tungkol pagbagot liderato sa Senado. Minister Manigong at Champogon para tutukan o matuon yung serbisyo sa publiko gabigon ag pilang Domingo ro na uyang bangod sa magulo ag matsa sirkus ng sitwasyon sa sugod ng Senado. Uba niya nagpanawagan sigo sa anong mga kaibahan sa gobyerno ang unahon o kamayran it mga Pinoy. Sumatan man kara si Senator Alan Peter Cayetano ag pang kaibahan sa minority bloc bangod sa andang mapag-on sigo nga panindugan ag sakripisyo. Ag para man sa kanyang foreign exchange rate update, return US dollar nagabalar 60 pesos 39 centavos.
1: Express, balita sa gahod, balita sa international, balita sa international.
0: Ag sa madetalye man balita international nga tamangkaton Santom Plus Coffee Mix. Posibleng magtambong si US President Donald Trump sa pag-iwaton niya pirmahan ni peace agreement nanday Iran. kay Trump gawa na naginaduga ra posibilidad ipag-antendar sa pirmahan nga paghiwaton sa Geneva, Switzerland. Karang ang memorandum of understanding ay importante sa bilog sa kakaibang dokumento nga ginapirmahan itsang ka-president. Samtang ginagauman, masiguradong magatampong ay si U.S. Vice President J.D. Vance. Considera Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismael Banghey rupagtambong it mga presidente at US ag Iran para sa nasambit ni permahan magkaroon at law it Biyernes.
1: Express balita sa gahapon.
0: Ang tapusan man yung balita international, umani nagpatigayon ipapag-atake ng militar at Israel sa nabagatan niya parte at Lebanon sa nasa state media it nataburaya sa piyakit panawagan ni US President Donald Trump kung maging kalmado ro Israel kontra sa Lebanon. Sa report, pilang katawuron na nahalitan matapos tama ni drone strike sa mga lugar ita Mansouri ag Aceh. Naglusar masigon it airstrike ng mga fighter jet it Israel sa Nabati ag Al-Pawka ag Kfar Tabnesta. Wapa nagatatpahayag ng Israeli military angot sa mga panibagong pag-atake. Samtang ginpahagman it Israeli military nga limitado kung limang seldado ro naninahan sa natapos umatake ro grupo Hezbollah gamit mga drone. Samtang ginpahagmatay Pakistan ang gasabeng mediator ni Estados Unidos ag Iran nga kaibahan man ro Lebanon sa kasugtanan yung nagatuyong wakasan ng oro tensyon sa Middle East.
1: Express balita sa gahun. Showbiz News. Showbiz balita.
0: Ag sa Madetalyumant balita entertainment nga tubang kato ni Premium D. Malipayon yagin pakigbahin ni Korean group nga BTS nga nagdungang sanday sa bilog pang adlaw para sa andang arirang world tour. So sa andang promoter paghiwaton raya sa Marso Desai sa Philippine Sports Stadium ro parehas nga venue it na unang show nandang nakaschedule sa March 13 and 14. Mag-umpisa ro pre-sale i-ticket sa Hunyo 19 o kung magkaroon niya atlaw, samta ro general sales i-ticket tayin aga o kung Hunyo 20. Ro pinakamakal na ticket ay nagkakalga ay 25,000 pesos, samta ro pinakabarato ay 7,500 pesos. Uli na patigay ni concert ro grupo ay ko 2017, apang nakabalikon sa nasyon ribang miyembro nga sa Day J-Hope ko Abril 2025.
1: Express, balita sa gahun. Balitang sports.
0: At sa madetalye man, balita sports nga tamang kato ni Turbo Dieter Food Supplement for Men. Ginpagwa-ugo ni samang basketball ng Pilipinas kon SBP kahapon o final roster at Gilas Pilipinas para sa naglapit nga Window 3 ita 2027 FIBA World Basketball World Cup Asian Qualifiers. Pagkapangunahan ni Justin Brownlee ro kuponan kung si Enrico Kan Ugamang ay nagkampiyon ni Mau kay Baro Barangay Hinabra sa PBA. Kaibahan man sa mga final roosters si Junmar Pajardo at San Miguel Beerman nga may 12 nga kampiyonato sa PBA ag siyam nga mga award bilang most valuable player o kun MVP. Tumaro pinag-uuma niya magbantay sa sentrong posisyon it kuponan. Iba pang nagabilog sa Rooster isang day RJ Abarientos, Justin Baltasar, AJ Idu, Dwight Ramos, Chris Newsom, Mike Phillips, Kevin Campau, Troy Rosario, Carl Tamayo, Scotty Thompson. Ro Australia ag New Zealand ang mga serving host at ikatlong window it qualifiers sa Bugan it Hulyo.
1: Express balita sa gahun. XFM Health News.
0: At para man sa tour niya Health News portion, may pila ka mga pagtuon ang gapahayag nga mga naganabdos sa nga ina nga nagkakaunit date sa uling Domingo it antes o andang due date ay posibleng makabatsyag it mas madasig nga pag-labor maayos nga pagbukas it cervix ag mas madaba o posibilidad nga kinahangan o medical induction o cesarean section. So sa mga researchers, natural nga sukar nga may una sa dates ay sarang makatayot dugang energy samtang nag-labor samtang ribang sangkap kara ay posibleng man yung magsuporta sa natural nga proseso it pag-unga. Isang ka-systematic review ag meta-analysis nakita nga rupag-consumate dates ro ginaangot sa mas maayos nga cervical dilation ag mas manaba nga tempo it labor. Apangin pagit may esperto ang limitado paro dato sa kinahan pa itdugang at ikalidad niya pagtuon agad mapamadudaan raya itmayada. Apisar may mga positibong resulta nagpanugyan ng mga eksperto nga hindi gagi dapat magdepende sa dates bilang pamaagi parang padali roato niya pagunga. Nagkainyain ang epekto kara sa kada babayi agwa pa itagakigong ebidensya na nagpamatuon niya epektibo raya sa tanan niya kaso. para mataas sa mga naganap dos nga may gestational diabetes o kung iba pang problema sa blood sugar, importante magpakonsulta sa anay sa doktora antes magdugang i-date sa andang pagkaon.
1: Express Balita sa Gahod.
0: Oras mga Katropa Philippines sa their time ila 6:26 sa Gahod. Agrim balita nga tipon pilog nga puwersa at AXA Farm Network Philippines 96.5 kalibong makanyad lang kita Biyernes, June 19, 2026. Thank God it's Friday. Agrim balita Gato Santo Plus Gold sa Vitamin C Santo Plus Coffee Mix Turbo Deter Food Supplement for Men nag Premium D. Kamat Vision X Plus Soft Gel Capsule, recapsule lang para gid sa ato niyo mamatang Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Limit Oil, ag Santo Plus Herbal Soap. Agroma produkto at Yasto Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sass the Pain, a Clear Skin, Gluta, Kojix. Para sa nagkakisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marie Antolentino, Agrayaro, Express Balita sa Agahon.
5: XFM.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Arthur, bali ko dito po sa Siniloan, Laguna. Ito ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ako na sidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sa'yo na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Vision X Soft Gel araw-araw. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Vision X Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang Healthy Coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
6: Check.
0: Regular exercise?
6: Check.
0: Visionex Plus?
6: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat. Dara

0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
1: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Nelfa Adok, itaga Kalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay, Dr. Melito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon, kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo. Himo sang entry, 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Ay mga katropa, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:41 na sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Pusay! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Pusay! Pusay!

0: good morning. Mga ayad-ayad na nga gahon banwa, mga ayad-ayad na magpropamati sa aton nga mga katropang. Iba nagabubalikutot pa tao. Ay, Biyernes na nga adlaw ha. Ano magalit trabaho sa gobyerno? 4-day work week sa gihapon o iba. Anyway, may opisina, may klase mata sa aton karang mga pampubliko. Agpribado nga mga eskwilahan. Iya sa aton sa Banwa Karaita Kalibo, Kabugusan nga probinsya it Aklan. Good morning. Magamat-amat na, maghimos-himos. Oy maugan-ugan nga gahon. Sa aton karang nga maeksperyensahan hagos bilogra nga probinsya it Aklan. May thunderstorm advisory nga ginpaguwa kay narong pag-asa. Iya sa Visayas. Kaibahan Kararo, probinsya Itaklan. Ang iba nga mga lugar iya sa may Western Visayas, mga katropa. Kaya karang thunderstorm advisory nagpupangilat ag nagapanag-uob na ma-experyensya natin kay ina hasta makaroon karang pangorason, mga katropa. Ano rang ang mga lugar doon na ito na igapat-pata sa aton karanga pagpangalagad makaroon karanga adlaw. Oy, good morning sa mga nagamonitor sa radyo. Nagatutok makaroon nga gahon samtang nga nagakapi-kapi it healthy nga kapi. Siyempre, Santon Gold Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Pili ang kamukaroon, tanan may mga binipisyo sa gawas. Bukod niya't mamba nga simple nga mga kapi. May mga benefits nga mabura aton karang gawas sa especially sa may mga ginabatsya guna. Kapi-kapi ang anay ka. Morning ha. Sa aton man nga mga katropa una nga mga negosyante, mga tricycle drivers nga nag-aarangkada na makaroon nga adlaw. Makaroon nga gahon. Sa aton karang mga secondary area of coverage sa probinsya Karait Kapi, sa Antique, northern part it Iloilo, Romblon sa Masbate, at sa may southern part it Mindoro. Ugan-ugan ituro lugar nga ra. Bisan dia sa aton mga katropa, mga nakatutok online o yun na sa aton nga Facebook Live ha. Good morning. Amat-amat na ha. Bugtaw na sa mga nagabubalikotot, mga migamig nga gahon aton karang nga ma-experience. Makaroon karang adlaw. At least bisan pa paano ha, mabawas-bawasan ng mga init nga nabatsagan aton tapilang adlaw nga ra. Grabe tarong init, no? Di ta matukuran, tama taron. Super El Nino taro init magaroon kita. Sa aton karang mga katropa. Okay, sa mga nakatotok sa aton nga YouTube channel, good morning. At syempre sa Facebook naton sa XFM Kalibo 96.5, paki-share ha. At paki-highlights at paki-follow na mga katropa raton. Kung baka muna ka-follow, libre man lang doon. Pamat bayad. Yon. Sa mga OFW naton ha. Good morning. At siyempre sa mga balikbayan nga iya makaroon sa Pilipinas. Ayad nga pag-propamatic inyo. Okay, kay Mati Tornia ni, good morning. Panakahalay sa gahon pa o nasa ibahaya. Good morning sa Tornia family. Kay Toto Bal, Dison Escalada to, good morning. Kay Bro Jimar Julian. Ay bro, good morning. Nag-monitor makaroon niya katon sa Facebook Live. Rini Rusgal, watching makaroon imaw sa Hong Kong. Good morning daw na sa aton ng mga katropa ng mga OFW. Si TJ Noynoy, Igtanlok Solidad Noy, good morning ha. Sa San Francisco, California. At syempre sa Igtanlok Solidad family, iya sa naman siya sa ibahay. Good morning. Si Marianita Ritinho, nga nag-monitor man makaroon nga agahon. Good morning, Gidana. Si Master Christian Dorigo, pare, good morning. Nagatutok man ag sa tanan nga mga katropang bliss nato no nasa bliss ibahay. Good morning. Happy birthday gali naga advance happy birthday kay Lagalaga. Kay Mark Hamon Dragon. Nga birthday ni naga ron eh. Good morning gid daw na nasa mga katropa naton sa bliss. Tropa naton doon sa ibahay. No Andy Norada, good morning ha. Mga migamig nga agahon. Mga mighigop pa, mga higop-higop ita kape nga Santon Gold Coffee Mix. Good morning. Watching makaroon sa Dumlog, Tambak, New Washington. Oh, good morning. Good morning. Aton nga mga katropa una sa New Washington, mayad nga pagpropamatik inyo una sa Tambak ha. Sa pamilya Norada, no Andy, good morning kita. Always kita nagamonitor kada agahon. kapin pa sa programa nga Bullseye. Morning. Now, banwa, ano rin mga mainit nga mga topic ko? Ngaton ka rin nga pag-uistoryahan. Maugan-ugan gihapon, ha? Madugom-dugom ro palibot iya sa banwa ita kalibo. Nagapupangilat ag nagapanaguob. May advisory nga ginpaguwa ro pag-asa. Thunderstorm advisory. Hindi ka mo mahawag mga makarang sistema mga katropa. Although, grabe taro dugugdug kay ina agapag pupangilat. Ginakibang tas dudoy kung maurang nakipangay. Now, may moderate to heavy rains. No? Nga mabatsyagan, hagos iya sa aton sa Western Visayas da, mga katrupa. No? Sa Capiz, ma-experiensyahan raya karang mabaskog nga pagbuhos it ugan. Una sa Tapas, ag sa Hamindan. Malapit-lapit malaman yan. Iya sa probinsya Itaklan, una kaina sa Libacaw, Madalag, Malinaw, yaman sa may partit Ibahay, Nabas, Agmalay. No, doon rin mga banwa, pati iya sa Kalibo, nagbuhos man o mabaskog na ugan. O sa Antique, may na, Pandan, Sebaste, sa Iloilo, may pagbuhos man o ugan makaroon. No? Sa Negros, Oriental ag Occidental, may mga pag-ugan-ugan man, pati Occidental Mindoro, mga katrupa. Daya mga thunderstorm advisory. Normal. Makaroon ka rin adlaw, no? Ag makaroon ka rin nga chimpo, may mga na-experiensyahan kita. Nga mga thunderstorm advisory. Ro, raya ka rin nga mga kondisyon, it mga pag-ugan-ugan, na-experiensyahan man, una sa may banwa it Tangalan. Makato, Numansia, Liso, Kalibo, Banga, Balite, Altabas, Agbatan. So hagos bilog nga probinsya Itaklan or hagos bilog nga isla it Panay. Mga katrupa, except sa may southern part ita Iloilo, agiya sa may southern part ita Antique. Pero raya ka nga ma-experience. Makakuan para madagagan it daywa hasta osang oras hasta daywang oras nga pagbuhos it ugan. Mga katropa, kita nyo, nagadugom-dugom gihapon daton ka rin nga palibot sa makaroon. Mga katropa, no? So, dahil mga bagantayan ta. Now, harapagid. May bagyo na sa guwa itaton ka rin nga Philippine Area of Responsibility. Kat dating LPA, o low pressure, nga ginamonitor naton mga katropa, bagyo na. No? Pero wapay mo nakasugod sa Philippine Area of Responsibility. Base sa report it pag-asa, makaroon ka ng agahon, naging tropical depression. Although mahina nga bagyo, pag hinamba mong tropical depression, pero may chance para nga magbaskog mga katrupa kasi unapay mo sa dagat. Ag posible nga magasugod. Sa aton ka nga Philippine Area of Responsibility, hinaga itagahon or posible sa gabi iman. No? Muraya ka rin nga bagyo. Una, makaroon imaw sa kagayoon nga 2,085 kilometers sa nasidlangan it Eastern Visayas. Agroan na ka rin kabaskugon nga hangin nag-abot sa 55 kilometers per hour. No? Ag may bugso nga 70 kilometers per hour mga katuta. Nagahugag pa west pan-norte nga porsyon, paibabaw, no? Madaplis yang sa may parte kara ita Northern Luzon. Sa kadasigon, nga 15 kilometers per hour mga katrupa. So kung na-maintain na ra, 15 kilometers per hour o dagagan, posible hinaga ita hapon or gabi na magasugod. Suraya karang tropical depression. Ag konsumugod, Roana karang pangagan, mga katropa, hay pagatawgon imaw nga si Francisco.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Francisco. No? Kita niyo rotrak ka. Anang direksyon. Itdaya karang bagyo, mga katropa. Now, posible pa nga magbaskog. Rodagagan, itdaya karang bagyo. Pero, hindi maglandfall mga katropa sa bisan siin nga probinsya ruraya karang nga bagyong pagatawgo naton nga si Francisco. Pwede man yan ikunta nga hayuan talaga si Kiko.
1: Bullseye!
0: Kasi tanan nga mga kilaga naton nga mga pangalan Francisco, Kiko, taro anang nga hayo. No? So, pawis nga direksyon pa ibabaw. Now, rumasaklap di kara mga katropa sa dagagan nga rait bagyo. Hindi man matod imo mag-igo. Bisan siin nga mga gugta sa Pilipinas. Pero, grabe ro anang paghata kara ita habagat. Ha? So next week, expect naton rung mga matindi na nga mga pag-ugan. Umpisa gagit Domingo ron, Northern Luzon, may mga paghata kon ron it ng habagat. No? Hasta sa Monday, Tuesday, Wednesday, mabatsagan pagid naton rung matinding ugan, mga katropa. So next week, expect naton hagos bilog ron nga adlaw maugano na mga katropa. It's because sa paghigop, itdaya karang bagyong si Kiko o si Francisco, it habagat. No? So mabalik ko man no habagat kasi makaroon, mamba na ton, monsoon break ay. Dayang na-experience natin nga pag-uwan-ugan, ipikto nga tara it mga localized thunderstorm. Tapos ro, pag-uwan-uwan nga na, posibleng doon na, basi mag-guwa ko man no, matinding init it aton karang panahon. Tanyo pa natong chimpo makaroon. Dayang chimpo nga ra, grabe ro tuga na karait ubo, sipon, ag, trangkaso. So kung mahina rin imong immune system kara, abugto rin pagtubo. Dapat may imot apirmi nga santon vitamin C nga ginainom adlaw-adlaw.
1: Bullseye!
0: Diba?
1: Bullseye!
0: Ay rarapang magamig-gamig guman ro chimpo ta dahil sa mauganon, agsahabagat, kanam ito naghigup-higup sa kape makaroon. Santon gold coffee mix, oh, healthy ka pa. Nagputi, nagkuhang ka pa karay, may glutathione. Nung andi norada ho, naghahigop-higop makaroon ito Santon Gold Coffee. Ka na miton tamana eh. Di ba? Morning, Anik, kayo Rosalina na dati ha. Pasyarot kami iya sa na dati pamilya nga nagatutok makaroon nga gahon. Si Sam Salgiro. Good morning, Sam. Una sa Ibahay.
2: Good morning!
0: Watching ito makaroon from Ibahay with love.
2: Good morning!
0: Kay Liam Jara. More power ka tropa. Shoutout ko no sa kay Sam Caglion. Ready to school na.
2: Good morning!
0: Ready to school ha? Pero uwaligmat yang. Ay mauasaw-asaw, maugan-ugan, nagapo pa nag-uupa. Michael Villanueva, Basolina, good morning. Mauganon nga gahon. Kapatam niya maro mga kasimaryo na sa Lagimbanwa West. O nasa Numansya, good morning.
2: Good morning!
0: Ugan-ugan man una. Sige, das paro tugo itugan magkaroon. Ning-ning Rilo, Ning, good morning ha. Gapasyat out sa mga taga-Agbanawan. O nasa Banga. Rilo Pamili, Agastro Pamili ha. Barit Agritinio Pamili, good morning.
2: Good morning!
0: Nagatutok. Kay ng Grace Rambunay, good morning.
2: Good morning!
0: O nasa si Kimpo, nagapropamati man. Maugan-ugan man nga kaon. Yonard Saspa ha. Nard, good morning. Kapi-kapi habang maugan-ugan. Shout out kay Totski, o nasa Madalaga.
2: Good morning!
0: Good morning. Nag-propamati makaroon niya agahon na. Si Rod Salvador, nagkakapi-kapi man.
2: Good morning!
0: Morning, Rod. Nag-monitor. Si Jory Jorpo. Nangawat ama na nga ni ako, sir. Ang customer ko iya nga Francisco nga taga-Ruha. Swa, tayo mo makara, nakapakarga. Itbagas. Kaina. Ito tagalimaw sa dagat, naga-ikot-ikot, naga-bugubagyo o tagalimaw. Francisco, pero pangangat bagyo. Kara nang pangagan ko, anak ka ng amigo nga naga-order bagas na kanan na stabaaw is sa Francisco man. Ito, tas Francisco matood sa kadagatan.
3: Naga
0: higo-higo, patana, itang, kwa no? Magamig-gamig na hangin. Tao, pero daghon na iya sa, kwa no? Sa sugod ita, Philippine Area of Responsibility. Morning nga kay Jory Jorpo, naga-monitor mga ron. Dang Bilyonueva, good morning, Mandang. Si Wawi Season, good morning. Maugan-ugan nga gahon, kapatamyaw kami iya sa Ganson, Hamindan, agsa ang unga nga si Earl Warren Season, agsa ng asawa nga si Erica Season. Good morning. Ayan. Gakapi-kapi, ginmata si Jory Jorpo. Kapita, grabe. Dukilata. Iya, kaina pagit ah. Gakinurit-kurit yang sa kagangitan. Timing gid ang pag-comment ko kanday RR ko last ag Christian sabay patay ang radio ag cellphone yel sa kabaskog tabit kilat malisod da from REC grabe lansan no tabaaw banga good morning ha keep safe katon tanan sa makaron nga agahon nga ra maugan-ugan dahan gid kapin pa sa mga nagakuan nagabiyahe-biyahe madudan log raton nga mga karsanton. Diram malisod doon kapin ko nagamotor kay dai ba malaro ka rito na no gaka disgrasya gani ro apat ka rito how much mo pay lang hinahinayang sa biyahe makaron nga agahon magamig-gamig dagang kamot pa puti ah kaya sungay-sungay malisod kasi hindi na basi uminit man tigla tapos manu pagtubo naton. Okay, Lance sa Okindo, good morning Lance ha. Gapa shout out. Oh,
2: good morning.
0: Morning. Nagang monitor yang na, propamatic kagang. Sa aton makaron nga pag pangalagad makaron ka nga gahon. Bugman tayan taro bagyo nga ra kasi ro bagyo nga ra wa matarait pag igo iya sa Pilipinas. Wa ipag landfall pero matinding ugan ro ana karang daga mga katropa para sa aton karang mga igmanghod. So, gaban-gaban masugod yung man sa isip natin rong flood control. Flood control project nga ra. Ayas tama ka. May ibang mga proyekto sa flood control pundo kasi may mga issue. Andang nga ra nga mga katarantaduhan at mga congressman at mga senador itaro nag-sakripisyo. Dapat kano pata natapos yung mga flood control nga ra. Pero as tama ka ron, problema gihapon da. Kapin pa sa chimpun man nga ra it tig-ugugan mga katropa. Now, ano rin mga mainit makaroon nga mga topiko nga aton ka nga pag-uistoryahan mga katropa. Morning, Anik Irinan Tambuong Anan. Good morning. Watching makaroon sa San Isidro, Ibahay. Ba, nag-propamatic na makaroon ka nga agahon. Mga taga-Siag. O, Siag, Ibahay. O, Barangay San Isidro, Ibahay. Good morning. Now, ano rin mainit sa panimagay nga ni Herman Baltasar. Si Herman Baltasar, representante itna Pukasya. Ro grupo nga hagos daywang dekada na nga gintukod because sa expansion it Kalibo International Airport. No? Now, na Pukasya, nabanga na Pukasya ra kasi mga grupo ra it mga residente. Bukod niyang itsang kabarangay. Na Pukasya is naluok, puok, kaano ag istansya. No, doon nga mga barangay. So, napukas siya. So, pila ka pa nga presidente ro nag-agir. Ibang mga presidente nag-back out. No? I think daywa, bago naging president si Herman Baltasar. No? Now, totally demolish na kahapon ro ana karanga panimagay. Mga katropa. Ginbuldos na, agyan to it ng, kwan eh, bakho. Rubakho taro nagawasak na mga katropa sa raya karang panimagay. No? Makaroon, rupangutan na si Insanda nag-istar. May ginprovide ro munisipyo nga, iyat sa daan ay temporary ginbutang sa quarantine facility.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ruraya karang nga pamilya. No? Pero may mga plano sa dara. Base kung mapaugdok at simple yang nga bagay-bagay na payag-payag. Temporary man. Mga katrupa. So, rodemolisyon na dayon. No? Agarataro masaklap, abing makaroon. Kasi maugan-ugan, takong gimbato manandaro, pagkuhan nga radika na sa may parte it ng andang nga quarantine facility nga temporary nga ginaistaran anak. Raya ka nga pamilya, pila at sandara ka individual. Ro question makaroon mga katropa, ro housing project it raya nga nga mga apektado it expansion it Kalibo International Airport. Kamusta? Na ayos yun bagara, no? Ruraya nga ra nga housing project para sa mga naging biktima, it expansion project, it Kalibo International Airport. Hindi na pangutana kasi hindi ra magdemolis ro korte kung uwa it halinan. Kung uwa it adtunan, ruraya ka ra nga mga tawo nga ra. No, kasi kapartira sa anda karang mga action plan nga gina-provide ita ahinsya at gobyerno including roaton nga LGU. Di ba? Rokorte nagdesisyon nga igorong demolisyon kasi nga ni nakita na nga plansado na ron tanan eh. Pero how come nga may problema patagali? Mga katulad. Nga wapat ang natawaan it nagakaigong atensyon especially rupag plastar kanda compensation o kung ano una nga ginawa nga kung grupo nga rait na pukas. Ha? May bagayran pa? Oh, kamusta ro paghahalinan itaya karang mga tao? Wamat at problema ba ni Herman Baltasar nga maghalin kami basta ibutang sa papel. May papel nga ginabuitan kita mga katrupa. Di ba? Importante ron. Kasi kung puro istorya ay sugid-sugid yan o sige sugot na kami okay na tanan pag-abot na sa ulihi ay kaguoy tarde ng mga tao. Agprasma ka ron. Rurayang housing project para sa expansion it aton nga Kalibo International Airport nga mga ginpang dimulis ka to nga mga panimagay. Si Insanda nag-agad to mga katupa. Nga until now, ro housing project iya sa Tigayon, uwa patagi hapon ma-turn over da sa munisipyo. No? Uwa patara maistaran. It bisan sino nga mga tao nga naka-benefits sa dayakaranga expansion nga mga biktima una sa airport. Ay, siya sanda nag-ato. Ah, ato, sanda sa naging kapartit, sanda it Yolanda Housing Project. No? Pero makaroon ro, bagay nga raiya sa Tigayon nga paghahalinan. Kanamiton ra eh. Actually, gin KMGS na, gin Jessica Soho, gin presentar. Kaya karang mga housing project, mga katropa, house bilog lang ang Pilipinas, including kararong housing project. Yes. No, Roan at Yolanda, na-turn over na kanugang kung nagtaliwan nga Domingo. Pero raya ka na nga, housing project sa mga biktima at expansion at Kalibo International Airport, never pa nga naistaran kasi sarado pa. Kahapon, ginatunan una ipatrol, wapat ah. May gabantay nga tao na, pero gimbawagan yan. Oh. So, tama man rupunto ni Mr. Gerardo, mga katrupa, oray ka nga si Herman, nga mag, kwan anay, magbusikad, mag-imbestiga, kasi base mabutang sa dasa alaman. Ha? Mabutang sa dasa ang agad kung pilito ng dara. That's why nga may mga pag-ursa pa imaw, pagwangal, mga katrupa. Agrupag pati at kurte, once ka demolish na, matik na yan, may imong halinan. Hindi rin pwede nga wait ng relocation. Kasi ginbuot at gobyerno rugog ta mo, ginbayaran ka. Ang sambilog sa mga pamaagi karon is rung raya karang nga pagplastar kanda kunsiin. Wrong relocation site ta, mga katrupa. Diba? Do yun rung dapat nga matabo. O, oh, hayo galing. Naglitik taroon ni Herman Baltasar sa makaroon eh. Ang ginahinambang at munsipyo nga, okay na to. Sino papil? Tama taroon. Sino rung proseso nga dapat sundon ta di ka na? Hayro nasambit ka nga housing project it para sa expansion at Kalibo International Airport. Wapatawo to, wat ga-i-star. Kasi wapagani it formal turnover ka na mga katulad. Diba? White ng kwan ito, white ng tawo. What? Although may gamit na siguro, may kuryente, may tubig na, pero hamat, huwag yapon ginumpis. Diba? Doon ang mga pangutana. Now, sa kabuabo na nga ginpanghawas, una sa Kalibo International Airport nga mga apektado, itanda ka na nga expansion project. Siin,

ama na ron sa expansion it ng mga biktima it expansion it airport. Di ba? Di ba na pwede di karon ro mga biktima ito lang dang ato kasi may sarili mata ng housing project ro in HA nga gin provide mga katro. So sino kararong makabenepisyo? Ha? Sino kararong makabuo una itdaya ka ng mga pabahay iya sa barangay Tigayon basi bukont ana it mga naging biktima itdaya ka ng expansion. Diba? Kasi until now si Mr. Herman Baltasar wapatagani gihapon. Wapata, kasi kung antunan mo ito, bota man at formal turnover para sa itang munsipyo. Pero kung umambar ang munsipyo, okay na. Ito kamo, maikuhan kamo ito. Pero sino papel? Sino pangangan? Basi mabutang sanda sa ang-angan. Agaroon, ginwasak randa nga panimagay, nga hagos. Grabit ang pundasyon, grabit aro. Gastos ka nanda for how many years, dinikada. Yan ang pang. So bakit at mahimo? Kasi gobyerno nagabuo itugta eh. Tanan nga mga gugta naton nga ginaistaran, ginatiniran iya sa Pilipinas, anaron at gobyerno. So pag binuki mo at gobyerno, bayaran kayang wakagot mahimo. Especially kung may mga proyekto nga ginaobra roaton nga gobyerno, mga katrupa. Pero, hindi yung basta-basta nga maghalin ka. Dapat may mga proseso ron nga ginasunod. Even rukurti, hindi man ron mag-provide. Maghamba nga bi dimulis na rong kwan nga ra. Diba? So una gunda, natabo na. So bisan mag-inalin pang ursa, si Baltasar, wa man gihapot may himo. Kasi wa man emote power, wa man emote. Diba? Ro aton latakara, ro padasigon nga proseso sa pag-provide itdaya karang housing project nga maitao. Ro question niya ni, kay sino magguwas kay Baltasar okay kay Herman Baltasar sino paro ibang mga benepisaryo it housing project nga radikara sa may barangay Tigayon abo pasandara nga gindimulis nga to na sa airport pero sinta sanda na adtugon to sa kabuhay na nga panahon ay ato ta gintinawan sanda it nang housing project at hay biktima ko na sanda Yolanda pero bukod sa biktima Yolanda ron ha. So sino paro ibang nga dapat sandar o makabenepisyo ka na dahil sa expansion. Oh. Hay basi maadto taro housing project nga sa bukont ana it mga biktima it daya nga ra nga kwan bukont at biktima it expansion it kalibutan. Aton nga ra clarification na gusto tama sayuran man sa munisipyo. Sa proseso nga hamat until now. Kung humambas sandar to sa pag-istorya kay Herman. Okay, una kagon, naka-plaster ka. Pero atunan mo iyaro kwan, housing project nanda. Wagit, wa pa naman na matulog. No? May abo pa tang proseso nga magkakabo. Nagro proseso nga ron, basi dinagon pa tana ron mag ma-desisyon. Bullseye! Sa ibang kamo, kung sa gobyerno mag-transaksyon ta, sus kamay buhay ta proseso. Diba? So wag tatmihin mo. Makaroon yung gilang rosistema, mga katropa. So, tiis ko man ra. Dayang pamilya nga ra ni Napukasya Presidenta Herman Baltasar. Diba? Mauroon rosistema iya sa Pilipinas. Tama man yan, kung may mga punto man kung amatra ng mga ano eh. Patay taman na justisya iya sa aklan eh. No? Ano nga itong mga nakakuan na dahil sa sistema, mga katropa nga nagkakanabo. Pras karon sa housing project na iya. Kabuhay nang humanda. Okay na. No? Ginpakita pa ron sa kano paro Jessica Soho gin feature do mga pabahay sa bilog nga Pilipinas, sa bilog ro kalibo nga sa kabuabo gali iya nga housing project. Not only kalibo kundi sa ibang mga banwa man, may mga housing project nga nakatingga mga katrupa. Ginpabayan. Oh, ginumpisahan niya gin simento, gin pabayan man ko ulihi kapusla. Iya ka buabo iya ron sa bilog ng Pilipinas. Agwarta ron it publiko. Oh, kwarta ta naton doon ro gin gamit karon sa pagpaubos. Sa daya nga ra nga housing project para sa expansion

0: sa mga biktima ita mga ginpangdimulis sa mga panimangay sa airport daya si parado tara nga kaso mga kat no gin buo it gobyerno ro anda nga gugta nga ginistaran una sa may airport sa may Puoka una sa may Kaano sa may Naluok iya sa may porsyon it barangay istansya diba gin bakal it gobyerno. Okay na, nag-ayos kasi gintawan sa dahil. Iya ka mo karahalin, no? Obrahan ta ka mo itbalay. Kanamiton man o pagpaobra mga katrupa. It gobyerno. No? So, makaroon, nga human na, naayos na, pat sa, hindi ta may ito. Ay, tao kung sinugi pa, ipa-star di kara. Hindi ta kinangan nga may rapol-rapol da, kapareho sa natabo sa Yolanda Housing. Nga irapol-rapol na to, no? Kung sino gabot, kung anong blaka, kung... kwan yung tara, kandagot aron nga, kwan. Kandagot ang matugpa ron. Rodaya ka na nga mga boy. Pag-rapol yan siguro, kung anong blaka una, kung siin ka nga porsyon. Pero given yung tang, nga dapat kandaramaad to, mga kato. Pero haman, nga hatot asanday, Herman, sa quarantine facility, nag-i-stand. Oy kay Jima Kiswani ha, good morning.
1: Good morning.
0: Darlene Biray, good morning man. Kay Marcos Yu Pintor, bayad nga agahon ha. God bless ka tong
1: tanan. Good morning.
0: Kay Lini Tapalia, good morning. Gapatamyo lang kami ya sa kabatanga ha. Si Yoni Agrong mga apo ko. Good morning.
1: Good morning.
0: Ariel De La Cruz Milgarijo, good morning. Nagamonitor mga apo na. Sa aton makaroon nga pag pangalagad banwa.
1: Good morning.
0: Morning. Kay Russell Beltran sa Pico ha, good morning. Sir Basi Ito Tamaad to do housing kay Gaspar Agmilchor Bukont at kay Baltasar.
2: Good morning.
0: Ayaw na nahugayan si Baltasar. Aron pa ganero gina. Tama taray Baltas ay Baltasar o tama.
2: Ayaw di ma.
0: Tama taray Herman Gambay nga nga. What a bit papile. Eh. Hambang-hambang at amatod proseso tama taray ginausoy nat anana. Ro documents nga may una imaw nakaplastar. Ay press kara ato pa tayo dinaga pati mas quarantine facility ano mo may COVID.
2: Ayaw di ma.
0: Ay to guys butang to quarantine facility ano eh. Ay ta. Anyway, sige. May pagpahayag ka imaw. Aton tawanon nita dagan sa hindi magbuhay. Sa aton karang pag ililiba mga katropa sa aton karang pagruratsada. Now, sa iba pa na naton nga mga topic ko nga aton nga pagatawan itdagan. Araw. May siyam ka mga LTO LTO enforcer rogin pang aristo. Hala.
1: Bullseye.
0: Sakop pa mamakaroon mga LTO sa checkpoint. Mga katropa. Now, daya nga ra nga mga enforcer. Ginpang aristo kahapon, agahon pa. Nag-conduct it daya karanga checkpoint. Ro mga LTO enforcer ito sa Caraga region. Ito ra sa barangay Alubihid, Buena Vista, Agusan del Norte. No? So, raya nga mga LTO personnel, actually, rin nagpa-entrap man kararo aton nga chip it LTO. Si Lacanilaw. Kasi may mga reported na nga raya nga mga taga LTO personnel o nasa Agusan del Norte may report nga nagapangutong. Oh. Para sabi man na kung madakpan ka ay may mga violation. Sa gaban tabi andang ginatarget is mga truck ka. Mga dagag ko nga mga sakyan eh. Itdaya ka nga mga enforcer, mga katrupa. So, madakpan, kung may mga violation, hindi na, okay na, go na. Bayaran. So, nag-conduct ita entrapment operation. Mismo man ro LTO. Ro mga kapulisan, ag highway patrol. Ito sa Caraga, naaresto rong siyam nga mga tinawo it LTO Caraga mga katro. Sa sangka entrapment operation. Gin-entrap, may kung sa ato pa ay bypass nga ginpatigayon. May bypass money nga na recover na buong mataro bypass money. No, nagpakuno-kuno. Dudaya ka nga mga otoridad, nga driver, agaroon na, ayaw, kung pwede, bayaran lang. Ay, ba't imo sa daan na tagatubang o tayo enforcer man. Pulis na gali. Nagapangikil sa mga nag-aagi nga mga sayakyan once nga anda ka nga makita nga may mga bayan. Now, iya sa Pilipinas ginapaagi gapon sa proseso da. Hindi man pwede nga mambagagi nga abisintensyahan taro mga tabo nga ra. Despite nga klaro na nga may kapalpakan, may korupsyon nga nagkaganabo mga katropa sa rayang siyam nga mga LTO enforcer sa Karakay. Pero iya sa ato na may proseso akong bigita. Due process gyapon. Kung mapamatundan, nagong pantos kurti ra. Agro mga kaso kara is wanda grapa, extortion, o paggapas sa mga patakaran, it's servicio publico. No? So, importante gyapon naton nga masayuran, ngarong pag-aristo, ay bukong paman it automatic nga nagakawugan nga guilty raya sanday nga involved, no, maagi patara sa investigasyon ag ro aton nga mga otoridad ipresenta raya kara nga mga ebidensya kun sa aton pa ro tama nga proseso sa korte na dag bago makaangkon it pinal kara nga desisyon mga katrup, no. So paano nagabot sa point nga raya nga mga LTO enforcer sa Caraga region mag-patigyan it entrapment. Oh, kasi bulgaran yun ito ro pagpangikil or extortion nga ginatawag mga katupa sa mga motorista ag mga operator it sagakyan. No? Nagapangayo it kwarta kabaylo nga hindi yun pag-isyuhan it violation ticket or panabaon talang mana ra imong kaso nga ra. Ara lang ra imong bagayran, imuunta nga ro 5,000, nagiging 500 lang. Pero iba, iya lang mana nimo itaw kakon nga ra mga bagayran. Mga marunong nampan. Oh, every time nga may mga paggapas sa mga proseso, mga katrupa sa operasyon itaton nga mga taga-LTO ito sa Karaga. Terrible ran ta karang mga no? So, sa maurang sitwasyon, kagabanan nga nagareklamo daya ka nga mga biktima. Ito nag-adto sa aton nga mga otoridad. And then after karong ginbilog, ro entrapment operation, naggamit it mark money sa entrapment operation mga katulad. Now, kung actual nga nabaton it mga suspek rong kwarta, matik na yan. Arestado na. Maurarong naging proseso kunham at naaristo ruraya karang nga mga tinawo it LTO sa karang. No? Bukod niya't first time ra nga natabo sa karaga mga katrupa. 2022 may ginaristo. Dating direktor it LTO karaga. Anong kaso? Nagapangikil man. Pero ginakikilan ta sa mga driving school. Di ba? Sa report nga ni CIDJ ka to, hagos bilog tanga Pilipinas ra ng nabaton remark money. No? Ita naman nga kaibahan sa sangka entrapment operation. So gin-deny, gin-pamalibaran. Ginapatihan tagani ka to nanay ang sit up imo eh maron ar pirmero kwan karon yung sit up tama na ako kasi may mga nahisa, no. So daya karang natabo sa Agusan del Sur sa gihapon mga katrupa sa siyam ka mga tinawo it LTO, ha, extortion sa gihapon sa mga motorista. So matsagin tolerate mo ro mga violation it daya karang mga motorista ito. Sige, paano ka mo to? Wakat helmet na. Hindi ko pagtikitan. Basta biyari ako. Ginbutang mo pa sa kalaglagan o kabuhi dahil ka ng mga tao ito kung may mga violation. Diba? So, the same. Sa mga kasong kriminal, kinangan matagihapon na nga mapamatudan mga katropa dahil ka ng mga pasibangod through investigation. no? Ag daghon sa kurso. Bago desisyonan nga ruray karang mga tawo ay nagkasaga. No? Marunoy naman. Now, kung matuod man, ro mga pasibangod nga ra sa aton nga mga LTO personnel ito sa Caraga, bukod niyan ra, banwa it simple nga paggapas sa patakaran eh. Paggapas sa pagsalig it po. Nagtauman it mancha. Kapin pa sa linyada Itlan Transportation Office. Ro trabaho itsang ka-enforcer i-implement. Rulayi. Patas. Dino dapat. Hindi dapat nga gamiton tarong gahom para kumita kita sa pamaagi yang it pagpamagag or pagpangikil mga katrupa. Ha? Kasi hindi na matukuran kaabo ng mga nagreklamo ng mga motorista. That's why nga natigayon uraya ka ng entrapment operation sa ginasugid nga extortion sa mga checkpoint ag sa inspection nga ginaobra itday ka ng mga inspection. Ha? Well, kita, ayun na undon, iya kita masunod anay sa due process. Kung ano mga sistema karang at dapat kontrahon. Daya rong mga bagantayan naton. Sa aton karang nga mga... Now, sa aton makaroon nga pagprobadayan, ay, oras tari ha, alas 7:24 na. 7:24, na aton karang nga oras mga katropa. Daya ang porsyon naton katon na Santon Gold Capsule. Importante ra, ro Santon Plus Gold. Mga katropa, 100% herbal extract. May malunggay, may ampalaya, mangustin, garlic, ag spirulina. Tanan ra, kabaabo, may protina, vitamins. Una, nakasugod sa raya karanga Santon Plus Gold. Nagapabaskog itaton nga resistensya. Kapin pa sa makaroon nga panyempo nga ra. Usuro ubo si Pontrang Kaso. So kinangan naton nga may Santon Plus Gold. Dahil taming gidara, imo gidara nagapugong, hindi ka masudlan it magatian. Kung wakan ilag akaon it ampalaya una sa Santon Plus Gold, imnon mo gang, tapos na. Ro plastada mga katong. Wakaon tinangan nga magkuliit kauna dahil sa kapait. May malunggay o naman. May garlic ang spirulina. Ag grabit as ro pag tao it pwersa sa aton nga awas ro enerhiya. No? Ro immune system ginapabaskog na. Ginalimpyuhan, ro kagawasan ag nagabulig sa pagtunaw it pagkaon. Ginabalanse ro blood sugar ag nagabulig suporta sa aton nga tagipusoon. Manggaranon sa antioxidants ag nagaprotekta sa pagkasamad it aton nga silila sa gabi. Santon Plus Gold, mga katropa, importante ra sa tiyo maro. Anat yes ko na. Mga katropa nga, mga produkto. Okay? Pero dali ang gida, bago rin tanan sa aton makaroon nga pagprobadayon, sa aton karang nga pag ililiba, aton karang nga pag pangalagad banwa, dali lang. May report ro patrol.
1: XFM Flash Report. Flash Report.
0: I-check ko anay may vehicular accident nga nagtuhaw sa may area ita Balite. Yes, katropang ara-ara, Gwed.
3: Yes. Katropang dyan. May natabo ka ng aksidente gumano. Iya karon sa Bangbang Balite, no? Dyan natin mga katropang dyan kung pilang bisis ito natabo nga aksidente.
0: May mga disgrasya.
3: Abong
0: sa likuan nga porsyon, nasa Bangbang.
3: Di ka ragumat, no? Katropang nga dyan. Siyempre, kapin mo ko rin, maugan, no? Madaldalo, bro, karsada. Gasunok matangan ni man, no? So, sa driver, no? Nga, medyo hindi tama kabig katropan dyan, Romano Bela, baga na pipreno man o hindi makabig. Hindi that's makabig. Why nga
0: nagdeliberate sa kita. Lang kung tanan ha?
3: Gimprino kita katropan dyan. Kwan kita gate gimprino. Galing nga
0: permit ang lugar ang
3: so, kasi paubos paubos ang paubal abdi dahil karang karsada gruin doon madanlog no katropan dyan do daya karong niya sitwasyon niya. Hararo driver no katropan actually taga Ilonggo, Ilonggo kamo siya.
4: Ilonggo kamo siya?
3: Din sa Iloilo kamo siya.
4: Liganes.
3: Oo.
0: Liganes, yeah, Iloilo.
4: Barangay Guaan, Liganes, Iloilo.
0: Nanon, tabo sa Plastada, kaginaman?
4: Daw, nagdaho kami di siya sa Kormada. Sir, oh, inay mo lang ganit, manamon lagan. Kaya kakaon kami ka, helper ko ka, malunggay, pandisalbla.
0: Ah, oo. Papapdol.
3: Ay, aga-aga
4: ko mag-uot. Hindi, kibot lang ko. Hindi na maliso ang nubila. Pawala. Diretso, hindi siya kurbada, sir.
0: Tapos?
4: Mo to dagdag kami di sir sa Pilas.
0: Why ka mo maano? Why ka mo lastro?
4: Rambula kami sir sa sulod ngayon doon ka, Elpere.
0: Ay, may lastro ka, wala man.
4: Sa Pilas nga, mga minor in Eurasia to, Odger. Minor in Eurasia.
0: Importante, safe ka mo nga duha, no? Duha ka mo? Hinablos mong dala mo?
4: Hindi, sir. Elpere ko ni sir sa San Miguel kami kubra mo.
0: Ah, San Miguel Corporation.
4: Oo.
0: So anong plano, Tani? From Iloilo, may karga ka mo? May i-deliver?
4: Eh, bali, garbage kami di sir sa Ibahay, Primas. Ginadala naman sa Iloilo. Bali, anong... tadlaw kami na di sir kung may larbison nga pultre. Tadlaw kami na di kalabay, sir.
0: Mm-hmm. So halos everyday, kuhan ka mo, balik-balik lang, Iloilo,
4: Ibahay. Oo, balik-balik lang din, sir.
0: Ibahay lang din ang inyong katuan.
4: O, Ibahay. Ibahay lang na ang Primas, uno kag dos.
0: Oo. So, meaning, why ka mo karga ang inyo truck, ha?
4: Ano, sir?
0: Wala unod, wala karga.
4: May karga na, sir. Alin na kami sa Primas, pa Iloilo na kami.
0: Ah, babalik
4: doon na sa Corden.
0: Oo, pabalik na kami sa Iloilo, no? So, ano ining truck mo? Tin-wheeler or kwan lang?
4: Forward, sir,
0: ha?
4: Forward? Pro tin-wheeler, labaya.
0: O, tin-wheeler, no? The wing ban, no?
4: Oo.
0: Ito, dako, ganyan galit. So why mo niya anong problema ang manibila? Nagka-problema?
4: Hindi man nubila, sir. Pagka kurbada di, oh. Hindi na matorsi, sir. Pabalik pala sa Dlong. Madrid, so gidya sa Pilas.
0: Pero ang salakyan mo, ang truck na, why man problema? Okay man na yan?
4: Wala kondisyon niya, sir. Bago.
0: So anong pamatsyagan mo nga man nga mo to? May nagpugong? May daw pamatkwan lang?
4: Wala. Doon nag-ibot malang ganit ko, sir. Kaya permi mga migalabay di. Tapos hinay pang lagan. Namuna bla, namuna tabo pa.
0: First time lang ni nga may amuneng disgrasya nga natabo ka?
4: Oo, first time na ni sa akon, sir. Kaya permi mga migalabay di mo.
0: Okay. So kamusta ang karga niyo? Wasak din sa sulod?
4: Oo, mga patay ko manok naman, sir.
0: Gani. Mga pila nakagatos dala niyo ng manok?
4: Libo, sir. 1,800.
0: 1,800, no? Mga more or less, dira.
4: Oo, hari naman na.
0: 2,000, siguro. Base kung mga...
4: Wala, sir. Mga 1,860, siguro.
0: 1,860, no? Panagun. Dako nga amount, no? Anyway, okay naman ka mo. May pulis na, da?
4: Oo, nakakatuan naman ka pulis, sir.
0: Ano pa naman?
4: Nakakuan naman yung statement. Tapos, ang helper ko na bulong naman ka rescue, ah.
0: May likuan siya. May gas-gas.
4: May pilas ng gamay, sir. Ako sa tuot man, yung plakit man, nawas naman.
0: Oo. Pero so far, why man ka mo sang nahalitan?
4: Wala man, sir. Wala. Salamat, mga ni. Wala man kami minigo, sir.
0: Yun. Importante, okay. Tana, no? Ang salakyan lang ang problema.
4: Ang salakyan lang, sir, na dagdag.
0: Dagdag lang, git. Pero ang tao, safe ka mo, tanan. Duha ka mo sang helper.
4: Oo.
0: Sige. Thank you, git, ha?
4: Thank you, sir.
0: Ano ang tinalong mo?
3: Ang plano sa kumpanya sa
4: Natabos. Sir, anay. Sir, blatter lang kami, anay.
0: Ilang dagos? Blatter lang.
3: 35, oo. Katropan dyan. Thank you, sir.
0: Sino to, R?
3: Katropan dyan.
0: Ano ang pangalan na ka na?
3: Anong ngalan mo, sir?
4: Alasing, hindi ka nilaw.
3: Gali lang yun, katropan dyan. Gerald Soldevilla. Katropang dyan, si Sir Gerald. So, may pahinante mong kaibahan, actually, yung kaina, nadugat na, katropang Christian.
0: Pahinante?
3: Oo.
0: Basi ko, nagpupong ko malanas binit nun, may gas-gas abin mo eh.
3: Oo, may gas-gas to.
0: May damis na may mga poste, kuryente ra nang nabungguan?
3: Well, katropang dyan,
0: O grabe, tra nang
3: nabungguan. Diyo, panitraya nga ra.
0: Dati, patasguro ron.
3: May poste, no? Okay. Balikwan niyo ta, abang baga katropan dyan. Parang barikada nga ra.
0: Barikada nga ra. No? Dipin na bulis, gagin butang una.
3: Oo, doon niya taro sinunggabal. Pero wata na dagahe, gro. Poste bagat na ikarang kuryente mata. Katropan dyan.
0: May mga tumba, may mga panuna o eh. Ano mga tumba nga ron? Dati pa ron or bago ra?
3: Ay, oh, mga dati ra. Poste man da. Katropan dyan.
0: Mga dati eh. Pronto kinang mayad sa disgrasyar lugar nga ra.
3: Oo, mabuhay yun matara. No, aga, reunion duman doon, do, tinato namba, kung kaya namisis tara katropan dyan, niya, kwan niya ra, dayang, natapo, abali, hararo, painante, no, si sir, okay, katropan dyan.
0: Okay, matay mo.
3: Taga Iloilogid, no, katropan dyan, ang sakay, no, sang iniingat, pra, no, nga, nasama. Sir, kamusta ang naging sitwasyon niya?
5: samtang na accident di bala mo?
6: Ah, okay na. Pero sa mga bagay, ang lakon na yun, no? Yes, no?
5: Anyway, bali mga ukot mo ini, oh. Mga pilap kabilog ka mo.
6: Ang mga marasya sa mga ano, pang sulot yung mga manok dyan, no?
5: So ano mangin plano nyo? Kasi dito sa ilalong ang kwan?
6: Dito sa matamata, no? Ang ukot sa sulot.
5: Pamulon na lang ang truck. Nag-i-transfer.
6: I-transfer naman.
5: Ang mga buhay pa-adto sa ilo-ilo.
6: Hindi. Ano mga yapon?
5: Ang tanan-tanan kitili.
0: Buson na tanan doon. Buson lahat. Pamatsyon lahat aron siguro. Artanan.
5: Possible, no? Ano pamatsyon ang mga manok bago dalon doon sa ilo-ilo?
6: Ang ginaano rin dan. Sir, ginadararo dan buhay para. Ito yan lang na iyaw sa ano, sa may kurdin, sa may Santa Barbara.
0: Diba? Pwede pa, mahabol pa man doon, no, manok karon na.
6: Pwede mo na mahabol. Kaya iba na, patay mo.
0: Gani, may patay. Pero pwede pa man na, bisan patay, pwede naman na ano.
6: Na, ano rin na, na tilo rin daan, daras kilo na.
0: Ah, kung sa bagay. Pero te, kung panghatag mo na das tabo, das palibot na, sigurado kid na.
6: Balaan na rin. Balaan na rin, sir.
0: Gani, no? Sige, sige. Ikadlaw-kadlaw talang nang natabo sa inyo. Kaya medyo, at least safe ka mo, ha? Why ka last throw? Why ka man, ano?
6: Gas-gas mo na, sir.
0: Gas-gas. Pero grabe, no? Anong samtang ara ka mo sa sulod sang kwan, sa lakyan? Anong plastadan yung aduha? May seatbelt ka mo?
6: Naka-seatbelt lang naman yung tarawa, sir.
0: Okay. Safe gid, ha? Oo. Importante gid ang seatbelt.
6: Ano gid, balda gid.
0: Oo, base kung magapalang lapo, baka mo, no?
6: Gani.
0: Oo, swerte gid, may seatbelt.
6: Ika pangitaw, gani, akong cellphone. Ganyan.
0: Oo.
5: Pero nakita mo na cellphone.
6: Nakita ko yung cellphone. Nagkakuha ko din.
5: Mga lugar. Eh, kamusta ka mo to sa sulod? Do, medyo nagbaliskat-baliskat ka mo?
6: Okay man. Nagkakuha ano mo, may seatbelt na yung tarawa mo.
5: Oo, ito pati seat ka mo.
0: Hindi kayo, base ba tanong ng kara-aro, dagan?
6: Ano mo na, mong mabuksan mo na, mong puntaan, pwede mong buksan mo ka na. Pwede mo na makuha ka rin yung mga sulod, mga gamit.
5: Sige, damo ka salam. Pilang tagon ka na sa'yo?
6: Ang din. Ang sulod ka
0: manang. Ka naman to, no?
6: Baitetso.
5: Pero dugay na ka mo. Mapila na katuig ka mo.
6: Unaro ko na ng mga patrapubula na eh.
5: Ah, ikaw?
6: May daan first batch kami. Kaya yung daga, ang mga upod na mo, mga second batch, tapos third batch. Kaya mo siyang third batch na mga upod ko.
5: Pero ang driver nga upod mo, pila na katuig?
6: Bag-upod mo laros mo na. Ang driver naman.
5: So, adlaan-laano nag-abiyahe ka mo?
6: Oo, bahay. Plan. Yapo kami ka manok.
5: Okay, ho. Sige, damo, salamat sir. Ano nga alam mo sir?
6: Arlan. Gansya,
5: Tagililogit. Okay. Oo. Nagpabiyagit, no? Si Arlan Gansya nga rin, katropang dyan.
0: Kasi may truck na nag-abot nga rin sa bilog, andamang kay Bahanda?
5: Oo, andang kay Bahanda. Bali, dayang nga truck na nakikita ni mga watsugod, mga inga manok katropang dyan. Daya rin gagamiton para i-transfer doro mga manok do nga
0: may matagagi nag-responde matagagi sa dara unasin magalinda si Lilo
5: from kun man ni ibahay no katropang chan
0: makarga so, matakunta ra
5: sir taga sin nagalinda yan truck ibahay katropang chan
0: di may mabuo man kunta sa kait manok ka ikarga una karon so wala gid padayon so, kasi i-priority lang ra dayang na disgrasya nga truck ka.
5: Hindi, dahil kita katropan dyan, nandamat ang sadya katropan dyan.
0: Hindi, ano, sadya nandang? Aman sa'yo nandang ang madisgrasya ron ay?
5: Well, nagtawag man katropan dyan.
0: Ay, kagayo, tangmayan ron kung ilo-ilo to.
5: Kaya na pala, kaya pangalasing po katropan dyan, natabo doon na yung kaka-aksidente.
0: Alasing ko pataro natabo ang aksidente?
5: So, kanalig po pa dyan.
0: So, nakatawag so, agi it-responde nga, abi, bugon ro manok nga raiya.
5: Para bugon baga ro mga manok,
0: pero,
5: no?
0: Pero sa ibahay ka naman. Galing ba siya nagagi sa ibahay naka-standby ro truck nga ra?
5: Yes, doon niya ni katropan dyan ay nasugin ikto man niya ni naka-standby man. Katropan dyan doon dahil karang truck. So, nag-acto lang ito isan na parang ani nga pamungon lataro sugod. Oo nga, manok nga rin transfer pa direkta do, sa Iloilo kasi
0: ay, ano nakapanyumat. Matabo sa mga namatay nga manok.
5: Ay, doon niya kay number ko kan man driver, kilohon anay, ag mahugat laman sa datay karang abiso ron, itandaman karon niya kumpanya ron, o katropan dyan, sa mga nagkamatay nga rang manok. Pero ro, utog sa mga buhi, abi katropan dyan, ay pagadaghon kita ron no, sa dayag Iloilo. diretso gyapon no katropang jahan no. So ro makaron nakikita man naton makara katropan jan. All right, sige oh. Balik na buo lang gid man makaron nanda. No katropan jan lupan mga manok sa sugod.
0: Dapat pantay bisag maglinupad bagarang magkuan.
5: Ay, hindi man, ano, di tawag ka na partner, tag medyo nakulungan, bakit mga manok ka na, oh.
0: Oh, R. Totod, balikan taro linya ni katropang Arier Colas sa panibagong disgrasya, di ka sa may area, ita Bangbang, Balite. Dayang lugar nga na, permit aray. No? Abi, sa mga taga DPW, ipakuan yung ninyo kung nanor mayad, di karon nga makalikaw sa disgrasya. Eh para sa bilog ra nagadinahan taman matud mo sa anang biyahe ra. O gani basi kun may kwanta ina ra. Pa butbutan ta siguro kay kwan ro lugar nga ra. Balik ni Mao. Oh sige. Yes, go ahead Ar.
5: Ako ta kag sanda ka tropan diyan no nga nagaagagi. Mga pugong bilog no ka mga 10 wheeler truck. Oo. Do kwan nang kaibahan ka ra. Ita deng naaksidente nga katropan dyan. So, rebound mata, nagdediritso mata, pailiilog mata katropan dyan. May mga sakay manong, panyara, manok. Oh, 45 days nga katropan dyan. And then, ginabuksan lang gid, ro raya karon niya, kwan makara, pertahan sa likod, no, itay karanga traka. No ilaybihan and then doon buksan so pagka bukas pamuon lang gid rayon no katropan diyan ay ato nya bantay basi magkagahugos sa bagaro oh, sugod kara
0: hugos ang di maglinupad bagar mga manok yawan oh, gas nas sa kwan ngaron
5: doon oo katropan nga diyan which pwede na tong panan ng video ang parte basi pagkaguwa bagay nagdagagan baga hindi man magdagagan siguro katropan diyan eh. Oh, nagsaya.
0: Si Ribat, ba? Mag-usoy, ba? May pangsumsuman, hindi doon ang gabi ka na.
5: Kasi magugupag.
0: Magugupag, naman to.
5: Matamat na.
7: May naman matanda, ginabuli ka na.
5: Okay. Naka-live
0: si, kita. Si Kwan? Ipa-live mo, Abi? Si Chris, so, si Christian.
5: Oh, naka-live na. Nakabalik live na kami, katropan dyan. Si, no, para ma-
0: Christian, pabantayan, manok ko na. Oh, Aron. Mga manok, basta manok. Natangampang. Oh.
5: Okay, aron na katropan dyan, makita naton nga ginabuksan na gidro kwando pertahan makara sa likod. Oh. Ay, uwa mata katropan dyan kasi...
0: May para live lang man, okay. Eh, para makita man ito aton nga mga viewers sa bulsa. Ay, ito ay gali, ikaw gali. Pakuan lang. Sige, sige, Ara, go ahead.
5: Haron, no, pilambilog sandara, aga mga trabante mandararon ka tropan dyan, ita ilong deliberate ka ng mga manokro naga
0: ano
5: kuliganan.
0: Ano kataas, Aro, Kwan? Ginugugan nga ra?
5: Well, no, pilang meter siguro ra, pilang feet na partner. Mga 8 feet, no? 8 meters ka tropan dyan, something, mga dikaro yun git, no? Kung sa siin, daya kita, kusin kita nagkakahugog ng mga truck, mga previous nga to katropan dyan, di karaman mismo nahugog.
0: Oo,
5: no, raya,
0: abo na karon nga tracking nagkakahugog.
5: Oo, magaman dyan suki, gota baga. No,
0: aron yung ginaapan yun ro manok, ginabuksan yun ro pirtahan.
5: Agaban kita katropan dyan, yung nagkakahugog, puro mga 10-wheeler truck ka. Do nagkakahugog, di karay nga rin. Siyempre, sa bugat man ba kung anda ka nga daga pa ka doon para sa bilog ka ron aga siyempre ang singambaw na to adlaw-adlaw kita ba nga biyahero aton ka nga mga biyahero nga ra no, pero masking kabisado ng daruray ka ron niya kalsad ay rukan ba ka rudagan ba ka ay kuamat ba ka hindi na to mahambag ba ka pres ka ra nagainugan dadlog rong raya karon niya karsada aga sambilog sa apektuhan that's why karang nadugaan kita control road driver
0: mostly,
5: no ita daya karon
0: niya sakyan ma taboro disgrasya kon maugan-ugan ar una karon
5: oo oo din paro sambilog katropan diyan no
0: so kada warning sign di karon niya
5: well may
0: pero ko abo warning siguro giputang di karon DPW
5: may una kun mata nga warning katropan diyan ugaling ro niya nadagahig man niya ni gapon mando warning sign man yan, dagahig man sa barikada nga ra, or pagka sungga pa nga, no, itadaya karon niya, truck nga ra, katropan dyan, so pilat ang galing matuho niya, bilog ra. So kada box, abi, may, medyo may,
0: 1-8 ko noon eh.
5: 1-8, oo, ay sa sangka box, mingko, ro, nakasugod ni Karaya, ay, lima, or apat nga bilog, ro, sugod, no, katropan dyan, isang ka, sangka box, no, ita live nga ra, nga, manok kara. Okay, medyo na-injured yung tanga nero. Iba man kara nga manok man katropan
0: may
5: dyan.
0: May gaban, may kuan gid aron. May mga, basi may patay gid aron na karoon yung mga manok ka ar.
5: May una kita nga nakita, no, nga patay nga manok katropan dyan. Nag-room pa nero sa bilog sa pagantahe man ang daro. Kung dagon nyo na sa card it, kaya kara nga ilo-ilo katropan dyan. Siyempre, stress na ro manok eh, no? Katropan dyan, stress na, basa na. No, sarong raya karon nga ugan ay rin hindi na naman ba no sa pagkakata da karon nga kung may madugangan pagid nyo na mamatay mo nga raya karon nga manok para so ugatan man ilo siguro ra o sang bilog siguro karo sobra man siguro sang kilo ro sang kilo ro sang bilog
0: ro pagdan
5: ah madugangan mat ah ay syempre bago man ang harbison da ay sa isato git no nga kwando manok panggawason man baga no, hindi man lugi rong raya karon niya kumpanya so madala na mata kumpanyan na gina-transfer kasi naga puligan makaroon niya ng mga residente no katropan dyan and then do mga biyahero itadaya karon niya truck nga ra no raya ro naga buligan no para i-transfer no raya karon niya
0: daya nga ra nga mga nagabulig nga ra magguwas sa mga residente may mga kaibahan sa da galing sa
5: well, ilo katropan dyan yes oo may na nga kaibahan katropan dyan no raya karon niya mga driver nga nga na residente nga so sunod-sunod makarar ang damat na karon niya pag-hakot so it nga may buhay no nga maubos man ang katropan dyan no pila ka taan masalag pra no bago nga sakat no so nga nga nga traka ro raya karon niya mga buwi nga manok and then di na check mat kita nga ni kitang wala nga nagahugag ko no nga manok magka medyo may patay na ng katropan dyan so hindi naman
0: git. Sa bagay, inog na maligya mo ron, negosyo man ang daron ay. Pero depende rin kasi magbabarato lang ang negosyo ka ron.
5: Possible na rin
0: ay, Ar, kaduga rin mong signal, pakikuan na biya, medyo maugan-ugan, no? Sino rin imong ginapayong-payungan nga ron una?
2: Ayaw, di ma.
0: Galing maugan ka, no? Sa Gidas, mataraugan una? Balite.
5: Well, sige das aro inasaw-asaw makaron. Katropan diyan.
0: So madudan mo daw kwan nga ra, rokan. Pakikwan lang imong signal ha, pero makaron sige okay na, ayos naman. Sige go ahead ara.
5: Sige das bat agi hapon katropan diyan ro pag agakutan ng dagro ugan gitaroy. So gayon na tagidan daraman ay syempre ano wag gitay mo eh.
0: Mabaskog may dugan asaw-asaw gang.
5: Medyo nagapinabasko gud ni man niya ni katropan diyan.
0: Pero sa ko na maligos lang daron.
5: Oo, maligos lang gid man kon. Rin lang gid ron
0: kisa. Abo nga hawason no, nga mga manok.
5: Ay abo patara.
0: Wa mat lang nagawa nga manok ka.
5: Wa mat katropan diyan badali malaman dapon kung gumwara ay.
0: Medyo kulungan malaman gali, hindi man gali ka kuha na.
5: Oo, 45 days man da, no? Madali malaman dakon. Mabugat. Na klase mat dahil ka nga manok. Pinambilog ko no, katropan siya rin gusto?
0: Talin, manok?
5: Manok?
0: Ah, wag ako. Vegetarian na ako. Wag yung mga kwan
5: ganun. Ay, oo, hindi niya manar.
0: Si Kwan, paring Christian.
5: Katropan dyan?
0: Si paring Christian eh. Para sa Bencite.
5: Para ko na sa Bencite.
0: Oo. Oh, si Katropang Larry, sentado man.
5: Oh, maya naman, oh, pwede man. Katropang dyan. Ay, rin yung mana ron, depende lang yun siguro man ka na, pero medyo ikwan taratanan, dagon tatanan da sa kwan, Iloilo kasi
0: diretso, aron. Diretso ka sa Iloilo ra.
5: Oo, oh, gina-transfer ko tabi, tanan, no, dahi karanga mga manok. Nga ra, no, sa daya karon niya sa piya, karanga truck. And then, rumatabo ka rin kara katropan dyan ron ay planuhan kung paano mananda karang ipasaka no raya karon niya
0: truck yang man no paalin ta di ba abo man yan ginakarga ng mga may mga baboy man ngaron no may mga baka paalin ta mga baka abi man baboy
5: ay kung mga turo siguro katropa dyan, medyo mabudlay siguro, no? Gapanungay pa, be, kung turo.
0: Yeah, ako, mga sapat, eh. Hindi, man.
5: Baldado gitaron ka tropan diyan. Ay mata ka manok, safety mata kasi may kwan, may box o galing nga ay hindi may iwasan niya naga bagalis karan sa daron no, sugod ay karon niya truck na nakatropan diyan. Ag ro may nakikita bi kita nga may part at dai karang truck nga nga